0: Justice Square Bus.
1: Ha.
0: Si Justice Square Bus, kung sa manood, may ano nila, may ano nila, tugas na, sobra-sobra naka-experience.
1: Oo.
0: Do institution na dira sa legal practice, siya ang nag-argue for defense. So, ang amo niyang team, of course, sobra-sobra legal luminary na ito, actually, mas kilala pa siya kay Corona sa Chief Justice, atong si Justice Cuevas. So, siling ko sa ila, why don't we ask our lead private prosecutor, ato, well, isa man to ka kilala man, to argue for us. Siling ni Enrile, kasi niyo, no, the private prosecutors are under your direct supervision, but they can only present the witnesses. Busa yun, examination, cross-examination.
1: Mm.
0: With respect to the argument, it should be the lead prosecutor of the House of Representatives or any of its of his member if you wishes to delegate it. So, busa yun, hindi pwede. So, ay, putindog ako.
1: Oh.
0: Nag-argue si Justice Cuevas, no? Argue man ako. And nag-rule ang Senado, tatlo ka rulings, daog kami.
1: Mm-hmm.
0: Daog kami sa first day, tatlo ka. So, tatlo ka rounds, daog kami. So, ang sa malipot nga pulong, there's already a precedent sa Senate nga kung legal argument. Kinanglan i-argue na sa House Prosecution Team. Pero, kung since siyempre, si mo, rusty na sila, with respect naman niya sa examination of witnesses, cross-examination, pwede ang mga private prosecutors.
1: Oh. So in this case, in kaso, Congressman Junjun, mag-init ang debatihay sa impeachment court, hindi pwede maka-argue direkta ang mga private prosecutors just like Attorney Lorna Kapunan, nga tidaw mo ito ng inkwentro ni Attorney Sheila Sison, nga nag-init ang diskusyon during the pre-trial conference. So, hindi gali sila maka-intra, ha, Congressman Junjun?
0: Under the Enrile ruling,
1: okay.
0: Rules the Enrile, unless nabutang sa ila rules nga ginabasa ko, wala man sa specific rules, pero under the Enrile ruling, corona impeachment, only the lead prosecutor and the members of the prosecution team ang pwede ka-argue sa legal.
1: So sino mag-decide naman sina kung i-allow o kung hindi ang private prosecutor to argue with the defense and Congressman Junjun to defend the group of prosecutors, public prosecutors. Sino mag-ruling sina? Ang presiding officer lang? Or dapat niya ibuto-butuhan pa ina sang mga impeachment court judges?
0: Well, kung nagabasa sila sa transcript, sa records, may ara precedence.
1: Ah.
0: So that can only be reiterated through a ruling.
1: Mm-hmm.
0: So, ruling lang ina, siguro, unless nga may mga objection, kag erase through motion, may allow ang private. Pero, may allow mong private, ano lang obrahon sa ano, public prosecutors?
1: Mm-hmm.
0: Ano lang obrahon nila na? Diba? I mean, damo dahil sang capable man eh.
1: Oh.
0: It's not just, let's say kung hindi si Chief ang ilang lead prosecutor, ara da si Sheldon Jokno, yung dugay naman na yung akwan, na abogado. In fact, abogado na siya namon, isang ombudsman. One of the private prosecutors na sa ombudsman impeachment ni Gutierrez. Ara man da si Laila de Lima, at doon nga Justice Secretary. So I don't think, butilingon kung hindi nami, kung ako ang lead prosecutor, hindi nami, nga ipa-argue ko ang private prosecutor nga dapat amon ay duty.
1: Mm.
0: Siguro okay lang yan mag-present sa mga ano, sa uli na mag-start na agad ang trial proper, ma-present kita sa witnesses, okay lang. Cross-examination, okay lang. Pero with respect sa important ka mga constitutional issues, I think it should be the lead prosecutor who should argue for the prosecution team.
1: Sa imo sininga pagpanila, Congressman Junjun, di nang may mas madamo sang constitutional question ang tiyempo sang corona impeachment trial or ang impeachment against the Vice President Subong, Congressman Junjun?
0: Definitely, damo question, Subong. Definitely.
1: Oh.
0: We will go back at stake. Dakuang at stake. It's 2028 elections. ang at stake din eh. Ang corona impeachment niya, hindi siya elected eh.
1: Hmm.
0: So, pero, with respect sa Supreme Court, mas fair. Oh, I'm not saying that the Supreme Court is not fair because I'm a member of the bar. Pero mas makita ko mas ang Supreme Court yah mas bisan may politika diya, pwede lang ma-set aside ang politika. Pero sa corona impeachment yah, one of its own eh. Kag nakulbaan sila tanan nga base mamumuna sila. So delikado to yang ang intervention. Pero subong iya, dapat siguro ma-intervene ang Supreme Court eh, para mag-guide kita. Kasi syempre I'm assuming nga wala yung Supreme Court opinion subong.
1: Oh. If we speak about credibility of the proceedings, Congressman Junjun, sa pananaw ni mo, do you think necessary nga hulaton ang Supreme Court to resolve all pending petitions pertaining to the impeachment case or against the Vice President, Congressman Junjun?
0: That would be ideal.
1: Okay.
0: Pero hindi siya most practical.
1: Mm.
0: It would take time para ang Supreme Court mag-desider. Kag siyempre, nagadugay na ini. 2 years delayed na ini nga impeachment. So, I do not think nahulato na sang impeachment court because of the delay. Kaya kung siyempre, kung delay nga delay, it will also affect its credibility.
1: 47 more or less ka mga witnesses, warm bodies ang ipresentar sang prosecution kag sang depensa, Congressman Junjun. Kung tapuso nila ni kagubuson presentar, tanchar ni mo daw, ano kalawig ayan ni Congressman Junjun?
0: Well, corona impeachment, 50 ka witnesses ang na-present, all in all. And it took us 5 to 6 months.
1: Hmm.
0: So, amula na ang basihan ta. Kung mas mainit pa ini, kung mas madamo pa ini ng legal and constitutional issues, kung mag-intervene pa ang Supreme Court, so wala takabalo kung doon ano ni kadugay. Pero 5 to 6 months, 50 witnesses ang corona impeachment.
1: Okay. So with that, we would like to thank you, Congressman Junjun. At least may mga idea na kita right now. Lastly, siguro, anong imo sini nga mensahe sa mga nagasunod sini, Congressman Junjun, kag sa mga constituents ni Modera sa 5th District?
0: Well, padayon lang kita nga sundun eh. Damo ba matabo? And I hope nga magsigi na because very, very important ini para sa aton tanan, no? Ginahulata, hindi matagustos ang delay eh. And damo mga surprises pa, I'm sure, na matabo sa impeachment. And paagi sa programa mo, nagakalipay lang ako nga nagabuli kita educate sa aton nga pumuluyo. Sining very important nga democratic process ang aton nga pungsod. Mabuhay ka, katropang Josiel, God bless.
1: Salamat and good morning. There you are, si former 5th District Congressman na kagi lead prosecutor and siyang lead prosecutor during the corona impeachment. And that's former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinan mo mga constitutional kag legal questions comparar sa corona impeachment. 50 witnesses presented, mga 5 to 6 months kag matapos. Subong plano sang prosecution nga mag-present 30 witnesses. Ang depensa, kampo sang vice presidente, ang nakalista 17 ka mga witnesses. 47, around 50. So, are we expecting 5 to 6 months para matapos ini? Ano gani subong July mong pisa, no? July, August, September, October, November, before the year ends. Ati disgrasyana, tumapak na gani sa 2027 ni ma-sideline ni. Laban-laban ma-sideline ni. Bagamba kita ma-sideline, why the gun na tao mamati? Kay mamati na nakadiskurso sa mga politiko nga mahambal naman, butuhan nyo ako kay mangawat. Kay dakpuntang mga watch gobyerno. Ha? Laban-laban gid. Amo na ang interesahan sa tao. Ang diskurso sa mga gusto niya magpadalagan, kag magpasalig, nga butuhan niyo ako, hay mangawat, hindi, dakpon ko ang mangawat sa gobyerno. Diba? Why ni tao mataka na ini? That's why kinanglan, himuon sa prosecution, hala, dasig-dasigo nila ni. Sila madikta sa ginatawag niya pace, o kon kadasigon, kagkakuriun sa impeachment trial. Kay, ang ginahimo man subong sa prosecution, sang depensa right now, it seemed, ha? Gusto nila i-resolve anay ang tanan ng mga legal kag constitutional questions. Just like the two pending petitions before the Supreme Court. Number one, ang petition pertaining sa ginhimo constitutionality of the actions made sang Committee on Justice nga para iya sa depensa sa kampo sa Vice Presidente nga ang mga congressmen sa House Committee on Justice goes beyond sa ila sining responsibilidad and duties dapat ha kay tinag-conduct sila sang ginatawag trial kay suno sa constitution nga the sole with the sole authority ha to try and decide all cases of impeachment lies with the Senate. They cannot do a trial sa committee level. That's why may constitutional question nga gin-file nga petition ang kampo sa Vice Presidente. Number two, pertaining to the June 3 session, kung sa din gin-amendahan outrightly sang grupo subong nanday Gatsalian, Soto, Lacson, ha? Ang Senate rules nga nagasiling nga ang presiding officer sa impeachment in this case, the Sara Duterte impeachment, ang ma-preside should be and shall be the Senate member or senator judge who will be voted by majority of members present. Ti dapat may quorum 13 dapat at the very least ang present kag kun sinong butuhon sa mayoriya which is just nagakinanglan lang 7 among ma-preside kay normally kag traditionally ang nagapreside sa impeachment trial except sa posisyon sa presidente Senate president dapat ha ti in this case ang Senate president is a non-lawyer. Senator Sherwin Gatsalian, negosyante tay Sherwin. Ha? Negosyante ini siya. Why sa ginatawag nato sa ning legal background? Ti amo ra gani kadlaw sa Congressman Junjun. In saying, so what if may ara karon sang dapat i-resolve? Ha? May ara karon sang objection pertaining to mambal nga that is supposed to be amoni kay muna kay naglapas ang amoni that should not be entertained. Ah, di ba? That question, objection, Your Honor. Ah, that is leading question. Di paano i-resolve na karon sang non-lawyer presiding officer? Ang guwaya sa ni, kung iduso karon gid nga dapat ang Senate President ang mag-preside, di ba si Mahuy, anda si Senate President Sherwin Gatsalian, A-E-E-O-O gid guwaya? Sa legalidad party dira. So in this case, ladies and gentlemen, ti ang plano nga si Senator Chis Escudero ang butuhon nila to preside sang Sara Duterte impeachment trial. Ti kay siya abogado. Question. Ha? Ang pinaka basic ka question dari. Nga hindi na lang abi pag-ibutang ang Senate President nga abogado. Step down si Gatsalian and let Escudero be the Senate President. Why padako nga question legal? Hindi pa mabutang sa alang-alang kag wala sang dapat sininga damo kag malaba nga question parte iya sa who is the presiding officer sino dapat ang ma-preside kay traditionally Senate President diba traditionally kay why man sa constitution ta nagasiling nga Senate President gid kundi depende sa impeachment rules promulgated by the Senate ti for practicality sake. Tinga hindi na lang si Chis Escudero kung gusto gid man sa mayoriya. Si Chis Escudero Senate President. If they want a lawyer to preside. Nga hindi na lang si Kiko Pangilinan ang ibutang nga Senate President for Kiko to preside. You see? Pero diri gahampang yang politika. Nga ah, why ni sila salig kay Chis Escudero? Kapila na lang magbulobaliswa ni? Tanawan nyo na tabo sa unang impeachment case against the Vice President. Anong hambal ni Senator Chis Escudero at the time? The very, very famous line ni Senator Chis Escudero at the time, ladies and gentlemen, nga na gina-archive ang impeachment case against the Vice President because there's a constitutional issue also. Ha? Nga na tabo. So na-archive. So, why? Ha? That's why nga ginhulat ang isa pagid katuig nga makalipas para nga maka-file sang impeachment case against the Vice President. And here comes amo ni karon ang bag-ong impeachment case against the Vice President. So that's it, ladies and gentlemen. Kay kon matabo ang nagagwa karon sa ato sini nga pagtan-aw, ari ay, I don't know if you agree with this. Amat-amat nga nagakaguba ang grupo kag ang institusyon. Tanawa na tabo sa House of Representatives because of the flood control corruption issue. Guba ang imahin sang House. Makita mong congressman subong nga hindi mo lubos ka kilala basta magpakilala congressman, mahambal ka, miyembro ina sang Crocodile Farm. Ha? Miyembro sang Crocodile Farm. Guba ang imahin. Now, guba ang House of Reps. Ang KOJC, which is a very strong religious organization, bangod sa pagdakop kay Kibuloy, naguba ang institusyon. Naguba ang organisasyon. They lost the head. Si Pastor Apollo Kibuloy now behind bars. You say, guba. Why sa may naghatag direksyon? Number three, tanawa ang natabo sa GIL with the controversy haunting sa kay Senator Joel Villanueva. Guba ang imahin sang GIL. Anong meaning subong sang GIL kung sandiganta ang mga memes sa Facebook? Ha? Judas is Lord, Joel is Lord. Instead of Jesus is Lord. Guba ang imahin sang GIL. Jesus is Lord, wherein it has a million follower. The only remaining religious organizations nga intact right now, amo ini ang grupo ni Brother Villarde. Ha? Ano ganin ang iyang grupo? Pero daw na sideline ini. Number two, kagamo ni karon ang may pinaka porsado nga grupo, amo ang Iglesia ni Cristo. Ang undisturbed nga grupo, Iglesia ni Cristo, wherein they have a more than 5 million followers and members and church members. El Shaddai ni Brother Mike Villarde, why na? Sideline ng El Shaddai? Pagkatapos put up ya sang Philippine Arena tos Bulacan, na sideline yang El Shaddai subong mo. Sagi ka pa imok pagamo gatubod kwartada, di ba? O, hindi pa taxable? Kiti free of tax na yung income sa religious organizations mo, kay non-profit, di ba? Organization, ina sila. So with this, the only remaining organization, religious organization, nga halalungan among Iglesia ni Cristo. Why? Bisan sa palibot ni President BBM right now nga nag-secure sa iya nga miyembro sang Presidential Security Group, some officers, members of Iglesia ni Cristo. Ha? Some of those nga ara sa Senado, miyembro sang Iglesia ni Cristo. And they are known to be mga nagahimo sang black voting. And if magdesider ang leader, ha? Majority follows. Or vast majority follows. Paghambal, rally kita, rally kita. Mambal, prayer kita, prayer vigil kita. And ini sila with a multi-million population nationwide and worldwide. Derigoro sa Pilipinas, madalaga nina mga 4 to 6 million Iglesia ni Cristo. Nagalalaptan na ara sa military. Tanan niya branches sa military, may opisyal da Iglesia ni Cristo. Police! Ara da. Waite kebalo, daras Campo Delgado, basi kalabanan, dirasang mga top officers da Iglesia ni Cristo. So, amo na ang delikado subong. Ha? Nga kung matandog pa ini, ladies and gentlemen, ha? Ang Iglesia ni Cristo, kag hindi maguba, delikado ang makontra sa grupo nga ini. Even though, as much as possible, they are keeping themselves apolitical right now, neutral. Pero tindi mo dali-dali nimtandog, kaya ba si matandog sensitivities nila sini? kay may nagaglinuwa karon nga pareho sini si Senator Dante Marcoleta may waranto bares dalakpon. Remember that he is in an Iglesia ni Cristo member. Pabayan bala ina sa mga utod? Definitely hindi. Bangod kay why record sang pagpangawat si Marcoleta. Ang record lang is pertaining to alleged violation of law sa donasyon nga iya na baton sang chimpo election wherein openly gindeklararya kon pila ato kamilyon. But he is not yet a candidate at the time. Nakabaton sa sang donasyon. And that's the only issue right now nga ginahaboy kay Marcoleta. Tikaron, kondakpon si Marcoleta happens to be a member of Iglesia ni Cristo and full support ng Iglesia ni Cristo kay Marcoleta base kon matandog sensitivity sang mga INC members labi na gid ang mga opisyal sang militar kag pulis kag ara man sa gobyerno. Ti magamu because remember nga ang nabilin karon nga pinakasolido nga grupo nga hindi pwede matandog sensitivities nila Iglesia ni Cristo. Ha? That's why, ladies and gentlemen, galong man dari pati administrasyon. Kaway kay kahibalo ba si kon magambal karon nga okay, go ahead kamuda. Labugaya nyo da karon Iglesia ni Cristo. Way kahibalo ba si Mapusas presidente ito, Presidential Security Group nga membro kay Iglesia ni Cristo. Pusay! You see, ladies and gentlemen, amo nang ginadelikaduhan nila. Ha? Amo na gintry inisang tiyempo ni Gloria. Nga sudlon, tiyempo ni Cory, tiyempo ni Gloria, sudlon ang central. That's the central office of Iglesia ni Cristo. Nangin successful? Never. Wala. Bangod sang very, very solid. Ha? Nga pag ulop danay, kag pag ululutod sa Iglesia ni Cristo. Nga, madamo sa military officers, with the ranks of colonels, generals, nga miyembro sang Iglesia ni Cristo nga still committed sa ila sininga religious affiliations. Sa ila pagpati, nga titanduka lang ang iban, hindi lang ang amon relihiyon. Kay very, very sensitive sila dira. And that's our take, ladies and gentlemen. Dakpon si Marcoleta, pusasa nila si Marcoleta, magamo ang Pilipinas. Because laban-laban matandog ang sensitivities sang Iglesia ni Cristo. Kay wala sang dako nga isyo nga ginahaboy kay Marcoleta aside sa iya allegedly pagbaton sang donasyon campaign funds sang nagplano sa padalagan sa pagkasenador. That's the only issue. Ang isyo iya way pagani waranto bare si Chis Escudero. Gindeliveran allegedly sa maleta. Wala kaso iya pagani subong nga nagwa waranto bare sa kay Joel Villanueva. Hinog na kunong kaso. And that's corruption issue. Ha? And the rest of those nga nagbaton sang mali-malita nga kwarta allegedly from the proceeds of the flood control corruption. Ha? Kickbacks. Diba? That's why, balantayan ini ladies and gentlemen. It's already 8:25 in the morning sa ato sininga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning anay kay Ma'am Hermite. Ma'am, thank you for listening. Sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, good morning and God bless you always. Sa kay Katropa Rodolfo De Lapus Jr., good morning sa Katropa. Monday na naman. Padayon nontang wala matapos nga mga ubra. Amo na ya. Ha? Si Katropa Rodolfo Onasin De Lapus Jr. Kasi sa tanan niya mga katropa patrollers ta, good morning, kamusta ang money market aga pa? Tinaka, ano na? Nakatakas ng panggasolina, way pa. Sakay Angelo de Monteverde, good morning and thank you for listening. And sakay Ma'am Idna Puray, good morning kay Sherwin Marco Wi, kay Tristan Wayat Gulay, kay Paterno si Tarpak Libar III niya, good morning, gid Katropan Josil. Happy Monday kag kay Katropa Romel. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño deras Kalaparan Arivalo. Good morning gid ha. Kagawad Montaño. Kag sa mga class members tada Katropa listeners and solid supporters Arivalo. Good morning kagamo man adara sa Mandoriao ha. Sa kay Katropang Gabda, good morning gid kag sa tanan sining mga class members. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, Happy Monday, Katropan Josil. Good morning. More power. God bless you and your family. Salamat. Sa kay Agustos Labios de Rasantique, good morning. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Stand by, ladies and gentlemen. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mga piga mayanin, Katropang Alex sa Santon Gold Coffee Mix bala. Amo nang sikrito ko, no? To make your skin younger looking. Mag-intake ikaw sang collagen kag glutathione. Ang glutathione, magluwas nga ti ini beauty ingredient man. Nagalimpyo pa ini sa ato sining internal organs. Ginadetox siya bala aton sining atay. Napagwa ang mga toxins sa muna mga kawatan sang mga vitamina kag minerals kasulod blas lawas ta. Instead nga, manalupsup sa aton sa body organs, ha? Body cells, ginakawat sang toxins. Ha? Kag amo na ang rason ko nga, nagkadeficit kita sa nutrients, nagamasakit kita. Kay amo nang hamba sa doktor, naghina imo immune system kay gamay ang nutrients kaya ginaabsorb sa imo sininga body organs and body cells. So ti inom kamo Santon Gold Coffee Mix. Ha? Mambal nga ti, uy, diabetic ko. Why problema kay ang iya sininga sweetener stevia? If you want really, mambal nga diabetic ka na. Pagkatapos, because of insulin resistant issue, ang makapabalik sina kag maka-reverse na bulig among vitamin D3 sa premium D3 coffee mix ngang sweetener stevia, gina-reverse niya, napabalik niya sa normal ang ginapabalik niya ang insulin sensitivity kay may insulin resistant ikaw. So amo na ka-powerful ang premium D3 coffee mix nga may vitamin D3. Magluwas na may malunggay kag may virgin coconut oil. Kaya ti siyempre, if you want, ang mga kabataan, 5 years old, hambal nga ti, papa, mama, mga piman ako, kontemplahan mo gatas, masunggod na hambal, kamu ga inom kapi, ako gatas, takan ako gatas, sumud, nebla, mga pi ako, timplahin nyo Santon Plus Coffee Mix, kaway niya coffee beans, suway niya caffeine, mangustin, moringa powder, kag suya powder ang unod sina. Mabakal ini sa sukin nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yellow Street at ubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ara de si Doc Rem Pinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:29 in the morning.
2: XFM. XFM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health.
2: X FM.
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
18: Oh, galit. Diri yo.
19: Ay, dali na.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.46. Bullseye! Padayon sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan Bullseye, na masubo o balita dito ya sa Roja City, kaysa na ton sinika kulig ang ginambus early morning while on his way to the station to do his program. Actually, naupod na ton ini siya sa piyak pang network. And during our stay there, nakagi ko gini sa partner, dungan kami ni program sang una. During the time, connected pa kami sa RMN. Bullseye. We are referring to Mr. J. Labapies. Siya, actually, halin man sa AM station, and right now, working with an FM station with AM programming dito sa Roja City. And mainit ang pangalan ni Mr. J. Labapies. Bangod kay ang asawa is also a broadcaster. Kung anong natabo nga ang inisya ang ginambus, kag ano karon ang sitwasyon, kamusta ang kaimtangan karon ni Mr. J. Labapies sa Roja City. Upod na si matinon si katrupang Christine Diane Ropa from XFM Roja City para may ideya kita kung anong natabo. Katrupang Christine, si katrupang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning. Dali lang gid kay gina-adjust na ton ang signal sini Matineon with katrupang Diane Ropa from XFM Roja City sa pag-ambus early morning, ha? Sakay sa salakyan niya si katrupang J. Labapies. Makita ninyo, it's a red car na sining kinasakyan kag ta sang igo sang bala sa iya sining front seat sa driver's side. May igo sang bala. Pero waay reportedly may igo dari si Mr. J. Labapies. Si Mr. J. Labapies, kung hindi ko magsala, dungan-dungan kami nis programo. Ha? Sometimes being relieved sa yaman sining asawa happens to be also an anchor woman sa isa ka FM stations with AM programming dito iya sa Roja City. Katropang Christine, i-check taliwat ang dugang sining detalye. Katropang Christine, please proceed.
1: Ayan, sa luwat na, ginparakan luthang sa nga wala pa makilalang ang sulakyan niya ginagawa. Silalaman nga broadcast ang Coleman, no? Roja City, iling si J. Labapies, patapagkada sa panawag na Dapang Kay, sa gawa sa nga Coleman Subdivision, pahin sa nga barangay ka. At ako, katropang nga Joseph, at patadala sa aga, no? Sabiin, pagpakigangot dari kay papakit iya gid ini man nga gitay no ang nga sagta sa dari gin sa ang iya sa program ha sa kay sang iya sing nasalakya nakita ini nga sa kawo sa waiting shed dira mismo sir ha ginlagas ini siya sa among mga persona tag sa tion na nakalapaw na sa dari asos o sa nasalakya dito, no, nakakuha sa tempo ang ini matosik at naging paarakan ang ini nga ang ginasaktan pang Jay. So, dugang pa pang Jay na talaong pa ini siya pag-process at pag-process. No? At kumot, wala si pag-sulog sa pag-sakyan pero nakapunog-uno sa igu ha? So, what is yun nga isingsing siya nakita niya na suspect na galagyo sa direksyon patuloy sa katanwas kag kung sa niya sa konfliktso ka nakasuksok sa so matapos ang sente na rin at ang atok sa kala na dito sa silakyan ni Okay. At ang karon sa hotel, ayara sa pintangan ining ako kagakaroon ang mga katapos so nga magkatikat investigasyon, no? Opa.
0: Dali lang gid ka tropang Christina, dali lang gid. Kay pick up na mo liwat ang imong sining communications kay daw ga utod-utod gid. Wala mapilasan si Mr. J Labapies sa natabo on his way to the station ngayon yung ginatrabahuan early morning. Actually, ang natabuan is a busy street. Ang report sining nga ginbantayan siya sa mga suspitsado kag pag-agi sa iya sining salakyan, ginparakan tiro sa mga suspitsado.

0: Yes, ara karon sa ato sining linya katropang Alex, ara na si katropang Dayan. I'm sorry for that katropang Dayan, kay daw ga utod-utod ang ato sining gainang signal, no? So kamusta karon si Mr. J. Lavapies, katropang Dayan, ang mga suspitsado diin pagkadto after the incident ang ila sining direksyon na katropang Dayan. Dali lang gid kay utod ang ato sining communication with katropang Christine Dayan Ropa from XFM Roa City. I'm sorry for that, ha, sa gamay sining technical problem sa ato sining signal. Please proceed, katropang Daya, katropang Christine.
1: Sa liwat, no, katropang Josel, para kasang sang walang ang mga ito, ang salakyan sang ilalaman ang isa probinsya sang na si James, o kung mas kilala sa pagpapang dira sa may bahay Costa Verde Subdivision Tagay o alas 5. So sa atong sining interview na Papang Jay inside sa igit si Katropang Jel ang natabo samtang sa dira put ini siya sa iya sa kay isang iya takyan may nakita nga duha sa po nga ara sa waiting shed, no? Ginsang among mga persona gagsang nakalapaw na sunodari ang mga isa iyas ni nga silakyan dito sa ang sang sining mga so hindi na expect sa sinini Papang Jane o Papang Joseph ipin no? Nga patron gid siya sa bangod sa hulag puno siya nga taigo siya kay Josel, wala nila na ma-finishing si Papa. Dugang pa, kasang nakita na sining nalagyo ang itong nalulong sa may banwasang ibisan kag matapos ang na-recover sa patanan kabasyo man at nga nag-igo dito sa salakyan ni Lavapies. Perte man niya nga wala ini siya na alon o kung wala siya sa iya sing alawat kagkaroon yara na iya sa niya kayintangan katropang Jogsel. So, natugang pagid na mga detay pati antang at takot man no kat Papang J sa
2: atin. Ako nga ragira sa may waiting shed ka kinarankaran wala doon ginugos lang may dumulong. Pero doon may instinct ka ba lang naman nga doon gulpi sa nagpalak, naman daw gulpi nga daw.
3: Bali wala sila nakasakay sa motor?
2: Wala, aridri lang ang motor yun.
3: Nakapark ang motor?
2: Oo, nakapark ang motor.
3: Tapos sa may...
2: Paglapaw na ako, siguro na confirm nga nila.
4: Pa-abdulong ka na punta ni Simo trabaho, sir?
2: Ako mo lang i-drive?
4: Oo.
2: Makadbo na punta na sa... Kailangan mong umpisa akong program.
4: So pagkakita mo, sir, nga daw may ara, gitsang daw lain dito ang plastada, ang motor na son daw diretso mo talagang mo sa lakyan, sir.
2: Oh, kaya hindi, nang duwa mo lang ang tendency ni mo, either ang bako maharurot ko, or kaya siyempre nagbinarak, natapos ang bako dumalagas, ang bako diretso ko na lang ito saan ipapasulod. Pero nakasidiing pa ko sa ila, though hindi pa kayo mag-start ilang ang motor, draw, nakasidiing ko pala sa pagpuog ko sa akong sa lakyan. Kamuto din ang bako, nagwala ikuan na yung nagwala sa lakyan, hasta nga wala sila nga nakalakat mo. Kung di, may mga tao din.
4: Pag diretso mo din, sir, wala man nabi sa may nakalabay, no? Sir, nga mga salakyan.
2: Well, ay, liligwa na din ko na agad. Liligwa na din maglapat ka din.
4: Okay. So, mga before, sir, natabo yung insidente, may mga threat abika mo na baton, sir?
2: Dawado sa dawado man na itong trabaho, may threat gimang kita nga na baton. Pero kung kaisa, wala taman gina... Malanta naman nga, ina, ito normal naman lang sa aton.
4: Mga ano oras kita tapos, sir? Mga famous na meeted?
2: Quarter to six.
4: Mga dira-dira.
2: Kaya nga po, dito.
3: Pwede mo, Papang J, ma-describe ang picture sa mga suspects?
2: Wala. Kita ka nyo ilay sa natura.

0: normal ng mga tao, pero siguro kung magkita na, even hindi ko naman tandaan ng sura sa mga tao. Pero okay. Mga taas, maniwang.
1: Hindi kasi para kasi matanda
0: na ako. Kaya usually, nakita ko lang ang sura, pero siyempre hindi umanggit man tandaan kayo. Kasi kasi nag-drive ka mo. Kaya usually, kung magwa ka, di ba mabahara ka o? Mabahara ka, gitman. Nadiparahan ko lang sila kay unusual ilang movement. Kinakinarankaran sila. Nga daw may kwaon sa bag or nagambal yun. Wala. Ito naka-sleeveless ba yung isa? Hindi na ako matandaan. Kaya sige, kay ang tagiyas ang store, ang balagay na pala sa dara ng...
1: Duwa sila.
2: Wala akong may tipi yung matasal.
0: Why? Ay, na ako ng pan. Dira sa may mga bala, dira o sa may gin, dira gito antes sa magsulod bala. Kaya mabahar ako, siyempre ma...
1: Dito ka nangitira?
0: Oo. Bali, daw wala sila ka preparar, wala nila pala na gin-confirm na nila nga. Siya, oo, antes sila nga nagtiro. Amo na kita mo ng...
1: Tapos kantira, simula nakadiretso ka din?
0: Oo, kay Bako, ang akon tendency ng makuog na ng bala ka, beses din ko pinisimo na.
1: Isinaya?
0: Nagdalagan sa din sila, sinayang motor, naka-standby dra, oo.
1: Wala ka na nila nga siling agin ng...
0: Ang akon dyan eh, siling ko basi ko nila pa kayo nga buton. Kung
1: pag... Nagdiretso ba sila
0: yun? Nagdiretso sila, nagsakay sa ila, sinayang motor dahil yun.
1: Ilang motor na
0: tanda? Okay na ako, sir. Mag... Wala ka lang. Oo, motor dra, ara daw.
3: Mga lapot na to no si Papang Jay Labapies no ang isa ka anchorman sang Baskog Radio no nga magapadulong kuntani sa iya sini nga trabaho o galing pag-abot diri no nga mag guwa siya diri mga kabyana no nagikan diri sa ila sini nga palay diri kag nakita no niya nga nagakarangkarang ining duha ka mga persona kag siguro gin confirm nga siya na ini ang nagapagwa diri no sa bahin sang isa diri ka subdivision no ang mga kabyanan dito kag ginpaarakan ini siya sang luthang kag maswerte no nga wala maigo ini siya sa sulod no mga katropa kaya abi isang mga suspek nga naigo na nila no si Papang J kay diri siya mo pumulusok siya diri sa kilid sang highway no kag maswerte gani nga wala man sang may mga sulakyan nga nakalabay diriya sa lugar no mga kaabyanan. So dugang sini karon nga follow up ni
4: imbestigasyon. Okay. So katropang dayan pag ambush sa kay Mr. J. Lavapies nakapanawag pa sa sasalakyan pagkatapos burot o kung nagpabilin sa sulod sa sasalakyan niya.
5: Sandig sa nanging panay sayon man ni Papang J no katropang Josel. Why siya yan nagpanawag? Pagpilin sa sulod sa iyo sa sasalakyan kaga dito ganino nagpakuno po ito na lang siya, no? Na pagpanglutang sa iya, agad to nga mabalaan din, no? Kung ano iba lang tinutuyo. Kasi nga, so, nag-expect pa din siya nga palapitan siya na sa sasado, kag-isipit niya siya sa pagpanglutil. So, pabangod man sa pulis, yes, nahimokan nga sa solbar kung maka-save na. Kasi nga, sabo nga, natakuno-kuno siya. And, po siya sa sasakyan, mas din pili na hindi panaog.
4: Mm-hmm. Okay. So, right after that, dasig man ang responde sa mga kapulisan ta kag may persons of interest na kung, you know, kita sa media, may gut feel ka na kung din issue mo. Ano nga isyong gin-carry niya kung nga ginadumtan siya kag plano gid yang apat yun na katropang Christine?
5: Actually, dasig, no, katropang Josel ang sa atin siyang matapulisan. Kagkaroon, padayot ang investigasyon nila sining, ang otsusininga ete, kaga sinugani sa tumasininga makuha ang informasyon, no, nagikan kay Pulisitan at Colonel Ricardo Humwa Jr., ang hepe Roja City PNP, at payag sinugani, no, may kaangkanan sa trabaho nato, no, kaga ginatalakay siyang angkormat ang motibo sang amo na krimen. Dugang sini, posible man pagpamahog gita pang ang tuto sini sa sini na pagpanglutang bangod wala sini ang big So, sa karon pa dayon ay last nga pag-coordinar man, no, sa mga may CCTV footages sa car, no, gusto nga makita, di ba la, no, katropang Jocel, kung ano ang salaksyak ito kaging gamit, isin yung mga sospechado, kung ang push listening, no, para kaya karon padayon man ang checkpoint operation sa mga kapulisan naton sa sining national naton naman nga banwang ining banwa sang ibisan no kay dito sa direksyon ng padulong ang ining mga suspektado matapos ang pagpanglutang katropang Jocel.
4: Okay. Isahan nun lagi si ano Mr. J. Lavapia sa salakyan niya. Siya man ang nagadala. Why siya upod sa salakyan na katropang Christine?
5: Katropang Jocel, so natabo ang pagpanglutang. No? Wala siya sang upod sa salakyan.
4: Mm-hmm.
5: Kaya siya lang ang nakasakay. Kaya siya man ang nagamaneo. Kaya knowing na ang iyas niya programa, that starts sang ano eh, sang alas 6 sang aga. Yung gadas kami, no, sang iyas niya padalagan, kaya gahin nabot siya. Kaya iyas niya programa. At ang makasubo lang din, no, nga natabo na insidente man before siya maka-upload station man, no? Kay ini siya ang nagatindog man bilang station manager eh. Station sa dika din ano naman tinuig naman, no, nga naga serbisyo publiko katropang Jocel. Hindi lang diri sa Rojas kundi sa ibang pagid ng mga probinsya man, no, like dira sa Mayab, probinsya sang Iloilo katropang.
4: Okay. Pero right now, as far as the motive, abi, no, kung ano nga isyo ang gintalakay, kung nga daw amogin ni paghingabot sa iya, laban-laban kabalo na si ano na, Mr. J. Lavapies, pero nabungat siya kung ano gin ang isyo, nga gin-carry niya nga daw, damo ang pamahog na bato niya katropang Christine?
5: Actually, katropang Joe, no, matunog man ni sila gani, no, there is a sila sa Roas, kaya knowing man, no, papang JM kaya si nga asawa mamang India nga once may makita gid nga hindi maayo, no, particular sa mga politiko, expressive gid sila si nga point of view gagpasak yan lang gid, no, may mga ebidensya. So subok ka pilabi diri ka mga politician man diri sa Rojas, sila sa Rojas kundi sa bilang mga provinces may mga na talakay ini sila, no, nga specifically gid sa isa ka banwa nga medyo mainit subong, no, gani puste, no, isa ina sa mga ginatudlo karon o no, nga motibo sa mga pero subong, no, hindi pa natok na ma terminar, no, kay padayon man ang investigation may kamtanan diri ka tropang Jones.
4: So, most likely, it's a job-related. Kag ang isa kamainit niya isyo yung natalakay, involved sang mga personality man sa gobyerno, katropang Christine.
5: Yes, katropang
4: Christine. Mm-hmm. Okay. Swerte lang kiti, why ma, no, no, why may go si Mr. J. Lavapies. Yes. Pero familiar sa iya ang mga itsura or shall we say pangayaw, hindi iya kilala?
5: Actually, hindi man familiar sa katropang Jocel ang ining mga suspekta. Okay, yun nakabonet ni sila. Kag ganito ni Papang J nga sa dinamo-damo man sa iya sa mga na-encounter man nagload daw. Hindi niya na malap postura, no? Sa mga individual niya sa nakakasugata. Nakakasugata. So, gani, atugyan lang na, no? Sa kamot sa aton sa kapulisan ang ining natabo man nga insidente sa iya, no, katrop Jocel.
4: Oh, hindi iya upod ang wife niya at the time kasi isam lang sila kay istasyon sang sawa yabi, no, si Mama India. Hindi sila upod sa salakyan.
5: Hindi sila upod, no, katropang Jocel sang natabo ang insidente kay nauna ni mag-duty, no, si Papang J. Isa agay yas nga programa, then ang programa man niya sa yas nga asawa at Jocel, no, katropa. So, siya lang dito isa sa nato ini nga pagpanglutang sa iya katropang Jocel.
4: Okay. With that, katropang Christine, thank you very much and we'll be expecting more updates. Baka ano kami dara, coordinately what sa inyo dara sa XFM Rojas. And we really condemn sa sining natabo sa kay Mr. J. Lavapies. Amo nang hambal nila katropang Christine kuno nga sa mga natungdan bala, do not shoot the messenger, mga mensahero lang kita ya. So kung may dapat sininga talupang doon, would be the issue nga gina-carry kung bala ini public interest o kung hindi. But with that, Katropang Christine, salamat gid ha?
5: Yes, sir, Katropang Josel, madamo man salamat. Sa dugang update, tutupan lang diri Iloilo. Sa XFM Raw City Capiz, ako si Katropang Dayan Ropa, ang Katropa mo.
4: Bullseye! There you are, si Katropang Dayan or Christine Dayan Ropa from XFM Rojas. Good to know nga si Mr. J. Lavapies, why may go? Amon isang tsura niya actually. Hard-hitting commentator niya sa Rojas. Together with sa iya sining asawa. Isa lang sila kaginatrabahoan sining station. Siya nag-umpisa on board at 6 o'clock in the morning, until 9 ang program niya. And then ang iya sining wife is, if we're not mistaken, on time eh. So pagkatabo sini, mga past 5 o'clock, nagapagwa sa subdivisions balay nila. Naalarma lang siya samta nagadala sa salakyan, isahan nun. Bangod kay daw may nagakaran-karan nga duha ka tao nga nakamotor sa Changi. So with that, para sa aton, mga katulad sina, medyo maalarma ka na kag siyempre makapreparar. Tiwai gin sa mga sala, gin-confirm lang iagin sa lakyan, nakalampas lang gamay, linagas kag binukbuan mga apat, lima kalupok, pero good to know, wala sa may nagtupa sa lawas ni Mr. Lavapies nga bala, nakadaksay, nakaduko say. Kagway makalapos ang bala sa iya. Kang igo sa nalikod nga party. Kung may igo, ginman, kung lapos, ginmaning bala, ara sa likod sa pulungkuan sa driver's side bala. Ara tadlong niya eh. Nagpalagyo ang mga suspitsado heading towards Ivisan area. Kung ay magsala, ang kagay nga ini sa connected sila sining daw circumferential road bala. May mga subdivisions da dira nag-stay si Mr. J. Lavapies. So ang pinakamainit nga issue diri involving people in government. May ginadala sang issue sa isang kabanwa dira iya sa probinsya sang Capiz. Issue ini on corruption also. Isa ini sang ginatan-aw niya sining rason, ha? Bangod kay mainit pa ining issue nga gina-carry subong. So wala siya gin-finishing. Kaya nagingagaw sila palagyo ang mga suspitsado, motorcycle riding suspects, heading towards Ivisan. Abi nila, patay na guro, igo na si Mr. J. Lavapies. Kay dinulog, in short, naglapaw sa gutter, sa sidewalk. Naglapaw, nagbunggo ang panghulihiyang guma sa sidewalk. Ha? So pag bunggo sidewalk, ang ulo sang salakyan niya ara sa sa kilid na sang highway. Pagkatapos sa kahilamunan, amoning rason, ladies and gentlemen, nga abi nila patay na, abi nila naigo na si Mr. J. Lavapies. Waay gid siya magwa-guwa sa salakyan and ginpanilagan niya lang nagaduck, ginpanilagan niya lang kun diretso ang mga suspitsado. And lugar sa magwa, amo nga may nag-responder na sa area, kagsang ginpamangkot, sa Changi, dugay na siya nga ginabantayan sang motorcycle riding suspects. So, ang masakit, ladies and gentlemen, sa amo nga plastada is this, we are just messengers, mga mensahero na yung mga tao sa media. May nagakasakitan, we do understand, bangod sang issue. But remember, you've started it first. Kamu nag-umpisa sini. Wala isyo sa radio, wala isyo ang media, wala isyo ang journalist, broadcaster man o kon sa print, kon wala sang kontrobersiya. Ha? So may controversy, may issue eh. Ginakering issue para nga maintindihan sa tao because after all, kon ang subject diri sa aton sining mga komentaryo taos gobyerno, you are accountable to the people because every cent sang inyong sining ginagasto halin sa kaban sa gobyerno, ha, you must account that, especially kung makalabot na sa makatapo iya sang media. That's why sa mga katulad sini, it's a message yang ginapadala. Do not touch us. Hindi kami pagtanduga kay kapable kami nga patyon ka. And that's the simple message sa ginhimo ni sa kay Mr. J. Lavapies. He's too young. Bata pa ni siguro in his 40 si J. Subong eh. That's why nga sa mga katulad sini, abi ganit naton kay ang Rojas City do kagamay man lang ni sa siyudad, pila man lang ka banwa may aras probinsya sang Capiz. Pagkatapos may ammonia kaka, hangkag ammonia ka pikon ang mga taos gobyerno. Ha? Kasi ang issue dari is more on taos gobyerno mo. More on mga public officials and public servants eh. Pero kung sino specifically, ha, waay pa sang may matumod subong. Pero ang pinakamainit ka isyo is hibalon ta na karon ang background sang isyo nga ini pertaining sa isa ka banwa. Actually may idea kita but we would like to know really sa kay Mr. J. Lavapies kun bala amo gid man ining ginatumod niya nga isyo sa isa ka banwa nga nakalabot man diri sa ato sa ring attention diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kay kung pikon ikaw, you should not be in government service. Dila, katropang Alex, ladies and gentlemen, mga bagay-bagay ining dapat nangin eye-opener ni sa ila mo. Ay, sala, galing nahimo ko. Diba? Pero we're not saying nga amugin ini ang isyo pasubong. Pero sinong mahingabot, abi, no? Kay kalabanan sa mga isyo siya ginatackle na ton katropang Alex, ladies and gentlemen sa media, involves people's money. Ha? Kon kwarta gani sa banwang involved dari, kag quality of government service, we're referring to the accountable personalities. Kay ti sila aras gobyerno. Tingang, ang mensahero ang inyo ya dulaon kag i-attempt or patyon. Ha? We are just sending you a message nga we have this issue that needs to be clarified. Ha? Ti isa ini ka pamaagi in order to silence critical media personalities which is not good in a democracy just like us diri sa Pilipinas. Ini mayuni para sa demokrasya. If they can afford para pahugon up to the extent patyon ang makatapo sa media nga nag-voice out sang kung anong nakitaan niya nga mga katuntuhan nga nagakinabos palibot especially involves government officials, ha, people in government, how much more ang ordinaryo nga tao. Di na lang makadto si Juan de la Cruz. Di na lang makadto mareklamo pareho sa reklamo sa taga-barangay Duyan-Duyan Santa Barbara. Gin-pick up sa day before, subject sa bybast, lugar nga gin-implement ang bybast the day after. Kung wala sa makatapos sa media, makadto sa pulis-pulis ang naghimo. Bypass. Ha? So, mga katulad sina, dapat nga mangin eye-opener ina sa mga matarong taos gobyerno. Problema sina eh, kung ini mga biyan magapabilin nga unresolved. Ha? May ginatawag ba lang sense of impunity ang mga tao nga may kwarta, may impluensya, may poder. Ang kaluluoy pigado. Sa simple lang pag sinalayo sa umabla. Ha? Di bla kaluluoy permi ang mga ordinaryong tao, katropang Alex. Parehas ni sa kabarangay, tagiya, karon da sang kadutaan, duha lang pamilya, tatlo lang pamilya, kaluluoy ang mga tinao. Di ba? Din sila makadto kung inadawg-dawg sila. Hmm? May impluensya, may kwarta. Ang iban may poder pa. Di ka makadto. Kadto kas gobyerno to seek refuge sa gobyerno. Kontra mo taga-gobyerno. Amo nang pinakamasakit niya ka matuuran, ladies and gentlemen. So amo ning na abta ni Mr. J. Lavapies. Kaya somehow, hindi man gid kami personally gid oriented isa-isa kag isa. Pero dugay upod namon sini sa isa lang ka network eh. Ha? Of the nine namon sini, we're the one handling at the time, the longest coverage. Sa may ambush daras dumaraw nga napatay to i-lieutenant. Upod bala sa una ni Lieutenant, now Colonel Ayese, nga may napatay, ang body-body yan napatay. We started the coverage at around 10 o'clock, we ended up at around 6. A continuous coverage. Partner ko at the time sa Rojas. Amo ni si Mr. J. Lavapies. Ha? He is first connected with RMN. Upod sila ni SM Jovin Anisco na before. Ha? Sa RMN Rojas. Before he transferred to an FM station with AM programming, ang Basco Radio, dito iya sa Rojas City. Upod ang asawa niya, nga si Mamang India. Tawag siya to si Papa J. Sa Rojas City. So, ladies and gentlemen, amo ni ang problema kung may ara sa ginatawag sininga poder, impluensya, maybe kwarta ang mga suspitsado. We're trying to connect right now with the Rojas City Police Office. Ang ila hepe dito si Colonel Ricardo Humuad Jr. Ang Junior Blasao na sa Provincial Director, tanga si Colonel Rick Umuad Bla, kagiman sa City Director, si Colonel Rick Umuad, bata yan eh, Junior yan eh. Si Police Colonel Rick Umuad Jr. Pero daw, alang-alang pa kung nagsubong kay, ha? Tinguan tani nga makuha man ang PRO 6 statement. PRO 6 statement pertaining to this. Kati, dala ines ang Police Regional Office 6. Ha? This time, mga katapos sa media, mga mensahero ng ila sininga gina target. Ladies and gentlemen, amo nang ginahambal. Sa patagbala sang inaway, may atutos kontra mo mapadala sa mensahero kay ipalabot siya ang mensahe halin sa grupo ya nga kontra mo, patyon mong mensahero, tagapagdala lang sang mensahe. Ha? That's why ini mga abyan, masubo ini bangod kay kun magsige nagakadulaan na sang ligwa, nagakadulaan na sang natawag nato sininga libertad, nagakadulaan na sang kaisog, ha, ang mga tao to criticize sa mga impluensyado nga tao may kwarta kag maybe may puder. Bangod kay ti kun magpabilin ini nga unresolved, ladies and gentlemen, sin odery ang indi kulbaan sa amuni nga mga nagakahinabo. Kulbaan kagid. Human as we are. Ha? Ti sino pa mangisog magdala sang, ha? Tawag sini, sigtalupangod sa mga ara pa sensible, may sino pang mangisog magdala sa mga tao nga may ara sang responsibilidad to resolve and to clarify things sa mga nagkikinabo sa ato sini nga palibot. Kung wala nang makatapos sa media. Ha? That's why it's a challenge sa ato sa ni kapulisan. Ha? Sa mga katulad sini. Ti dako nga pagpanghangkat ini karon sa Chief of Police sa Rojas City. Sino gan Chief of Police? Muna si Police Colonel Rick Umuad Jr. And also sa Police Regional Office 6. Agod to nga madakpan. Ma-identify kag madakpan ang mga tao nga naghimo sini. This is a simple form of cowardice, pagkatalawan sa mga tao, maluib nga pamaagi sa pagtuyo sini pa isilinso lang gid eh, ha, para nga hindi na makapagwa pa sang dugang sini nga baho kon baho man, issue kon issue man ang mensahero si Mr. J. Lavapies. Is not foreign to us. There are so many incidents before dari man sa siyudad sa Iloilo. Knowing, ladies and gentlemen, there is a siyudad sa Iloilo, those were the days in the 80s and 90s. Diba? The two famous radio personality were killed. The likes of Rino Arcunes, the likes of Eddie K. Swede, Noel Teneso, and the rest. Ha? Sa Kalibo, ha? Ang nagbulos sa akon sa Kalibo happens to be after less than a year or after a year, he was killed. Ha? Patayman is connected with Bombo at the time. Si Mr. Boy Inulan, suspect, politiko. Issue, gambling. Ha? Kaya grabe, ginman to at the time, gambling is Kalibo. But we are just messenger. We are trying to tell people in government inang may ka ano bla gabatyag payahuya kag ginakerry yang responsibilidad ya to the fullest nga may amoning nga problema kita nga dapat i-resolve may amuning nga issue kita nga dapat maklarify. Di pagkatapos, kung hindi ini sila matapna, ha, kag madisiplina magkaladakpan, ladies and gentlemen, daw parihos lang na sang bata nga nangawat it sa lapi. Hayway madakpan sa sunod sina mangawat na libo. Kung makapungkos gobyerno, mangawat milyon kag bilyon. It's already 9:23 in the morning. Sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa kay Nyek Espinosa. Thank you for listening, Nyek. Ha? Kay Jenny Halyurina, good morning. Sa kay Glory Joy Ilambri Yap, good morning everyone. And also sa kay Apple Tabanda. Selling niya, thanks God, safe ang broadcaster. O si Papang Jay, safe sa way maigo. Naban-laban siniya, binila, no mo. Kay nagbuslog ng salakyan, nabi pagkantos gutter. Nag-stop lang na kay nakabungkos gutter. So ti abinila guro kay nagdulog ng salakyan, why not may naghulag, patay dun. Ha, naigo. In short, na-disable dun. Pero good to know, ladies and gentlemen, hindi pa man upod kandila ni, ano, ni Mr. J. Lavapies. Sakay Ma'am Lucille Capio, thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. It's 9:24. We're just reminding you, kainam na kamo Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule ng Santon Vitamins. Yung ultimate trio tabala. Kinang lantay ni para magbasko gato ni immune system, labi na ganyan pabaylo-baylo ng aton klima. Malamig na kong gabi, mainit kong adlaw, gaulan, kung saan babasa kita talithi. Ini nagatugas ang pagpanghangkat sa ato ni kayong lawas to adjust bala. So, during the adjustment period, kung siya gihilanat kita, trangkaso, nasipo, naubo, para nakit ang lawas. Ina, bangod kay adjust ang ato sininga lawas, kagkinang lantang dugang a suplemento. Bangod kay tiara sa state of adjustment ang lawas ta. So, dugang a suplemento para nga magpag-on aton immune system. Para mabatuan tayo ni mga nagadala infection, bacteria, viruses, fungi. Ha? So kung kulang kita sa suplemento sa lawas, amo inang hambal ka doktor niya naghinag yung immune system. Kasi amo niya tiyempo, grabe ang nagadala infection mo. Kung sa mga allergic reactions, bangun kaya naghina ito ng immune system. Para masuplementuhan kita sa dugang nga bitamina kag minerals, dapat nga ti mag-inom kita Santon Plus Gold Capsule kay may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. Ti mambal prutas man kag utanon katropang Josil. Yes. Kay ina ang Santon Plus Gold Capsule halin sa utanon kag prutas nga pagsulod sa lawas ta. Ang lawas ta indi lang magpahimunong kundi trabahoon nga gihapon. Para nga makonsumo ang mga vitamina kag minerals nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. In short, ang normal nga proseso ara gihapon. In short, step by step nga proseso ara gihapon para makonsumo ang vitamins and minerals nga ara sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Kay kon i-shortcut nimo nagatamad ang lawas. Parihos man bala na subong. Kay damo na shortcut because of technology gatamad kita. Ha? Instead nga matigang kita para nga may kanon maluto sang utan para preska kag sandig sa aton sining taste, mapatawhay na lang kita, ma food delivery rider na lang kita. Wherein why kakahibalo kung ano ang pagproseso sina matinlo, ha? Healthy bala. So gasalig kita, amo man ang lawas ta, dapat nga ma-maintain ta nya normal ang operation sa lawas. Ta, hindi tapa i-shortcut ang operation sa ato sa ring lawas, ang pagaling sang lawas ta sa mga pagkaon dito kag pagproseso para nga lawas ta hindi magtamad. Kay kun magtamad ang lawas ta kag mamaguhan naman sa ulihi, may state of adjustment naman, mabalatian naman kita. So, bakal kamo sang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C sa Mercury Drugstore, available ini Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy. Sa clinic dere sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon dere kamo bakal kumpleto na da sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building. Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ara na si Doc Ray Pinado, don't worry. O bukas ina from 9 o'clock in the morning, si Doc Ray, si Ma'am China, si Ma'am Isen, ara da. Kompleto da, tanan yung produkto sa Yes to Health Incorporated. Ha? Don't worry about bayad, don't worry about kung ano man da. Ha? Nga ba si may gastuhan pa kamu, wala, libre ang konsultasyon. Kag kung makachimpo kamu, bukas ina from 9 o'clock in the morning until mga 4 o'clock in the afternoon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:28 in the morning.
6: XFM.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Iba ka sa lahat.
15: San Tone Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. San Tone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
17: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
18: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
19: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa San Tone Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng San Tone Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: San Tone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. San Tone Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
23: Yeehaw!
24: XFM.
25: Patropa mo!
26: Exciting!

0: katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Sa gari, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
7: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo Ilo alas 9:40. Padayon kita sa ato sering pagpalagad dari gihapon sa programa Bullseye. We'll be checking katrupang Phoebe Borz Tibor Morales. Kay na kontrobersiya ang bypass operation sa Arevalo Police Station dari sa C1 Road. Kay ang subject person sini taga Santa Barbara. Ang reklamo sa pamilya nga gin-pick up siya a day before. Pagkatapos, the following morning, gin-implement ang bypass. So ang pamangkot nila nga ang na-pick upan siya sang wala makilala ng mga tao nagasakay sa kung anong salakyan, ipa-describe tayo na karon. And the following morning, subject na sa bypass operation. Pamangkot sini, sino nag-pick up siya a day before? Policeman bala nag-pick up? Kay kon subject sa bypass operation, tani rider and then pag pick up sa iya, gin-implement ang bypass kon police ang nag-pick up. Galing pamangkot kon hindi police nag-pick up, paano kalabot sa custody sa mga police? Or paano sa na bypass, sino nag-pick up sa iya? Tisa ka, tanaw natin, a possibility na nag-pick up abi sa iya grupo. Pagkatapos ang grupo gin-subject sa bypass, siya lang nadakpan. Ha? So may suspicion niya nag-pick up siya a day before police. And that's the suspicion. Suspicion pa lang karon. At pamangkot sini, kun at the time, a day before siya gin-pick up, tinga the following morning gin-implement ang bypass operation. Kasi ang bypass actually matest by ka, pag-test by mo, paghatag ya, pag-confirm, i-subject, planuhan, bypass operation, and then katransaksyon gali police, right there and then, idakpo ni mo. Tiara sa C1 Road siya nadakpan, diri iya sa Arevalo. Ti taga Santa Barbara, kag dito sa gin-pick up reportedly sa Santa Barbara. Sino ang nag-pick up sa iya? And that's the thing na gusto nato sila yung maklaruhan sa ito sila yung pagparagad. Ara si katropang Febby, katropang BJ, ara karon sa ato sining linya sa pag-present sini sa partya sang pamilya to para maano naton mahibaloan nato ng istorya kung paano sa gin pick up, kilala bala sa pamilya nag pick up, ano oras sa gin pick up, kagano oras naman gin implement ang bypass operation sa Arevalo Police Station diri sa siyudad sa Iloilo. Katropang Tibor Borz, please proceed Borz.
1: Nagpamangkot kar ng pamilya sining ginaligar nga gin bypass nga taga barangay Lanag Santa Barbara ng Ilo kung sino itong mga tao nga nag pick up sa ilautod nga 24 anyos sa itong nagligad nga Sabado sang alas 7 sa gabi. Kaya kasi bilyan ko no, lima kabilog, katapos gin pasulod sa pulang salakyan auto ang ila sining utod, pagkatapos pagkaaga nag-inform sa ila ang iyang utod ganito siya sa Arevalo Police Station kay ginhambal sa iyang utod na kuno gin bypass kag implantidan siya. Ining nabitan nga detain subong sa Arevalo Police Station isa ini ka nagatrabaho sa restaurant dira man sa Badumasan sa Tabara. Tiba siya sa record nga atun nga na ako sa barangay ti dula manay kumungan record ang balik kapitan to kay na amo tong sang ang istorya sang pamilya nga na istorya na ini ang ginbay bus nga dito mismo sa sunod sa police station sa Arevalo Police Station nga nagambal ko nga mga alas 7 ang takda sang gabi may nag-chat ko sa iyang isa kabawayi wala nila wala masugid sa iyang utod kung sino basta may nag-chat ko nga makadto sa barangay Denduyan. Hindi barangay Denduyan, muna bala da sa may pagwa na sa kabatuan. Makadto na to sa reservoir, bala sa MIWD. Nagkadto to siya, kagagulpi lang, nga pagabote dito ko no, gulpi lang nga may isa ka auto nga pula, ka may lima tanang ka mga tabo, ang gulpi lang nga nag panapit sa iya. Ipasulod siya sa salakyan, kagin dalas ako no, way sa kabala kundin, kitigin suluban ko no sang plastic ang iyadong ng ulo. Tumtum sa uli nga mga kagahon na sa Domingo na ina, dito nga gin aligar niya nga gin bypass siya ko no. Nakuhaan sa tatlo ka mga sase, sang suspected siya bu, amutong nga gin ang gimbasihan kung nga gin nakop siya, kagin detain subong sa Arevalo Police Station. Ti wala ma-establisar kung anong grupo ni. Kiti subong ginatingwantang nga makuhaan sang statement ang Precinct Commander sa Arevalo Police Station katapang Jocel. Kati nga ang kalaboto sa Santa Barbara. Ano, sino nga grupo to sa Arevalo Police Station na yan na to? Kung basiko na rin sa region. Ano na parang magkutanon? Subong, kati ginatindugan iya sang iningin bypass nga kuno planted to iya ang gimpresentar nga ginaligar nga nakuha ko sa iya posisyon kato pang Jocel. Ari ang payag sang utod niya nga si Christil sang aton nga ma-interview kag na istorya niyang iyang utod samtang dito sa sulod sang police station sa Arevalo.
2: Christil Ann Osorio.
1: Okay. Ano mo ni ang ginaligar ko nung ginbaybas sa tung June 20?
2: Magulang ko.
1: Oo. Anong tabuhaw?
2: Ang nagkabos na, nagigot lang gani ako, nag-chat ko ang Arevalo, hindi ang police station sa akon. Okay. Kahit lang gani, kaya wala akong ma-hide na message request. Na nag-ayo ang akon niya.
1: Balibagi sa messenger?
2: Oo. Balibagi sa messenger. Ari ang chat TV sa akon sa Arevalo-Villa nga nag-ayo ang magulang ko, ginkuha ang cellphone niya mo. Ginkuha ang cellphone niya. Tapos nag-ayo siguro sa pwesto gabanta dito sa prestasyon niya ma-chat ma-contact pala. Kaya wala kong kabalo din pamilya, yung ang muna tapos sa iya. Ang chat is ako, Eli Ho Kambal, pinanay, nga are ko prisuhan, plantidad ko kag-ABC, tadanay. Pagpapasok, ang
1: mga... Sino nag, kasi ng cellphone na yung gamit na?
2: Ang ano, sa polis, ang anak, Villa, nga
1: okay.
2: Arevalo.
1: Tiyan mo na ang gin-text na sa inyo, ha?
2: Oo,
1: nga gin-plantidan siya pa, no?
2: Gin-plantidan siya.
1: Pero yari gina-iya ka polis nga cellphone?
2: Oo, ano?
1: Sino gawin yan sina?
2: Ang sila man guro
1: ang policeman gaya-gaya ba lang elk kat ang sa police station sa
2: nag-ayo ang magulang ko kananda maka kun bala makakontak na sa amo ni ako ang natumduman yung kontaka na kung gin chat amo to dayon gin pagkabasa ko amo to nga chat gin sure ko anay ka kuntuon niya adto gin to sabala gin tagtawag ako nagbisay kami gin sure ko ko nga kung ato to magurang ko
1: ano oras ang nag-text na
2: mga alas size malugala
1: sa aga bali 21 na
2: 21 na
1: okay
2: amo to gin
1: Domingo na Domingo ng adlaw.

0: Soltero?
1: Oh, sing soltero.
0: Oh, so trabahante sa restaurant dira sa Santa Barbara?
1: Oh, taga trabaho siya sa restaurant.
0: Mhm. Maimbud lagi ni tuod kung kaysa ni mga textmate kay ni kiti the fact soltero pagkatapos uyab ga text kon kaysa ka tropa tibor. Ah, matandog gid ang pagkalalaki mo man eh. Mahangkat man pagkalalaki mo, di ba? Kapin pa kon willing to meet.
1: Oh, kaga isa pa siguro ba si may kilala ayo sila nung testada kiti nga nga ma-appear sa iyang messenger kiti ni Bilawan Taya nga kundi kami a friend di mga perna mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala friend niya man. Tagaling kaya ang cellphone niya, di na ko na makita. Ito lagi lain nga cellphone ang ginhang hatag.
0: Ang
1: cellphone ko na. Ito ko na sa tabo nga nag-pick up sa iya.
0: Oo. Oh. Pagkatapos ang gigamit siya tawag through messenger sa utod siya ito na interview?
1: Ang kwan, ang cellphone sa Arevalo Police Station.
0: Ah, ang iya sang ano na IMTOC Botamalos ini Station Operation Center hotline number.
1: Oo, kati may Facebook man mo to ginpakita ganito ang profile sang Arevalo Police Station nga mo tong gingamit nga nagginpakabay sang utod niya nga kun pwede magamiton kay ma i-chat niya sa iyang autod nga dire siya sa Arevalo Police Station at Pancho Cel.
0: Okay, sige. Kay follow up tani sa Arevalo Police kung anong sabat nila sin eh. Kay ara sila sa hot water if that's the case ka Tropa Tibore.
1: Ang galing nga balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Ilo, ako si Katropang Fabi Bors Tibor Morales, XFM News.
0: There you are, si Katropang Fabi Bors Tibor Morales. We'll give the benefit of the doubt to Arevalo Police Station pertaining to this. Kung ano nga mga units ang involved sa drug bypass operation nga nadakpan dira sa C1 Road. Subject sa bypass operation, amoning 24-year-old nga tagalanag Santa Barbara, nag-meet sa iya sininga chatmate sa may Duyan-Duyan. Ang Duyan-Duyan actually is heading towards Kabatuan. Duyan-Duyan na da kay ano eh, nagaluyan-luyan bala. Pagtaklad mo na heading towards Kabatuan, amo na da ang iyasang ano subong MIWD nga dira ginaproseso ang ginagamit nga tubig bala. Ara na da sa Duyan-Duyan Santa Barbara. So, pamangkot kiti Saturday 7 PM mo June 20, 7 PM siya gin pick up sa mga lalaki nga pagpati nila pulis gin pasakay sa pulang auto pagkatapos pagkaaga niya Domingo siya gin report nga subject sa bypass operation. Ning pulang auto ni ka controversial ni katropang BJ dumduman mo to sa pavia pulaman nga auto to. Iya ka ano to ya nagapanagiyaman ha? At the time si DJ to ya no. Ti in this case ti ara sa Arevalo nadakpan so ara sa Arevalo Police. Ka controversial gining pulang auto mo. Pero ti hatagan ta chance ang Arevalo Police sa pag-explain as far as they're concerned. Ha? Kung nga kalabot sa C1 Road sa Arevalo, ining subject person nga 24-year-old, why records barangay ha? Sa Santa Barbara Police sa pagpangusi sa Katropa Tibor, why man record drug-related issue abi? Wala, pero subject sa drug bypass operation sang Sunday morning dira sa C1 Road, Arevalo. Daw alang ala na galing tas tiyempo sa ato sa nga pagparagad. May video footage, gali CCTV footage katropang BJ. Pagtiro sa kay Mr. J. Lavapies bala sa Barangay Cagay, sakop sang Rojas City, Capiz. Actually, halin sa gali sa subdivision, maliko sa kuntani eh. Pag abot siya gid sa may crossing, linagasa sang tao kagintiro. Bali na unang salakyan kay dasig sa mo. Kay na notice na kadahan ni Mr. Lavapies nga daw bukat mayad ang panghulag-hulag sa mga tao. Ara. Oh, may motor una nag-agi. Tapos salakyan ni Mr. J. Lavapies maliko sa tanis wala, tiniro sa suspect, nagdiretso sa salakyan niya, nakabunggo sa gutter, nag

0: Ward, pagkantos kay Lamunan, sa side sang karsada, and then nalagyo ang mga suspitsado. Ha? So kita, ginang pagtaya, naka-short sang yellow, naka-jacket sang gray, tapos naka-kalo sang black, nga may ara sang tabon ang guya ang suspitsado, may ginabit-bit nga bag nga nasuok sa ebotkon sa left side. Tapos ang pagtiro niya, makitaan mo, nakatsinilas pa ho. Nakatsinilas, chabi-chabi nga pagkatao. And then, ang uyat sa sang pusil, ano eh, tuo sa right-handed, tinayaan niya, o galing pagpalupok, nakadistansya na mga isa hasta duha kadupa ang salakyan. Amo to nga ang igo ara sa likod nga parte sang driver seat. Hindi makit-an ang itsura bangod kay ang tao may tabon ang iya sini may daw ano tawag daw hoodie style na tabon. Parehas bala ko naga drive ka motor. May black na nga ginatabon sa guya, di black ka tropang BJ. Daw amo-amo na, tapos nakakalos ang black. Kitaan mo, it's a pistol, ang isa niya ginagamit, tapos may bag. I don't know, kung black kid man eh, kung dark blue. Tapos naka-shorts ang yellow, may ribitis, kilid, daw jersey, panin daw basketball short. Tapos naka-jacket, ining tawag dato sini, hindi typical nga jacket, bala daw sweatshirt, ha? Gray. Tapos chubby-chubby ang tao. Poor mice, ini mga between 30s and 40s ang pangidaron sang suspitsado. Ha? Dumalagan sa dayon pagkatapos tiro na mga 4 to 5 shots. And amo to nga why na magulag-ulag si Mr. Labapies sa sulod sa iya siling salakyan, why sa ginkantuan ka ginfinishing? Wala. Timing lang wa isang salakyan nga nagatabok. Pero sa unhan niya, may naka-park nga 2, 4, 6. Bali, 14-wheeler nga wing van na naka-park. Maliko sa tani mo, left turn sa kung tani. Galing kay pinarakan sa dayang tiro, diniritso yung salakyan, nakabunggo sa gutter and umawas sa walkway o kon sidewalk. Naka-helmet ini yung katropang BJ. Hindi ni Kalo, no? Helmet. Dark. Pagkatapos, sa kamot niya, anong tawag siya na? Kalo. Kalo, no? Ang iyang, hindi gali bag ang bit-bit sa left niya nga kamot, kundi helmet. Ngagin suok niya sa iya sining wala sining kamot. Naka-helmet, pero why nabit-bit siya sa wala yung kamot? Pagkatapos nakakalo sang seem to be black ha. Kung tanawon mo katropang BJ dako katama pusog-pusugan niya. Nang tao bla daw na anad sa uma bla sa ubra sa uma kag lakat. Kay timbulog ang iya sininga pusog-pusugan. Kay ang tao nga may manad sa lakat katropang BJ. Hindi trabaho, hindi amoning lupok sang pusog-pusugan niya. So ang pamangkot, anong motibo, ladies and gentlemen? Galing kita, why not a tiyempo sa ato sa nga pagpalaga dari sa palatuntunan Bullseye. Thank you for listening, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sharing niya, good morning. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. God bless everyone. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mi sa Baptist Student Center La Paz. Kasi sa tanan sila nga Baptist Boys da, good morning. Siya from Matthew chapter 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Why not a tempo is Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. And kung kinanglan ninyo dara amanamit ya pansit mulo, kap ising pansit mulo, pwede nyo dara matilawan sa GT Mall Pavia, Molo, Etria, kag sa SM City. Ang kap ising pansit mulo. Kag kung gusto naman ninyong catering services, magpakigangot lang sa The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Gusto ninyo venue exclusive ara mandira. Mapa-exclusive venue kamo, mapa-catering services kamo, mapungko na lang kamo kang magkaon ka magtindog, why na kamo hilimson. Ara sa The Crib Kitchen Cafe, ini ginapanagiyahan nanday Mr. And Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibaya. Kagkon car wash naman, quick and clean car wash, nagaisanon niya car wash, ara sa kilid sang Alta Chera Church. Sulod lang kamo sa Arcos Alta Chera, pagsampot ninyo, simbahan sa Alta Chera, turn right kamo, and then ara gida sa kilid ya ang quick and clean car wash. Sa aton sininga technical side, upo ato sininga mga student interns from West Visayas State University, College of Mass Communication, sekunday Princess Usita, Sofia Joy Talagara, kay Lois Jenica Tabukanon, kay Maliha Andre Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, kag kay Mark Hill Bagaan. Sa technical side with katrupang BJ Siradan, katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banyas. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ang galon na Senior Citizen. Burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
0: Kagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Glove.

0: seminar ka mo sa Iloilo?
1: Oo. Isa man lang kaadlaw, ah. Ma-overnight kami to.
0: Amo gali.
1: Paliog na lang ko handa sa mga dalalaon ko, ah.
0: Oo, ah. Akong bahala.

0: Ikaw, Binoy, ang ginikaroon sa Torel ang ibandi mo.
1: Ang ugangan ko, ako namang napabatian niya mo. Ginsugiran sa ni Popoy nga ma-overnight siya sa Iloilo. Gani amo na ako, ako naman ang nakita niya. Ha? Suya ka? Tiano? Ako man yung sahutong niya nga. Wala pa yung matawo ang tawo nga ginakurugan ko, no? Pagpas ko lang doya eh. Eh, ma-enjoy ko yan, no?

0: Grabe! Kadaha mo sa aton sumsuman ba?
1: Ako na niya mo!
0: Ayos ah! Uy! Ari, nagalit si Pearl, ho?
1: Wow!
2: Ay! Kain na pa ka mo?
1: Wala pa man lang madugay, ah! Gustuhan lang, naruto, ginapasugba ko. Kag nag-abot ka.
2: Amo bala?
1: Pungko na! Wow! Ang ayan, kagad siya ginasuksok mga pic shirts ba? Gaibat ang kaputi sa paa mo, day. Wow! Kanami apuraso, no?
2: Ay, dali lang kumapungko, oh, ah. Nadugayan ko, abi, kay gindigamuhan ko pang mga kabataan ko antes ako maghalin. Wala ko daan si Pupoy.
1: Aha? Din siya hong?
2: Ato sa Iloilo. May seminar sila. Kagbuwas pa siya mapauli.
1: Ay, hala. Di, malamig pa lang yung gabi.
2: Ikaw ba lang makuwi mo? Ginapanam dumi pa ko balahaw. Hindi ko ni Karunya katulog.
0: ma-order na ta-ilim nun? Kido naggamala ng tutunlan ko.
1: Ah, Jesus, ang? Alamon da!

0: Lut! Daw gapida ka,
1: oh! Okay lang ko, ah.
0: Ikaw yung Pearl?
1: Ako ba yan? Pamangkuton mo. Susuka lang, pero hindi susuko.
0: Oh! Ate, okay ah! Kay Susang! Mir pala gani!
2: Ay, wala na makoy! Ubus na!
0: Ha? Ay, nanong!
2: My birthday, abi, sa ila ni Pare Raul. Kadamos ang ginbakal nila nga ilim nun diri sa akon.
0: Ah, di wala problema. Mangita ta eh. Ay, ano sa inyo? Masailo ta ilim nan?
1: Hindi na kuya katakot maglakat. Diri na lang ko ah.
0: Ate, mangita na lang ko balaklan ah. Ah, Pearl, pwede mo ko nga maupdan?
1: Sige ah.
0: Eh, parang nga makapili ako sang iban pag hindi nga sumsuma nato, no?
1: Siling man ah.
0: Bamuturon ta! Angkas lang sa akong, Pearl?
1: Oo ah.

0: Gawin nali, mangkungagin tuyo sa makalabay kita sa lodging house ba?
1: Buo, ang gagin pala makuwi mo.
0: Oops, oops, oops, oops!
1: Oops, oops. Uy, uy, uy! Ay, dapat yung motor mo. Nabiktado, ha?
0: Gani man. Pasibla kung sa kalog ta sinikaroon ng pulo ko now. Oh, dapat na amin. Nagitipiyong sa ngakon mga mata. Maapit ang uruan ay sa lodging house eh.
1: Ina, yawan ko pa mula si Lutbot sa akin. Padulog mong motor mo ha?
0: Mangi, kuha na yan. Abi mo, par. Daw, hindi tubig ang buot magwasa akong kuhan mo.
1: Ano?
0: Par? Ang tawablaw? Daw, ulain ng tuyo sa inuptanan ko.
1: Ikaw, ha? Nasika na na. Para kabalik na ito kay Lutlut.
0: Karoon lang, ah. Mahapit pala sa lodging house. Mahapautwas lang ko kadali, ah.
1: Ano?
0: Ito rin yung ulam ding bana mo. Ako lang na yung maserbi habol mo, ah. Oo, oh, Tulukab lang yung tanan ko. Doon gusto na ginagpangita yung pintro. Prangkaunta ka, pa? Bugay naging kuya galaway isang katao mo. Eh, pwede?
1: Ano yun?
0: Sige nang pala, Pern. Kaya ipakita ko sa imo. Lain man yung style ko sa pagpalipay sa imo.
1: Buang.
0: Eh, ano si imo?
1: Ang buti sa imo, ah.
0: Oh,

0: bugay gito ya sa ila yaman. Dito sila yung nagbakal ilim nun? Sa downtown? Wala ba sila sa subong yaman?
1: Ta, si Mama Dien?
0: Oh, wala. Si Mikay? Kwan! Nagbakal pa sila sang duga nga ilim nun,
1: Ha?
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Inaganing wala ko na hibalaan. Kundiin sila na kalambot pangita sa ilim nun. Kay ubos na ding baligyan ni Chay Susang, ho? Oh.
1: Sinong upod niya ta?
0: Si Makoy.
1: Makoy?
0: Oo, si Makoy.
1: Sino na siya?
0: Ang helper da bala sa unhan, ho?
1: Ay, naganwano man niya si Mama man. Kundiin pa nga wala si Papa, dito man siya yakag naglagaw-lagaw.
0: Ay, dumapauli naman lang ko gani mo. Kidumapiyong na mga mata ko sa katuyo.
1: Ay, o sige ta, mapauli na lang ko. Balikan ko na lang tong mga manghud ko na nagakatulog. Wala tong adaan sila upod.
0: Ate, sige day ah. Hambalon ko lang karon si mama mo kung makaabot na sila.
1: Liyog lang ta ah. Salamat, Gid.
0: Ay ah. Kanano-ano man tong duhaya man? Ngayon wala pa sila nakabalik? Dugay-dugay. Kaagaho na. Hala? Masi may malain nga natabo? Nakaidom na nga daan si Makoy? Mo Diyos ko, palayo lang. Masi ko na disgrasya sila? Ba? May nagapadulong din nga motor, oh. Uy! Sila na siguro ini? Ay, salamat. Salamat kay nag-abot kid man kamo. Kadugay gid sa inyo, ha? Uti, di na ilim nun nyo?
2: Wala.
0: Wala?
3: Limalas, gid.
0: Wow!
3: Nadulang kita ko.
0: Ha? Nga nadula?
3: Ay, siling ko, pasibla na wigit kina samtang nag-drive ko sa motor, haw.
0: Ano? Ay, ala, kanugon ba?
2: Naayawan gani kami subay sa ngamon ginagyan. Ipasipan lang kung makita namon. Pero kapila na kami nagbalik-balik. Wala, ginamon nakita.
0: Ano bala? Ay, kanugon ba? Ti, pila unod santo?
3: Dako pa eh.
0: Ay, ho, galipur. Si Mikay bala, ginapas ka din niya kaina.
2: Ano? Uti, anong ginsiling mo sa iya?
0: Amo na eh, nga nagbakal ka mo sa ilim nun.
2: Ay, mayo pa. Apuli na lang ta. Wala naman kita sa imnon. Matulog na lang ta ah.

hindi ko bala mapahamtang mo? Napanulo ko sa ilang aduha. Dubag kong paligo. Gusto? Napiyaran ko kaina. Nga daw basa pa ang buhok ni Pearl? Araw-araw, nga ginbalhas ka siya pangita sa wallet ni Makoy. Kag hindi e baho-balhas ang napanimahuan ko sa iya. Kundi, hamot sang habon pang paligo. Damay na panimahuan ko nga hindi amuhaw. Boss, pasiktuhon ko si Pearl ah. Dudagig ko. May ginhimo gid sila nga milagro mo.

0: Ang buot mo si Lingon.
1: Sa lodging house kami nagpaligat sa oras ni Makoy, ah.
0: Hala! Nabuhat mo na? Nakabatas ka? May bana ka na, pre.
1: O ti ano? Hindi mo na makaibalo si Popoy kung hindi ka magpanugid.
0: Oh, Diyos ko! Pre!
1: Ay, sus, day. Wala man ko yan naghinulusol nga. Nagpakasala ko yan, oh. Hindi ka namin bala kay Makoy magdala. Ay, heaven!
0: Ano?
1: Perfect, Chayaday. Kung sa mga grocery store pa, one-stop shop siya.
0: Kung nanamian, kuya, layo mo niya niya style.
1: Hindi pareho kay Popoy nga. Pagdating, haplusin, wala, agad ka trill-trill, ah. Kag hindi pa sa piyakan ang nagakabit sa iya.
0: Buang kabala mo?
1: Ay, tungo daw. Perfect pa ya. Hindi pa rin kay Popoy nga. Sampiyakan, na.
0: Oh, Diyos ko. Pre, wala ka ginakonsensya?
1: Jotay, ah.
0: Ay, ah. Do ako yung nahuya kay Popoy. Nagsalig siya sa akon nga amiga mo. Apang isa man ako sa nagtraidor sa iya?
1: Mm-hmm. Hindi na bala pagpapudrahip ang kaugalingon mo, ah. Hindi ka magkabala ka. Kay akon kalag, akon bakiro, ah.

Si Papa, ari na siya, oh. Kag makita ko, nakapuigid siya katama. Mayo lang, kinakahanda na ako sang palamahawon niya. Kaya akong mayo nga iloya, ho? Adlaw na. Pero nagakuray ad pa sa kama nila ni Papa. Hindi ko makahibalo kung isugid ko siya kay Papa sa ginbuhat niya kagabi. Apang maaway lang na sila kung isugid ko. Kagsakit lang na sa buhat ang mahatag ko kay Papa. Kay sigurado na si Mama gihapon ang madaog kung sukmata na siya ni Papa. Ay, buksan ko na lang ang pertahan ah. Sugataon ko si Papa.

0: Pag-inot, bro. Hindi ko mula pagaksa.
1: Huh? Ah, ariman yung. Naidlaw to siya, bro.
0: Para sa kagabi nga wala takahulid. Hidlaw gin.
1: Oh. Wala ka naidlaw sa ako now?
0: Dumanul ka. Atuyo na ko wala po eh. Matulog ng kuya, ah.
1: Gusto ko lang ang mabulong kay hidlaw ko si Moga. Kani, pasugti lang ko bala.
0: Bala ka. Ikaw doon yung maniho. Kaya matulog ng kuya.
1: Wow. Doon na mag-u ko sa sawa ko ba? Hindi siya mo sini kung ginaangka ko siya. Babayaan ko na lang siya. Hindi ko na lang siya pagsupukon. Kaya base kung maakig naman siya.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sunfo Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Sunfo Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Sunfo Plus
3: Herbal Oil.
5: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
13: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
13: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
13: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
15: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Mga butika.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
20: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
19: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
20: Siguradong sisiglang pakiramdam.
19: Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid
20: na all-in-one sa presyo magaan.
19: Sanson Plus Herbal Oil.
20: Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
20: Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
23: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
24: Maka-college na ko!
25: XFM.
26: Katropa mo!
24: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!
28: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last sa 10:48 na sa aga, kagininga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus suplemento man nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga mata, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ang Vision X Plus sa may arasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, ini ang may arasang lutina, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal na ton sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa nga sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 22 sa bulan sa nga Hunyo, ika-apat sa limatanan ka mga Lunes. Kamustang aton nga aga, kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamustang aton nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda sa mga drivers na aton. Napadayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sang aton sining mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. As always, amo nang masamitang pagpahanumdom sa aton sining mga drivers. Sa aton sining mga XFM taxi patrollers, importante nga madulong naton sa safe nga destinasyon ang aton nga mga pasahero. Liwat kita nga magapangalaga, datub-tub kita sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, update sa mga issues kag mga tupiko nga inyo ginasunod diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo mag-uom-guom. Kon kaisa nagatupa ang pagpalanit panalithi kag kon kaisa sa iban nga mga kabanuhan or sa mga banwa nagatupa ang ulan. Kaya may ara kita sang weather disturbance sa Philippine Area of Responsibility mga katropa. Importante dala kita payong kag dala kita pandong da if in case nga magtupa ang ulan kag kon mag singkal man ang init at least may ara kita sang protection. Sa subong aga mga katropa, naglupok ang balita may kang tanan sa natabo nga pag tiro or ang matawag naton sinis ambos sa kay Mr. Jay Labapies or mas kilala dito sa Rojas City sa probinsya sang Capiz nga si Papang Jay. Bantayan kag ginatiro ang salakyan ni Mr. Labapies, isa ka pwede ko magsalado station manager dali siya sa Baskog Radio, isa ka FM station dito sa Rojas City nga ang programming pariho man blasaton blaka tropang BJ. Pero before halin siya sa AM kag makabig nga daw triblin siya magkomentaryo dito sa Rojas City sa probinsya sang Capiz. Now, subong nga aga, mapadulong ini siya punta ni sa waragwagan nga iya ginatrabahuan sakay sa iyang salakyan apang sang nagapakadto ini siya sa ila istasyonan dito sa Rojas pag-abot pa lang sa Barangay Cagay ambos ini siya sang riding in tandem. Ang suspitsyado nagpanaog sa motorsiklo gin paglabay sang salakyan ni Mr. Labapies gin tiro niya sang makapila ka beses. Sa maswerte nga palad way maigo si Mr. Jay Labapies kaya daw nag-cross sa dalan ang salakyan ni Mr. Jay Labapies and then na bunggo niya sa gutter sang dalan, no? Kung makita ninyo sa video CCTV footage nga na-capture courtesy ni Mr. Jos Haka, makita ang isa kalalaki nga naka-shorts ang yellow, may tabon, no? May tabon ng iyang nga guya, tapos jacket nga hood, no? May hood siguro ni katropang BJ. Ang color sa iyang jacket is gray. No? Gintiro niya, sapyak niya nga kamot, ara pa nakasuok ang iya siling helmet. Pagkatapos, gintiro niya, no? Timing man nga naglabay ang salakyan ni Mr. Jay Labapies. Pero paglantaw na ton katropang BJ, tinaranta siguro ang suspitsyado, no? Kay pagtapos niya nga nagpalupok, nagdalagan siya. I don't know kung sa inyo nga paglantaw, kung professional ang suspitsyado nga nagtiro sa biktima. Now, subong sini, sa aton sini nga mga tagpalamati, ginpasingit na to ni ang pamangkot. Kay subong nga aga, may press conference ang PRO 6, si Police Brigadier General Tuanyo. Tapos na, bago lang gid. Basi kung pwede mo da ma-set sa pag-sugod, pag-party lang sa ano, party lang sa press con sa sining natabo nga insidente. Kaya ang natabo ni Subong Aga, ang involved sina dire is member sang media, no, sa aton sining mga taga Palamati. Ti kun natabo gani ni kay Mr. J Labapies didto sa Rojas City sa probinsya sang Capiz, nga naga komentaryo nagadala sang issue. Pamiligro ni basi kon sa aton man bla, no? Aray pamatian ta ang press conference kay Subong Aga mayara sang press con si PRO 6 Director Tuanyo, kag isa ini sa mga talakay sa press con. Aray pamatian ta ang press conference courtesy sang PRO 6 nga Facebook Live. Katropang BJ?
1: Ito pa yung nangyari kaninang umaga na nangyari po sa Rojas City, na kung saan apat na beses po pinaputukan yung ating pong kasamahan sa media. Mapalad po na hindi po nasaktan o nagalusan yung nasabing media. Magkaganon pa man, agad po tayo nag-create ng special investigation team na pangungunahan ng ating pong investigation dito, R7. Kasama po dyan yung ating CIDG, kasama yung RACU, at kasama din po yung provincial investigation team po nila para malaman po yung kalalabasan po ng pangyayari na insidente po sa media.
2: Sir, ano pong motibo, sir, ang tinitig na natin ngayon, sir?
1: Sa ngayon po, hindi pa po natin masyashare kung ano yung motibo. Pero dalawang klase lang naman po yan kapag ito yung sa media. Ito ay work-related or non-work-related. Ang makaraan po ngayong umaga, malalaman po natin yung initial investigation. Agad po natin ipapaalam sa inyo kung ano po yung magiging resulta ng SIT initial investigation.
2: Thank you, sir.
3: Sir Rao?
4: Sir, sa part ng mga media personalities, prone po sa trabaho yung ganitong mga insidente. Sir, ano po yung maitutulong ng Pro 6 sa mga media personalities na nagtatalakay ng mga malalaking issues?
1: Opo, alam naman po natin na ang first line of defense natin ay yung mga ating pong RPIO pagdating sa ating po sa mga media partners. At pagdating po sa national headquarters, ito naman po yung chief ng public information office. Kaya nga po sinasabi po natin, kahit nang tayo po ay na national headquarters pa, na kapag sila ay may nakakatanggap ng mga banta sa kanilang buhay, ay agad pong ipagpaalam. Kung meron po tayong counterpart na PIO sa ating mga police provincial office, agad po nilang inikayat po natin na makipag-ugnayan po sila sa kanilang mga PIO para magbigyan po natin ng sapat na security o protection yung ating mga media partners po. Alam po ninyo, may kakayahan yung chief na director ng PSPG na magbigay ng initially ng 30 days na protection o security habang binabalidate yung kanilang mga applications for security o PSPG personnel.

0: keeping the public informed. So amo ni ang official statement sang task force or sa presidential task force on media security. So may na mention kaina ni Director Tuanyo nga mayara sang task force nga magapanguna sa pag conduct sang investigation may kaangtanan sa siling insidente. Kay ti amo niyang problema subong kay kon magtalakay ka sang parte sa kagarukan no sa mga opisyal sa gobyerno sentro sa sentro amo niyang mapala mo yam boss ka lang di buenas nang si Mr. J. Labapies sentro kay naka-survive why sang pilas kay kon makita ninyo ang ego sang pagtiro sang sospechado sang riding in tandem sa salakyan ni Mr. J. Labapies ara sa passenger side katro sa side sang driver no di buinas gid siya ya sentro sentro di buinas gid siya kay nga ang pagtiro siya although nga ang sentro sang pagtiro sa kay Mr. Labapies ara sa side niya or sa left side sa driver side sa sasakyan pero naka-survive siya siguro matiyagan ko ang suspechado siguro katropang BJ tinakanta kay nga makita mo makita mo ang pagkatiro niya nga may distansya o galing matiyagan ko doon tinakanta siguro sa suspechado. I think sa lakyan ni Mr. J. Labapies kung lang tao naton daw hindi mo makita ang sasulod hindi makita siguro tainted ni kayo ang salakyan niya ng one way bala tainted ang salakyan niya amo na nga siguro basi ang suspechado nagapensar nga basi kon ang sakay or si Mr. Labapies basi kon armado man kag maka-return fire amo na kun nga ang makita mo sa aktwasyon sang suspechado nga daw tinaranta siya nga nagdali-dali palagyo after sang pagtiro niya sa salakyan or kay Mr. J. Labapies sentro na na-recover ang apat tanan ka mga empty shells sentro kaya pa may ma-establish gid bala kon anong klase sang armas no anong klase sang armas ang ginagamit sang suspechado pero short fire makita nyo sa video nga na-capture sini mga katropa sa CCTV sa lugar nga natabuan sang incident. So basi na kayo guys maka-check kita katropa nga BJ basi ko na makapangabay kita dira no sa aton sila nga mga katropa reporters sa XFM Rojas asto sa latest update kay si PRO6 director at Tuanyo ang nagmando na sa pag-create sang task force nga amo ang magapanguna sa investigasyon. Ang sino ang magalid gid sini no katropang BJ basi kon pwede tada makapan pwede tada makapaayo sa kay katropang Michael kay kun sino gid ang may gin panglawag nga member sang task force ang CIDJ ang PNP dito siguro Rojas City Police Station ang CIDJ kaga iban pa nga mga ahensya sang enforcement unit nga amo ang nagacompose sang task force agod magpanguna sa pagkandak sang investigation sentro kay subong hindi pa ma-determine gid no hindi pa mabalaan gid kon bala ano ang motibo sentro. Ano ang rason pero knowing kay Mr. J. Labapies nga ti hard hitting commentator ini siya sentro. Dito sa Rojas City sa probinsya sang Capiz ara si katropang Michael. Check tabi si katropang Michael Inoslay sa XFM Roa City 106.5. Kay sana siling na ang PRO6, bagulang nabatian ninyo nga nagamando na si PRO6 Director Tuanyo nga nga magatukod o nagtukod sa task force nga amo ang magapanguna sa pagkandak sang investigation. Ano ang latest update investigation sang Roa City Police Office with katropang Michael Inoslay?
1: Live report.
0: Katropang Mike, kamusta nung latest investigation? Da sa na tabo nga pag-ambos kay Papang J, katropang Michael?
2: Yes, katropang Mario, no? Mayong agad-agad na no? Sa may pahinsan na siyudad sang Iloilo, no? Bagulang gid katropang Mario man na nagbalik dito sa lugar, no? Sa mismo sa Ginlontaran sang sining insidente, no? Kaina sang aga, shooting incident na konsideren na ang biktima diri amo ang isa ka broadcaster, no? Sa nga Basco Radio kag at the same time station manager sa nga Basco Radio, no? Nga si Papang J. Morgia Labak. Yes, no? Katropang Mario. Kaina sa nga aga sa libaluan nato nga nakabaton kita sa nga impormasyon nagikan man sa ton sini nga mga source sa muya nga barangay nga may ara sa nga shooting incident kag wala ta pa nahibaluan man kung nasin o man bala ang ining biktima, no? Katropang Mario. Kag pag-abot natin sa lugar, dito kibot natin nga si Mr. J. Morgia Labapias Gale ang nangin involbado, no? Sa nga sining matabo nga shooting incident. Sunod rin sa iya man kaina, no? Nga panay sa yun, katropang Mario, no? Sa nga aton man inisya iya nga na-interview, naghatag na siya siyang iya sining statement sa ato, no? Dari sa bahay niya sa XFM Rojas. Dito kay sunod rin sa iya samtang nga nagpagawa ini siya, no? At around quarter to six na, no? Katropang Mario, sang may nakita ini siya na duha ka mga persona na nang duha hindi bala, no? Mapakali dumayara sang may dinakuha sa isa ka bagay sa sulod sang baga katropang Mario, no? Kaga dito palapit-lapit na lang siya sa sining duha ka mga persona dito kaga ginaluphang ini, no? Ang iya sini na ginasakyan nga bihikulo, no? Katropang Mario. Kaga dito, kapin sa apat kalupok ang ilan sinimaniya nga nabatian, no? Kaga amuto ang nag-igo sa driver seat sang iya sini nga salakyan nga isa sa Avanza, no? Katropang Mario. Kaga dito, pagka-igo dito, no? Sang sininga sang bala, no? Sa kilid sang iya sininga salakyan dito kag pinaharurot niya ini, no? Padulong kuntani dito sa may banglid bala kay sa piyak na porsyon sang karsada katropang Mario inang daw medyo madalong, no? Dito niya kuntani ni igahulog ang iya sini nga salakyan ugaling kay pag-abot dito sa may gutter na porsyon na pumundo ini, no? Ang iya sini na salakyan kag wala na ini maka alin dito sa lugar kag daw nagwan na siya bala dito danay, no? Nag wala siya nagwa sa iya sining nga salakyan kag do nagpakuno-kuno lang ini siya nga nang wala pala nagahulag, no? Sa sulod sa iya sining nga salakyan titi ginalantaw pa ini siya samtang nagapalagyo ang ining mga gunman, no? Nga sakay sa isa ka old model sang Enduro bla ining mataas nga motor, no? Uh-huh. Old model ni siya na Enduro ang ila sining nga getaway vehicle suno man sa mga nakakita dito iya mismo sa lugar sa Ginlontaran sang insidente katropang Mario, no? Kaga makita dito sa CCTV ang isa ka persona nga nagasuksok sang short nga nagaduag yellow may bonnet siya, no? Kaga makumuto makita dito sa CCTV katropang Mario nga pag lapay sang salakyan ni Papang J hinali gid lamang nga ginpaarakan ini siya sang luthang, no? Kaga muto ang apat ka igo nga makita naton sa kilid sang iya sini nga salakyan man na katropang Mario, no? Kaga dito gilayon ini siya, no? Nga nagpanawag sa iya siniman iya nga tiayon, no? Sa kay Mamang India, no? Agot ko ba lang ipahibalo nga ni ang ginlutang siya, no? Kag maswerte man katropang Mario, no? Nga dito sa lugar mismo nakalabay man ang isa man sa mga kaupod naton man sa media na muto man ang nagbulig sa iya dito, no? Kag nag-checkier to sa iya sa sulod nga kung balak yung kamusta man to ang sitwasyon sini ni Papang J. Kag sunod rin sa iya, okay siya, no? Amo lang to, ginakulbaan siya kag nagapalangurog siya kaina sa nga sini ang natabo nga insidente man na katropang Mario. Gila yun man nga nagpanawag ini sang aton sini nga mga katapo sang Roja City PNP. Now ang una diri nga nagresponde, no, ang mga barangay official sa sang barangay Kagay kay nagaroving the time, no, ang patrol sang barangay Kagay kag sang anuman, no, sang kaupod man ang Roja City PNP substation dra sa may bahin sang Kagay, katropang Mario agudto nga tiya ikuan bala, no, iga lang tawon dito mismo ang lugar sa ginlontaran sang insidente man, no, katropang Mario, no, kaga dito nakuan man ini, no, nakita dito ang apat ka empty shell, no, sang ginapatihan na 9mm nga armas lutang, no, kaga ginulat man dito kay na ang presensya sang aton sini nga mga katapo sang scene of the crime operation, no, aton sini nga suko agudto man nga magkandak sang amuya na investigasyon. Sa pahayag ni Papang J nga before natabo ang ining insidente sa mga previous ng mga kaso katropang Mario, madamo na inisya sa mga nabaton ng mga threat sa iya sini nga kabuhi, sa ila sini nga kabuhi, no, sang iya man sini nga kaupod nga siya Mamang India, no, sa bilang broadcaster man, no, sa patag sa media katropang Mario, kag wala man sila nagalaom nga munigali ang matabo sini sa ila sa iya kay inasang aga nga ginatambangan ini siya kay suno man sa dugang nato ni impormasyon kay ina sa aton nga pag-imbestigar mismo sa lugar nga alas 4 pa lang iya katropang Mario sang aga may ara na, no, sang ining motorsiklo nga getaway vehicle ang nagaparking sa isa sa likod sa isa ka wing van, no, nga nagaparking dito iya sa lugar kay ang barangay Kagay abi katropang Mario malapad ini ang dalan, no, no, four lanes ini siya kag sa pihak na porsyon, no, matabuka may arasang nagaparking nga inang ining wing van, no, kag dito nagaplastar ang ining duha ka mga persona kag ginamataan ini sila, no, katropang Mario sang pila ka mga pumuluyo mismo sa lugar ilabi na gid sang may ara bala sang negosyo sa tabok na basi bala mga kuan ini sila mga kawatan, no, basi mga wat sila sang mga batery dito sang sining wing van nga to sa tabok kay kadugay sila mo kapin sa pila ka oras pa sila before sila nga nagtabok sa waiting shed nga kon sa diin diri ini nagagawa mismo ang salakyan sang mga nagalabay or naga may mga balay dito sa isa ka subdivision, no, sa sulod sang subdivision katropang Mario kag amo ni, no, sang nagapahilapit pa lang adaan, no, suno diri sa kay Papang J man kay ina katropang Mario, no, sang aton man ini siya iya nga nalabot sa iya sa pag nagapagawa ini siya kinatudlo na ini sa isa sa mga upod upod driver sang sining motor nga amo sa ini siya, no, kumpirmado nga siya nakakakita na lang sa hulag sa mga babang sa isa sa mga nagatudlo siya na, no, as si amo na niya sila sa target, no, ang katropang nga Mario kaya masyadong na ang isa sa mga igo sa bala na malapit mo sa kilit sa ni Papang J, katropang Mario, ang wala na kompleksyon sa iya sining lawas. Palit na nag-blast, no? Nag-tupa sa kilit ng iya sining pangkuan na bako sa tulad ang driver seat katropang Mario.
0: Okay.
2: No?
0: Katropang Michael, break ka na katropang Michael, no? I-clarify ta lang. By the way, ang salakyan ng Mitsubishi Adventure, no? Ni Papang J, ano ni tented ini katropang Michael, hindi mo makita ang tao sa sulod?
2: Mamusrahan mo ang tao sa sulod sang salakyan katropang Mario, no? Hindi siya masyado tented, matinaw siya pero medyo madulom katropang Mario.
0: Okay.
2: Bali malapit-lapit ka sa malapit-lapit ka siguro mga 5 meters, makilala mo ang sakay ng salakyan katropang Mario.
0: I see. So meaning kitaon si Papang J to sa sulod sang iya sining salakyan. Na-mention mo katropang Michael nga last 4 pa lang ang mga suspitsyado ara na nga daan nakitaan nga nagahulat sa iya but sinigon ginabantayan gidya ang iya nga pagwa sa kagpag-agi sa sina nga lugar ginapattern na kung ano oras siya magwa, no, mag-agi sa sina nga lugar kay ti makita may mga information nga prior sa insidente last 4 pa lang ara na ang duwa ka mga suspitsyado nga nagabantay sa area katropang Michael.
2: Tama ka dira katropang Mario kay okay. Suno man sa mga residente, no, sa lugar na before natabo or before the day nga natabo ning shooting incident mo sa pang luthang sa kay Papang J kahapon, o ibang tabi kahapon, may ang dira siyang may mga pila ka mga wala man makilalaan yung mga persona katropang Mario nga nagapantay sa lugar. Siguro mo na ni isa sa mga nagamanman ba lang kung anong oras kinagagawa, no? Si Papang Jay, sa iya sining sa ila sining sa division, no? Na ila sining nga ginatuyan ng katropang Mario. Kaya kinibalawan na doon nga ang kada aga giti ang program, no? Alas nice program na ni Papang Jay sa ila sining station man, no? Katropang Mario. Kaina nga, no? Manigani sa nang silinta na, ng alas 4 pa lang, ang ining duha pa ng suspect, ang liara din mismo iya sa lugar mismo, no? Nag-standby na sila, dito sila, dito sila nag-pasalipod sa may wing van, kung mapadulong kami, dito sa may prato, sa may daya, no? Pagpulong dito iya sa may bahay, sa city proper, no? Ang katropang Mario, kahit ikaw nagpadulong, halika dito sa prato, sa Marangay Kagay, sa wala ining portion ang subdivision, no? Matabok ni si Papang Jay sa pihak na linya na proceed sa pagdiripasok tayong isang may bahay niya sa sibada ng Rojas. No? Before natabo ang inyong shooting incident, sa nasilinta ng 4 a.m., para na iya mismo sa lugar ang inyong mga suspect, no? Panagapaglutang sa kaya Papang Jay na naman na iyang raan. Pag-abot sa alas 2 sa aga, nakita na siyang nagtabok sa may waiting shed. Kaya may araw lang sa waiting shed. Sa tabok sini maligwin na yung lugar mo katropong Mario sa ila sini nga ginpristuhan maligwin kaga wala yan sa masyado nga pamalay siya ang pamalay sini at sa pihak pa niya nga porsyon madugay sila nga ginamataan man sa sila sa mga residente dito sa lugar kaya muna ganyan katropong Mario kaya basi pala may mga kawatan hindi sila no, kung may balak sila pala nga magpangawat tira kaya nga man pila sila kauras na yara sa lugar mo no sulok man sa mga residente kag pilaman ka mga kids na yara sa kilid sa nga high-pick katropang Mario kag ikakibot naging lamang nila na pagbuha sa sinisalakyan ni Papang Jay at umulpigid lamang bumarak no ang ila sining armas lutang kaya kung makita natin bala katropang Mario sa CCTV sa tunga siya sa mga natabo yung yes. Incident oo kaya dito kung ideyahon ni Papang Jay nga disuon niya ang iyang sininga salakyan padulong sa proper sang barangay Kagay apang nadiparahan niya nga ang direksyon sang sining mga gunman dito man pakat komo padulong sa banwa sang Ibisan katropang Mario kay kung diri naman siya magpaadto naman siya diri sa may syudad sang Rojas edi subong kaginaapi butang tala 5 ga amat-amat na nagutok ang trapiko sa syudad siyang Rojas, kag basi pala maipit siya sa trapiko, kag sundon siya sa mga gunman, kag may posibilidad na finishingon pa ini siya or palapitan pa siya to, kag maluthangan pa siya liwat, no, katropang Mario. Amo naging inindihan na, nga gindiretsyon niya dito sa may madalong-dalong na porsyon, kay for sure nga kung dito safety siya, makagawa siya kadaan sa salakyan niya, kag maka panago dito sa likod sang may building may gadako sa tambok mo sang sining iya sining mabing punduhan kaya hindi pa nasaka ang iya sining salakyan sa dagater kay mataas no katropang Mario wala na makalampuan sa pihak na porsyon sang dagater amo ni nga daw ang present of mind no katropang Mario sa kay Papang Jay nga gididiya niya na nag-uob siya to sa sulod sang iya sining salakyan na particular sa may driver set kag daw nagpakunukunog bala nga wala na nagahulat no kay ginalantaw pa kun siya sang sining mga suspect us mga riding in tandem na nagaluthang sini sa iya no at kapang na Mario sa okay. Sining natabo sa pagpang luthang sa kaya papanggo
0: So as of now katropang Michael ano ang latest investigation dira ano ang angulo nga ginasunod sa aton sining Rojas City Police Office may kang tanan sa sining pag-ambos sa kay Papang Jay katropang Michael
2: sa na-interview naton man no kaina kay di maasako man ang aton sini iyang chief of police ng San Rojas City PNP sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. May arabi isang napulkom no inspection or orientation sa karon abi iya sa aton sini iyang City PNP kag sila man sa mga personnel sa aton sini nga Rojas City Police Station katropang Mario. So ginahulat na lang karon ang statement no nga igapagwa sa sining biktima no katropang Mario kay kaina sa nasiling na nila katropang Mario may ara sila sa person of interest pero posible pa no katropang Mario kag wala pa nila na mentionar nibaluan taman diri sa aton no sa may bahin sa siyudad sang Rojas sa aton mga makopdanan sa media nga siyempre nibaluan ko nga may ari ini sila no nga ginatakol nga isyo regarding man iya no sa isa ka banwa diri sa siyudad or diri sa probinsya sang Capiz katropang Mario. Pero hindi pa ini naton no ma ano dabi no ma divorce ato sindi nga mga kauturan ilabing gid sa karon sa mga nagapamati sa aton man katropang Mario kag hindi ta pa man pangunahan gid ang aton sining mga katapo sang Rojas City PNP sa ila sining pagkandak imbestigasyon kag kaina sa unod sa mga ginpang mentionar sa interview naton kaina si Mamang India kag si Papa Zuya katropang Mario nga may ara sila sa person of interest pero base posible ang ilas nga ginatakol kay so basigin sakyan bala sang ipan man katropang Mario nga ang personalidad kay sa mga previous nga man katropang Mario kasi madamo pa karon sa mga kaso abi nga ginaapupang no ang ining duha man ka mga broadcaster diri sa siyudad man iya sang Rojas katropang Mario ni baluan ta sang damlag lang nga gipapanaugan ini sang warrant of arrest si Mamang India no magdandan sa kaso nga cyber libel kag may ara pa sa mga posible sa karon nga mga warrant of arrest kay gapapanaog man ini sa ila man iya or sa iya man nga katropang Mario okay. Pero hindi pa karon naton maklarify or hindi ta pa man karon ma divulge aton sini nga mga kauturan no sunod diri sa aton man iya nga pagpangusisa kay bangod wala pa man no sang tuligid nga ebidensya kay ang ginahawiran karon nga mga CCTV footages ang iga kwan pa ini no iga tipo noon pa ini sa aton sini man iya nga Rojas City PNP no agutong maplastar sang maayo kay subong nga hapon katropang Mario magapatawag sang press conference ang aton sini nga Rojas City PNP no kay para nga tiiga pahibaluman kung kamusta ang ila sini nga nangin tulid no or ang ila sini nga investigasyon no may kangtanan sini sa pagpanglutang man sa kay Papang Jaya Labakyo no? Katropang Mario
0: okay.
2: Kay kay Katropang Mario.
0: Yes. Katropang Michael, no? Bago lang gid, diri sa Police Regional Office 6 nagmando na si PRO 6 Director Tuanyo sa pagtukod sang task force to investigate sang sininga kaso. Ginabugusan ini sang CIDJ, Rojas City Police Station and other law enforcement agency nga magpanguna sa pagkandak sang investigation. Pero on the part ni Mr. Labapies katropang Michael, ang iyaya nga statement nga ang natabo ning insidente sa iya ano work related katropang Michael.
2: Ginakabig naton nga related sa iya sini nga trabaho no katropang Mario kag wala man ginadula no kay na sa iya sini nga mentionar nga basi politika or something edi balataman katropang Mario iniya nga ini sila nga daan na daw may ara bala daw katropang Mario sang panindugan diya bala no katropang Mario kag rason kag may ginapakigbato gina. Pero wala ta pa man no hindi pa man sila nakahatag yun sa tulad ng impormasyon pero isa ina sa mga sa sining natabo kapag panglutang sini sa iya related kun sa ila sini niya na trabaho katropang Mario no
0: okay.
2: Pero sa karon kaina gani no sino man di sa mga statement sang mga witnesses no kadaghatan man sa ila sini iya nga pahiyag katropang Mario nga nadugay pa no pila pa ka minuto siguro mga 2 minutes pa antes nakahalin ang ining mga gunmen nato no nga nagalutang dito sa kay Papang J kay bangod hindi magandar ang ilan sini nga motor no kay old model nga Enduro no ning mataog lang nga motor katropang Mario ang ilan sini nga getaway vehicle nga ginsakyan so madugay pa no nga nagandar ang ining ilan sini nga motorsiklo
0: okay.
2: Pero kung okay. Ito sa aton sini nga pag pangusisa man katropang Mario nga posible ini pangahog kag di lang tuyo bigya pagapatyon ini siya katropang Mario kay kun pagapatyon gid ini siya kanong gid ini siya no kadtuan gid ini siya tuliwat no sa iya sini man yang aging pistuhan tobla sa iya sini nga gin puntuan sa iya sini nga salakyan kaina no sa sini nga tabo nga insidente katropang Mario
0: okay. Sige. So with that, katropang Michael, thank you sa update and mamonitor lang kami di for more updates may kang tanan sa siling natabo nga insidente dira sa Rojas City involving sa station manager kag anchor sa isa ka waragwagan dira sa Rojas City. Thank you again, katropang Michael.
2: Okay, katropang Mario, no, dugang sini karon nga mga update kay di taman ini pag pabayaan no ini nga balita no kay di paginambal naton nga panini siya mo no dogala ini sa trabaho bilang media katropang Mario kag broadcaster man diri sa may bahin niya sa siyudad sang Rojas so mura gani no nga kaina sana feeling ko pagina ni Apolos sa Lieutenant Colonel Rogelio Tomasan Jr. na hindi niya pagkuntatan no ang ini nga pag-investigar no parang hindi para madakpan no kasi again ang may kaibuan kung sining nasang kutandiyan na krimen sa katropang Mario. Kaya pasalamat ng kakain ha si Mamang India talagang ito sinibigay sa pamilya nga wala ka sa kain na tabo no ay nga papangjay sa sining pagpanglutang sa iya o pag-ambo sa iya kain na sa aga no sa katropang Mario. So balita na extender sa may bahin sa Rojas City ho particular sa may bahin sa 106.5 XFM Rojas City Kapis. Katropang Michael Inustay ang katropa mo.
1: Live, live report, Sentro, Sentro.
0: Last 11 emedya ang aton oras na batyan ng live report sa aton sining katropa reporters with katropang Michael Inustay sa XFM Rojas. Update ini sa pag-ambos, no? Pag-tiro sa kay Mr. J. Labapies kaina sang aga.
1: Centro.
0: So, may may ara na ya sang person of interest ang biktima or si Mr. Labapies. Pero te magadepende ini sa gyapon sa matul-id nga investigasyon sang Rojas City Police Station.
1: Centro.
0: Mabuhay kita na sa aton sa mga tagpanamati dugang pa nga mga balita kag impormasyon aton nga pagatalakayon pagkatapos sang aton nga mga commercials. Please stand by.
3: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
4: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Xanthone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
7: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Xanthone Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
18: XFM.
19: XFM.
20: Yes to health!
21: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
20: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
22: Angita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
23: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
18: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
20: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
24: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
20: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
18: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
20: The Secret of Health.
18: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
25: Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
25: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: The Secret of Health.
18: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa, at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
18: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
18: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: O si Bethany Estrid Siliero sa Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa ako nyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Ay ko!
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

0: Last 11:42 na nga itong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro dire sa XFM 100.7 Iloilo. Iningabahin sa itong pagpangalagad ang builog na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kag premium D3 coffee mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Tatlo ka mga variant sa aton siling kape nga madamugi ka mo sa mga health benefits nga makuha. Hindi lang nga makapangape ka mo or makapainit-init ka mo sa inyo siling mga sulok-sulok. Dapat panumdumon tabisan sa pagpangapilang mayakag ka mo sa health benefits nga makuha. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga guwapo kag ang kape sa mga guwapa. May collagen kag glutathione. And ang Santon Plus Coffee Mix nga may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling alawas. Bisan bata pwede makapangape kag subuman ang premium D3 Coffee Mix nga ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Available sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Pwede ninyo na mabakal sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, Old Green Pharmacy kag Generica. Standby, katropang BJ Liogta sa Kalinog Municipal Police Station, no? Kay Police Captain Melvin Mercado. Kay subong aga ang familia sa magtimbang nga pamilya sa magtimbang driver sa motorsiklo nga nagbunggo anay kahapon sang aga sa Barangay Badlan sa Banwasang Kalinog ang nagkitaay no or magakitaay nagkitaay sa subong aga sa police station agod nga istoryahan ang natabo ning aksidente kay isa patay, isang pilason nga ara subong sa ospital and sa sining nagbunggo anay nga motorsiklo kahapon sa Barangay Badlan mga katropa. Ang driver nagapakita ko sa 31 years old, ang isa, amo ni napatay, and then ang isa nagapakita ko sa 26 years old, no? Taga Barangay Kahigon and Barangay Alibunan, no? Liyog tabi ka tropang BJ kay para nga makadurodiretso kita sa nabili na nga mainuras, no? Damo pa kita kung tani sa mga topiko nga pag talakayon o galing daw nakulbaan ako nga daw hindi tama ubos ni ang manaputan na nato sa tropang BJ. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Also sa kay Catherine Biloso, gapo nagkadto kami to sa Barangay Sambag and kay Catherine Biloso, no? Kay lula niya or kay ugangan niya, no? Kay Nailina Biloso, thank you gid. Gapamati dira sa aton sa XFM Iloilo sa aton nga mga taga Palmati. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay katropang Rodolfo Dilapos, baw si katropang Rodolfo na biktima sang scammer ni. Why kasabat? Katropang BJ ba si sakon di? Di kon di sa magsabat si mo da sakon di masabat na siguro. No? Dali lang kay tawganta ang Kalinog kay nag-set na to kay ina, may interview na kita kung tani o galing kay alang-alang kay may settlement, no? May istoryahan ay ang ano ni, no? So pamatian ta kay gatawag kita subong sa Alimudyan Kalinog Municipal Police Station Centro. Kaya daw garing lang ang number ni ang investigador kina to, siling niya, matawag lang kita uli. Kay may istoryahan ay ang magtimba nga pamilya. Centro. Galing kito garing lang ang number ni sang Kalinog Pulisaw.
1: The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later.
0: Tawagin na uli. Kito ka pang BJ. kay lalagson abiyang aton nga oras no sa aton sini nga matag parmati si Katropang Rodolfo Dilapos may reklamo tani si Katropang Rodolfo kay do na biktima siya sang scammer. why sang liwan nga nag-scam sa iya ang kilalaman nga scammer.
2: Sentro.
0: So nakaagi na kuno ni Dakop ang scammer sa Banwasang Pabia. Te siya kagang iyang bayaw na biktima sang scam galing kay basi alang alangon kita Katropang Rodolfo no. Nagpangayo siya sang assistant sa aton sering makatapo sang pulis sa anong nga police station na ding sakop ang diri sa Altachera man. No? Sa aton sa nga matag panamati. O galing, ang pulis nga nag-responder, yung sakon doon, nagsinoplado pa.
2: Sentro!
0: Ate makuha sang video si Katropang Rodolfo, pero doon nagsinoplado ang pulis. Ipalabota sa kaya ICPO Director Parilya eh, no? Okay, may video nga ginsend diri sa aton si Katropang Rodolfo Dilapos. Samtang nagkakuha siya sang video, ginsaway siya, sige nga, hindi na, sige nga ti ni Katropa Rodolfo, sige nga ti para sa XFM. Sige nga, sige napakantuan eh, ba, okay lang ka?
2: Sentro! Sentro!
0: It turned out nga ang dolibin kuno sang scammer, daw nag-aubra kuno sa isa ka-lending, pagkatapos, daw di ka man nag-autang ang mga pulis. Alam mo gali na.
2: Sentro!
0: Alang-alangon, kita galing Katropang Rodolfo, kaya nga kung nga oras sa talakason gid, no? Sa aton sining matag palamati. Kay Mamery Ricabar, good morning, happy listening lang. Diri sa aton sining pag-pangalagad. Kay nung Fred Belbao, no? Alang-alang pa, si COP, may gin-respondihan, pwede ko no, magbalik lang. Di sige ah, why problema, no? Ang investigador, Katropang BJ, ang ano ang balas ng investigador, kayo doon investigador, to nag-settle kayo na, sige lang. Kung daw alang-alang, pakakunan tayo, no? After some program, ta kay insindihan, tama na ang may ginarespondihan pa si Hepe.
2: Sentro!
0: Sige, sige. Kay Mamery Ricabar, good morning, happy listening. Also sa kayo ng Fred Belbao. Bao ang kayo ng Fred Belbao, ni nung Fred? Don't you worry, kay ma daway giga sabat ang Phoenix Car Accessories and Services ah. Daway sila gana, tikon way sila gana magsabat despite sa aton sila nga pag reach out sa ila. No? Palabota sa DTI. No? Kay ti ang DTI amo ni ang nag-regulate sang mga negosyo ti. Sa katulad sini abi nga mga klase sang scenario no. Nga wala ma-deliver sa insakto nga oras ang gin-order despite nga nabayaran na sa nga tunga katunga no? So dapat may poder sila di siguro ang DTI no? Kiti galaom yung customer nga nag-dira siya nagbakal sang dira siya nag-order sang item nga para sa iyang salakyan sa pagpati nga masaligan ang establishment. Tika ron, kay sobra na manugsulod na sobra na sa tatlo ka bulan. Di ang promesa, pito lang kadlaw, sobra na tatlo ka bulan, hasta subong way gapon.
2: Sentro!
0: Te ano ang mga violations na dire sa on the part sang DTI abi no. Ang DTI may poder na siguro sa dire Katropang BJ nga investigar man sa establishment eh. Iti naga-negosyo kay mo ang customer mo 100% ang pagsalig pagkatapos why iya nag-aabot ang gina-order ti hindi ay na pag panunto Katropang BJ. Sige lang kay alang-alangon kita sa oras. Good morning Anay, happy listening sa kay dira sa Just Doing Eatery no. sa kay Ma'am Gigi, kay Ma'am Gigi, ano pilido ko ni Ma'am Gigi, Doronela, no? Kay Ma'am Gigi Doronela, and sa mga customer da sa ilang kabulig, si Ma'am Ann Intrigenia, salamat gid sa pagpamatik. And kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga class coordinator dira sa Arevalo. Kagabi, nagtawag sa aton si Kagawad Alan Ilanggos. Nag-inform sa aton nga sa Kalapakan may nadakpan sila kagabi itong lalaki nga daw may diferensya, bla? May diferensya. Tapos datuyo niya, sunugon balay niya. Okay, ang Kalapakan da, antically populated na da. No, so thank you kay Kagawad Alan Ilanggos ang aton sining mga class members dira sa Kalapakan na Arevalo. Kay Kagawad Tony Toriaga and kay Ronel Daroca, kay sa presidente sang senior citizen si Sir Busayong. Sir, good morning, happy listening landa. Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning, happy listening. May update na kita karon, ma'am. Naka-schedule kita sa dira sa Menro sang dingli. Agod nga maklos na nato ni ang reklamo ng isyo parte sa pagdagsa sang langaw. May update na kita na karon kay nakapatawag na sang technical conference ang Menro sa Municipality of Dingli. By 1 o'clock or after sa atong program, nakaschedule kita nga mag-interview sa kay sa ila sa nga Menro officer, sa kay Ma'am Karina Silarde, no? Ang Menro officer sang Municipality of Dingli. So bantayan na lang ang mga updates siguro kay Bido lang alangon kita sa oras sa aton sining mga tag palamati. Before kita magtakop sa aton sining mga katropa, ang aton ni kayong lawas importante nga halungan naton, no? Sa aton sining mga tag palamati. Malikawan naton ang mga pamalatian kung protektado kita pinagi sa pagtumar sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3, ang mga suplemento ginakabig naton di Ultimate Trio bangod sa mga health benefits nga mabulig sa aton nga ikaayong lawas. Ang Santone na Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang liba ka mga ingredients, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Maproteksyonan ang aton ikaayong lawas pinagi sa pagtumar sini agud malikawanta ang mga pamalatian kasumong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ug iban pang mga klase sang balatian. Ugda naton sang Santone na Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C subong man ang Premium D3 nga mayara sang ala antibiotic effect. May vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. May kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton sining lawas. So, mas ginpabaskog, mas ginpamaayo para nga mga epektibo ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Tagdraman sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yuno Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Actually, dira ninyo mabakal mga produkto sa Yes to Health. Tanan-tanan nga mga produkto. May libre pa dira ang konsultasyon. Adlaw-adlaw. Alin Biyernes, alin Domingo, tubto Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon.
2: Centro!
0: Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga mag-giya sa inyo sa mga program supplementation kag tuluan ka mo sa natural nga pamaagi kung paano malikawan ang mga balatian. So, kanto ka mo da, no? Sa Yes to Health Wellness Center. Hindi ganit, contact lang ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Kung wala na katindog si Junior, patindoga, tumaray sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabawas ka, ganibaskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis magtumar sa isang kapsula. Kasi sigurado nga mas manami kang mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium

0: miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try.
6: Exciting time. Katropa alas 12.
7: Hatid ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Russia, posibleng maging regular oil supply source na ng Pilipinas.
8: Ikalawang araw ng pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy. Attorney Benjamin Tolosa Jr. ipinakilala bilang isa sa mga legal spokesperson ng prosecution team.
6: No work, no pay para po sa matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong.
8: Mga bagong ebidensya sa COVID-19 funds case kinwestiyon.
6: Motion for reconsideration naman sa PhilHealth Funds transfer case. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto.
8: Dengue cases bumaba ng 56% sa unang limang buwan ng 2026.
6: Headlines. Palitang regional tayo katropa, Pangulong Marcos nasa Cebu para siya sa atin ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno.
8: Sa balitang international, peace talk ng US at Iran nagpapatuloy sa Switzerland sa gitna ng tensyon sa Middle East.
6: Showbiz, katropa Ian De Leon, sinagot po ang mga pahayag ni Lot tungkol sa mana at legacy ni Nora Honor.
8: Sa balitang sports, silang pamilyar at bagong import sa sabak sa PBA Governor's Cup.
6: At sa balitang extra, mamaya katropa, yung pong Bangon, Mindanao, relief operation ng XFM Network ng gatid ng pag-asa para po sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Abangan nyo rin po yung breaking news mamaya katropa. Meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
7: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
6: At ang halian po tayo ngayon ng Lunes katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide. Breaking news.

0: katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news, sa balita nito si katropang Regina Barrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
0: Katropang Reggie.
2: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng paaralan, nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip. Yung isang suspect nagsurrender.
0: Okay.
2: Mga minor de edad.
0: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
2: Yes, correct. Yan, tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
0: Okay.
2: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
0: Tapos,
2: yung namatay sa loob ng classroom.
0: Ilan yung namatay initially na confirm na rin, Katropang Reggie?
2: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
0: Apo.
2: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo, parang kuwan pa. Pero
0: okay,
2: ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin.
0: Thanks
2: yung mga picture na ipinakita natin.
0: Okay.
2: Yung isa, iniimbestigahan pa natin, atin pang
0: to confirm. Aming
2: susunod rin dito, Katropa Buddy.
0: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang nai-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
2: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
0: Mm-hmm.
2: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
0: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
2: Confirm na yan. Confirm na yan, Katropa Buddy.
0: Okay.
2: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old, may nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
0: Okay.
2: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paralan.
0: Ang suspect ay isa lang, Katropang Reggie?
2: Dalawa, sir.
0: Okay.
2: May dalawa.
0: Nakuha kaming information ditong binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years
2: yan,
0: old.
2: Based yan, sir, sa spot report.
0: Okay,
2: sa spot report na binigay sa atin.
0: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
2: Come again, sir.
0: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang na ilagay sa spa... Anong pala ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong 15 years old na to, may isa pa na dagdag?
2: Wala na sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
0: Okay, sige.
2: Yung isa, nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation, nadakip. Yung isa, pumunta rito sa station, Oo, nag-surrender. Yun ang nakuha natin information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director Sarbani.
0: Okay.
2: Okay.
0: SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
2: Well, ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time.
0: First time
2: ito na nangyari. Na noong mga unang panahon, wala talagang ganito.
0: Uh-oh.
2: Parang parihan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
0: Kaya nga.
2: Na, yes. Anyway, kung ano man yung mga update sa Risa Sword, ay ating ibibigay sa inyo.
0: Maraming salamat,
2: okay,
0: Reggie.
2: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: Breaking news. Breaking news.
0: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, Katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abangan nyo rin po yung mga follow-up na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makakahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ng Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irrigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang 2nd araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Sa Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Escudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings lamang sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court. Dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa ring pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, statesmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng legislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Isinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sakop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ang sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban ng walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Gayun pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
1: XFM News Nationwide.
0: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ang reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury noong kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan na mga kinaukulan na maghain ng motion.
1: XFM News Nationwide.
3: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na community cleanup drive at ang kampanyang 40s, taob, taktak, tuyo, takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tom Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang sabina sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagpatupad ang mas maigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari, ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
1: XFM News Nationwide.
0: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang 128th anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang signong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang regional.
0: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Breaking news.
0: Inuulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi. dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay dalawa at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga paunang project ng gobyerno. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bahagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Isa sa tatlong mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Sugatan ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tumarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Eda Garap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Penny Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat, ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang salamat na mga kasamahan ng biktima sa gabay dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng sea ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, katropa, sikat na radio anchorman dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem habang nagmamaneho ng sakyan. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City, Capiz.
8: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias, o mas kilala sa tawag na Papang Jay, sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Rojas City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril na mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente, na recover sa pinangyarihan ng krimen ang apat na bersyon ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapiez. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
3: Obispo, pare at mga aktivistang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
9: Live report.
6: Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Cebu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Cebu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
9: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer, silangan po ng Tugigaraw City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos, pangaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometer per hour.
3: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, silang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
0: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
3: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
0: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
9: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin na Santon Gold, pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasahang magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula ng negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran, kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kaalyado nito sa Lebanon.
9: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lot De Leona, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang kanyang mga kapatid laban sa anyaya maling mga parata. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sa Aaron Fuller ng Rainer Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Bangon Mindanao Relief Operation ang XFM Network na gatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensa.
1: Live Report!
11: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumantay at Arnel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
12: Actually, nahimura po ming tulay, no? Dagang kong nag-contribute yun. Nanawagan niyo sa inaagi sa radyo, so ubay-ubay po na nag-attack.
13: Isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Amidiri, mutabang, hinautunta nga, kundi di makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
11: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating pang-Lunes edisyon ng XFM News Nationwide, June 22, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
14: XFM.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: XFM.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
19: Sunzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
24: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
25: Sunton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
28: Yeehaw! XFM.
29: Katropa mo!
28: Exciting!
30: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
31: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
30: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Maaari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa ato sarin nga pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo. Sampila sarin ka mga detalye. Nahanungod iya sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas at pagbulong sa balatian. Kag siyempre, labi kag labaw sa tanan kung paano nato din mahimo malikawan. Kahit sa patagya sa naturopathic medicine, magapati kita sa hambalanon nga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Magkakilalaho na to ng kapasidad sini sa mga tanom, mga bungang kahoy. Ayan, may ginabatsyag kasi mo sini nga lawas nga madugan na nagabalik-balik. Kada mo na sa imo sini nga natilawan nga mga bulong or even mga tanom dira. Pero ayan, ang mga technique o kung mga metodo sa pagpreparar sini ang nasunod ba na ni mo? Kung nga ang makasiling nga para sa imo, daw ay isang efekto. Ayan ang simple sini nga mga sangkap dira sa aton sini nga kusina. Ara ang ahos, bumbay, ara ang luya, kalawag, iban pagid sini nga mga sangkap nga makita lamang dira sa sulod sa aton balay, dira sa aton sarinya kusina. Ya kung kaisa ginapabuyan-buyanan lang naton na no, kag sa punto ba lang ang iba nung kaisa no, abin nila basta nakaluto lang, basta may sangkap lang, tama na ina. Pero may mga pamaagi gali nga ultimo sa aton sa mga preparation para sa aton sa mga pagluto. May mga metodo kita nga dapat sa sundon para matuman sa aton ng hambalanon bala, no? Ang ginahambal bala sa Ingles nga, let your food be your medicine. Dapat ang ginakaon aton mangin bulong sa aton. Ang isa sina sa pamaagi, among pagtukib naton sa mga metodo sa preparasyon sina, ano kadamo, recommended the daily limit, timing sa oras sini sa paggamit o kon pagkaon sina. Kag iban pa no, nga upod diri ang dugang pagin sini nga mga detalye, sa dugang pagin nga pagtukib sini sa mga sikreto sa mga tanom sa kapasidad sa pag-ayo sa aton lawas. Kag dugang pagin nga mga sikreto sa aton sini nga ikaing lawas, diri lamang sa aton sini nga pagpangalagad sa The Secrets of Health program. Kag live garing nga mabatian na no, aton sini nga pagpangalagad sa tanan sini nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay, diri sa Calibo, Rojas City, Antique, Bacolod City, Negros Island region nga may mga XFM stations, and of course diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton programa The Secrets of Health. Ayhan, may mga palamang kutanon ka mo sini, may angot sa ginabatyag sa inyo sini nga lawas, may mo lang isenda no diri sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kaya paghahatagan mo na ito sa pila ka mga panugyan ano, sa portion karon sa aton pagpangalagad pagkatapos ang tupikaw nga aton sa pag-aistoryahan. Ang inyo sini nagkarinlayan yung mga padamukutanon, mga concern inyo sa ika-ayong lawas. Well, sa nag-edisyon sa aton pangalagad, isa na naman ka tupikaw ang aton sa pag-aistoryahan. Mga simple bala nga ma-experiensyahan aton kung manutaran aton sa aton sininga ang ginatawag kaugalingon sa aton sa nga pamatyag. Kagini mga simple bala nga mabatyagan na ton o kung manotis na ton sa aton kaugalingon. Kapin pa ko na nanutaran na ton bala nga ay do kapinasahi siya. O nga daw hindi man ko amo sinis ang una pero nga nagabatyag, nag-experience ako sa nga musri. Ini mga butang nga dapat na ton hatagan sa pagtarupangon. Kaya nga man, may mga simple kita nga mabatyagan nga nagapahibalo sa kung ano ang mahimo sini nga nagkakatabo sa sulod sa kalawas lamang sa pagtukib na ton. Kung ano bala ang mga nagakahinabo sa sulod sa aton sininga lawas nga hindi nangin kinaandan sa aton. Bisan simple lang aton sininga nabatyagan. Kaya kung mahimo na ton nina, malikawan na ton. Galing no? Ang pagkanto, kung ang pag mahimo nga magkanto bala sa malala sininga balatian, syempre, dako nga huol kag dako sini
nga mga kagastuhanan. Kag may mga kondisyon kita slawas o kung may mga nabatsagan nga sa simple pa lang sang una pero napabuyan-buyana na ton, nga kung maglala gali ang aton kondisyon na kahimtangan, hindi na na mabalik ha, sa dati ang aton kagalingon, ang aton pamatyag, ang aton sa ningalawas, bisan pang aton sa ni pamensaron. Sa sining edisyon sa aton pagpangalaga, aton pagtunan. O kung ang aton sa nga pagtuon, mag-focus kita asubong sa aton sa nga memorya. Kumusta bala ang aton sa nga memorya? May ara ba na sa aton nakanotar nga sa una daw kataluman sa akon sa nga memory? Dumduman ko ang mga detalye pero susubong bago lang kami nag-istoryana nga daw na lipat na ako. Bago lang kami nagkitaay o kung kahapon isa kasimana lang nga nagkitaay kung ayaw ko gin-remind nalipat na ko sa iya sininga itsura o kung sa iya sininga dagway o kung nalipat ko sa iya sininga ngalan nga hindi man ina sang una ang imo sininga na-experiensyahan kaga makasiling ka nga hindi man ako amun sinisang una kani sining edisyon sa nga aton pagpangalaga aton tunaan ang pinasini ka mga kausa mga kabangdanan kun nga ang may memory loss kita uko ng isa abi ka tao ti maghambal kita nga memory loss amuning trouble bala naton sa pagpaminsar pagpanumdom sa mga bagay nga nabalaan mo naman, do familiar ka naman, or recently learned nga mga bagay. May ginbasa ka, may ginkabisado ka, or may ginara pagida, pagkabisado, na medyo mabulubudlay pagida, or sa nambal ko na, way palang kamudugay na kita ay, hindi pagin man naduga yan, pero do may trouble ng imo sa nga pensar sa pag-uko ng imo sa nga kagwadingon sa pagpanumdom sila. Sa punto, pagin nga kasubo nga ang brain na to, may difficulty sa pag-store, sa pag-keep or pag-recall sa information about it, sa pagpasulod gali sa ginatawag information para ma-retain ina, matago ina, dira kag ma-recall o kung ma-remind o kung mapanumdom, mapahanumdom kita sina mga informasyon. Ang aton sa nga utok, hindi na mo sa nagatalom kung may ara sa ginatawag memory loss. Pero may mga sitwasyon kita kung kaisa nga kunang nagaedad-edad gani, nagamalipato na doon na baton naman lang nato na no, ang realidad or ang ginatawag ang punto bala nga daw tamarana ta magpaminsar. Ano yan ang posible nga cause? Ano pa ayan ang posible sa nga kabangdanan? May iban pa gidihan na kausa kung mga factors kun nga ang nagmaripaton ng isa ka tawo magluwas sa edad. Kay ti masiling kung kaisa nga kun nagmaripaton sabton ka lang natural gina kay sa edad. Nagamalam ka na mo o kung nagatigulang ka na. Hindi man gid malikawan. May mga amo man gid ina nga senaryo ako nagakatabo. Pero ang ginatawag memory loss hindi masami kausa o kung kabangdanan sila ang pag-edad or ang sa ibang mga paghambal sa ni hindi mo tambalon ako nag-edad ako nagatigulan na isa ka tao may memory loss na siya. In fact, pwede gali kita nga mag-edad sa ginatawag nagakaigo nga pangidaron nga hindi na maapektuhan ng aton sinigay memorya lamang kung nabalaan nato ng technique mga pamaagi sa pag-preserve sini. So pamangkot, is memory loss always caused by aging? Ang sabat, hindi. Madamo nga mga tao, sulitun ko nagabaton na lang sa ginatawag na andan ba lang reaction nga kung na may memory loss ka na, nagamaripaton ka na, normal nga part nisang ito ang pagtigulang. Pero, kadamo sang mga pamatanon pa nga may ara na sini nga ma-experiensyahan, nga mahimo may iban pagid sini nga mga kabangdanan. Ang healthy sini nga tigulang or older adults, mahimo nga mag-continue o kung padayon na mag-forma sang bag-o sini nga memories, ginatawag maayo nga pag-forma sini sang memorya sa ila sini nga edad pangidaron 80, pangidaron sini nga 90 or 100 year old abi nga isa ka individual na no kay mahimo makasiling kita ngang aging makapahinay sini sa aton sini nga recall pero hindi ha dapat mag-erase ini sang large kun dako sini nga bahin sang aton sini nga memorya
Amon nga balblas ang isa kakilala ko nga dog nalikaw likawan niya blang ma-irritate sa waya kaya isa nga dog gamay lang diferensya na karoon pati chimpo hapon sa nabalik mo. Madumduman yung tanan ng detalye sa nagliligat mo. Tungod sa ginatawag maayos sa nga memorya. So tandaan na to na, hindi po tambalon nga nag-iidad ng isa katao, nag-malipaton sa Diyon kung may memory loss siya. Kaya may iba niya mga pamatanon pa, kaya experience na sang amo, ayhan may iban nga mga kabangdanan. Pero dire kita no, sa mga ginatawag most common causes of memory loss. May pila sini ka mga ginatawag kabangdanan sini. Common causes sang paghina sa aton sini memorya or memory loss abi. Ano bala ang pila sini? Number one, gidri amo ang kulang sa tulog. Kung kulang sa tulog ang isa sini ka tao, ang memory naton hindi maayo ma-saved. Kasubong bala sa computer bala kung may mga ginaubra ka, may mga ginasulat ka dira, dapat ano sa aton sa mga tagpermit dapat ma-save mo gid anay parang hindi madula kung hindi mawasing imo sini nga kinabudlayan. Kag sa aton man ma-save gali sang mayong aton sa memory kung manami ang aton sa nga pagtulog nagakaigo mahamuok sa nga tulog nagadangat sa 7 tubtob 8 sa ka oras nga maayo nga pagtulog. Kung mahina ang aton sa nga tulog hindi kita maayo makadumdum sa mga nagliligad na ito yung maging pang-istoryahan. Amo na sila yung blasang iban nga maayo man ang nag-istorya ka, pero mas maayo pagit kung recorded o kung nakasulat kay duna kuno sa tao ang malipat. Pero may mga tao yung detalyado sila. Isa, gali nga bintahas sila. O kung nagresulta sa pagkadetalya na ito, sa pag-abot sa memory, ang maayo nga pagtulog. Iban pagit sila, kung kulang ka sa ginatawag tulog sila, masami ka malipat sa mga bagay-bagay. Bala, ang iban malimtan nila ang liabis ng salakyan, liabis ang ila sari nga balay, may nabalaan ko sina nga nakadangat na siya sa ginatawag isa sini ka lugar, kalantuan niya, duro distansya sa ila sini nga opisina. Bumalik pa siya sa ila sini nga office kay nalimtan niyang iya sini nga antipara. Ang problem kay hindi sa makabasa mayo kun wa isa sang antipara no. Pag-abot sa ila sini nga opisina, yawan sa pinangitaw ay masasamay nakita sini nga antipara pag hikap niya siya sini nga agtang dira mo lang gali. Ang iya sini nga antipara, imagine ba lang kahisol o kung kahasol ba lang, no? Sa pag-misplace na ton sa mga items tungod nga hindi maayo nga ito sa sini nga memory nga resulta sa kakulang na ton sini sa pag tulog. Kagbisan pa, isa kagabi nga hindi mayong aton sa nga tulog kung ma-deprive ang aton tagalingon sa nga nagkaigaw nga pagtulog can temporarily impair memory sa aton sa niya mga tagparamati kasubong daw ikaw sa ni ang nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. That's why may iban sa niya makahambal gan nga nagkadula ang ila sa ni ay kunway sila si madumduman kung sila sa ni ang hubog na. May nabalaan ko sa nga nagmaoy gani. Nagrambulanay na pero pagkagamang

Nga daw nag, may gap kita sa aton sir nga pag-istorya kay may hindi kita sinima dumduman maka o kumalipat ka sa pila sa nika mga detalye kasubong sa isang pangalan and bisan pa sa focus kag konsentrasyon kulang ina sa imo o kung hindi ka maayos sa mag-focus madali ka sa ma-distract kun stress ng imo sa nga paminsaron isa kay isa man sa kausa sari sa ganituwag poor memory. Ara pagid ang tuman nga pagkabalaka nagaresulta man gali no sa poor memory. Oh, that's why hindi gid maayo nga magtuman kita ka ginatawag balaka, anxiety. Pero hindi man butang balon nga malain ang pagkabalaka. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Amo man sa stress hindi man mahimo nga way kita sing ginatawag reaction sa nisa stress kag sa mga stressor sa aton sa nipadibot. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Kagari pagid mapati ka mo sa aton sa mga tagparamati nga kung ikaw sini ang nagamaripato ng isa kakulang sa imo ayhan ang kulang sa sa paginom sang tubi because dehydration mahimo nga maka-affecto sa aton sa nga memory bisan pa mild nga dehydration mahimo maka-reduce ang attention and memory performance ang pila sini ka senyales pila sini nagapinamangkot dari sa aton ano ang bulong dok sa migraine headache ano ang bulong sini sa sakit sang ulo ano ang bulong sini sa pagkamaripato ano ang bulong sini sa madali makapoy at sili pila ina sa mga sintomas nga mabatyagan naton kun kulang kita sa tubig nga nag-affecto sa aton sa nga memory. So isa gali sang dapat naton sa i-determinar kumusta ang pag-inom ninyo sa isang tubig. Nagakaigo bala ang pag-inom ninyo sa isang tubig especially kung ara ka sa air conditioned area hindi ka makabatyag sa kauhaw sa ni kung maghulat ka sa uhaw sa ni wag kabalo gali dehydrated ka na kulang ka na sa tubig pero wag ka nag-inom amuman kung tuman man ka init sa palibot sa ni ginabalha so kung nabugat man imo sa nga buluhaton nga naga pabalhas sa masami siri sa imo kinanglanuan mag-inom siya sa nagkakaigaw nga tubi parang ma-replenish ang aton siya nga lawas maisla ng liquid or fluid ang nagwa sa aton lawas pinagi sa pagbalhas nga aman 75% o kung masobra siya 70% sa aton siya nga brain is about water ang gamay lang siya nga ginatawag dehydration ang kakulang nato sa tubi ang noticeably affect sa aton siya nga mental performance so dapat gali nagkakaigaw nga tubi ang kinahanglanon man aton para ma-maintain o kung mapabilin yung manami ang aton siya nga memory and even pila pagid sini ka mga sitwasyon nga ayhan way ginapamensar sa iban pero nag-affecto gali sini sa memorya ang pagka o kung ang pag-isahanon nga masinulubon pila ini sa sigurado lesser known causes sang memory loss ang pag-isahanon sini nga masinulubon nag-affecto sa aton sini nga memorya tungod humans evolved as social creatures kita ginatawag dapat makihalubilo kita sa aton sini isig katao okay ang social interaction naga exercise sa aton sininga memoria, sa aton sininga lingwahe, sa aton sininga paghambal, sa aton sininga atensyon, and even sa aton sininga emotional processing. Ang mga tao nga socially isolated often show faster cognitive decline. Di pa, ano man tuod, no? Kung nag-iisahanon ka, away ka man sa masami ma-istorya, kag masinulubuon kapagid no feeling isolated ka sa imo sininga kogalingon bala ko ba kaysa sa iban sininga tao even sa kapamilya mo no managilami naghambal nga sa do ko nagaisahan noon ka pwede mo may istoryang imo sininga kogalingon at alam pag istorya sa kogalingon hindi na problema ah hindi na malain ang pag istorya sa kogalingon ah hindi lang masubrahan man kasi may iban sa nga siling tido ko takaan mo ko istorya sa kogalingon ko ah waya biga sabat ginastorya ko, nag-hipos na. O yung mag-inasabat, mga pala mong kutanon ko. Ang punto lang sa nino, manami, kung may ara kita sa ganito social interaction, makapang-impon-impon kita sa iban, makakuha kita sa bagong mga ideya, makashare mo kita sa aton sa mga punto de vista o kung mga opinion na ton, ngayon makabulig man sa ila kay ang loneliness mahimo gali maka-affecto sa aton sa nga memory mahimo mangin malipaton man galing isa sa nga tao number 2 diri nga lesser known cause sa ginatawag memory loss amo ang ginatawag diabetes kung diabetico galing isa ka tao mahimo gali mag-affecto ini sa iya sa nga memory kaya ang aton sa nga brain nagagamit sang large amount of glucose ti ang problem subong kay ti ang glucose hindi na maka-circulate mayo sa aton sa nga ginatawag hindi maka hindi ma-absorb sa

0: sa nga cellula, kaya dira na lang sa nagababad sa ito na dugo karon, kaya hindi ma-absorb since nga ang insulin karon hindi na pagsapakon sa ito sa nga cellula para magbaton sa glucosalin sa ito sa nga dugo. Ma-deprive ang ito sa nga brain, maapektuhan ang ito sa nga memory tungkol makulangan o kung may imbalance kita sini sa sugar. So dapat kontrolado, dapat paminsar kita, especially sa may mga insulin resistance, ha, kung anong mahimo na ito. Nga, aton una-una, ma-manage ang aton sa nga lifestyle, ma-modify ang aton sa nga lifestyle, ma-remedyohan ang aton sa nga insulin resistance, tub-tub ma-solusyonan para nga ma-reverse na aton ang ginatawag insulin resistance, kag amat-amat man yung balik sa normal ang aton sa nga blood sugar, kung mapabalik man aton ang aton sa insulin sensitivity sa amat-amat. Isa pagid, sa mga kababainhan, kung may ginatawag changes dira sa inyo sa nga hormone levels na nag-aaffecto sa inyo sa nga memory kag attention, ini sa mga age bracket na bala 40 pataas sa may mga ginatawag maka-experyensya na sa symptoms ng pag-menopause. Kaya ang pag-menopause nag-aaffecto sa inyo sa nga memorya na gamalipaton, hindi na maayo maka pasunod sang mga dapat siya pasunuron sa iya sini nga panghuna-una na budlayan na sa sini mag multitasking sa pagdululungan bala kung pagpasunod sa mga ginaobra bala nga balsang kilala ko nga siya ga multitask ko dok samtang naga computer ako may ginahimo ko sa akon sini nga kusina balikan ko kadto ko sa laundry area karon kag iban pagid sini nga mga ginahimo nga kun pwede pa lang madululungan tapos kun pwede pa lang pero daw imposible hindi lang guro maglayo ang distansya siguro nga matapos pasunod mong isa kag isa. Pero sa mga nagmenopause na no, sa mga kababayenhan dira tungod sa ginatawag estrogen levels nga disturbo na may changes na nag-affecto sa memory and attention. That's why iban sini magluwas nga nagamalipaton nag-irritable pa tungod ini sa changes ang ginatawag inyo sining hormone kagakadamo sa mga kababayenhan nga ma-notice nila ang mga sinyales sa ila sining memorya o kon manutaran nila sa ila sining memorya bisan pa bag-o pa o kon antes man pagkita sining obvious nga mga physical symptoms una anay pag-abot sa ila sining memorya. That's why ara iban una ang pagka-irritable, pagka malipaton sini, sila man yang nalipat pero ikaw basulon kung di umapakita o kung di umapangita o kung di umakita ang ginapangita nila. Sila man yang nalipat sa nabalaanan nila nga daan yung familiar nga buta pero kung pamangkuton ganin nila hindi umasabat. sa bagay ilintindihon na ang amo sina nga kondisyon. Namo nang hambal sa isa kabana nga avid listener naton siya daw kung daw hindi ko nag-mention dihan, nag-sugod, nag-ganon, nag-aritable nas misis. Paimnon ko na dayon o kontemplahan ko na dayon sang Santhon Plus Coffee Mix. Nagabulig nga nag-anayanaya iya sininga pinsar. Nagabulig nga nag-relax siya. Kay nga man, ang Santhon Plus Coffee Mix may ara sa isang soya. Ang soya may phytoestrogen, may ara sa sang ginatawag isoflavones nga nagabulig balance bisan paano no sang hormone nga may mga imbalances na kun may ara na sang changes sa ginatawag estrogen levels sa babae kapin pa kun ara na sa pagmenopause. Kag siya bimadok ano pang ginahimo ko para nga magnami pagin ang iya sa kondisyon, iya sa nga pamatyag, magluwas nga ginatimplahan ko ginapainom siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Ginabanyusan ko pagid ang iya sa nga likod, ang iya sa nga tangkugo, kag iya sa nga agtang kagdungan-dungan sang Santhon Plus Herbal Oil. Kay nga man, ang Santhon Plus Herbal Oil may ara sang peppermint oil nga nagabulig parilax sa aton nung ginaglanta mag-relax, pakalma. Nagabulig man sa aton sa nga attention para mag-abdik man kung may kinanglan makita sinitutukan o kung focus ang aton sa kinanglanon. Kag ang isang pagid sa manami, diri, kati ang VCO, kag moringa oil nga ara sa Santhon Plus Herbal Oil, nagabulig pa iya kondisyon kag protect sa aton sa nga panit lakip na nga hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok especially nagadala sa isang dengue infection sa nga species ang gidatawag mosquito nga tikon na kita sini ang maturukan sa iya sini nga sungo dira kag ti makontaminate kita o kon malatnan kita masailuhan kita sini nga gidatawag kagaw ti kabalo naman kamo sang hisol sini sang dengue infection nga mahimo naton ina malikawan sa simple nga pagbanyo sini sang Santhon Plus herbal oil nga amo mani hambal sang kilala naton ginagamit niya siya sini nga asawa nga nagabulig pa relax sa iya kun daw kabati ako nakabatyag na siya nga daw medyo amat-amat na sugod. Hambal pag inisang upo sa balayong jadon. timpla na diyon sang coffee painom kagbanyosan sang Santhon Plus herbal oil. Pila lamang inis ang mahimo naton nga bisan paano makabulig-bulig no sa aton sininga paminsaron sa aton sininga memorya para nga hindi magtuman ka irritable, kag hindi magtuman sini ka malipaton. Kumbaga sa simple sining pagpensar o kung pag-intiende, nahanungod sini sa memory loss. Kung ang memory problem nagasugod na no, nga ma-experiensyahan na naton, panumdumo naton, may aragali sini ka apat ka mayor sini nga kategorya o kung halintang ang pagkamalipaton sa isa katao. Inabangod, number one, may storage problem. Ang aton sa nga brain, hindi makastore sa memories properly tungod sa kakulang sa tulog. Ayhan, tungod sa ginatawag head injury. Ayhan, kakulang sa sustansya or dementia. And then, sunod sini, attention problems. Ang information, hindi ma-fully processed sa aton sa nga utok tungod ayhan sa stress, tungod sa anxiety, tungod sa multitasking, kagiban pa. And then, number three, access problems. Ang memory nato nag-exist pero mabudlay ang pag-retrieve sini tungod sa posible tuman ka kapoy sa lawas, kapoy sa paminsaron, ayan posible man bangod sa depression kag pila pagid sini o kun pila sini ang problema o kun baratian sini sa aton sa nga utok, damage or distress nga nag-affecto sa aton sa nga memory systems sa iban nga mga stroke survivor dira makiexperyensya kamo sini o kung iban sa inyo sini kamo mismo makapamatuod nga apektado inyo sa nga memory ang inyo sa nga pagkamalipaton ara gid neurodegenerative diseases, severe neurological disorders kag iban pa gid sini nga mga brain disease or problems nga resulta sini sa paghina sang aton sini nga memorya. Pero kabalo-balo kamo no sa aton sini mga tagparamati nga may ara gali sa mga pwede kaunon, mga utanon, may ara kita pwede gali himuon, nga makabulig para nga bisan paano ma-maintain nato ng maayo naton sa nga memorya, malikawan naton sa ang madasig sa nga memory loss, especially no, hindi lang tabala magsalig o kundi talang bala pagbatunon kag magkampante sa balanon nga amugid niya. Kaya nagaidad ko, nagamalipaton, gid ayhan, may kulang o kung ay ka mahimo sa imo sininga kaugalingon nga nagresulta sa poor memory. O kung ayhan, may padayon ka man sininga ginahimo nga nagresulta man sa pagpahina pagid sa imo sininga memorya. Diri na aton karon pasudlon, ang papel sa aton sininga Ultimate Trio. Ang papel sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton sininga memory. Una-una, kadto kita sini sa papel sang Santhon Plus Gold Capsule pag-abot sini susuporta sa aton sini memory. Aton tukibon ang iya sini nga mga sangka pag ang kapasidad dira sini sa pagbulig suporta sa aton sini memorya. Number one, ang isa diri ka sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule amo ang ampalaya. Ang pamangkot, ang ampalaya bala o kun ang amargoso makabulig sa aton sini memory. Directly, no. Indirectly, yes. Paano sa makabulig? Even though indirect siya, pero may benepiso sa aton sa lawas. Especially kung ikaw sini ang diabetiko o kung blood sugar ang concern naton na diri. Tungod nga ang ampalaya mayara sang insulin-like effect. nga nagabulig para nga ma-absorb naton sari ang sugar alin sa aton sari nga ginkaon nga nagabulig feed pagid sa aton sari nga brain. And then kung ma-absorb gani karon ng sugar sa aton sari nga cellula, malikawan naton ang pagbabad sini sa aton dugo kag ang pagtaas sa aton sari nga dugo. Amo ni ginatawag blood sugar naton nga nagatimbuok kag ma-feed ang dapat naton i-feed sa sulod sing lawas sa aton sari nga mga cellula lakip ng aton sari nga brain cells kun naganami amat-amat no ang aton sini response sa gidatawag sugar, specifically ang aton sini mga cellula sa pagbaton sang gidatawag sugar halin sa dugo bangod amat-amat nga nagabalik sini ang insulin sensitivity tungod sini sa ampalaya. So isagali no sang angulo nga aton tanawon sa pagkabalipaton kung may imbalances kita sa aton sa di nga blood sugar, makabulig sining isa kasangkap sa Sunthorn Plus Gold amo sini ang ampalaya. Ayhan, may ibang namangkot, eh makaon na lang kudok ampalaya, wag yung problema, kaon ka mo na ampalaya kung kursunadan yung magkaon. Para sa mga reklamador yung ang ampalaya kung mapait, tumar na lang ka mo Sunthorn Plus Gold Capsule. Ikaduha pagin sa nga sangkap ano nga ari diri sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga makabulig ya para sa aton sininga memory, amo ini ang garlic, ha? Makabulig sa aton sa nga memory, pinaagi sa ginatawag pagpanami sa aton sa nga blood flow. Kaya nga aton sa nga brain nakadepende o kung nakadepende ini sa healthy blood flow. Ang garlic nag-aangkon na isang antioxidant compound sa makabulig support sa blood vessel health. Butang balon, kung manami karon ang kondisyon sa aton sa nga ugatan, manami karon ang kondisyon sa aton sa nga kurason, manami karon ang aton sa nga blood circulation nga mabuligan, ano? Pinagi sa pagkaon aton sa isang ahos, masuportahan man ang aton sa nga long-term cognitive health. Ang paminsaro naton, ang memorya naton, ang aton sa panghuna-una, masuportahan man tungod nyo manami ang aton sa nga blood circulation. Tandaan naton, pinaagi sa blood circulation, madulong ang oksihina o kung oxygen sa aton sa nga brain, lakip na ang nutrient o kung mga sustansya nga kinahanglanon dira. Isa nga makabulig para mapreparar nga manami ang alagyan sa aton sa nga dugo para makondisyon ng aton sa nga kaugatan, amo ang ahos. Isa man sa sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Indiretso ko nalang niya Sunthorn Plus Gold Capsule kay sigurado gid ako may masiling naman ang karon nga makahang naman ang ahos. In fact, may mga text pa kita nga nabilin ganin dire. Anong imuon ko dok? Kay mapait ang palaya, makahang ang ahos, din ko makuha sa spirulina. Hindi ako makauyon sa balungay, etc. etc. Muna sila yung bala naton nga sa aton sa nga ikaayong lawas, hindi kita manugon sa aton sa nga nasulod dire. Panumdumo naton hindi gasto ang ginabutang naton sa aton sa nga lawas o kung ang puhuna naton dari kundi ang ginabutang naton dari kundi investment naton ini kay hindi kita sini magbalatian, ha? Kay anhon mo man kapangita sang madamo nga kwarta, ha? Pero kung wayo mo ginhalungan ng imo sini nga lawas, matabo nga ayan ang imo sini nga sinuktan, isa lang na kahampak, ha? Dito sa imo sini nga hospital bills, sa imo sini nga medical expenses kag mga maintenance, ha? Kung hindi ka kabalo maghalong sa imo sini nga lawas. Pag abot sa aton sini nga brain, hindi na naton paghulaton nga aton sini mga kapamilya no mga upod naton sa balay hindi tanam kilala. Ha? Hindi ito naman madumduman karon kung ano ang mga manami nga mga nagliligad karon nga makahatag inspirasyon kag paglaom sa aton tungod na pabayaan na ito ng simple nga memory loss tungod sa aton sa mga pangginawi nga hindi amo. Umpisahan na ito ng healthy living. So tumar kita Sunthorn Plus Gold Capsule kay mga sangkap sa kasubong sang ampalaya, kasubong sang ahos, nagabulig gali no para nga mapanami aton sa nga blood circulation, mabalancing aton sa nga blood sugar para malikawan aton sa ni ang memory loss o kung paglala sini kun may ara kana. Lakip pagid diri ang iban pagid nya mga sangkap like balungay nga superfood man ginatawag queen of all vegetables. Sara man ang Sunthorn halin sini sa panit sang mangustin nga mangustin ginatawag man nga queen of all fruit. Kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip ng spirulina nga dagaya man kayo sa vitamina kag mineral beneficial sa aton sa nga brain kag may ara sa protina hindi lang sa brain kundi sa muscles naton may ara sang benepisyo. Kagabi niyo kung na no Ang isa ka mahimo gali naton nga pabor sa aton sir nga utok, sa aton sir nga memory, among pagpasilak sini sa adlaw. Tungod, pinaagi sa pagpasilak sa adlaw, maproseso sa aton sir nga lawas ang vitamin D. Especially, kung kulang ka sini sa vitamin D, isa ka rason, kulang ka sa pagpasulod sa imong sining lawas, pinagi sa mga suplemento, or kulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang aton sining brain, may ara sini sa ginatawag vitamin D receptors. Ang manubo sini nga level sang vitamin D sa aton sining lawas, ang ginaangot sa brain fog, slower thinking, poorer memory performance. So kung nagamaripaton ka nagalidira, no? Medyo nag-aang-ang ka na kung kaysa sa imo sa paghambal, nag-i na paminsar mong next ni mo sa ring word nga pag-istorya o kung ipag-hambalon, ayan, nagkulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. More ka indoors, more ka atubang karon sa imo dring gadget, nakulangan ka sa vitamin D. Samantala kung makorek ka rin na to ng deficiency nga, ino, makabulig para nga ma-improve ang aton sa ring ginatawag symptoms nga manutaran kag ma-experiencehan kasubong sa ning pagka malipaton. That's why, no, sa mga tao dere, especially ang kulang sa oras sini sa pagpasilak sa adlaw, o kung ang iban sini hindi magpasilak sa adlaw kahit maitom, kanugon sa moisturizer, kanugon sa isang sunblock o kung ano pang ginabutang dira, no, iban sini pangitaong ginilang mataas pagyan sini nga SPF para kung nga hindi madamage ang ilang sini nga panit. Pero na-deprive magiging kita, no, sige na tawag beneficio sa rin sa silak sang adlaw. Dapat bulo balance mo na, no, sa aton sa mga tagparamati. Pero ari, way kagit perdihon sa rin kung magtumarka sang premium D3 capsule. Kapin pa kung manotis mga doon naghihina na gimanang imo sa rin nga memory. Kagkabalo ka nga hindi bastante magpasilak ni mo sa rin sa adlaw, manami, magtumarka sang premium D3 capsule para mabuligan ang aton sa rin nga memory nga mag-function sang maayo. Uko ng brain nga mag-function sang maayo, hindi maglala aton sa rin pagkamalipaton kag manami ko ni upod pagid naton sa pagtumarsari sa Sunthone Plus Gold capsule. Kag ang isa diri sa concern naton, since nga ang vitamin D is fat soluble vitamin, paano maabsorb sa aton sining lawas kung mag-inom kita sa isang premium D3 capsule? Ang aton sining premium D3 soft gel capsule may upod na siya nga good fat, hindi lang isa kundi duha. Amo ni silim lang not one but two good fat nga ari diri sa aton premium D3 capsule, ini sa forma sa ginatawag VCO, virgin coconut oil, kag sa moringa oil nga dagaya sila sa mga ginatawag nutrients, sustansya, good fat nga makabulig sa aton sa lawas, kag makabulig para maabsorb kag maproseso sa lawas kag ini mauyang ang vitamin D. Kag ang manami pagit sini bonus pagid kung nagkakaon ka sa mga pagkaon sining may mga fat soluble vitamins pagid, like vitamin A, vitamin E, kag vitamin K, as well maabsorb nimo ini. Kay may ara kasang premium D3 capsule na gintumar nga may upod ni nga good fat nga makabulig proseso sa mga fat soluble vitamins kasubong sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Kagkabalo-balo ka mo sa aton sa mga tagparabati. Sa mga Facebook Live viewers naton nga may ara gani sa isa ka bitamina nga makabulig para sa aton sa nga memorya, especially, no, sa ginatawag general brain protection. Pero ining bitamina, unfortunately, way nagaproducer nga aton sa nga lawas. Pero dagaya man niya makuha naton ng sources sa aton sa palibot. Ara sini ang mga prutas like bayabas, dagaya gid ni sa sining bitamina, bell peppers, pila sini ka mga utanon, may ara sang vitamina C. O kun vitamin C, water soluble vitamin ini siya nga kinanglanon sang aton sining lawas, especially pag abot sini sa protection sang aton sining brain, tuod ginabuligan niya nga maprotektaran ang aton sining brain batok sini sa oxidative stress, gina suportahan sini ang neurotransmitter production, gina maintain sining overall nervous system health. So, butang balance ni, isa sa manutaran mo kung kulang ka sa vitamin C, ang memory kag konsentrasyon mo sini ang apektado. Pero, kung madugangan, gali na to ng pagpasulod sa vitamin C, kapin pa kung hindi ka pala kaon prutas, hindi ka pala kaon sa isang utan, pinagi sa pag-inom sa Sunthone Vitamin C, mabuligan nga ang memory kag ang concentration naton mapreserbar kun maprotehiran pinaagi sa pagpasulod naton sang vitamin C nga ara sa gitawag Santhone vitamin C nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw kag isa pa gid sa isang bintaha sang lit nga sodium o kung na gitawag sang lit nga ara sa gitawag alkaline ang aton sa nga vitamin C hindi sa makapa hilab sa aton sa nga atyan. Kag manami pagdating ang epekto, abi na kong nano kuni upod naton ang Santhone vitamin C sa pagtumara sa niya sa premium D3 capsule kag Santhone Gold Herbal capsule pag abot sa aton sa nga memorya. May nagafeed sang nutrients na kinanglanon. May nagabulig protect sa aton sa nga kaugatan para manami ang blood circulation. May nagabulig balance sa aton sa nga blood sugar para ma-feed ang aton sa nga kinanglanon sa brain. Kami nagaprotect sa aton sa nga utok sa pangkabilugan kung ginaupod naton ang Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kung sa aga sa ni kag sa gabi para malikawan naton ang madasig na pagkamadipaton kag kung nagalipat-lipat, maka-experiensya ka na sang medyo nagalipat-lipat ka, hindi inikinaandan sa imo, magtumar sang Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Sa nagipin namang kot, kung din available, sa rang ini mabakal sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dalagko, magagmay sa nga butika, available gito ni mga food supplement nga gina atalakay kag gina-discuss na ton diri nga may benepisyo sa aton sa nga ikayong lawas. Damo sa mabenepisyohan sa aton sa nga lawas, specifically nga istoryahan na ton about sa aton sa nga brain, about sa aton sa nga memory. Pero kung makalagaw ka mo dira sa Mercury Drug Store, pwede ka mo kapamangkot dira or makita nyo magandang naka-display na dira, no? Ini mga product na Ultimate Trio na ton, Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhone Vitamin C. Pwede makamamakabakal sa niya sa Rose Pharmacy, dira sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, o kung sa generika, sarang nyo man inima bakal. Pero kung dalimbawa, may tiyempo ka mo, nagalagaw-lagaw ka mo dira sa syudad sa Iloilo, sa mga taga-city proper mismo, o kung sa mga Iloilo City District, or sa mga kabanwahanan, ano, makakadto gani ka mo dira sa syudad sa Iloilo, pwedeng-pwede ka mo makahapit dira sa Yes to Health Wellness Center. Anong bintaha kung maghapit ka mo dira? Available dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mga proven and tested and FDA approved nga mga produkto. Magluwas nga kung may concern kamo sini sa inyo ikaing lawas, libre kamo nga makapamangkot dira sa ila dira nga alternative medicine consultant. Libre ang konsulta dira. Libo may ginabatsyag ka, masiling ka, "Dok, anong maayo sini nga dapat ko kauno? Anong maayo sini nga dapat ko likawan?" Or nga ang kadugay sing ginabatsyag, "Dok, nagabalik-balik ina kag iban pa nga mga detalye, iga id-id o kung may id-id nga tudlo ina sa inyo, giyahan kamo para nga ang posible nga mga causes pag-abot sini sa ginatawag mga sintomas nga ginabatsyaga ninyo ang maamat-amat malikawan kag ang pila sini ka mga bagay nga kinanglanon himuon amat-amat maadapt ug ma-adjust naton nga tonto gadingon para madasig kita maumpawan sa aton sir ginabatsyag. Kag isa sa approach na dira no pag-abot iya sa nutrisyon, tudluan kamo sa nagakadapat ninyo nga kaunon, dapat ninyo likawan amo man ang mga ilimnon nga mga dapat kag hindi dapat imnon para madasig kita maumpawan sa aton sa nga balatian. Actually, yung libre nga konsultasyon dira alin Domingo hasta Biyernes, alas 9 takna sa aga, open na ina sila. Pero sa mga taga siyudad sang Bacolod, taga Negros Island region, pwede ka mo direkta man makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid ni sila sang Marayo Bangka. Damo nagapasalamat no dira sa Bacolod kasi malapit na lang sa ila, direkta nila nga mabakal dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magluwas nga available pag din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. May naman kot sa aton ano, tido ko ay man ko yung problema sa memory. Pero pag abot iya sa coffee, Santhone Gold Coffee Mix ang akon iya na sawaan. Pero panalagsa, nagainom man ako sang Premium D3 Coffee Mix. Kahit namit man sila parehas dok, pero masaho ko ang Santhone Gold Coffee Mix. Kapin pa, kahit doon na notice ko, manami ang resulta sa akon sa nga panit. okay lang baladok adlaw adlawon. At rin notice sa mga nagainom iya sang coffee isa ka adlaw o kun isa ka ilimnan sa ningin di mo mapainom sang coffee ang iban do makuan mo. Termino sang kilala ko sang do no madlagan mo. Kundi makainom sang coffee. Actually ang kapinasahi sa pag-inom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kay kung nagainom ka sa ni, may benepisyo hindi lamang siling na napasudlan mo sa mga utanon kag prutas sang imo sa nga lawas pinagi sa pag-inom sang coffee. Kati may ara sa sang masustansya sa nga mga sangkap eh. May mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Kagiban pagin sa nga mga sangkap, may ara sa sang dugang ang pinasahi nga beauty ingredient. Amo ini ang ginatawag collagen and glutathione. Ti ang collagen nga da nagabulig na parang aton sa mga joints alisto, hindi makabatyag basta-basta sa pagpalanakit, nagasapnot ang aton sa pamatyag, tungod afektado darang aton sa mga lanit-lanit, ano? Kag ang glutathione naman niya nagabulig para magnamin pag-function sa aton sa mga liver, para nga maglimpyo sa aton sa mga lawas, ngang isa sa efekto sina naganami aton sa mga panit. Kaya kung nagakulang kita sina, tiara ang joint pains, discomfort, ara sa mga pagkurinot sa aton sa mga panit, pag-dry sa aton sa mga skin. Ambal sang kilala ko siya, Dok Nami, gima ko naga Sunthorn Gold Coffee Mix. Doon naga, doon makaulumol ang panit. Inatungod sa collagen and glutathione combination, magluwas ba sa mga utanon kag sangkap nga present dira ko na muna ng aton sa ginainom. That's why ginahambal ka rin nato niya kon Sunthorn Plus Coffee o kon Sunthorn Gold Coffee Mix ang aton sa nga coffee, nag-cafe ka na, nagtahom ka pa. Pero sa imo ya kung panalagsa nag-inom ka sa premium D3 coffee mix, kasi nasawaan mo man, ti okay lang man ina gihapon. Pero kung nalibawa, ang isa sa nga imo concern, gusto mo nga bisan paano mabulig-buligan ang imo sa nga insulin sensitivity. Nga hindi sini magbating gilan no, ang aton sa nga cellula sa insulin para nga malikawan na ton eventually kung pala abuton ang type 2 diabetes. Kung na magpangafe, naging man lang kita, kung hindi ito mapunggan, kung hindi ito malikawan, hindi magpangafe, try na ito ang premium D3 coffee mix. Ang Sunthorn, halin sa mangustin, kag ang vitamin D3 mismo, nagabulig ni para ma-improve ang insulin sensitivity. Kag kasubong sa premium D3 coffee, I mean, kung kasubong sa Sunthorn Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, tigin gamitan man inisang stevia para sa iasininga pampa at tamis. Pero kung gusto ka mo sa nino sa aton sa mga tagparamati, isa ka kafe nga tuman ka masustansya, dagaya sa protina, protina halin sa balunggay, protina halin sa rin sa spirulina, protina halin sa rin sa soya, diri na kita. Tilawa na ito ng Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix, pwede ini sa kabataan, pwede sa may mga edad-edad na. Kaya nga man, kung kabataan, isa sang focus o kung isa sang ginatawag lagas aton sini magnami ang memory. Mayara sang lecithin nga nagabulig pa nami isang memory. Kag siyempre, hindi man magpaulihi, dapat ang mga may edad-edad ang memorya, dapat as sharp gyapon samtang nag-edad. Pero ang punto lang na tonting kabataan, nag-eliskwila, damo sa mga task na ginahimo, pagtuon, memorize, makabulig ng lecithin. Pero sa mga may edad-edad na, maglas sa lecithin, may ara pag din sa ginatawag flavonoids, may ara sa ginatawag phytoestrogen, para nga mabuligan yung mabalanses sa ang mga imbalances sa hormone, especially sa kababainhan, samtang nag-edad. Kagiban pagid yung mga benepisyo, benepisyo sa aton kurason, benepisyo sa aton blood pressure, kaugatan, hindi basta magtaas ng cholesterol, triglycerides, kag iban pa. Kag pagpabakod sa aton sa nga maskulo kon muscles tungod sa natural protein nga ara diri sa kada higop naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix nga available man diri sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo sa nga lugar. Pero sa mga nagam-message sa aton nga ang problema nila yan, hindi makatulog maayo, kadaw disturbo bala, nagadinguo kang tiyan, hambal sa kilala ko, sino kundi ko yung tiyan, hindi matigab man ako, hindi man ako ka-tigab, nagutom ako nga, why man ako singgana magkaon, ano ang pwede ko mahimo dire? Isa sa suggestion na ito, dira, ang pag-inom sila isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang Sunthorn Gold Herbal Tea, nagabulig pahawan sa aton sa nga sulok-sulok sa aton sa nga tiyang, ano, puno bala sa hangin. Ang iban sa tungod man sa kabalaka, mamala, tungod man sa pulaw man. Ang pulaw, kung kulang ka sa tulog man, hindi man mayong kondisyon sa mo sa nga tiyan. Kagti, ang balong tanagin man, sino man mayo tulog sa kung hindi man mayong pamatsyag sila sa nga tiyan. So para mabuligan, ano, na mag-relax aton sa nga tiyan, mabuligan nga Why disturbo ang aton sini panghuna-una pawensaron sa aton sini pagtulog tungod naman nami aton sini pamatyag. Try nyo tumar sang Santhon. Kung try nyo inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Kung gusto nyo sa gabi magnami nyo tulog 1 hour before bedtime ang pag-inom sa nisang Santhon Gold Herbal Tea. Pero kung gusto nyo man yung inom sa aga o sa udto, why man sang kontra tiempo. Available man sa mga butika, hagparmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Dokod PM, dako ginang bulig sang Visinex Plus capsule sa akon. Kaya doon nagadubli baladok ang panulok ko sang una, permi ako nagapulaw, tapos nagasigarilyo pagid. Pero sa nabatian ko sa program nyo, nga mag-try sang Visionex Plus soft gel capsule, tapos amat-amat ko na dok buhin ang sticks ng sigarilyo ko, inom damo nga tubig, tapos nagtulog na ko sang temprano. Dako gid ang nabag-o sa akon sininga health, hindi lang mata kundi nagnami paman, nagnami man ang akon pamatsyag dok, why na basta nagaalay ang akon sininga likod. Pila ka times dok ang imnon ko, kay nag 1 month na ko nga 2 times a day ang akon sininga pag inom. So kung manotis mo nga daw hindi bagid tanto ka kondisyon ang imo sininga panulukan, so dira ka lang gyapon sini sa twice daily nga pagtumar. Kati ginapasudlan mo iya sang dugang nga lutein, siya santhin, beta carotene nga vitamin E imo sini nga lawas mo kag ining lutein kag siya santhin ti nga serbig dani iya nga beneficial, kati direkta sila nga nagapanghikot sa aton sini nga mata. Abi try abi for like a couple of weeks more nga twice daily, or depende kung halimbawa hindi pagid da sila nga daw satisfied ka sa imo sini improvement nga mabatyagan sa imo sini nga health, especially sa imo sini nga mata, pwede nga twice daily lang gihapon. Hatag lang ka feedback ano sa ato, no? Depende sa imo sini nga mabatyagan para nga mahatagan naton sang advice o kung guide pag-abot sa adjustment sini sa kung pila ka kapsula gihapon ng imo sini nga tumaron. Kung hindi gani, machimpohan ng mga kadto ka dito. Ngayo, sini sang lugang pag-inagaydan sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, or libre ka man nga maka-message dari sa aton sini nga agritawaga text hotline, or diri sa aton sa nga Facebook Live para sa imo sini nga concern sa imo sini nga mata, especially ano sa aton sini mga tagpanamati, kung ang problema nyo ay han mga rashes, mga katul-katul, kadugay bala magpali o kung pabalik-balik bala kag tidugang pa naton diri ang pagpangalisngaw sa aton sini nga panit kag hambal sang kilala ko sa dok, daw hindi man kaaya-ayang akon sa nga panit, daw hindi gid sa manami sini tanawon nga ka dry man nga naga kolorinot man, anong himuon ko kapin pagid sa isa naton sini ka texter. 30 ang iya sa nga edad, babae, damo punggod siya sa nga likod. Ano ko nang masuggest naton? So number 1 natong suggestion sa dito, Mars and Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Ayan, may mga imbalances sa aton sa nga lawas. Pila sa ni among ginatawag nutrients. Ang zinc, kung kulang ka man sa ni sa zinc, isa man sa ginatawag resulta sila. Ang pagtulubo-tubo man sang punggod sa aton sini nga parte sang lawas, magluwas pagid abi sa mga imbalances pagid sini sa hormone. So pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, makabulig ano, especially sa punggod bala sa lawas ya, hindi sa guya. Pagkatapos pwede gamitan sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Abi, sa aton sini mga tagparamati kasi mga nag-message sa aton, kamay amo kamo sina nga concern sa panit, pwede nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap. Pero kung guya, pampahamis, may mga dark spots sa dira, pinalihan sang punggod o kung mga kung ano man nga mga parte sang kung ano man nga mga concern naton sa guya, dira gusto naton pahamison no, ang iya sa nga color para hindi magkambang-kambang, may brownish, may dark brown, may daw light brown, may doon di maintindihan pala kung kaisa no, mismo ang may lawas daw hindi naman gani gusto magpang-espiyo, bal sang kilala ko siya dok, gusto ko lang espiyo ka may filter always. Try nyo gamit iyan no sang Clear Skin Herbal Soap. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap may ara sang glutathione, may ara sang kojic kaya makabulig ano, pahami sa aton sa kutis, pantay-pantay nga color blasari sa aton sa panit sa guya. So kung gusto ka nga daw Sa lalaman na lang gid sa guya, i-gamito naman sa imo siringa liog pagkatapos pwede man magamit sa imo siringa butkon. Kag try nyo man nga patinirot tiniraman, kung nagapaligo ka mo, nagapailamos ka mo, try nyo man bisan 1 minute man lang patiniron sa inyo siringa panit antes siringa bunlawan. Pero sa mga nag-message sa aton, ba ang kambyo-kambyo sa klima, dok, nagapasakit gid man kuno sang joint, kung magtugnaw, gasakit iya siringa tuhod. Actually, ang aton lawas, among may problema, hindi ang klima. O kung hindi ang weather, ano? Pagbaylo-baylo sa klima. Pero kung nagasakit ang imo sining tuhod, antes ka mag-inom sinis ang pain reliever, kaya nagpamangkot na rin, no? Kung ano ko ng pain reliever, masuggest na ton, diri kita anay sa simpleng pagbanyos-banyos. Ayan, madala pa man ina sa pagbanyos ang Sunthorn plus herbal oil. Hindi tanay magdiretso sa pag-inom sa pain reliever. Try tanay mga ginatawag physical manipulation. Gamay nga mo ng masahe. Siyempre, alalay lang ha. Kasi kung nagkasakit nga rin, karong tugmukan o pag-inom, karong kundin adugangan. Pero gentle nga pag-uluhap-uhap sini, mo ng masahe sini, banyos sini sa ginatawag Sunthorn plus herbal oil. Kaya yung peppermint oil nga sangkap niya sini, base sa Department of Health, makabulig din nino sa nagasugod niya para nakita, para ma-all sa ton sini nga kalawasan. Pero kung araya, kung tapos mo na nga na gamitan, kadamo as ang nabuligan sa nga ang mga palanakit sa lawas, pala mo ipoy palang alay na remedyuhan, na solusyonan ha. Pero sa imo iya, kung daw hindi makaya, pero testingan mo na iya, antes ka mag-proceed sa sa pain reliever. Kaya kung hindi gin makaya, te pwede ka makatumar sa rin sa cess the pain. Kaya cess the pain, yun iti pain reliever, ini nga makabulig para sa mga sakit sa tuhod, kami mga arthritis, rheuma, sakit sa ulo, even sore throat, ganino, sakit sa likod, sakit sa hawak, sa mga ginasuot sa trangkaso, dira nga nagapinot ang pag-inhawa, sinig ka nagapugok ang ilong, congested, makabulig din ipahawan sa aton sa rin nga pamatsyag. And cess the pain, available sa mga butika, hag parmasya man marapit sa inyo sa ningan lugar, upod man ang Sunthorn plus herbal oil. Ako hindi naging maagwanta, amunang always na ton nga reminder sa inyo, hindi na kita magpaanad sa ton dagalingon na gamay lang ang sakit karon dayon ta. Tumar o kunduom sinisang pain reliever, kahit ibugat man ni saton sa ringa atay, bugat man ni saton sa ringa kidneys. Pero kung kinahanglanon gid, dira, ma-recommend na kontra yung pag-inom sang cess the pain. Kag sa nag-message dari sa aton, ano, dok, ang problema ko iya, sang una, no, okay man ang akon sa nga performance. Subong daw, nagabinais-bais na sa kay misis, kapin pa ko mag-overtime, lain na dayon ang interpretasyon. Pero ang tuod-tuod, iya dok, daw, hina nagid ang akon sa nipamatsyag, way na ko sang gana. Ano ang mabulig mo sini para mabalik dok ang akon sini nga? hindi ko lang magbasahon ang imo nga pagkapa. isa ang masuggest ko sini sa imo. Ayhan, kagbasi, kulang ka sa nutrisyon sini, try mo abi tumar sang Sunthorn plus gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C. Kami ara damo naga-message sa aton, hina ila sa nga sexual performance, diri pa lang sa pagtumar sa Sunthorn plus gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C, na umpawan ang nabalik sa ning mayo sa ning arangkada. Ina, posible kag ang mahimo sa nga kabangdanan, nutritional deficiency. Kulang ka sa mga bitamina, kag minerals, mga nutrients. Nga napunan, o kung naislan, kag napasudlan na ton, kung nagagamit kita sa aton sa ultimate trio, nagatumar kita abis rin, twice daily. But specifically, may iban abing tuman ka stress sa kakapoy mangid sa trabaho, kapoy physical, kapoy sa paminsaron, nga nag-afecto sila sa performance, nag-nubo ila sa libido, nagadula ila sa gana. Sino man abi manamian, ano? Bisan sa pagkaon, pa kung huwag kagana, bala, ang balsang kilala, ta, bisan adobo, panadok, huwag kagana, magkaon, hindi ka na matandog. Pero sige, bisan uga lang na. Kung ganado ka magkaon, dok, isa ka bandihado, dok, kinuyaban lang. Amo man sa aton, sa nga sexual performance. Kung nubo, gani aton, sa nga libido, ang sex drive naton sa nga afektado, dula aton sa nga gana. Pero kabado bala ka mo, nga may isa ka suplemento, nga ining suplemento nga damo nagahutik sa aton, dok, pwede na mo-order online. Pwedeng-pwede gid mo-order online ang Turbo Dietary Food Supplement. Pangitaon nyo lang ang ila sa ring official store. I-type nyo lang sa inyo sa ring Shopee or TikTok account ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ng official store nga pwede ka mo maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for men, kag iban pagid sini nga mga produkto or tanan nga mga produkto sa isang Yes to Health Incorporated. Kaya nga aman nga makasiling kita nga makabulig ini sa mga nawad-an gana, nawad-an pwersa pagabot sini sa sexual performance nga iban sini na hulog lang gid sa kaawayon ano nila no kay tungod nga ti madudahan pa ang iban sini nga bana madudahan ayan maginarimitan nga iban o kun maginhapitan. Pero ang tuod sa naya huwag naging gana, huwag naging pwersa, huwag naging nabilin, drain na tungod nga may imbalance sa hormone. Isa yung ginahimo sang Turbo Dietary Food Supplement, buligan niya mabalanse ang libido. Kung mabuligan niya mabalanse ang libido, amat-amat balik ang gana, buligan niya magnamis niya ang blood circulation. Kaya ang balon gaman na to ang erection nakadepende sini sa good blood circulation. Amat-amaton bulig, balik ang aton sa nga puwersa. Tiko na amat-amat galit mabalik ang puwersa karon, amat-amat nami sa nga blood circulation, amat-amat patawhay ang aton sa nga panghuna-una nga stress karon, amat-amat pukaw ang aton sa nga gana. Especially kati may ara sa ginitawag pang balanse sa libido. That's why, sa mga nakagamit sang turbo, no, dietary food supplement, makasiling na siya, Dok, bisan 10 minutos, miyadron takin na. Okay na yan, hindi na ako maghandom, santang tatlo kaadlaw ng efekto. Pero may ibang gidabi nga gusto nila, no, na ginatawag lasting effect. Kagun may mo palang makabawi, no, sa ila sining mga pagkulang, sa ila sining obligasyon, sa ilang partner o sa asawa, diri sa bata, no, pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutes, santesri ang sexual activity, makabulig amat-amat pabalik sang gana, makabulig amat-amat pabalik sini sang puwersa. Kag-available man niya sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Pero doon nabuhin-buhina na nagpadala sa akon sa nipabakal sa butika kasi online na sila nagpabakal. Which is readily available gita, no? Sa TikTok kag Shopee. Hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Well, since nga lang alang na naman ang aton sa ringa oras sa aton sa ringa pagpangalagad, sa mga nag-message bala sa aton diri nga way nato madangatan sa pagbasa, but abangan nyo lang sa masunod naton sa ring edisyon kay pagbasahon nato ng inyo sa ring mga pamangutanon on air. Ang iban sa ginareplyan man naton pinagi sa sa text sa mga naga-private message diri sa aton ti ginareplyan man naton, gina-chat man naton kag ginadugang pangayuan dugang sa mga detalye para makahatag kita sa isang nagkaigo ng mga question kung ano nagkakadapat sila sa mga complain o kung mga health symptoms. Sa mga nagaupod sa aton na, no, sa aton sa mga XFM station sa Bugo sa ring Isla Sang Panay, Caribo, Rojas City, Antique, Bacolod City, kag Negros Island Region, and of course diri sa Iloilo City. Thank you good sa inyo sa pagpakigupod sa aton sa ring programa. Ay si Ma'am Catherine Beloso, Ma'am Catherine Beloso, di nagaupod sa aton, ano? Sa aton pagpangalagad, diri sa The Secrets of Health. Subaybayan ang masunod nga talakayan para sa dugang pagid naton sining mga kaayuhan nga pag-aistoryahan sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagpakigupod nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
8: XFM.
13: Patroba mo.
12: Exciting.
14: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
15: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
16: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
14: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong

0: Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung matakon at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM,
12: sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, Las Dos, Cinco.
1: Extra Drive! Extra Drive! Kada Domingo sang hapon, upod si Katropang Era!
2: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa Extra Chug-chugan? I mean, tugstugan! Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako lamang eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Na-notice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa kinabala si Extra Kaldagan. I mean, laygayan.
6: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
0: X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Extra, sa Chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan, may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: 8 o'clock, good afternoon semua. Kita pada tenaga pemati nak ketuta ke CX FM 100.7 Raja Patrol Ilo-ilo ang ketra pemo. Good afternoon, good afternoon. May ayat nga hapon semua ketra pada tenaga upod sa atin this afternoon. Mga ketra pada tenaga pemati nak ketuta sa aton nga program sabong nga hapon mga ketra pa X-rated. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Monday? Uy, grabe siya. Monday na naman pala ngayon. Oh, dasig lang gid yan, oh. Pero dasig lang, Monday na naman. Wala lang ang balaan. Oh, take good afternoon sa mga katropa na naton nga nagaupod sa aton. Mga nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. How are you mga katropa? Good afternoon sa inyo. Kamusta ang inyong afternoon? Kamusta ang inyong Lunes? Oh, katropang dyan, Zin. How is your Monday? Caring-carry lang ba ang iyong Monday, katropang dyan, Zin?
1: Mm. Oh, Lunes na Lunes. Good, katropang
0: dyan. Lunes nang tayo'y magkakilala.
1: Padayo na.
0: Uy, may kakabalogin kanta ko na ligad sa ano?
1: Sa
0: Christmas party. Ay, wala. Baka mo to. Sorry. Sa di ko na siya ganingin kanta, man.
1: Sa Bacolod?
0: Oh, eh. I think so. Yeah.
1: Grabe.
0: Oo, tapos nalipat ko. Natapos ko na. Tapos may kulang. Galing sa mga inadlaw. Wala sa Friday.
1: Nag-skip ka sa Friday.
0: Nag-ano siya yan. Nag-diretso siya sa ano? Nag-diretso siya sa Sabado. Nung tayo.
1: Nabilin pa yung Friday.
0: Nabilin, yaya. Sorry lang eh. Kasi, alam mo kung sino nag-remind sa akon.
1: Sino?
0: Si Ospa.
1: Ay,
0: Ospa. Ayaw, wala tayo Friday, ha? Ayaw, ba't ko? Ay, tuod. Eliwaton ko. Malisigin na pong ko na.
1: Alam mo na sa'yo, gadali ko yung boss.
0: O, oh, diba? Ayaw, wala tayo Friday. Wala tayo Friday, ha? Ayaw, ati boss, eliwaton ko gusto mo. May hindi ka na daw matingilan. Naku, oh. O, oh, diba?
1: Ay. Tama na na. Well, tama na na.
0: Grabe. O, Lunes na Lunes, mga katropa. Today is
1: grabe.
0: Monday, but we are surrounded by, oh my gosh.
1: Jump-pack na jump-pack.
0: We are surrounded by many negative, ano, news. Ay, may dapat may clap pa yaya. O, diba? On Tacloban, mga katropa, news update, no? Sa Tacloban, may nagluntad nga shooting incident inside a classroom. O, ang munagid na, ano, tuod. Ano bala tani ang ano na ganito tawag disiplina sa ating mga kabataan, mga parents.
1: Oh.
0: Yes, you are a parent,
1: ikaw,
0: of course.
1: Ikaw for parent na ikaw.
0: Ano, ah? Ano
1: for
0: ko?
1: Parent.
0: Ano kaya, Madam Chair?
1: Yes,
0: diba?
1: Madam Chair.
0: Supposed to be sa pagdisiplina sa ating mga kabataan that happens inside our houses or inside
1: yes.
0: the four walls or kung damo man walls sa inyo balay. Tira na nagkatabo mga ketropa. Ang teacher is nag-supervise, nag-ano na lang na siya nag-support, diba?
1: Mm. Second so, parent.
0: Yes, they would be a second parent. Hindi nga sila na sila ya maestra, matudlo lang kag ma-instill sa mga karagdagang knowledge sa inyong mga kabataan.
1: Uh-oh.
0: Pero the parents are the one responsible to mold them
1: yes.
0: and to ano, to syempre pagtudlo sa ila sa maayong paminatasan mga
1: yes.
0: katropa. So, ang ano man ang natabo dito sa Tacloban is hindi siya ka-inspire.
1: Grabe,
0: diba?
1: Kurulbaan. Grabe nga trauma ang nakatag sa
0: What
1: mga estudyante.
0: What if, may katropon dyan, Zin, ang imo bata, bi dito siya ga-eskwela, ano bi ang imo nga ma-feel as a parent? What, ano lang siya, butang talanggit siya for ano lang, for discussion. Charot lang. Bullseye!
1: For the sake of discussion, amo na.
0: Bullseye!
1: For the sake of discussion.
0: Yes. Oh. Okay, what will you do if your ano, if your child is studying sa school kung sarili nagluntad to ang shooting incident? What would you do as a parent? Syempre.
1: Sigurado.
0: Thank you. Dapat amo na dapat I believe amo ka na dapat.
1: Ah, okay. Dapat ano gid jagali?
0: Yes, amo ka na dapat. I believe I am a parent. I believe I can fly.
1: Then di mo na ano man.
0: Sige be, what will you do katropan Jansen and what would be your reaction?
1: Siyempre, ano gadya eh, bilang parent gadya katropang era. Siyempre, una mo gadya siguro nga paminsaron sila kung kamusta ng imong anak, di ba?
0: Yes.
1: Ang imong bata. Kung abi ko nakagwa siya to or ano abi may
0: is he safe?
1: Oo, safe siya abi. Daw mo na, di ba?
0: Siyempre ang una, wag ginang panumdumon kabay pa nga hindi to akon bata, di ba? Daw salaman nga pa mo yun mga iya lang sa iban nga bata. Pero ti siyempre sa mga muna nga sitwasyon, sino man binga ginikana nang gusto nga ang mabutang gusto. Sa ano sa ano
1: ital, na gani?
0: Oo, ang iya nga mga ang iya nga kabataan or sa ano, sino man gusto nga ginikana nga mapahamak ang kaniyang anak, di ba? Yes. So siyempre wala gid. And feeling ko mas strengthen pagid sa mga schools no ang pagbantay or ang ano bala ang hugo ang ilang nga pag-monitor sa mga ginapangdalasang students if that is an educational tool or makabulig sa ilang nga pagtuon, makabulig sa ilang mga activities, ang mga school related lang ang mga kagamitan. Amo na natani ang pahanugutan, di ba? Anong pulos sa mga school guards naton, di ba? Amo na siya ganing again nga nag-hire ang aton mga eskwelahan sa mga guards to ano, to safeguard and syempre to monitor the students kung na ano ang ilang mga dala, kung may mga nagaligoy ng mga students, di ba?
1: Galing ang iba na be, especially
0: Balaan Manila magpaano, Balaan Manila magpadiwot. Oo. Ay grabe, saan kayo kumukuha ng break? Kung sa mga wala pulos, kapadihot ka mo, pero kung sa inyo mga leksyon, wala.
1: Sa una, sa, kumbaga, mabalitaan mga tungkol tropang era, usually sa ano mga school shootings, kanyang kalabanan sini sa ano sa Amerika.
0: Mm-hmm. Yes, oo.
1: Diba? Mm-hmm. Daw halos kahit every
0: atuya,
1: week.
0: Atuya, although mga minor, ginman sila ya, pero atutuya daw... Abot ado ini mo mahambal nga paryogi na di sa aton nga like ang mga estudyante kita mo na mga war freak and no mga siga na bala kita mo na
1: ang iban guro ga ano lang like ilngaway lang sumbaganay sunlog
0: oh most of the schools na mugina sa nga sa Israel nga eskwelahan nga wala may nagsumbaganay man di ba pero ang pag ano ang pag
1: tiro
0: is daw kagrabe ginaiya nga ano ya do dira ta maisip na grabe 15 years old pa lang pero muna nang ilang nga ano muna nang ilang ang mga mindset like kung hindi nila makaya ang pambuli or feeling ko pang sunlugan ay guro sang magtimbang guro nga mga grupo-grupo guro at no like kung hindi na nila ya matake ya or hindi na hindi la sila ya kasarang sa ano sa word war maano na sila ya ano na sila ya ma-jump into amuna na
1: kapin pa kung may access sila be like sa pusil or sa
0: pala mo ko tanong din sila nagkuha sang pusil diba din sila nagkuha sang pusil or sino or may nag-provide bala sa ila sang pusil paano nila napasunod sa eskwelahan din sila nagkuha sang ano sang mga bala
1: na
0: kahit pila to kabilog nga daan ang ano ang napatay and may pila pagid kapilason so hopefully no ang mga pilason to is makarecover and yes. Ano kahit no information to nagdugang pagid ang ano ang
1: although,
0: number of
1: apat na yata
0: ang number of ano
1: deaths
0: ano man ti ano ni Bisha kabay pa nga wala na isang may matabo pa nga amo na kahit hindi lang siya naga-endanger sa ilang mga kaisig sa ilang mga isig ano isig ka mga ka-estudyante or like their fellow students hindi lang siya ano hindi lang siya naga ano bala naga-hinder sang naga-pa-delay sang ilang nga pag-eskwela or sang ilang nga school calendar but also naga ano man naga-create man siya katropang jansin sang trauma diba?
1: Ang iba na bika sa league siguro katropang era nga ti kay
0: hindi sila mapreso?
1: Oh, hindi sila mapreso.
0: No! Ngayon, mga katropa, pwede mapreso na. Ka na. Mm-hmm. Oo, yes. If you are fully aware of what you are doing, if balaan mo nga sala ang ginahimo mo and balaan mo nga krimen ang ginahimo mo, te,
1: pwede na.
0: Pwede ikaw mapreso.
1: Yes.
0: Biskan 10 years old ba lang, katropang Janzin, if you are fully aware, di ba?
1: Grabe nga.
0: Di 15 ano, years old na to sila. Di ano na gid-i? Ano na siya? Na form na to ang tanan nga ano, tanan nga parts of their brain. Di ba? Ano na lang gid-to ang kulang? Maturity.
1: Yes.
0: Oo. Pero form
1: may buot,
0: na gid-i.
1: Pero wala, hindi ano.
0: Oo. May buot, pero...
1: hindi pa mature.
0: Kulang-kulang.
1: Daw muna bala.
0: Oo, daw muna. Amo na gani, no? Amo na gani kihanglan sang guidance sa mga ginikanan. Kamu mga parents. Yes, ma'am. Kamu mga parents. Parents. That is your responsibility. Do not include me, okay? I am not ready.
1: Pero di ba usually di ba katropang era if ever halimbawa bisan hindi man siguro anak mo no or hindi man ibi bisan hinablos mo na lang or like kinala mo na lang
0: basta family member mo or hinablos mo or pakaisa mo manda or whatever kung basta ano ka like nakita mo sa lang ila ginahimo.
1: Yes.
0: Although nga balaan mo dumalain ang buot nila kung sa ngayon mo. So yagyapon mga katropa kay ti syempre malay mo maka ano man makabulig man ang imo nga pagsaway sa ila.
1: Nah.
0: Or at least 'di ba nga like nakabulig ka sa pagtapna sa kung ano man ang mga malain nga paminatasan nila.
1: Oh.
0: 'Di ba?
1: Pero amo to based sa initial
0: kagrabe, grabe, 15 years old, amo na sila magdumot. Like, may mga, ano na sila, may mga killer instinct na sila yan.
1: Oo, pero ang initial to katropang era, though, about yata sa bullying.
0: Oo, gani, amo na gani. Ti, amo na gani ang balta. Like, hindi ka na yung maka, hindi ka na yung makabato sa word war. Di ka syempre, words man, di ba? Tapos, ano?
1: Siguro ba si, why man kita ga-assume, no?
0: Why patabi ka nakabalugid sa ang tuod-tuod, ang root cause or ang motive about sa nag-natabo kahit the ongoing pang investigation sa mga kapulisan and also sa ang Department of Education. Pero ti, kabay pa lang, kabay pa gid, no, nga hindi na magdugang ang number of deaths, mga katropa. Ay, tida mo, tuda ng mga nagkalapilasan. Kag syempre, ipaidalom na sa psychological, ano, assessment.
1: Assessment nila.
0: Oo, ang, ano, ang mga estudyante.
1: Mm.
0: Kay ti, syempre,
1: kung ikaw... Ang ibang guruton, di na magbalik.
0: Ay, feeling ko, gidya. Oo. Kita mo na sa video nga nagasalinggitan. Nga, no? Like, ara lang da sa sulod sa classroom nyo mismo, ang suspect. Ara sa tubang mo. Tapos wala ka balo kung maigo ka or hindi.
1: Mm.
0: Nakita ko to sa picture, may babae pa to mo.
1: Oo.
0: My God, if you are the parent, anong himuon mo, be?
1: Grabe nga, trauma. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga ginikanan man mismo.
0: Kag also sa mga teachers.
1: Kag sa mga teachers.
0: Diba? Ngayon sa mga katropa natin ha, atong panumduman ng atong mga kabataan nga, kung may mga problem sila sa eskwelahan or like mga kontra-kontra, no?
1: Mm.
0: Ano gid sila dapat istoryahon nila ang ilang mga ginikanan or diretso sila sa maestra hindi nga resolbahon nila nga within their power kag himuon nilang muna. Diba? Katropang Gen Z.
1: Oh, kaya ang iban, why win kita ga-assume, no? Pero siguro ang iban, mahamba, labi nga, like, kung ginabully sila sa eskwelahan, mahamba nila lang mga kabataan nga, ti, batuin mo hindi ka mahadlo.
0: Amo na biyang iban ng mga parents, gamal, batuin, aring, ano, aring, pusil, dala to.
1: Ano na, gaslighting. Diba? Gaslighting.
0: Gaslighting. Okay lang kaya kung sa mga ano lang ang like baisay-baisay lang kahit di batuang matuan di dapat batuan magin man pero kung mga physical na yan dapat hindi na maglabot sa physical diba dapat before maglabot sa physical dapat ipalabot nyo na sa inyo maestra nga amo na yung nagkatabo ma'am amo na yung nagkatabo diba dapat iplastar nyo na pag kainin nyo na pagpadakuon pa kay mante tanawa na bla 15 years old ka sa presuhan ka na yan ano yung mga kaso to Murder
1: na eh.
0: Diba? Ang kaso...
1: Pila ka counts to?
0: Pila to ka counts. O, four counts. Tapos may attempted murder pa rin. Ang murder is non-bailable.
1: Frustrated murder.
0: Ano to, diba, non-bailable na yan.
1: Murder.
0: Unlike homicide. O, basi mamba ka, homicide mo. Homicide lang ako. Kay pwede ko yung makapiansa. But, ay!
1: Pila to ka bilo.
0: O, diba? Amo na mga katropa ha. Para sa ating panibagong kaalaman this afternoon, if you have a, ano na siya, eksperto legal.
1: Sige, attorney.
0: O, diba? Mang Torni.
1: Mang Torni.
0: Nahidlaw ka na sa Mang Torni.
1: Mang Torni ba?
0: Nahidlaw ka na sa Mang Torni.
1: Mang Torni.
0: Mang Torni. Okay. Para sa ating karagdagang kaalaman, mga katropa, another day, another learnings. No? Ano na siya? We are not expert and we don't have... We only have one law subject during college. But this is according to, ano, according to our, ano, stored knowledge. Diba? Murder is non-bailable. Yes. And homicide is bailable.
1: Pwede pa.
0: But we will not tackle if what's the difference between homicide and murder. Okay?
1: Kay basi ma, magkasalaki na
0: dito. Dira lang taasta. Okay? Dira lang taasta. Amo lang kitang amo ni Hibalo. May knowledge kami about sa difference ang dua, pero we will not tackle that. Okay?
1: Budlay na karon.
0: Budlay na.
1: Pero sa ano, no? Ako mismo, katropang era, may ano...
0: May kaso ka?
1: Experience ako about... About sa bullying bala. Diba?
0: Ako ginabully man ko sa sadto.
1: Ikaw, nabully ka man sa una.
0: Sadto eh. Pero ay...
1: Elementary days, high school.
0: Ano lang na yung elementary days? Normal.
1: Mga hampang-hampang ng iba.
0: Normal na yung sa elementary days, like may division sa inyong sa inyong sunod classroom. Uy, hindi pagsapakas yun.
1: Pero...
0: Kay, tawa ba lang yun? Di ba? Isa ay, nunguha muna, balanan.
1: Pero ikaw...
0: Ako yung sadto, wala agad ko yung problem. Yung, hindi ko yung leader, sadto.
1: Pero ikaw, ano, paano ikaw nag-cope up sa mga bullying na bihay, limbawa?
0: Ako, sa bullying, napabayaan ko lang siya.
1: Wala-wala na sa pa.
0: Oo.
1: Ate mo muna.
0: Pero one time, nagtindogid kaya sa, ano, sa classroom.
1: Kag.
0: And I burst out. Ano sa yan? Yung munagid ko. O, diba? So that, nag-stop sila.
1: Stop. Shut up, muna.
0: Ano ko to? Grade 5.
1: Diba? Di ginadaan yung pisa mo, mga elementary.
0: Oo. Diba, you have to stand on your own. Oo. And, ano yung nahimo ko? Why man ko pahilabot sa inyo? Amugin na, like, syempre, out ko ni Hambal. Mukha ti punong-puno ka na. Yes. Oh, diba? And then, amo na siya.
1: Wala sa muna yung mga pag-cope up sa bullying. Oo.
0: Diba?
1: May mga techniques.
0: Ikaw, how did you cope bullying? Did you what?
1: Oh, naka-experience mo ako bullying sa una.
0: Oh, you've been volled.
1: Volled?
0: You volled?
1: Oh.
0: Or are you the volleyer?
1: Ako yung galang bully.
0: Ikaw ba ang bully or ikaw ang binubully?
1: Sa una.
0: Si Katropang John Ray, gusto yan ang binubully siya.
1: Dalain gito.
0: Dalain ko yan. Ikaw, yeah, ginabully ka?
1: Oh, ginabully mo.
0: It's because of your color?
1: Yeah, isa man na.
0: Oh my God!
1: Pero wala, I mean, ano abe, daw, syempre daw.
0: Subong niya, wala na.
1: Subong niya, why na?
0: Subong niya, isa, ano mo ka bully? Bully, kamuda.
1: Eh, di kaysa muna, abe.
0: Nagaano man taguro, no? Nagabatinggilan sa tanggad ako. Ta, I mean, bala niya na maka-effect ng bully-bully, nga na. Uy ba?
1: Arigay, ano na lang, story time na lang.
0: Oh, sige, story time.
1: Diba? Kaysa muna, gimana ka to pang era, hindi pa muni akong dark. Kumbaga, sa mga term, bala, darkest hour.
0: I know.
1: Oo, may ano pag ano sa man, una.
0: May kaitom ka pag sa to.
1: Ambot yung may why na.
0: Tinga, ano ka nagpugis ka sa mo?
1: Hindi sa una
0: pag sa una, be, kay hindi pa nawasa. Tasok pa lang sa una. So, bumikay na wasa na.
1: Why pa sa una sa wasa? Kanti, di ba, kakato ka man sa balay, di ba? Lapit tanto sa baybay. Almost every day na, Laking dagat, gani, di ba?
0: Tapos.
1: So, amo na, sang elementary days, isa gina sa mga ano, factor man.
0: Tingang tapos, iba nga nagapadagat dito, hindi gintanto ka
1: tapos
0: ito.
1: Tapos nagapang ano pa ko yan.
0: Nagapangungkot ko, anay ka.
1: Nagapang scrap ako.
0: Scrap! Bisuso ah. Anay ka, wala ang mga nagapaligo sa dagat sa ito.
1: Kagi man ko na mga muna sa muna.
0: Hindi muna kay Tom si Moa.
1: Amo man eh, mga ano ko.
0: Timan, ti para rin mo man lang gali ka mo.
1: Ti mga kabaro.
0: Akay ka mong tag-iyas ang scrapan, di ba? So, nag-upod ka mang collect sa diba? Ano. Uy, may pera bala sa scrap.
1: Oo, kagi ko na sa una magsunog man ka, ano.
0: So, sa ano?
1: Ang copper.
0: Ano, ano ginasunog mo?
1: Hindi, ang kable sa kuryente.
0: Gintakaw niyo sa streetlight?
1: Oo,
0: abi ko gintakaw niyo sa streetlight.
1: Kita mo na yung mga electric pan niya, guba?
0: Kinakayo mo?
1: Mga copper, mga copper.
0: Ay, hindi. Akit yung hambal, Danny Kong. Hambal yan sa
1: abon. Ay, tanso, I mean, hindi tingga.
0: Diba hambal ni Kong sa Monigad? Amo nang bata ko. Gintrain ko gina sa ano. Parang balaan niya manghimanwa, magdako sa.
1: Abaw.
0: Amo na galing.
1: Halin sa ano, amo nang sa kapigaduhon.
0: Nan. At least, balaan, at least hambal ni Kong na bata na siya ni Kong, guys.
1: Bow?
0: Wala sila kamaloko sino si Kong.
1: O nga lang niya, Kong.
0: Basta si Kong. Hambal niya, hindi ko bigusto nga ang akon bata magdako nga isa ka politiko pareho sa iban nga mga politiko wala ka giimol. Ano pa, hindi sila ka ano, hindi sila maka ano na ganit tawag. Hindi na sila
1: experience.
0: Hindi sila yung makabalo sa matutuod yung gina-experience sa mga Filipino in everyday lives, di ba? Amo na hambal
1: baby.
0: Nila, ang pila to ka 100 pesos makaigo sa ano? One day?
1: Sa?
0: Di ba may araw na 90 TI nga pila ka ang pila to?
1: Pila
0: 500? Bila to? 200?
1: Pila itong mga per meal?
0: Ang bota nga, makaigo na ko no per meal.
1: 500 pesos?
0: Oo, makaigo na ko no for one day meal. Ang muna nga wala sila guys, nakabalo. Kahit ti, ang mga hambalya da ni Kong niya, ang akong bata, gusto ko niya nga balaan niya, kag makaano siya ya, makabalo siya ya, sa pangabuhi ya, sa mga ano, mga kapwa ya Filipino. Hindi ko ya gusto nga akong bata, nga magdako nga politiko. Nga wala sa ihibalo, sa matuod-tuod nga pagpangabuhi sa mga Filipino.
1: Oh, mga nepo baby, no?
0: Oo. Akong bata, yan, hindi siya nepo baby. Ano na siya ya? Oh, di ba? Lain na siya. Amo na hambal ni Kong. Kaya tuod man, di ba, mga katropa? Ang atong iba niya mga politicians, they are a nepo baby, di ba? Did you want to know what is the nepo baby? They are, ano, they came from riches and gold, di ba? They grew up with everything. They may mga na provide na sa ila ang tanan. They have the wealth na samtang bata pa.
1: Yes.
0: Nan. That's nepo baby mga katropa. Wala sila nakabalo kung ano ang matutuod ng mga problem sa ano sa mga provinces or sa mga sa mga pumuluyo. Ang matutuod nga sitwasyon.
1: Sitwasyon.
0: 'Di ba?
1: Ilaya
0: pa an lang nila yung poverty. Poverty is rampant in the Philippines, but what kind of poverty? Wala sila nakabalo.
1: Yes. Sa umuna. So, na-experience naman na sa una, katropong era, di ba?
0: Oo, di ba?
1: Isa sa mga,
0: ba ko kay Kong, ay proud, gid ko yung si Moy, akong kagin pa dako, magid mayo, si katropong Jensi, ang bali, oo, ginapatrabaho ko pa nag-aida sa inyo, kay para matrain siya, bala mang himanwa, pagid. Ang bali, na. Ang bali, sige.
1: Grabe, story time ba?
0: Oo.
1: Natood.
0: Ang bali, provided na taning-tanan sa iya, pero hindi ko gusto magsalig sa, alam mo na sa, hindi ko gusto Amalia nga masalig lang sa akin. Gusto ko nga mag-earn siya on his own. Oh, di ba?
1: Grabe.
0: Kag parang nga balaan yung mga kilatis tawo. Oh, Amalia na amo naging pasulod kuda sa media industry. Amalia na para in case man kung sa ulihi kun siya na mangin kong. Wala ko nagambal kung ano na siya nga kong. Oh, kag kung sino na siya nga kong. Oh. Para in case nga kung mag siya na ang kong. Oh, mabalaan yun na kung paano sabton in case tirahon siya sa media.
1: Datood ba?
0: O, diba? Salamat Kong sa pagbigay ng buhay ni katropang Janzine.
1: Tanituod.
0: O, diba? Isipa lang ah, madalman ka gina.
1: Totoo doon pa na lang ah.
0: O, te. Awan na sa mga katropa nato na choose and vote wisely. Diba?
1: Yes.
0: Parang hindi tayo ma-experience kung ano naman nakaka-experience natin subong. Alright? Alright!
1: Problema?
0: Ay, naku, ambot. Ah, so far, doon mo, giniyang problematic.
1: Natawahay pa doon sa pandemic.
0: Oo, no? Natawahay pa doon sa pandemic. Kaya natawahay pa doon sa election. Mas tawahay pa sa election time. Huwag kaming ginulo ko subong man.
1: Although nga, delikado man doon sa pandemic.
0: Sa election time. Oo, delikado yan. Isang pandemic in our health aspect.
1: Pero at least
0: sa election...
1: Peaceful to
0: sa eleksyon, gahod gid man sila, pero hindi mo ni kagahod. Like to, hindi mo ni kagrabe. Gahod
1: yes.
0: sila, pero hindi mo to kagrabe. Subong niya, gahod, nga grabe. Ay, dayaw. Amo na gani nga, para hindi binikong gusto nga magpareho na ang iya nga bata. Diba? Hindi ako gusto nga magmuna ang imong future nga mangin ang inyo nga mangin ang administration. Ikaw ang isa sa mga mapaguba sa administration. Diba? Amo na gusto ko gidi i-train ako nga bata ah. Para nga siya ang kakampi ng taong bayan. Wow! O, di ba? Oy, good afternoon, Anay. Hamahambal yung mga viewers. Taari naman ang mga,
1: nangangarap ng gising. Lang kami.
0: Nangangarap ng gising. O, di ba?
1: Story time lang kami.
0: Oo. Nalingaw, manggid lang kamuda, pro. Oh, good afternoon sa ating mga kitropong nag-upload sa ating 3X Rated. Hello sa inyo, Tren. Good afternoon, guys, sa mga kitropong natin na naka-tune in sa 100.7 frequency sa ila FM bands. Mga kitropong natin na nagpamati sa ating gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo, Tren, mga kitropong natin na nag-upload sa ating Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol. Bicol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Ay, good afternoon. Mayong hapon. Good afternoon, Sir Reynaldo Abeto. Good morning. Kito, bago lang ko binag-newscast. Nagpungko lang ko to. Nagtindog naman ko. Wala na siya. Daw, nag-newscast ako. Nagpungko lang ko to. Tapos nagtindog naman ko para dire. Hapon, nagali. Grabe naman siya.
1: Malupad lang oras.
0: Kay Ma'am Hermite, good afternoon. Mayong hapon kay Sir Roy Escarpeso. Watching from Barangay Cubay Haro. Oy, thank you ha. Good afternoon, Sir Roy. Mayong hapon man sa kay Sir Jet Hibaga. Hello. Good afternoon sa kay Sir Mayo Katarsang. Ganda na ka ba na good afternoon? Amo man kay Sir Roy Escarpeso. Good afternoon, good and happy. Happy listening sa inyo tonight. Nakamusta ang inyong hapon? Okay pa ba tayo dyan, mga katropa? O, base may mga dugang pa ka mga talamyawon. May gusto pa ka mo mga katropa nga i-greet this afternoon. May gusto pa ka mo nga i-shout out. Mga katropa, i-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimugid nga magtawag o kung mag-text sa ating hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Sa mga wala pa nagka-like, share, and follow sa ating Facebook page. Mga katropa, dali na parang the more the merrier kita mga katropa. Kag syempre, always ka mga updated, always informed sa mga nagkakatabo sa ating palibot, not just here in Iloilo City and Iloilo Province, but also to the whole Philippines and to the whole wild, syempre wild na gid man ang mga tao sa buong, the whole wide world.
1: Gamayan ko lang na sugpunan mo.
0: Ano, Tani?
1: Ang wild.
0: Hindi, kadyano, gano. Hindi, kadyano, wala ako. Hindi ko pala kayo. Hindi lagi.
1: Kasi buwas na, ano ko? Huwai.
0: Sino na pa, huwai ka? Amogi di pagpangita. Amogi na maghambal, si ko nga ah. Ang baba mo na, hindi, gid masaligan.
1: Huwai ka na lang.
0: Pasar ka sa iban nga aspeto sa baba mo dira kagid matabis oh di ba
1: gamayan lang.
0: Ay nako. Oh, good afternoon ha sa mga katropa natin. Dali na mga katropa i-like, share, and follow na natin Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Japet Kabaya, hello, good afternoon. May nayan nga hapon Sir Japet, kamusta ang imo nga afternoon? Salamat sa inyo nga pag-upod sa atin this afternoon. Oh, may mga talamyawon katropang John Zin.
1: Oh, syempre good afternoon gid kay Cap Butch Florentine, and of course kay Kap Pato Kim Sing, and syempre kay Kap Ising Villanueva dra sa may Molo Kapian. Good afternoon good mga sir, and of course sa tulman nga mga katropa
0: sir.
1: Oh, mga sir. Good afternoon good sa atong mga kapitanes tada sa no barangay katropa dira sa Kapihan sa Molo. Good afternoon good, and of course bayan nga pagpamati dira sa di ka may itiri katropang era.
0: Ay amunin na gusgad. Amoning nagusgad, tutunlan ko. Good afternoon, has na mga taga di ka may eatery. Hello,
1: di
0: hello, hello.
1: Di agin maripat.
0: O, pila ni ka spots?
1: Tatlo.
0: Tatlo ka spots? O, sige, kaisa pa lang. Ay, good afternoon, has na mga taga di ka may eatery. Salamat kid sa inyong pag-upod sa aton. Hello sa inyo tanan. Kamusta dang aton nga hapon? Mommy, thank you for the salad.
1: Diba?
0: O, diba? Thank amunin you, thank you, akong tutunlan. Kaya the consistency is 100 over 10. The,
1: diba? Do ano? Do mabitin ka katropang eh.
0: Oo, yes. Mabitin? Nabita? Ay!
1: Ano yun? Do mabitin ka?
0: Nabitin ka pa. Ay.
1: Daw lang gani? Daw lang?
0: Mami, liog lang ko dami ah. Oo, nabitin.
1: Gusto ni katropang
0: Jansin.
1: Gusto ni katropang erang do dako-dako pag...
0: Hindi, oh, ako pa yan, ang gaulos gagi, tutunlan ko.
1: Gani?
0: Oh, thank you, give me sa ano, miha, thank you, give me sa ano na gani tawag. Thank you, give me sa inyo, nga ano buko pandan. Oo, oh, pero may ano, patada, may chicken salad, patada, char. Good afternoon ha, mayong hapon ha, sa mga taga-Dika May Eatery. Oras natin mga katropa, 39 minutes. After 2 in the afternoon, ang oras, kinadulong sa inyo, sang Something Plus Gold. Yeah! Santa Blas Gold, di masame Agustin, ang palayang manunggay garlic at spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Produkto ang makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kaghalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Tandaan, Santa Blas Gold supports health. Mabaka sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kami sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Sur Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. This time mga katropa, mag-pause kita rin for some commercial break, and when we get back atan nga pagatam yawon ang iban pagid naton nga mga katropa nga nagaupod sa aton, and sa iban pagid naton nga mga katropa aton ka mga pag-greet later on. Ganun sa mga katropa natin, tutok lang sa X-Rated kay Man, magabalik pa kita dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. XFM. XFM.
3: Yes to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Ator, bali po, dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
5: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
5: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
7: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health, mga katupa. Exciting.

0: Nakidropa na gabalik ang X-Rated Oras Sex FM, 48 minutes after 2 in the afternoon. Ang Oras mga kidropa, ginadaroon sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga kidropa, makabulig sa pagprotekta sa natin immune system, batok sa mga masakit, epektibo kag safe imnon, FDA approved kag health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sunthone Vitamin C mga kidropa, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Mabakalman sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, ganun pang inyong ginahula ay tamag Sunthone Vitamin C na mga katropa Vitamin C nga gikan sa Magustin. Good afternoon sa mga katropa natin nga bagulang bukas ng ilang mga radyo. Bagulang nag-upod sa aton. Hello kay Sir Jetty Baga. Hambal niya. Shout out sa amon di nagapangape tambay-tambay sa higad sang bye-bye. Uy, the first time nga wala ginamo, wala may ginaluto si katropang Jetty Baga. Daw gaano lang siya nagapulo pangapi. Oh, diba? Ga-chill-chill lang siya. Kay Sir Mayok, good afternoon kay Sir Japet Kabaya. Kay katropang Arlene de Guzman. Kay katropang Danilin. Hello, hello, hello sa inyo. Hello, mayong hapon. Kamusta ang imo nga hapon. Kamusta ikaw, katropang Danilin? Kung sa iban, pagid natin yung mga katropang nga nag-aupod ha. Welcome mga katropa sa X-Rated sa XFM Philippines. O, ano to katropang Jenzin? Anong araw ho? Walaan ko na kundi na siya nga number. I-ano, B.E. number lang? Ano siya nga row? Hindi, gid siya, yaya. May ka-pretty guys. Charot lang. Diin. Di na da. Ari ho? Are?
1: Yeah.
0: Okay. Okay, fine. Sige, go. Oh, nag-choose pa siya. Kali ni kay Kongda naman question. Good afternoon, ha, sa mga katropa natin nga nagpamati na sa atin sa Maymay's Bukuhan. Mga nagpabuka sa ilang mga buko. Hello sa inyo kanan, mga katropa natin. Nga refreshment da. Hello sa inyo, ha, mga katropa natin sa Maymay's Bukuhan. Mga katropa natin sa May 3S Eatery. Hello, hello, hello. Mga katropa natin nga nagpanyaga pa lang da or nag-early dinner. Magrabi alas dos, dinner na. Oh, good afternoon na sa inyo tanan ha mga katropa. Halong gid and welcome, welcome gid sa XFM and enjoy sa pagkumati sa atong program this afternoon. Sa mga katropa mo na ito, sa may, di ka may eatery, again, second spot. Hello, good afternoon.
2: Ginaisip
0: oh, ikaduan na nga spot ha. Oh, kung may ano to tani, kung may ano na gani, kung may chicken salad, imuon ko siya nga 10 spots.
2: Hasta karon no. Every 10 minutes.
0: Oo, hindi ko magano at mag-story ko karon. Dali lang yun mga katropa ha. Good afternoon sa mga tayo hindi ka may eatery. O, oh, mamuna agad kuya. O, oh, bali Sir Jetty Baga. Ari ma'am, aga luto kasag bago lang dun ka. Ay, sana all.
2: Ay.
0: Ang buka lang sa kusag ni katropang Jetty Baga. Ay.
2: Fresh na fresh bago lang dun ka. Oh.
0: Bani sana all. Always man na napabati-bati si katropang Jet. Abay, na lang siya. Enjoy lang na katropang
2: Jetty
0: Baga.
2: Ano?
0: Ka, o, nang nakasag.
2: Kita mong... Ang Jan Mingo sa Dalom.
0: Oh, ano?
2: Isa to kasako.
0: Oh, ganyan kay Katropang Immerson. Oh. Then. Uy, thank you so much. Thanks for manager ng XFM.
2: Antike.
0: Antike, Katropang Immerson.
2: Wala ko share pa siya.
0: Wala ko pa siya na taste test.
2: Away pa.
0: Later.
2: Luto na to kala ba? Luto na to galing mostly.
0: Mostly. Oh. Okay, I will choose the best later on. Si Katropang Bea, maka-owner siya tani. Kaso na tamad siya. Balan mo kung ano ang inahulat niya. Ang may mapanit.
2: Amo man ako.
0: Ay,
2: ang muna ganyan inahulat.
0: Dito ko yung matambay karoon kay dito ko yung makaon. Pero hindi ko yung manugid.
2: Inahulat ako galing niya yung magkwa to.
0: Bata ka ni Kong, pero hindi para... mo kumasugo.
2: Kay para
0: oo, bata ka ni Kong, pero hindi mo kumasugo. Sorry.
2: Gabi pala. Siya lang to yung makaon sa dalom. Magsakit mong gawon chan mo.
0: Ay, da. O, oh, sige. Ang hinapangamuyo mo ang kalaglagan sang iban.
2: Kay way ka panghatag?
0: Amogin mana, guys. Mga bata. Oh. Sang mga, ano, mga pinagpala. Ang ilagi na pangayo, ang kalaglagan sang iban.
2: Why, man?
0: Hmm? Sige, ako masakit chan ko.
2: Hey man, hindi
0: ikaw, gusto mo maano ka?
2: Hindi kaya manghatag?
0: Gusto mo maano ka? Ano na ganyan? Amig mo ako. Gusto mo na? Gusto mo ang imo nga ano? Daw brunch sang ano? Daw brunch sang Indian mango ka dako? Gusto mo na? Ginaano mo ko nga magsakit ang chan ko. Gusto mo ang magwada sa imo.
2: Hindi, masakit na chan mo.
0: The brunch kay, sa Indian mango kadako. Gusto mo na? Oy, gusto mo daw liso kadako. Daw liso sa Indian mango kadako.
2: Hindi na lang gani.
0: Like, kada pagwa mo, gamo gina siya. Daw liso gina siya. Next mo naman yung puna, daw liso
2: man yapon. Man yapon.
0: Oo. Kita mo na iasang kanding, di ba gagmaila na siya? Imo na. Imo, muna man siya, pero daggo.
2: Gabi, silot ba?
0: Oh, balik ka tropang ano.
2: Ambal, ambal sige, malib na lang ko, anay.
0: Tropang Mel, gusto mo malo. Kasi na nagkakaon. Gusto ko mo, mali ka tropang Rumel, Mel DM. Hindi ka tropang Rumel. Gusto ko gidya daw pariho, iya, yes ang kanding. Pero daw, daw yung liso sa Indian mango, kadag ko.
2: Pasilutan niya gito yan.
0: Gusto ko mga 20 ka muna.
2: Susan na sa guro aga sa gabi.
0: Ay, Diyos ko. Gag-give up. Guro ang carifonates mo pa. Kung pwede lang reklamo ang carifonates. Hindi na. Pabasya, hindi na ko give up. Naku, pwede ba-ba mo naman.
2: Dano, ano na lang, isuka na lang.
0: Oo, pwede isuka mo na lang siya. Teka, gusto mo isuka mo muna ka nag-go. Oy, sorry ha, sa mga nagkakaon. Disclaimer, we are very sorry mga katropa. Mahambal mga damak mo ni mga friends. Hindi, ah, that's ano, for the sake of discussion. Oy, anay ka, oras na. Oras na, para.
2: Sake of discussion. Real BM nang ginadiskusyonan.
0: Hindi ate kay gina amo na hindi ta mag ano, hindi ta mag sa mga katropa
2: natin. Hindi kay manghatag. Kung di masakit chan mo kay
0: ang tawa lang kamot mo mas dako pa sa kamot ko.
2: Ti syempre ikaw na lang gani, kay isa lang ko
0: chili. Hindi na lang ako magkaon na total ga diet man.
2: Isa lang ko chili.
0: Ano ka isa?
2: Meron pa to.
0: Of course, wala kaya kita. Oh, di ba?
2: Kinatago-tago mo gituro mo.
0: Oh, kita mo, ako naman ang sala. Kaya ako naman nagamahal nga may ara pa to. Ako na sala, katropang Janzin, kung ilong mo ginagamit mo, mangita. Tandaan mo, hindi kay do nga mag-sniff.
2: Pati okay? ang ano na ganito, ga?
0: Ang
2: sandok.
0: Ha? Ang sandok. Pati sa sandok sa ako ng pangitpangitaon. Ano niyo ko,
2: ginapangita lang kung biyernes.
0: Oh, di ba? Ginapangita. Amo na ang mga importante ng mga bagay. Wala niyo ginapangita.
2: Na.
0: Kung hindi pa siya kinanglan.
2: Oo.
0: Oo, pero if
2: kinanglan mo na.
0: Mabot na ang time at kinanglan mo siya.
2: Oo, mailinaway ka mo dahil.
0: Oo. Pangitaon mo siya.
2: Kaya mahambal kung diingin pang butang.
0: Ne, di ba? Ay, amo ginaang Latin. Ano na siya daw part na siya sang ano, sang kinatawo sa mga Filipino. Oh, balik ka tropang AJ. Ano ka tropang Jet Imaga? Shout out kay tropang AJ Bordon. Hello ka tropang AJ Bordon. Oh,
2: silent.
0: Tawhay na siya sa may Kapis.
2: Oh, to siya sa Kapis.
0: Pero hambal yan at dalaan ta kamo da sang kasag. Bisan hindi siya magdala, wala siya choice kina hambal ko na di. Dalaan ta kamo da sang kasag.
2: Ngita ay resibo.
0: Tapos, ambalya.
2: Oh.
0: Ambalya, gusto ni katropang Janzin. Dako, pangatalabasa na kita iya. Ambalya na. Ambalya na yung talaan ko siya, ah.
2: Namin na doon sa Kapis. Dami na doon talaba.
0: O, gani. Te, ambalya, gani. Gusto mo ko, no? Oh, mas dako pa sa talaba nga nakita mo.
2: Oo, oh, pwede.
0: O, te, katropang EJ Bordon, pwede ko, no?
2: Pwede.
0: Te?
2: Shesh. Ang talaba nga pwede ma-share. Kay kadako gani.
0: Ani mo ka portion awo ni ang left ano niya, ang left niya RC mo ang ano niya sa imo.
2: Kay sa taman kadako, pwede ma share.
0: Oo, pwede mo panyagas, panyapon. Oo. Pang ano, pamahaw.
2: Kay lain na karon chan mo kung suluon.
0: Oo, te di ba? Tapos ang kalainan sang chan ko ginapangamuyo mo. Pero ang kalainan sang chan mo ginapangamuyo mo.
2: Why man ginapangamuyo?
0: Oh, di ba? Okay, good afternoon, ha? Kay katropang AJ Bordon, and thank you so much for being with us. Honest mo, katropa, 2 minutes before 3 in the afternoon this time for our X-rated question. Are you ready, katropang John Zian?
2: Ready na.
0: All right.
2: Aray.
0: For our X-rated question, of course. This is ano, chose by your katropang John Zin. Gusto yagin ko na pamangkoton ka mo mga katropa. Hambal niya or pamangkot ni katropang John Zin pag lumaki, gusto mong hawakan.
2: Oh, ano niya, ano niya,
0: pag humaba, gusto mong tikman. So what is that? So mga katrawa natin, habas yung mga sabat ka mo sa ating X-rated question. This afternoon mga katrawa, hindi mag-uya-uya sa pagsabat, kita-kita lang gid ni. Basikon may mga you have something in mind. I-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Ila-Ila kag XFM Ila-Ila 100.7. Again, for our X-rated question, pag lumaki, gusto mong hawa kan. Mm. Pero pag kumaba, gusto mo nang tikman.
2: Ay!
0: Really?
2: Hindi lang ano?
0: Ano?
2: Hindi lang gali touch kay ma-taste good?
0: Oo. Hindi lang siya touch by touch.
2: Taste good?
0: Touch by touch. Oh, hindi lang siya touch by touch.
2: Touch by touch.
0: Taste by taste.
2: Gusto mong tikman.
0: Gusto mong tikman. Na-na-na-na-na.
2: Ano naman na?
0: He's cool, but cool. Pero ano lang ganda lang, soto ko, di ba? Awa na siya ka-crowded here, over here. Kita mo nagkatulog ka, tapos may music sa soto ko. Kagi ka na.
2: May disco yan sa sulod sa soto
0: ko. Kaya ka na matulog ka na, imbis tani nga.

0: ang may
1: ang, arap ang uso subong. Ang uso subong.
0: Ang iya ka, ano na, baby doll?
1: Oo. Oh.
0: Ano ganyan na? Ang...
1: Wait lang. I-search tanay siya. Baby dolls, TikTok. Ay.
0: Ara, ara, ara.
1: Oo, oh, amo niyo, guro.
0: Papa.
1: Mapapa.
0: Papa, ulala.
1: Papa, ulala. Naamo na. Sa giling mo.
0: Sa giling mo.
1: Diba, amo na.
0: Nakabantayan nyo na, mga katropa.
1: Amo na, kasulad sa otok ko.
0: Maano na si Katropa Era? Ano na? Ulala Baby?
1: Oo, Ulala Baby. Okay, search tabi ang Ulala Baby. Matian ko lang siya. Parang nga makanta ko siya. Kay, kung huwag ko na siya yung napanumdom, maano ko siya. Oh, diba?
0: May LSS na sa karun, no?
1: Oo, oh, na LSS ako na agad eh. Ang
0: kanta, kantahon
1: yun. Oo, oh. Ulala, dali lang kita, wait lang kita. Matian ko siya, anay. Matian ko siya, anay.
0: This song is... Oh.
1: Para lang sa'yo ang giling-giling.
0: Para lang sa'yo
1: ang giling-giling ko. Mapapa-oo.
0: Mapapa-oo-lala.
1: Ako nang kasalod ng music sa utok ko. Nakita mo na matulog ka na ya. Tapos amo pa na ya sa utok ko. Para lang sa'yo ang giling-giling ko.
0: Kaso tindog ka man dahil hanggang matiktok
1: wala,
0: mo lang.
1: Wala, kaya mo nang sigdaan ka, pero kamo mo na ningilan.
0: Inasabayan mo na lang.
1: Ay, tayo. Na-experience naman ha?
0: Oo, eh.
1: Ay, okay. Therefore, I conclude, I am a normal person.
0: Kisa daan, ano man.
1: Ano?
0: Sunluganon man yung utok na kisa.
1: Oo, diba? Ara saya, matulog na saya. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Ay, nayagad ko yan sa utok. Ah.
0: Nakibot ka lang yung balaw.
1: Oo. Oy, good afternoon kay Sir Biyog Vlogger. Sambal niya. Good afternoon, Mom and Sir. Pashoutout lang from Barangay, Lanat Grande, Lambunaw. Oy, thank you. Ah. Salamat kay Sir Biyog Vloggers. Habalik ka trapang AJ Bordon, hindi man ikaw si Sir Jans ako niya. Ay, ala. Wala yaman ko nag-greet pirmi. Habalik ka trapang Jetty Baga. Ay, wala yaman ko nag-greet. Ah, wala. Mumantis ako nung ginag-greet. Sige, trapang AJ Bordon. Ay, ginag-greet niya kabala kagapon sa eksperto legal.
0: Oo, ingita ka.
1: Oo,
0: taga,
1: pala.
0: Baano ganyan, taga, ano? From Capiz?
1: Oo. Teh.
0: Kasi mong, oh, good afternoon sa liwat kay Ma'am AJ Bordon.
1: Para lang dalaan mo siya kung ano, sang,
0: ang giling-giling.
1: Sang talabang dako pa sa iya nga nakita kag nakaon.
0: Oh, for sharing na talaga ba? Na talaga.
1: Wow, for sharing. Oh, kay Man, sa utan niya lang kung sang, para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Isang shoe na ako.
0: Why na itong mga pitik-pitik nga to?
1: Ah, wala na to si... Umamo na. Wala na to.
0: Lain naman sa
1: mo. Amo naman na lang sa'yo. Ang giling-giling ko. I-check. I-check tabi kang copyrighted. Siya, be.
0: Boy, yeah, may artist. Kina siya daan. Be, nandito, be.
1: Tood.
0: Eh, di ba iya ka baby doll? So, kita rin kung mga AI lang siya tani.
1: Oo, abi ko ni anay AI na siya. Gali, hindi gali. Kaya daw, sorry ha. Eh, kayo wala. Ubi na, ayaw ka balo. Pero, okay lang na siya. Dapat always, nagit pa namdumon, mga katropa, may problema man ko. Pero sa inyo pa rin, ang giling-giling ko.
0: Umulan, bumagyo.
1: Ate, makadlaw na lang tayo. Hindi na ako pag-sub doon sa next-rated question. Ay, dayaw. Good ko sa inyo. Yung
0: oh, copyrighted
1: sa...
0: siya.
1: Ay, copyrighted siya.
0: By the Filipino girl group, baby doll.
1: Sige na lang, gani. Ah. Alright, mga katropa, again, for our X-rated question. Pag lumaki, gusto mong hawakan. Pero pag humaba, gusto mong tikman.
0: Baka ang giling-giling mo.
1: Baka ang giling-giling ko.
0: Bakit? Masarap ba ang giling-giling mo?
1: Ano na siya giniling nga, no? Anong gusto nyo nga giniling, mga katropa? Ano ba ang klaseng pag-giling ang gusto nyo? Counterclockwise or clockwise?
0: Parang ito, bes ang ano, bes ang clockwise.
1: Clockwise. Di ba ka pa muna siya ang clockwise?
0: No.
1: Huh. Para to the lang right. Sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Oh, sige na mga katropa, sabdan nyo. Oh, diba doon katambay-tambay lang natin ah. Sige na mga katropa, sabdan nyo na ang atong X-rated question. Sir Jet, diba ganugay ka na sabdan na ang akon nga pamangkot na Sir Jet. Ha? Hindi ka na magsabat, magiling, kag hindi ka ron sa amon. Oh, sige.

0: nadali na.
1: Para lang sa'yo. LSS na yun. Asa na ni Buas.
0: Alright, kung nakitropo, dali for the last time, our X-rated question. Pag lumaki, gusto mong hawakan. Pag humaba, gusto mong tikman.
1: Ano akon?
0: Ano ang imo?
1: Spaghetti? Or noodles?
0: Pag lumaki, gusto mo nga. Pag gumaba, gusto mong tikman. Ay, dayaw, need po niya. Ang magiging man mga katropa, if ang tulog nyo everyday is tag 3 hours lang.
1: Ay, mo, ando na ang trend na wala.
0: Nga, no?
1: Kung 3 hours lang yung mga tulog.
0: Ang magiging man siya everyday, mga katropa. Kung 3 hours, ay matulog mo na siya.
1: Kilala ko, gid, 3 hours ang tulog.
0: Ano? Kilala. 2 hours. Sala.
1: Sala, 1 hour lang.
0: Wala. O, sa mga Webes, pila lang to ka hours.
1: Pila lang? In a week?
0: Ano siya?
1: Makaano
0: 2.5.
1: Ka? Makaano ka?
0: Average nga tulog?
1: In a week?
0: Diba dapat sa imo nga
1: diba
0: isa-isa kasi mana 45 hours dapat imo nga sleep? Ang ako niya mga 18. Charot! 18 divided by 7. hindi man siya.
1: Tao ka pa ba o ano?
0: Half tao, half hayop.
1: Or ano ka na?
0: Owl.
1: Ano ganina? Nocturnal ka na?
0: Hello?
1: Uy ka na gaano?
0: Wala, katulugan ko yaya. Duh. Hindi na ako pagpa-overtaked. Overtinkad. Kaya karo na hindi. Babawin ko katulog. diba? Amo na ganin katulog na lang ko. Ano? Dapat hindi ko maalas-lusihan. Oo.
1: Kaya
0: basta
1: mag
0: Cinderella ako daan.
1: Maglapaw sina.
0: Oo. Ano na? Ano gani? Cinderella ako gani?
1: Ang bagros ang utok mo. Hindi ka na magtulog kaya mabugtaw ka man gapon.
0: Pag alas susigat, tang! Kamuna siya, okay. Ayan na siya.
1: 12:01 na. Huwag ka pa natulog.
0: Well, Diyos ko.
1: Hindi ka na magtulog.
0: Ari ho, kakitropang Danilin. Ang iya sabat, hotdog ni Alvin Katedral. Din si Sir Alvin Katedral, ha? Nga si Sir Alvin Katedral naman ang imo. Nga kilala mo na sila Danilin, si Sir Alvin Katedral. Close ka mo na siya ni Sir Alvin Katedral. Tikon magambal, manda sila karon din nga ano, tinapay na monay ni Danilin. Okay lang na siya, katropang Danilin.
1: Nadami mo ang profile pic niya.
0: Ni katropang Danilin.
1: Oh.
0: Wow!
1: House Palawan.
0: Wow! Diba?
1: Balik Alindog Program.
0: Balik Alindog Program. Grabe, nagpa-botox siya siguro. Hambal ni Sir Jet Kalubay Patola. Ano pagid Sir Jet? Diba, gang imo nga sabat?
1: Talong.
0: Kita mo ko ano na lang malaba. Ako, ano na, Marguso. Sige, tananta na sabat.
1: Or ano?
0: Ano? Patola?
1: Patola.
0: Hambal na gani. Ano gusto
1: upo
0: mo? Kalubay, ang upo, isa lang na.
1: Ano na, kalubay, upo.
0: Ay, nako.
1: Ano pa? Pipino.
0: Ato siya, gidman, goro eh. Kasi same, ano pala, same spot pala.
1: Gani.
0: Ambal niya, katrapang AJ. Basko, ginsa yan, no? Diba, katrapang AJ Mordon? Ay.
1: Galupok.
0: Galupok. Sana naman. Ay, iyong pakinggan.
1: Katrapang Danilin, para kanino ang giling-giling mo?
0: Ikaw, katrapang Danilin, kung akong giling-giling para sinyo, imuya, katrapang Danilin, para din ang imo giling-giling.
1: Para kanino yan?
0: Ako ya, para lang sa'yo ang giling-giling ko. diba? Imo ya katropang Danilin para kay Sino ang imo nga giling-giling.
1: Okay, Ma'am AJ man.
0: Katropang Danilin, kaya mo pa siya magiling-giling?
1: Kaya pa?
0: Carry mo pa siya magiling-giling, katropang Danilin.
1: Ma'am AJ. Para kanino yung giling-giling
0: para sa,
1: mo?
0: Para saan? Or para kanino yung giling-giling mo? Katropang AJ Bordon. Balik katropang Danilin. Kilala ko na sa... Tinakita mo ba ang hotdog niya? Eh, tiambal mo hotdog ni Alvin.
1: Oo.
0: Wala lang. Basta ko nakita. Yan lang niya. O, oh, diba?
1: Gusto niya ano?
0: O, oh, gusto niya hotdog.
1: Hotdog eh?
0: O. Oh, ang hotdog, pwede gilingon?
1: Pwede.
0: O, oh, te, para lang sa'yo. Ang giling-giling ko.
1: Sabi ko, hotdog ko.
0: Ay. O, oh, para kay Alvin Cathedral. Sir Alvin Cathedral naman ang ginatira. Yan din yung mamotsin mo.
1: O, kayong AJ, para ko na kay Sir Jet.
0: Para
1: oh,
0: kay
1: diba?
0: Sir Jet. Yee! Para kay Sir Jet, ang kanyang giling. Wow, Sir Jet, for the giling. First time and forever.
1: Pinili ka rin.
0: Ikaw rin ay pinili. Pasalamat ka at pinili ka ngayon, katrapang Alvin Cathedral. At least, Sir Alvin, biskan kahit papano, sayong-sayo ang giling niya. O, oh, diba?
1: Para lang
0: para
1: sa'yo.
0: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
1: Masunod kagad pa eh. Na magiling kagad mo.
0: Diba? Para lang sa'yo, ang giling-giling ko, oh, mapapa.
1: Tapos na stroke.
0: Nag-uka na lang. Oh, feeling ko, feeling mo may future ka? Feeling mo may future ka? Ha? Oh, dali ka. Hambali ano ning katropang Arlene Nicholson. Ay, BF ko na si Alvin Cathedral. Bana ko. Mm. Ano ka pre? Banay ka lang wala. Katropang Danilin, which is which? Bana mo or boyfriend mo? O, sige be, katropang Danilin be. O, wala kuya gagiling-giling, si partner lang. Ay, pongga, para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Dapat ka nahambal ko katropang Janzin, ikaw na daw ma-second voice. Dapat ikaw niya ang maano.
1: Ano?
0: Ikaw na daw ang ma-sound effects.
1: Sige go.
0: O, like, para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Oo, bawambot ha. Kabudlay man nga ako pag-asawat, ako pag makanta.
1: Para, ano?
0: Ay, ambot na lang. Oh, hambali ka talaga ng jet sample, be. Sample. Kaya ka talaga magdani ng AJ para kakahibaga ang hotdog na hibaga. Ay, base, karon ka tropang Danilin. Kung makita mo siya ang hotdog ni katropang, ano, ni katropang Jet, kag mambal ka nga, mapapa-ulala sa giling ko.
1: Sabi ko sa hotdog mo.
0: Oh, siya muna isa hotdog mo. Tapos ikaw na mismo mahambal kay Sir Jet nga, para lang sa'yo ang giling-giling ko. Wow. Ay, gusto. Hindi ko na kaya. Ay, kabudlay. Magpalipay sa inyo.
1: Dapat multi-talented ka.
0: Oo.
1: Liwat-liwat.
0: Kabudlay na sila. Mga kadlawon daan. Panawa pala. Una pa paos. Tingog ko sa kadlaw nila. Oh, balik ka trapang Danilin. Banay ako no, ate. Okay. At least klaro. Clarex. Okay, kaya tropang katropang Apple Tabanda. Hello. Hambali ni ano ni Ma'am Danin. Ikaw katropang Era gagiling ka man sa partner mo. Hindi po. Kay man para lang sa iyo ang giling ko. Oh, di ba?
1: Lain na iya, ya.
0: Oo, para lang sa iyo Danilin ang aking giling. Okay? Oh, hambali ka trapang AJ Bordon. May hulid ko di subongya imulang na si Sir Jet. Wow. Sana all. Sana all. Gahulid ka gano, katropang AJ Bordon.
1: Gagiling-giling.
0: Gagiling-giling. Gaulan na sa kapiyas or wala?
1: Kaya, gadulong na tiyo.
0: Oo. Si katropang Jan, Zinbi, ano lang na yung iyang giling?
1: Ano? Limited.
0: Limited, oo.
1: Eh ba yung sakit ng hawak?
0: Damdaman ko.
1: Base bala.
0: Damdaman ko, gatong ko, anagamo, ano? Gay na hinay.
1: Gay
0: na hinay. Isa ka muna sa... ano to ya tawag ang ammonia siya, ho? Hindi ko anay. Pag-iba si sa labla pronunciation ko.
1: O, hindi man na, to, wala man ko na ano.
0: Hindi, munigid ya. Ariya, hindi man sa ano. Nag-ano lang na siya. Kahit kaagi ko na...
1: Kaya na tingala lang, gimang ko to.
0: Like, nagulpihan mo bala duko or nagulpihan mo ano... ang ano
1: Butibot.
0: Na French twist Oh, di ba? Amo na siya. Nan, way kakabalo nga nagbugtaw gid ko na sa kaaganhon kay para lang nga mag-stretching. Like pagpanibin ko nagdoko la ko kana hulog ang hunger nagtok na pagtinog ko oh my oh. God nagano na nag slow mo nang ako niya kalibutan kay mo na siya and ano lang man siya dapat ihat compress mo siya and i ano na siya gani i stretch. Nanayo hot and cold therapy then after hot you'll go for the cold oh nan
1: tama daw kita mo nang daw ano ang edad mo, 40 plus pa lang, kurang likod mo, 80 anyos na.
0: Ay, isa lang ko na muna, balaan mo kung kasano pa, before pa magpa-El Nido kita.
1: Like, gamayan pa ba?
0: Like, ano, like Friday, ani, di ba, sa ano to malakat, mapa-El Nido, Monday. Monday to, di ba? Friday, isang gabi na mo to ko. Like,
1: gamayan
0: pagkaaga,
1: pa?
0: Oo, pagkaaga, hindi pa ko, ano, nangita pa ko, driver ko, kay para lang nga makaano, makakadto sa may kwan, sa manuginot. Tapos sambal sa manuginot. Hindi na yung pwede hiloton ga. O, diba? Tapos naman ko, hala, mano na lang ko, be. Nagkasakit-sakit na siya. May gin-reset. Alam to sa ako, na ako nga personal nurse sa to.
1: Sana all, may personal nurse.
0: Ano siya? Pain reliever siya.
1: Hmm.
0: Pero, strong. So, dapat, imnon mo lang to siya if needed. Oo. So, you know, ag dapat ano lang dapat i-stretch mo lang na siya. Ang mga gimana.
1: Pasalamat mo gani kay wala na siya kabalik subong.
0: Abuhas mabalik na siya.
1: Amo na gisa subong daw wala na gid ko ga panghakwat mo lang mga bugat-bugat.
0: Ay, ay ano. Feeling ano ka gin CS?
1: Amo na gani 80 anyos ginang likod.
0: Ano ka gin CS? Ay dayaw ko.
1: 40 years old ang edad.
0: Oh, pero anay ka mga katropas. Ibasa huntang inyo dugang ang mga comments when we get back. Oras natin 18 minutes after 3 in the afternoon. Mga katropas station lang. Sex of M. Kay man magabalik pa ang X-Rated. X-FM.
2: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
4: Boston Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Boston Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Boston Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
10: No more.
4: Boston Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
13: Ang sakit.
11: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assistive pain. Mabibili sa mga butika.
14: Pa-diet na kubuwas ah.
15: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabaran ng Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katay Dr. Milito Oy sa akon mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Mga katupa, exciting!

Mga kitropa, nagabalik ang X-Ray at Oras Sex FM, 23 minutes after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadunong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap mga kitropa, mayara sang gluta, kotchik, kag VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sa ating akutis mga kitropa, maggamit sang Claire Skin Herbal Soap na produkto sang Yes to Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubangsang Midtown Hotel. Oh, hambali ka tapang AJ Bordon, wala na kaon, nagali isang ido at dumo. Bongga ha, oh. Oh, te, gaulan, di ba lana, may kup-kup. Ay, sana all, oh. Te, ikaw na may kup-kup. Oh, may hapon lang dah, sakay katropang AJ Bordon. Oh, kag sakay katropang Jet Ibaga. Alright, mga katropa, oras na ton. 3:24 in the afternoon and for our X-rated story.

0: Good afternoon, katropang era kag sa mga tagpalamati sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Ako si Renz, 31 years old. Kung may isa gid katawo katropang era nga wala nagabiya sa akon sa tanan nga pagsulay, wala na sang iban kundi ang akon nanay. Sa una, kontento na ako sa amon kabuhi. May gamay ako nga bakery nga ako mismo ang nagpatindog paagi sa pagpangambudlay katropang era. Hindi man ako ang kita pero igo para sa pang-adlaw-adlaw namon nga kinahanglanon. Masadya kami daw akakomportable lang sa amon nga pagginawi kag wala man kami isang problema sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi kag mga galamiton. Kada aga antes pa mag butlak ang adlaw, bugtaw na ako katropang era. Apang bisan kapoy, ang negosyo, nalipay gid ako nga makita ko nga nag-yuhom ang akon mga customer. Makasiling kagid katropang era nga matawhay ang amon pagpangabuhi. Tob-tob isa kaadlaw.
1: Renz, kato ani diri, samtang mainit pang yung pamahaw.
2: Nay, dali lang gid na ya. Tatlo na lang gid ka customer.
1: Amo gid na permi mo ginahambal. Pagtapos sina, may lain naman.
2: Nay, negosyo bala ni. Kung hindi ta pagatipanon ng customer ta, basta sa iba na sila magbakal.
1: Pero kung hindi mo man pagatipan ang imulawas, sino naman ang matipan sa negosyo?
2: Nay, bata pa ko nay. Kaya ko pa ni.
1: Amo man ang siling sang itanan, anti sila magmasakit.
2: Si nanay bala mo?

0: Kaya pag-iara nagkakadlaw lang ako. Adi ko sobra lang ka OA ang akong Iloy. Apang wala ko nahibaluan nga may punto gali siya.
1: Nak, alas 12 na. Buwas aga ka naman mabugtaw.
2: Nay, lang to balao. Dukod ako gali isang kita na to subuga si mana, no?
1: Lipay man ako para sa imo. Pero do ka pinagid ang imo obra, pamaw mo kapi, panyaga mo tinapay, gabi ka na nang makakaunsang insakto.
2: Nay, di kung magpahuway ko anay, basi madula ang momentum sa negosyo.
1: Anak, mas nami ang hinay pero lawig ng negosyo kaysa sa dasig pero lawas mong kapalit.
0: Kitra po era, wala ako sa giyapon, agin pamatian ang ako nanay. Sa akon huna-una, basta nga nag-uswag ang iamo negosyo, okay lang ang tanahan. Tub-tub-sang.
2: Ari ng inyo order, ma'am.
0: Kitra po era, naglibot ang akon nga panulukan. Nawala na ako sa kusog, kag ang sunod kong anay baluan, ara na ako sa ospital.
2: Nay? Anong natabo, nay? Sasadiin kita, nay?
1: Nag-collapse ka sa may kere, anak. Hambal ko git sa imo, hindi ka magpakapoy. Ipasublaan mo git ang imo lawas.
2: Ang negosyo?
1: Kalimtian ang negosyo. Mas nami importante nga mag-ayo ka.
0: Dito ko nahimaluan, katropang era nga seryoso na gali ang akon kondisyon. Kinahanglan ko nga magpabulong kag magbag-os ang akon ginawi. Pero para sa akon, daw nadula ang tanan nga akon ginpangabudlayan. Asta sang daw nadulaan na ako sang paglaom kag...
2: Nay? Basi hindi na ako makabalik sa una, nay. Basi tapos na gid ang tanan.
1: Amatii ko, anak. Ang negosyo, mahimo naton liwat mapatindog. Ang kwarta, mahimo naton liwat mapangita. Pero kung ikaw magpadala, sino ang mabilin sa akon?
2: Nahadlok ko, nay.
1: Normal lang na, pero hindi ka magpapwede sa kadlok. Laban lang, isa kadlaw, matag isa kadlaw, ari lang ko diri para sa imo.
0: Sa among gabi, katropang era, nagdesisyon ako. Hindi pa ako maguntad. Wala ako ng luya. Ginasunod ko ang ginahambal sang doktor, nagainom ako sang gulong, nagapangamuyo, nagapahuway, kag nagakaon sang healthy nga pagkaon. Asta sang nagmag-an, kag nag-ayo ang akon balatian. Hindi mapos katrapangera ang akon nga pag-ayo. May mga adlaw nga nagabalik ang sakit. May mga adlaw nga daw gusto ko nalang liwat maguntad. Apang kadaaga, ginaopdan ako ni nanay nga maglakad.
1: Hinay-hinay lang. Ayaw pagpadala ang lawas nak.
2: Kapoy, nay?
1: Kapoy subong, pero para inin sa imo, mas mag-ayo ikaw, anak.
0: Kitra po yara, nag-ayo ako. Pagbalik ko sa negosyo, laina ako. Natunan ko nga hindi dapat ang negosyo lang ang ginaprioridad. Nagkuha ako sa empleyado. Ginbalanse ko ang obra kag ang pagpahuway. Paglikas ang pila katuig, ang gamay namon nga bakery nangin successful na gid.
1: Nak, subong, ang handum mo. Handum man sang madamo nga pamilya nga imo ginatagan sang trabaho.
2: Nay, kung wala ang iyong paglaom kag pagpalikon sa akon, basi wala ko diri subong, nay. Salamat gid, nay.
0: Kitro pangyara ang sakit, wala nagtapos sa akon hando. Sa baylo, gintudloan niya ako nga mapahatagan sa importansya ang akon lawas, ang akon pamilya, kag ang ikaduha nga tsansa nga ginhatag sang Ginoo. Kabay pa nga ang akon sugilanon magahatag sang paglaom sa mga nagapakigbato man subong. Kung may ginhawa ka pa, may paglaom ka pa. Ang kalampuwasan, wala lang ginasukol sa kadakuon sa negosyo, mga katropa. Kundi sa kusog, sa kabubuton, nga magbangon bisan kapila ka pa, mapukan. Basta may paglaom kag determinasyon, ang kada katapusan mahimo nga bag-ong umpisa. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat, katropang era sa liwat. Ako si Renz, ang inyo tagpadala.

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Mga kitropay, nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras sa XFM, 3:53 in the afternoon. Mga kitropang oras, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix si Ms. Megastine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and halal certified. Available in all leading drug stores nationwide. Good afternoon, guys. Mga katropa natin nga sa giyapon nag-upload sa aton nga program this afternoon. Diri sa X-Rated. Salamat sa mga katropa natin nag-share, nag-like and follow sa ating Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Arvi Chris Caceres, wow, nang hingabot po si Sir Arvi Chris Caceres, wow. Good afternoon, Sir Arvi, ha. Salamat for being with us. Good afternoon man sa kay Edson Cabanero, kay Tutong Boy at Brillantes, kay Sir Joel Hanagap, kay Katropa ang Maliyaha Adri Taytayan. Good afternoon kay Ma'am Lias, kay Sir Liazar Caspillo, and sa iban pagid natin nga mga katropa, mayong hapon sa inyo tanan. Sa ato mga katropa diri nga mga interns naton, hello sa ila tanan. Oh, good afternoon gid sa mga katropa natong interns from West Visayas State University. Sakay katropang Princess Osita, kay katropang Sofia Joy Talagara, kay katropang Luis Janica Tabucanon, kay Maliyaha Adri Taytayan, kay John Lawrence Cabaya, and of course kay katropang Markiel Bagaan. See you all tomorrow, mga katropa, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Upon sa technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo,
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: X FM.
5: Yes, the house.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Cup.

0: 6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Get ready, Cebu!
6: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
6: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
5: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
7: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido.

0: nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: mga ketropa, welcome na naman sa Monday edition sa programang Extra Drive with ketropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang kabuhi natin dyan? Kamusta ang mga nagapakuno-kuno nga mapisan sa work? Kamusta ang mga ano, ang mga chismosa da? Ang mga marite sa ilang trabaho, kamusta? Nabasa balas ang ulan ang tanan? Paano man abi ka mo mabasa kay wala gani ga ulan? Gainit tapos ulan, yung balang ginapangayo mo no? Okay lang man natani nga mag-ulan mga 11 onwards, mga 11 p.m. onwards. Di kay sigurado ang mga katauhan nagakatulog na magluwas na lang sa mga naga-call center agent. Kuna kuya, mas pabor man kuya nga nag-ulan. Basta hindi lang mga around 9 o'clock to 10 o'clock p.m. So syempre, tug-ululi ko na iya. Umbot na lang gidya. Ah, mayong hapon sa mga ketropa naton dyan nga nagalibod-libod sa ilang nga mga balaligya, sa ilang nga mga kakanin. Mga namit magkaon, ari pahol ba? Putolanso, namit-namit ba? Ote, wala gid ka mo da? Kasi kung may ara ka mo da, ari lang ko di ah, oh. O, kamusta ang inyong Monday afternoon mga ketropa? Nagaguom-guom na naman, nagatipo na naman ang galom diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta ka mo da sa inyong mga kabanwahanan? O grabe ang mga balita subong mga ketropa, no? Sa kalabanan, mga shooting incidents. May ara nga, ano, ang isa ka anchorman, no? Dito sa Rojas City, Capiz. Maswerte man siya nga wala siya yan na puruhan, no? Iya lang ang salakyan ang naigo. Kabay pa nga, umot na lang gidya ang nagakalatabo sa kalibutan, no? Dito sa Tacloban, ay Diyos ko, ang ano man to, ang suspecto is mga minor de edad ng mga estudyante. No, hindi na gidya safe ang Pilipinas. Kululbaan niya maglagaw ang mga mag-amamo ni, no? Tapos ang mga bata mo, aras sa eskulahan, buambot palayo lang gidya, no? Sabi ko gani, ang eskwelahan, isa sa mga safe places, no? Mga katropa ba? Kung kasi agali, no? Ay, ambot na lang gila. Maidalon na lang ni Guru sa pangamuyo. Gani sa mga katropa na nato na maghalong gid kamon, maging vigilant gid kamon, no? Sa inyong nga palibot, ay why kam, why hindi nyo gid mapaktan, labi na kung may mga ginatakol ka mga issue, no? Pag maigo sila sa ilang mayor nga ugat, na mo ginangin sa siling, ha? May patong gid ang ulo mo. Kabudlay, bala mangin isa ka broadcaster, mga katropa, kung balaan nyo lang. Kapin pa kung isa kada ka-anchor, isa kada sa mga nagakomentaryo, bala no, sa mga issues. What? Nalang gidya ka, budlay, gidya ka, nakataya, gidya ka, buhi mo ya. O gani sa mga katropa da naton ha, saludo gid kita sa tanan nga mga broadcasters, sa mga anchormans. Masaludo gid ka ako sa inyo, kay ti balaan ko gid kung ano kabudlay ang trabaho. Mga katropa, hindi na ito magseryoso. Music-music naman ta sa mga hapon. Galing kung meron ka muna sa mga music request, kindly send it to 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santan Vitamin C. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost sa ating immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sa mga ubo, hilan at sipon, trangkaso, kagun, ano pa dire ang asahi sang balatian. No? Mga katropa, mag-inom ka mo sa Santan Vitamin C, ilabi na subong na nagapabago-bago ang klima. No? Mainit, maulan na naman sa hapon, nadaragin na kalabanan ang mga sipon, kaga pag-ubo. Gani, mga katropa, mag-inom ka mo sa Santan Vitamin C. Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Nagsaranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Available man ini sa mga leading outlets nationwide, kindly visit Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa, padayon lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Yung lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang git kisaki. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Maka-college na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare-boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang

0: pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: La 5-9.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Uli na kamo to. Ano pa na ginatanga nyo sa opisina nyo? sa mga nagapala uli na, nagapila na sa mga terminals, maghalonggit kamo mga ketropa peeps naton. Ang inyo nga mga pagkabutang hindi nyo pag-ibilin-bilin kay subong at syempo do hindi nagid masaligan ang mga tao. No, paghatagan mo lang sila sang gamay nga litip, wow, dayon gid na nila. Kachamba gani, ti amo ginang hambal nga paldo eh. Ako, maskin anong ko kachamba, do wala gid ka paldo ah. O, patani mapaldo man. Lapit na lang, ano, lapit na lang 30. Gamay nga ulantos. Pizza di peligro, no? Sa mga wala na sang, sa mga sinsilyo na lang ang bilin sang ila kwarta. Importante, buhi. Anuhon mo ng kwarta kung wala ka na di sa kalibutan man. Anuhon mo ng damo-damo nga kwarta kung hindi man ikaw ang nagapakasarap. Diba, no? Sakto man. Sa mga katropa na naton nga nag-celebrate sang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Kabay nga hatagan, kamusang kusog, maayong nga lawas, maayong nga utok, syempre. Para nga kung maayo ang inyong utok, kundi maayo man ang adlaw-adlaw nyo. Pag-ilikaw, gid ka mo sa mga disgrasya, syempre mga katropa, do, sa ano bala, no? Para balang gusto mo lang makatrabaho para ma-provide ang needs and wants ng imong family, no? Amo na, everyday, hindi gid ka mo magkalipat nga magpangamuyo. Hindi nyo pagkalimti ang mahal nga makaako. Limtin nyo lang ang tanan, hindi lang ang prayer. Diba? Ang yambal nila, kung maskin ano bala kabugat na ang mga ginadala mo da, no? Among ang nasiling bala nga, prayer can move mountains. Kaya gapati man ka mo da. Ugis agid man, no, do hindi mo mabalaan nga. Parang do wala-wala ka na gid, pero nag-provide gid man yung Ginoo, di ba? I am bot na lang gid ya. I am a living proof gid ya. Nga maskin ano kabudlay sang kabuhi, ara gid ya ang Ginoo, no? O gani sa mga katropa da naton, hindi madulaan sang pag-asa kung daw feeling mo hopeless ka na gid da. Hindi ka nag-iisa. Mamuyo lang, may solusyon gid ang tanan. Kung duman nyo lang wala na ginhatag sa inyo, kung hindi nyo na masarangan. Hindi nyo pagpadalmi, kay dira ka mo gabuang. Nagawa nyo bla pabay, inyo lang ang problema, nga magproblema sa inyo, para nga sila naman ang ma-stress sa inyo. Diba? Sakto man. So, kung ano ka mo da, kung nagalibog ulo nyo, inyom lang ka mo sa Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. May arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-abulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar. Nag-panubo sa cholesterol. Kag nag-manage man sa ating nga blood pressure. Manami iniya, mga katropa, sa mga may diabetes. Kaya may arinis ang ampalaya nga nag-abulig sa pag-improve sa ating nga glucose control. Santon Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. I-try nyo kay base among ginangin hambal nga ma-addict gid kamo sa Santon Plus Gold. Happy nga healthy, no? Magwapa ka pa. Diba? Ano pa lang ginaulat nyo? I-try nyo na ang Santon Plus Gold, mga katropa. Padayon lang sa pag-send ang inyong mga mensahe sa amon niya text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. 14 minutes after 5 o'clock in the afternoon, kag magbalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Salton Plus Cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Salton Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Salton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salton Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Salton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasabian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM. Mga tropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting!

0: Lasa East 9.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Nagapanindahan dira sa may super, no, dira sa may Iloilo Terminal Market, no, ang kapilian nyo gid ang preska nga isda, preska nga utanon. Para balang nag-ano kaginmanda, no, nanindahan kaginman, pero hindi kaya ka ba lumamili ko na diinda ang nami nga talong? Pag abot mo yagali sa balay nyo, puro ulo doon. Ano na lang na mapuslan mo dahay? Dapat ko nagapanindahan ka mga katropa, dapat tanda ka man. Ulo panilag ka man sa mga ginahimo sang iba, no? Kung paano sila magpili, kung paano pilion ang preska. Kung sa isda naman na ginalantaw, ginadapat yung hasang. Di ba katropang genre, ginalantaw, ginman iya dapat anay, no? Kung preska or hindi. Pagudlay nga daan kung kisa ako hindi preska. Ayan, bot na lang gidya, ah. Makaon ka gidya sang lubok. Ay, nako na lang gid. Amo gining budlay basta lubok na kay basi ay tapos ka gid masakit gid chan mo. Arang gin hindi ana gani isang iban tapos ikaw ya sublion mo lang. Ay, ambot na lang gid. Ah. Sa mga nagapasabaw da nagaluto na sang ilang nga pala niya punon, abaw kanamiter ng sabaw. Pakaldo para bata guwapo. Perfect, you know? Ta sampat gid ang mainit nga sabaw sa malamig nga gabi. Sampat pag inakaroon ko na may ano ka bala? May tupad ka magtulog, no? Kung wala ka tupad, ti uluna na lang anay. Eh. Ano na lang gid ang makapainit-init sa imo? Sa imo or sa ako? Uluna na lang gid anay. Kaluoy man sa mga nalaminga, sa mga nalamiganda, pwede man kamo ani ka pang habol. No, di ba? Kunya hindi na gid kagwanta ti ito. Katuto bala sa dapog kag maga pasigas ang kalayo. Ay, nako na lang gid ah. Eh, kamusta ang inyong gabi, mga katropa? Kamusta na kapauli na balang tanan nga halin sa ilang nga trabaho? O, sa tatay ko da, nga mapisan gin. Nakapauli na ni siya panigurado. Sa mga nagapalauli pala nga mani oras, maghalong mga katropa ha, hindi magpinalumba sa dalan kay ang ginasiling. Wala kita sang spare parts. Wala sang spare parts. Ang aton nga kalawasan nga pwede na naton baklan, no? Diyan, hindi pareho sa mga motor bala. Gumaguba gani pwede mabaklan. Ay, ambot na lang nga mo nang ginahambal nga maghalong gid ha kay ang kalibutan mariin. Teh, kamusta da ang mga nagatudlo sa pagbasa sa ilang nga mga kabataan? Nasulod man ayan sa ilang nga utok? Basi ko na sige lang nabasa, nag-follow after me ka na sa inyo. No? Tapos, gagwa gali sa... Wala gali iya nag-absorb sa ilang nga uto. Mayo pa gani guro ang cellphone, no? May oras ang mga kabataan. Ayun. Pero sige lang, alalayin nyo lang mga kabataan yung matutugin na iyan. Kapin pa kung sa linahin nyo ang mga alamon, kasalir gin na iyan. Pero kung sa linahin nyo nga tamad, nagasalir man na. Oh, enjoy mga katropa sa mga nagapanyapon, sa mga nagapabiyahe pala, maghalong gida sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters, no, sa mga katropa naton nga nagalibot-libot pa sa syudad, naga-grocery, nagapagwapa, nagapamanicure, nagapapedicure, nagapa-rebond, sana all. Oh, yung maghalong ka mo sa inyo nga pagpauli, hinihinay lang sa dalan, ah, hindi man ni karera. Ang nangihambal nila nga buhay ay hindi karera. 12 minutes after 6 o'clock in the evening mga katropa, kagining oras ang ginadulungin sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Ang Sunsun Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content haline sa mangosteen. Kag nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man ang sini ang aton oxidative stress kag nagasuporta sa aton immune system. Mayari ni mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Sunsun Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ubdanay pakita mga katropa until 7 o'clock. Kani update ninyo ha, si katropang Bea sa atong sininga program this Monday evening. 13 minutes after 6 o'clock in evening mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
5: Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
6: Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Las 6:57 ang oras diri sa XFM, mga katropa.
1: Extra Drive.
0: Ining oras ang ginadulungit sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag sarang ginini mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Tunla na lang ginakaon mo antes ka lagaw-lagaw. Pusa na dapat nyapon mo kaysa sa magmarites ka da. Puli na sa mga wala pa kapuli. Pero kung hindi kinanglan, hindi anay magpuli. Kung nagpauli ka na, hindi namang hapit-hapit pa kundiin. Kasi da ka rin makatongga ka na naman kag mas dasig ka pa sa motor mo. Ang motor 125, pero ang driver 200. Do ang kilala ko ba? 125 ang motor, pero 200 ang driver. Iba ka talaga, katropang John Ray. Madamagin nga salamat mga katropa sa pag-upod kay katropang Bea this Monday edition sa programang Extra Drive. Wala na kita sang time sa atin nga programa. Magabulus na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kita ay kita liwat boss mga katropa, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang amon nga station manager, katropang Josel Banias. Sa ngala naman sang amon nga chief executive officer, Doc Remelito U. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tags sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipagpunin sa nawadlong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
12: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa apang nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libo-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Makalage na ko!
7: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: 7 9 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7, 10 na mga katropa. May gabinet sa atong mga kotoran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa. Diyan sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo, nagatupasubong ang manipis kaulan ng matamat na baskog. Balon tayo gadugay makabana ng aton koneksyon sa pag-asa. Sigurado mga katropa, dala inisang hangin na bagat, lagi na butong sang bagyo nga si Francisco. Gadugay aton sini nga koneksyon makabanan sa aton nga pag-asa diri sa distrito sang Haroy balon ta kon diin na dapit ining bagyo nga si Francisco na makabig-kabanan nga nagin nagdevelop ini sa typhoon category apang diri sa aton iya sa Western Visayas. Kaya na kita makabanan maapektuhan sini sang bagyo bagud man kay malayo na ini ang bagyo direct sa makabanan sa extreme Northern Luzon na apang ginabutong sang hangin habagat. Halong lang sa ato mga katoran, ato mga kabianan, labinigin ang ato mga motorista nga nag-biyahe subong gabi. Halong gino, halong kay wala sang spare parts ang aton nga lawas mga kabianan. There is no spare parts in human body, dapat ka maghalong kita. Kay madamo pa kita sang lalabuton nga mahandom sang kabuhi. Anong tanakaroon ang bag-o nga motor kon na ano ta nakaroon ang handom ninyo kon ang inyo iyang lawas bali na. Isa ka daan sa mga importante mga katropa nga mag-apply kasubong sa trabaho amo ang imo iyang skills kag ang imo siri nga kondisyon sa aton nga lawas. Ang oras diri makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:12 na. Yari kita makabanan sa ika 22 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Magdali lang no. Sa Miyerkules sa San Juan de Bautista makabanan na. Kadamo sa mga fiesta diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Fiesta sa Bingawan, Dingli, fiesta makabanan sa Sara. Kaya pagkita ang mga fiesta, may mga barangay pagkita makabanan nga fiesta, no? Maulano, hindi man ako na iya. Basta ganit nga maghinampot kita makabanan sa San Juan. Kapistahan ni San Juan de Bautista, maulano, hindi ako na iya makabanan ang Tsimpo. So kita makabanan din sa lugar nga hindi iya kabahin sang palabuton nga fiesta. At base kon may ara man dak kamo kilala sa mga malapit-lapit ka baduwa no, patkulan sa mga malapit-lapit sini nga mga barangayan ni tiambal sa mga tigulangan di po tsik walang kudam. Dumduman ko naman ang pare nga may ginkasal sa blas simbahan katapos sa kasal nitikanya ang pamilya sang bride ka groom niya putsiko ng spader. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:13 na. Nagapamati ka makabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7 na maling frequency sa una sang Z100. Ang paborito ninyong estasyonan sa radio dira sa sunod sang University of San Agustin kagagi man number 1 sa survey dira sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ining XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Nag-broadcast kami dira sa amon nga broadcast complex sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Harong, Iloilo, City, Philippines. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo amon ang amon nga page samtang amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe ka mga informasyon. Lakip ba ng inyong pass out out? Subo nga gabi mga kabinet diri sa atong pangalagad sa programa Headshot. Sa gyapo ng inyong katropa ako si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Magapakalagad kita tubto balas sa 9 ang takna subo nga gabi. Magadulong kita mga kabinet sa mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Supon katropang John Rivertes. Pag-updan makita mga kabinet sa atong sining nga mga intern na gikaan iya sa West Visayas State. University College of Mass Communication kay Princess Susita, kay Sofia Joy Talagara, Luis Jirica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, John Lawrence Cabaya, kag Markel Bagaan. Mga intern, gikan iya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Digid lamang kabinet sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita makabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas ato ni Badoon pagi sa aton nga news center pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makabanan nga nagabaw terrible mga balita subong kadlagko sa mga balita nga nagtuluhaw subong no diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ginpuhag kita makabanan sa isa ka shooting incident sa sunod magkabinan sang San Jose National High School dito sa Tacloban. Hindi matapos mga katropang may tatlo ka mga estudyante ang konfirmado nga napatay kag nagsaka na sa 13 ang mga nagkalapilasan. Pagkatapos mga katropang nga paglutang ang duwa ka mga estudyante sa nabitan nga bulutuan gamit ang revolver kag ang 9mm nga Glock. Ibalon ta makabanan ko anong pinakaulihing nga investigasyon sa atong nga PNP dito sa Tacloban. Magunman ka ti sa ini makabanan ka mga nanusbo nga mga balita. Ganag puhag subo ang adlaw diri sa aton iya sa Pungso da Pilipinas na international news sa makabanan ang Pilipinas. Magod sining natabo nga shooting incident sa sulod sang nabitan nga brutuan. Ibalon ta kung anugid bala ang mga motibo diri, no? Kay nagolpiyada lang hindi ko naman kabalik nga nakita ining duma ka mga estudyante. Actually, lunsay mga minor de edad din, no? Ang mga estudyante nga nagagarampage. Kung ako na nagakamalan, hindi ba lang mapakali kag nagakamalan, masin nga ton nga nagalibot sa eskudahan nga daw hindi mensindihan ang ilang sining sitwasyon. Gali kami natago sila mga kabanan nga duwa ka mga pusel. Isa diri ang nagauyat sang 9mm nga Glock. Ang nagauyat mga kabanan sang 9mm nga Glock. Kung makita nyo ang iyasini nga tsura, no? Ang lawas niya, ay tama kaniwang. Amunis siya mga katropa ang hinablos sang policewoman. Nga dito yan nag-assign mga kabanan sa Tacloban. Samtang ang isa yan manintambok. Nagauyat mga katropa. Ining budo-budo ba na? Nagauyat sang 38 caliber revolver mga katropa. Sa din halining mga pusil na ini. Kag ano ba na ang ginalinan sang ila sini nga pag makabig at itigwald. Ato ni Balon mga kabanan dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa sa headshot. Headshot. Alas 7:17 na. Ang inyo sining mga greetings, inyo pa shout out ay padala diri mga kabanan sa amon nga Facebook page sa pagi iya sa comsec sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa tanang ga celebrate sang ilang birthday. Subong adlaw happy happy birthday. Sa tanang ga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang papanamayo halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Panib lang subscribe ang amon sining YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira makapamati, pwede ka mo dira makalantaw sa mga programa mga kabianan na sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabianan, mga kadropa. Alas 7:18 mga kabianan sa balita lokal. Sa Gwa Gapon, sa probinsya sa Iloilo, isa ka broadcaster mga kabianan, isa ka announcer. Dito ya sa probinsya sang Capiz ang gin lutang ang yasining nga salakyan. Meron gani ko lang mapuruhan ni makabanan ang announcer sang nga nagpadulong kontani ito sa iyang sa ila si iyang sa ila si ito iyang istasuna no sa Rua City. Apang ini makabanan ang gin lambatan gin panukpan sang suspitsado nga nikaron ang ginainbestigaran man sa ato niya nga pulisa diri sa pulisa regional office 6 mga katropa mga kabiyanan. Ang oras alas 7:09 na diri gyapon sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta nang aton nga mga suki nga mga patrollers? Aton sini nga mga patrollers sila ding responsable sa pangita sa balita no sa maagyan nilang mga lugar. Ginapasa diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo ila sini nga mga nakapture nga mga pictures. Kagkon may chimpog na pa-report naton sila makabanan para nga mahibaluan ta ang sitwasyon sang aton nga sudad kag pila ka makabanuanan sa probinsya sang Iloilo mga kabiyanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 na kag balita diri sa aton sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Isang nasapuan to nga bagol sang tawo sa suba dira sa may barangay Agutayan. Sa Santa Barbara, inang Agutayan, barang ako maghaling kastakas. Diretsuhon mo ginapakadto sa Santa Barbara. amo ina ang barangay Antes sa Tulay, no? Dira sa Santa Barbara, pag Antes ka ba na nga mag-sunod sa populasyon nga barangay, amuning barangay dira sa may Tulay, sa amuning gatawag makabinan nga barangay Agutayan. Tisang Biyernes, may nasapuan dito makabinan o kabinan kautkutan ng isa ka bagol sang tao, ining skull sang tao makabinan. Kada sarap pa rin sang inugkandos pa na sang balastos na nagpasaka sang balas sang kuan bala naga kuan at naga pasaka balas kati you know, gina gina baligya man nila baya bisan gamay gamay lang naman kubikaw makuha nila dahil suba tinasarap pa sang ilas ni nga kuan ang ilas ni kandos susakibot sang naga kuan naga kandos sang balas paghakwat sang iyang inugkandos nagkuan nagatubang sa iya makabinan ang isa ka bagol sang tabo hindi ka mo sina managyong ha bit-bit ya makabinan ang bit-bit yung bagol, nabilin ang iyang inog sarapa, ang iya sini ngayon ng kandos. Kinikaw, abe, makakuha sila, hindi mo nang look man naman, nakakaburok, balok ka nang imuon mo. Eh, kayo mo, iya ginikandos siya, balas ka ba to mo? Pang pagkandos siya, imbes nga ang iya ngayon ng kandos, ang ibilin niya, akong dalon niya, ang bagol ang nabit-bit niya. Eh, kundi, mano ka ba? Kundi, butang mo lang ito sa kahoy kag tawag ki kapitan. Kaya naman kami nang gin-deposit nila sa mortgage ang sumumana ay funeral homes. Kag may nag-claim. May nag-claim ang kami nang kag basi ko no, amo ini ang namising nila ngay mata. Isa ka babae isang maglabay mga kabadan ang Bagyo Franca. At tunay ba doon mga kabadan kung ano ang status karon kay may nag-claim sining bagol sang tao nga ang ilang missing na pamilya isa kuno kababayi. Nagkasanto ba na ini sa iyang description? At tunay ba doon mga kabadan sa Gyapon din sa atong pangalagad sa Headshot. Dari Gyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Atong mga tripamati, atong mga suki, nga mga taxi drivers, mayong gabi. Nagpamati ko magkabanan din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Headshot. Atong ibalawan magkabanan ang mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Kaman daw ginapreparar ka ron, sige-sige ang ginahimo sa mga katropa ng conference. May kang tanan magkabanan sa palaboton sa ng hearing sa impeachment proceedings sa Batokya kay Vice President Sara Duterte. May mga isyo karon partiya sa prosecution nga daw hindi kuno magkabanan sang preparado. Pero ginambal magkabanan sang head prosecutors nga si Congresswoman Gerber Loestro nga siya ni preparado kami sa prosekusyon mga katropa. Headshot. Kaga pila pagid magkabanan ka mga balita kaman may pila ka mga senador nga nagreact sa may kaangtanan sila magkabanan sa natabo nga shooting incident sa sunod sang San Jose National High School sa Tacloban. At ito naman mga katropa, mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, bagi kay katropang Bia Joy Sobaldo. Ang mga balita, mga kabanan nga barantay na ito, no? Ilabanagin ining palaboton, mga kabanan nga State of the Nation Address ang aton nga presidente. Kagadugang balita, mga kabanan, kung malabotan tayo karon, no? Ining parte sa reklamo sa isa ka pamilya, may kangtan ng mga kabanan sa pagbaybas ng ilang imata nga ginaligar nila. Nga ko no, ginpilit ko no, pasakyon ang ilang siling imata sa pribado nga salakyan sang lima ka mga tao nga ginpayag nila nga membro ko no sang pulisa. Kag natabo ini sa Sabado sang gabi, mga 7, tapang sang Domingo pa yako no, nga gin-declare ang baybasta. Ano ba na ini kamatuod, mga kabanan, na istorya na itong kaina ang investigador sang Manduria Police Station, ngay kaiman ang gintudlo, nga gin-baybasta. Dire ko no, mga kabanan, sa may okon, dire mga kabanan, sa may area sang Arribalo, no? Sa Arribalo, sa may barangay San Jose, sa distrito sang Arribalo, mga katropa. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.24 na. At ni Balon mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Pagi katropang Bia Joyce Ubaldo, katropang Bia mayong gabi.
1: Katropang Wards patay ang tatlo ka mga individual, samtang pito ang pilason sa natabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kainas ang aga. Sunod sa Tacloban City Police, lunsay mga minor de edad ang mga suspect kag mga grade 9 kag grade 10 students. Madasigman nga nadakpan sa mga police ang mga suspetsado kag gindala sa police station para sa investigasyon. Bangod sa natabo, gin-suspend ang klase sa San Jose National High School, San Jose Central School kag sa Manlurip Elementary School. Samtang padayon nga ginakumpirmar sa Police Regional Office Eastern Visayas ang claim sa mga suspect nga sila ang biktima sang bullying halin pa sang grade 7, rason nga sila ang nagbalos pinaagi sa pagpaniro. Ginkonfirman sang Tacloban Police nga ang 9mm Glock pistol nga gingamit sang isa sa mga suspect sa pagpaniro, ang official nga service firearm sang police nga babayi nga nakadestino sa Police Regional Office 6 samtang
0: 8
1: Police Regional Office 8. Samtang na-verify man sang police nga ang 38 caliber revolver nga ang nakarehistro sa private security agency nga nakabase sa Cebu City. Ginaimbestigaran na subong sang otoridad kung paano nakuha sang mga suspect ang armas. Naibaluan nga 40 kabasiyo sang bala ang na-recover sa crime scene matapos ang natabo nga shooting incident sa San Jose National High School. Ginkabigman sang Department of Education bilang high alert ang amo nga hitabo. Sa ila opisyal nga statement, nagpabutsyag ang ahensya sang ila gravest concern sa krimen. Samtang ginakasubo man ni President Marcos ang natabo nga shooting incident sa diin, nagadiman ini sa maid-id nga investigasyon. Ginmanduan man ni Lady Representative Martin Romualdez ang iya opisina nga mag-coordinate sa local authorities kag government agencies agod ma-determine kung ano ang bulig nga pwede mapalabot sa pamilya kag mga biktima sang shooting incident. Pagasabton man sang opisina rin ni Romualdez ang tanan nga gasto sa mga biktima sa ospital kag mismo ang pagpalubong sa mga napatay. Nagpakigangot man ini sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD agon mahatagan sang psychosocial intervention kag trauma support services ang mga estudyante manunudlo kag ang bilog ng eskwelahan. Samtang sa dugang pa nga balita, National ginpatigayon ang ikaduha nga adlaw sang pre-trial conference sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpadayon sang House of Representatives Prosecution Panel kag defense team ang pagmarka sang ebidensya samtang ginobserbar man ang stipulation process. Sa apat ka mga articles katropang board o kon sa apat ka mga articles of impeachment nga gindiskusyonan, ebidensya kag witnesses gid lamang ang nakasugtan. Samtang sa unang adlaw sang pre-trial, ang prosecution kag defense ang nagbayluhan ay sang mainit nga argumento sa diin ini ang ila gintawag nga normal. Ginsabat naman ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervy Luistro nga ang mga huring-huring nga siya ang ginkaon nga buhi sang lead counsel sang Vice Presidente nga si Attorney Sheila Sison. Apang sabat naman ni Luistro nga ini ang fake news. Samtang sa piyak naman nga bahin, wala pa sa may nabaton nga ang Philippine National Police nga kung ano man nga arrest warrant bato kay Senator Rodante Marcoleta. Ini ang ginpahayag ni PNP Public Information Chief Colonel Allen Ray Co. Suno kay Co, ngayon kaso silang may mabaton nga warrant, kaangay sang ila ginahimo, ini ang ila iga-implementar. Mayo sang ang Office of Deputy Ombudsman for Luzon's Field Investigation Bureau ang nagrekomendar sang kaso nga plunder kag indirect bribery bato kay Marcoleta bangod sa ginaaligar nga wala pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign donations. Sang dablaglang katropang boards, nagpabutsyag ang senador nga siya ang magapadayon sa pag-expose sang individual nga ginaaligar involved sa korupsyon sa flood control scandal bisan pa nga arestuhon o kontrisuhon ini. Samtang sa dugang nga balita, gin-dispose ang Department of Agriculture ang ginabandona nga minilyon nga balor sang pula nga sibuyas gikan sa China. Ini ang gin-dispose matapos napamatud-an nga nagakadunot na ang mga ini. Ang shipment ang nagabalor sang 86.7 million pesos sa diin, nagalakip sang 26 ka container o kon 72,000 215,000 ka mga kon milyon ka sakos ang pula nga sibuyas ang inbilin sa pantalan halin pa sang Disyembre sa nagligad nga tuig tubtub Enero sini nga tuig. Sa pag-inspeksyon sa mga opisyal, nakita nga hindi na mapuslan ang mga sibuyas, ini ang mabaho na dunot kag ginatabunan sang fungus o kun ginatubuan sang fungus. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. kinahanglan ang gilayon nga pag-dispose ang bugos nga shipment agud malikawan ang posible nga kontaminasyon kag pagdamo sang peste sa pantalan. Samtang ginduso naman ni Senator Francis Pangilinan nga imbestigahan ang pag-abandona sang shipment kag ang unpaid duties kag taxes nga gidabanta yara sa 9.7 million pesos. Para sa senador nga dapat may baluan kun nga wala gin claim ang shipment agud mapasabat ang mga responsable kag maprotektahan ang lokal nga mga mangunguma. Samtang sa dugang pa nga balita nasyonal, dapat matupungan sang PhilHealth sang maayo ang benepisyo ang nagabayad sang premium nga kontribusyon. Gipayag ni Executive Secretary Ralph Recto nga dapat kaangay ang benepisyo nga ginahatag sang PhilHealth sa mga miyembro nga nagabayad sang premium. Ini ang kasunod sang kamatayan sang 47 anyos nga lalaki sa Manila nga nagabayad sang iya PhilHealth contribution sa sulod sang 25 katuig apang wala nakagamit sang bisan ano nga benepisyo antes siya napatay tungod sa brain hematoma. Sunod sa pamilya, ginadumilian siya sang PhilHealth nga magamit ang coverage tungod wala ini nagkalabot sa 24 oras nga confinement requirements sang ospital. Sunod kay Recto, magapatigan siya sang meeting kaupod sa mga opisyal sang PhilHealth agud istorihan ang pagdugang sang benepisyo para sa masobra ka 33 million nga nagabayad nga miyembro. Ginpunto niya nga samtang ang mga indigent kag iban pa nga indirect members ginabuligan sang gobyerno ang direct contributors nga bayad sing 6,000 tubtub 60,000 pesos kada tuig apang ini nagakaangay ang benepisyo nga ila mabaton. Ginpahayag pa sang data sang PhilHealth nga ang direct contributors nakabayad sang 209 billion pesos nga premium sang nagligan nga tuig apang 121 billion pesos lang ang nabaton nga claims. Ginpabut siyang direkto nga dapat mas mapabaskog ang benepisyo para sa nagabayad nga miyembro. So far katropang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Ang Negros Makabanan, ang Bacolod, nagaplano na magpa-implementar sang border control. Ini matapos Makabanan, may mga baboy sila dito sa Negros ka Bacolod nga nagkalapatay, ginapatihan Makabanan, nga infected sang African swine fever. Diriman sa aton sa diriman sa Capes, may pinaman Makabanan kabang-kabanuhanan partikular sa Rua City, Panitan kag Pontevedra ang gin confirm Makabanan nga may makaso na karon sang ESF. Amo nga Makabanan kag kita diri sa Iloilo kabay pangin lang kita mag malabutan diri no. Kaga siguro dapat ka maghimo sa pamagi nga ito niya nga gobyerno agad nga hindi makalusot dire ang kaso sang ESF. Pero hindi ginman ini sa baboy man ni actually naga-epikto, no? Ang lain ng sinikon, may ara nga mga napatay ba lang baboy, ining gatawag ba lang nga double dead? Nga ipagwa sa merkado nga man makaon sa tao. Tiwal siya makaon sa tao ng double dead nga mga karne Makabanan, dira inag-epikto ang banatian. So, maghalong kita kati dala ini Makabanan sang virus ka bakterya. Para marikaw kita Makabanan sa mga virus ka bakterya ang mabalatian, maginom kita sang premium D3. Kaman ang premium D3 gin pa epektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi natin mapabayan aton lawas sa maigo sa ring balatian proteksyonan na pinagi sa paginom sang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3 Makabanan mga katropa, mayala siya nga vitamin D3, mayala siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina, kamay 110 kaklase ng antioxidant ka nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya Good evening, Bor. Sam watching online. Regard sa tanan. Salamat, Geda, Jerry Boy. Siya, badyangan. Bor, pista sa, ano, sa June 24. May pabistahan ta to. Kay Mayor Susit Mamoni, no? Fiesta sa badyangan. Kay Bongbong Tirotso. Good evening, Board. Oh, may gabi man na Bongbong. Tikamusta nga itong inumda sang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Kay Rinaldo Espinosa, mayong gabi. Kato pang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko. Kay Nick Espinosa, mayong gabi. Kay Nick Espinosa, siya mayong gabi lang kato pang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, Bingbing Pamati Subong. Sa programa mo, kato pang Phoebe Board. Salamat, Gid. Kay Edna Puray, dira sa Ribalo. Mayong gabi. Mamati kita na yung makabayan sa mga... tips kung paano kita makalikaw sa balutian kaman likado ini makabinan ining mga kumbada ining nga tawag nga ESF likawan naton diri makabinan ining kumbada ining mga double dead bala basi kon may mapalusot bala sa merkado aw amo kon nga dapat maghalong kita no kay ang bakulod subong gaplano nga magpatuman sang border control ang ga in and out nga mga karne sang baboy ang pagadumilian kag diri naman niya sa kapis may ara nga mga ginahiwat ginahimo man sila subong nga pamaagi partikular sa pag disinfect sang mga tawo nga nagagwa kag pasulod sa Rojas kag kapis. Ang oras sa alas 7:35 na mga katropa.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kulwaran ko, kinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin moringa spirulina garlic plus collagen and the glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa pabibili sa mga butika.
7: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
16: Yes, to health!
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
18: Vision X! Marami na ang natulungan!
19: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
18: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
16: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
16: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
16: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Yes, to health!
23: Kun mam
0: Mati ka sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:44 na mayong gabi kay Dapuray. Dira sa Ribalo kay Mami Remiti. Mayong gabi. Good evening. Ato pang Phoebe Board. Salamat kid kay Ma'am Hermiti. Gabati subong dira sa Hong Kong. Mayong gabi kid. Kag salamat sa papamati. Dira sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Ang oras alas 7:45 magkabihan. Dira kita sa pag patpat sa inyo sa tabo kay na. Isa ka makakulog matching balita nga tabo dito makabanan sa sunod sang campus sang San Jose National High School sa Tacloban. Nga agad dala nato ni makabanan kasi may picto yung dirisaton sa mga ginapatigayon nga security. Measure sa mga eskwilahan bangon siling nga tabo makabanan nga pag panglutang sa duha ka mga estudyante sa nabitan nga bultuan. Tatlo ang in-confirm nga napatay kag as of 6 o'clock gin-report pa kabaring nga 13 na ang napilasan. Ibang guro basi kung wala maka-report no, kay giningagaw dala sa ospital ini nabitan nga mga 13 ka nagkalapilasan. Pero ang konfirmado on the spot nga napatay mga kabaring tatlo ang mga biktima nga edad diri mga 17-17 lunsay mga minor samtang ang suspect mga minor ini makabanan nga naga grade sang grade 10 ka grade 9 base sa pag payag sang pila ka mga maestra sang nabital nga bulutuan ini kunong mga suspect kini antes kuno tabo ang insidente naga daw napareho ba nga naga wild. Ngayon kita, ba na ka naglilibot-libot na hindi mapakali? Sa sunod sang iskulahan, malas 9, pasado ang takna subong ginamang aga. Akong kainan sa aga. Kagini sila ang pag-describe sa mga maestra sang brutuan nga taba ko ng kahipusoni. Ining nabitan ng mga suspect. Kagpatapos, siya daw wala yung pag-salamuha. Ba daw wala ka-intra yan sa mga ila sini nga mga classmates kag ini sila makabanan ang repeater. So no, ini makabanan sa isa ka maestra sang San Jose National High School sa Tacloban. Dili sila makabanan ang grade 10 kag apang nagarebain ako nagapabilin lang gid lamang sa buhay nga mga grades so consider sa ila nga grade 10 ang grade 9. Bagod magkabayanan sa failing to maintain good grades. Ginalantaw karon ang mga motibo nga base kuno ipikto ini sang bullying apang gina establishar pa magkabayanan kati daw amo ini magkabayanan ang ginalantaw abi kuno sang school authorities. Garason ko nga ang daw nag wild ining nabitan ng mga kabataan. Ang San Jose National High School may 1,600 ka mga estudyante apang duwagin lamang ang gwardiya. Kasi wala mang guro kabalo to kag wala mang ginabi ginalauman nga man yung tabo mo. Natabo ini makabadan ang insidente mga alas 9:20 ang takna subong gidlamang ngaga. The two juvenile suspects in the deadly shooting at the San Jose National High School went on rampage before killing three fellow students on Monday morning. Sino makabanan sa mga nakakita? Nagawild. Sino ini sa pila ka mga maestra ka ba estudyante? Kag ini sila ang nagpanupok sang ila sini nga pusel. Ang isa nagauyat sang Glock nga 9mm. Kag ang isa makabanan ang nagauyat sang revolver nga 38. Kag base sa pagpangusi sa mga katropa ining nauyatan ining kumbalan ning niwang iya kwan ni kuno ang hinablos sa isa ka pulis kina sign dira sa Region 8. Pagkatapos ini sila makabinan ang nagpanlutang kanabanan sa mga biktima nila nagaedad sang 16 to 17 years old. Ang mga napatay, ining tatlo mga katropa ang nakasustain o kung may mga pilas pagi sa pagkanutang sa ilang nga ulo kag sa ilang nga likod, siguro basi kung nagadlagan ng iban. Kati kung antes sila nga nagpangtiro, nagpinulupok sila na yun. Ang igo sining na mga napatay yung tatlo ara sa ilang ulo kag sa ilang likod. Kag may 13 ka mga gin report nga napilasan. Sino makabalan sa mga witnesses nga ang ila pag-describe siya daw ang first burst siya sang lupok kati kwan mo ang Glock ini siya ang 9mm may semi-automatic yung semi-automatic ang first burst of fire amo to ang nabatian sa mga estudyante amo to na dililagan to sila sa may pagba sa brutuan. Tibangod siya mga kabanan, ribudamo, timang 1,600 ka mga estudyante ining San Jose National High School. Ginpayag pa sa isa ka maestro nga si Glenn Bazar nang nagakuan siya, nga naga may klase siya. Nakita niya kuno ang isa sa mga suspect nga nagtaya sa pusil sa iya. Amo na aton nga i-verify no kung anong nga ang si Glenn Bazar ining maestro. Amo ni kamanan ang gintayaan sang pusil sining isa sa mga suspitsado samtang aras siya sa guwa sang kwarto. So pagkakita makamanan ni Bazar nag hapa ini siya sa may salog sang ileskidahan samtang ang iban nga mga estudyante ay naglibio na nagsiringgit gakwanan aga pangayo sang bulig. Isa kuno ka mga estudyante sa iyang eskidahan sa iyang kwarto ang gin ang naigo sang pusil sa iyang kamot. Samtang ang suspitsado nag-move, naglakat sa iban pagid ng mga kwarto sa sulod sang kampus sa nabitan ng burtuan mga katropa. Sa pag-responder sang aton nga pulis, na-recover ang isa ka Glock pistol, kag isa ka Glock pistol amuning 9mm, kag isa ka 38 caliber revolver. Kabalo kamo kung pinakabilog ang basiyo na recover, including ang revolver, 40 man ang ka basiyo makabinan sang dua ka mga armas. So, laban-laban sila makabinan nga ang may damo dire, kati mo niya ang may magasin mo, ang Glock nga na ni M. Daw dire, ini makabinan ang damo nga mga basiyo ang recover sa Glock 9mm. Kay base makabinan sa aton nga pag research ining Glock nga 9mm may ari ini siya nga bala sa bagasin depende sa yes ining size kag model sang pusil. Typically holds ining 9mm Glock sang 6 to 20 bullets sa iyang magasin. A smaller subcompact pistol usually holds 6 to 10 rounds in ang subcompact niya. While standard and full-size handgun sang 9mm na Glock, nagaunod ang iyang magasin sang 15 to 17 rounds. Di, basikon na mo to, basikon ang magasin sinisang 9mm na Glock, standard yung unod niya sa to. Di ba, kung 40 mo, 40 ka mga basiyosang pusil makabinan ang na-recover dito sa sulod sang kampos. Nga nagagamit sila makabinan, nag-auyat, amo ini ang niwang ni Blau. Yan ka itong bayo. Samtang ang nakaputi bayo, ang iyang nauyatan among revolver. Ting revolver ya, mga lima mal na kabilog ang unod sa cylinder mo. Pinuga giguro sang suspect ning unod sang kwan isang Glock. Kag nagpanagyo sila kaduwa. Sa kuna yun, tigayon sila makabinan nga madakpan. Ining isa ya, ining nakaputi bayo, dito ini sila nadakpan mismo sa sulod sang kampos. Samtang ang naka itong bayo, amaning niwang, sagwa na sa eskwilahan. Ginton over ini siya sa pulis dito makabinan sa Tacloban. Kag ang mga pilason gindala sa ospital, lakip ining tatlo ka mga napatay nga naigo sa ila sining likod kag sa ilang ulo. Makon mong siguro basi kag lagantong mga napilasan kag ang mga napatay siguro basi kung siging ilang paborot ako nga daga na pareho ko nga wilding diwa mo. Ari makabinan ang statement sang Tacloban po sa unang investigasyon ang kwari ka tropang John Rain ng Dimenjo Calvo Bla. Karon ta na ipamati ang inang PIO sang Tacloban Police Office. Kay naistablisan magkabanan nga ang pusil gali nga na ni ma'am ginapanagiyahan sang tiya sinisang nakaitong bayo. Pamangkot pa ano kanapot siya ni? Ding ginabutang inisang tiya niya nga pulis. May kabalo ang tiya ya sila nga ginkuha sang iyang inablos. Ano may kabanan ang investigasyon sang Tacloban Police Station.
1: Kaya ngayon sir yung investigation natin para ma-determine din. Nagsibili na rin tayo sa mga documents para mapailan sila ng kaso.
2: Okay. Anong resulta ng initial na interrogation? Anong sabi nila?
1: Based sa initial sir kanina,
2: yung una muna na nahuli. Nahuli ba siya after the incident or tumakbo muna siya, hinabol niya? Anong mga circumstances?
1: Ang kanina sir, nahuli talaga sir.
2: Nahuli, after
1: yes,
2: the incident?
1: Yes sir. Then yung isa, yun ang...
2: Sino nakahuli sa kanya? Mga polis ba kagad? Or yung mga gwardiya? Yung... Kasi siyempre after the incident, wala namang polis na nakabase dyan sa...
1: Based sa initial act nila sir, parang may fire na available sa area.
2: Fire? Taka Bureau of Fire Protection? Okay.
1: Pero naka-respond din yung mga tropa natin sir, yung mga polis.
2: Okay.
1: Yun yung kaya yung isa kanina, na-pursuit nung SWAT natin kasi yung info doon nga umiksit sa likod ng pader. So, okay. Hinapon natin yan sa Sandy Lane. So, nandun yung tropa natin. Times na ongoing na kanina yung ano natin doon, case conference, tumawag sa akin yung taga 911 na mag-surrender yung bata.
2: Okay.
1: Kaya binalikan natin yung Sandy Lane. Then, pagbalik natin doon, sir, nakita mo, nagtakuhan tayo.
2: Oh.
1: And then, hinahanap natin yung location ng bata.
2: Kasama ko sa tumakbo doon?
1: Yes, sir. Yes, sir. Natakot siya kasi ang dami nang dumadaan doon. Then, nakita niya yung may mga bystander, kaya nagpatid siya dito ng tricycle.
2: Oh, nagpatid siya?
1: Yes, sir.
2: Okay.
1: Pagpasok namin, di namin nalaman na siya pala yung...
2: Nandito na siya sa station?
1: Yes, sir.
2: Dalawin niyo yung baril? Dalawin niyo yung baril?
1: Ay, baril, sir. Ando na.
2: Baril. Okay. Yung unang huli, anong circumstances ng pagkakahuli niya? Yung una?
1: Ganon din, sir. Yung pangyayari doon na...
2: Okay.
1: Nakuha siya, sir.
2: Nakuha siya pati yung dalang baril niya?
1: Yes, sir. Yung 38.
2: Okay. Yung ginamit, 38, 45?
1: 38 at saka yung nakita natin is 9mm.
2: 38 and 9mm?
1: Yes, sir.
2: Pero yung saan galing yung baril?
1: Ay, ano sir, nasa investigation pa tayo, sir.
2: Okay.
1: Inalamban ang investigation pa.
2: Okay, anong sabi ng unang huli? Kasi sir, yung pangalawa, sabi mo, because binubuli siya. Kaya nga ginawa yon. So
1: parang ganun din siya yung nauna, sir, kanina.
2: Nag, nag-usap sila, plinano nila ito lahat at paano ang kwento nila?
1: Di lang natin alam, sir, yung complete details kung ano, kung plinano ba nila, pero malalaman natin yan, sir, pag matapos na yung investigation natin.
2: Since they are minors, ano ang disposition mangyayari ngayon? Anong coordination niyo with DSWD?
1: Kanina, sir, andun na, nakita na natin yung taga-city DSWD, then further, kung magkano tayo ng case, coordinate tayo sa DSWD.
2: Okay.
1: Kung ano yung magiging disposition sa mga bata, considering na they're minors.
2: May pagsisisi ba sa panig nila, yung ginawa nila? Alam ba nila na tatlo yung namatay and may mga sugatan?
1: Yes, sir. Nakita naman natin sa kanilang mga mukha na parang may pagsisisi, pero nangyari na eh. Doon dapat panagutan.
2: Anong sabi nila?
1: So far, sir, wala na. Hindi na sinasabi.
2: Okay. Ilan lahat sa suspect, sir? Ilan lahat?
1: Dalawa lang, sir.
2: Dalawa. Nahuli na yun. Yung isa, sumurinder.
1: Yes, sir, kanina. Oh.
2: Yung isa, nahuli.
3: Nahuli. Oh. Yung una nahuli, yung second, sir.
2: Nahuli. Anong gagawin niyo ngayon just to make sure na hindi na mga mauulit ang ganitong pangyayari? You know, sabi ko nga kay Vice Mayor, itong...
0: Okay, amoy ni Makabanan ang investigation sang Tacloban Police. Gabasi sa Ilias Riagwa, makabinang nga informasyon nga nangin biktima ko no, o kon daw ang aligasyon, naging subject ko no, sa cyber bullying. Ining nabitan ng mga sospechado since grade 7. Leading to a personal grudge. Na-recover ang pusel nga isa ka Glock pistol nga 9mm kag isa ka caliber 38 revolver. Ining Glock nga pistola makabanan, ining 9mm amo ining gipanagiyahan sang tiya sini nakaitom ining niwang bla. Pulis nga sign dira makabanan sa Tacloban Provincial Police Office. Samtang ang 38 caliber revolver ginapanagiyahan sa isa ka security agency na base sa Cebu. Ibaw. Ano yung binaligya ni nga? Nga kalabot niya sa Tacloban. Kay iya, ini ko na makabinan ka security agency na karegistro ini sa security agency. Ining nabitan nga 38 caliber revolver samtang ang isa ka pusil nga ginagamit naman ng ginagamit yung paarak to mako burst of fire mga balikit na makamit burst of fire gaburot siya mo siguro ba siya kung naka-fall automatic to kada kita pa makabitan sang pila kami nakasaksi dito nga nag-reload pagin ini ang niwang sa magasin. Amat ko nga nakalabot sa 40 kabilog ang mga recoveries nga mga basiyo. Tinga ang nga daw may idea sila sa paggamit sang pusil. Kung lang taon nato magkabanan ng ilasiling na stock nato ng ilasiling nga Facebook mo. Actually, may ari kita din nga mga pangalan sining mga suspect. O galing katinin nato may ngadlan kag katilun sa mga minor. Ang pangidaron, nag-shooting galing eh. Kang mahilig makabanan sa pusil, ining dua. Siguro ba si Conantes, gini mo, lasin eh, ba si Con na nag-pro-practice lanay eh. Gina-verify makabanan ka ba si Con hubog o ano prestada, pero dalalang inihayahan sang ilang akalait sang buot. Tidugay naman to, grade 7 pa. Kag ini sila ang masaming mga kwan lang repeater. Tiba ko siguro sa ila sini nga kwan sa ila gorong pamatasan eh. Ano karon ang mga pangatubang nga kaso? Sining tiya sang isa sa mga suspect nga nagauyat sang 9mm. Kaya na-establishan, makabanan, may ngalan, ining 9mm nga Glock, nga PNP property.

0: in San Jose National High School in Tacloban City, morning of June 22. Our thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incidents, particularly the learners, personnel, and families who may have experienced fear, trauma, or distress as a result of this situation. Immediately upon receiving information about the incident, Department of Education Regional Office 8 coordinated closely with the Philippine National Police, the Schools Division Office, and Tacloban City Schools Authorities to ensure the safety and security of learners, teachers, and non-teaching personnels, and all individuals within the school premises. The regional office has likewise coordinated with the Department of Social Welfare and Development and other concerned agencies to facilitate the supervision and appropriate assistance and psychological support services and affected learners and personnel. At present, sa Department of Education, Region 8, the matter is under investigation by the appropriate authorities, the Philippine National Police, regarding the details of the incident and investigation. The ongoing investigation, we urge the public to refrain from spreading unverified information and to rely only official statement that authorized agencies. The safety, security, and well-being of our learners and personnel remain our highest priority. DepEd Regional Office 8 is committed to providing the necessary support to the affected school community and to work closely partner agencies to ensure that school remain safe, secure, and conducive spaces for learning. We call on everyone to join us in praying for the safety, healing, and recovery of all those affected by this incident. We call on everyone to join us in praying for safety, healing, and recovery as of all those affected by the incident. Further, updates shall be provided through official channels as information become available. Salustiano Jimenez, CISO 3, Regional Director, DepEd, Regional Office 8, Tacloban. So, mga kabayanan, ang ipagbasa ng official statement sang DepEd Regional Office 8 sa Tacloban. Sana tabo mga kabayanan, tema ko mananga kunang kwan pa kunang nakasaksi pa burst of fire. Tibat ang kalabanan nga igo sa mga biktima, ini napatay sa ulo kag sa likod, siguro kag dagan to mga kabataan to sang ginpanagsan sang bala sa mga suspect. Ganun sa mga tanan mga mga minor na edad nga may ideya sa pag-uyat sa puser kay diga naga ga-intra ko no shooting nimo. Pamangkot nga nakasulod ng pusel. Amo na pamangkot da. Nga nakasulod na pusel sa campus sang San Jose National High School. Wala gid sa may naka, wala gid sa may nakakuan, wala gid sa may nag-inspeksyon. Bangod ka isa dire sa ila. Hinablos ang pulis. Anong background sila ng isa ning tamburoko ni? Ah? Anong background sang nakaputi ning sabi-sabi ni? Ining nakaito mi ate establish na ingin hinablos ang pulis na. Paano nakuha tong pulis ang pusil sa iyang tiya? Nga din ni ma'am, nga mo tong gin pubga, nga da burst of fire. Amo ni makabayan ang isa sa mga bagay. Nga kon, kita mo masabagin nato ng ginambal sa inyo, di basta gani nga, kon wala sensakto ang paminsaron sa isa katawo, duwal na kabagay, ugot o kon high blood. Ha? Ugot o kon high blood. Nga, kung ugot ang tawo, kisa malampawasan na sa pila ka minuto, sa balik man na nawala na siya. Kung high blood ang tawo, kisa gapatan ng pananawa niya kag sudan pagid sa mga kaakig niya, amo nang epekto sa high blood. Amo na kon nga makabedang kami diri sa XFM, ginahambal gidamon sa inyo nga dapat kon high blood ang tawo, dapat siya rin nga may maintenance sa paimnasya ba sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kay man damo na sininabuligan sa pag-inom ang kabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Ilabarigin ba kabanan kay ini kay mga baratian lang ginasuperer siya pareho sa high blood. May mga hubag-hubag sa ilang lawas, bukol, rayong ma. Kamang ginilumpihan makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo, agad makalikaw kita sa mga blatian. Mayo manigali ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung upunan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mga katropa. Mabakal ini sa butika malapit sa atong lugar, pareho sa Mercury Drugstore, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man i-order sa Shopee, kag TikTok Shop, mga katropa. On adire ka mo ya sa Tabok Subay area, kung mag-order ka mo sa Shopee, laban-laban sila nga itong mga Shopee boys din sa Tabok Subay, sa Tabok Lamon din, mag-deliver sa inyo. Dilakay mo ng May, na? Nang May, ato din ang mga Shopee boys, sabi sa Guramayo, para nga aga pares lang nga nag-lumpat ka mag-deliver sa ila sila nga mga, sa ila sila nga mga parcel, no? Kanang meda kagiyad nga mga bata-bata sa Changi may nga gabi kag sa aton mga Shopee boys. May gabi kag diraman kay nung Lidoy sa Liday store kay Fridlin kag kay Prilen mayong nga gabi. Pagbalik ato nang kabenan istoryanta ni paano kung paano marikawan ini mga kabenan ang mga epekto ba sa bullying, no? Kay daw ginalanto karon nga muning nga mo ini ang ginalanan mga kabenan sang paglain ko kabuot sang kabataan ngayon eh, no? Kaya ma'am, grade 7 pa lang ko, no? May mga bullying na sila nga na experiensyahan sa ila sila yung mga classmates. Paano nga malikaw kag paano kita mag-manage sila yung mga kabataan nga biktima sang bullying? Kag diri sa aton sa Iloilo, makabanan, nagpagawa sa statement si Mayor Raisa Trinias nga hugton ang security measures sa tanan ng mga eskwelahan, private man kag ang mga pampublikong eskwelahan. Lantaon ta ni boss do kati ang hindi nga sini nga paghugot naton sa security measures nga kanong gid eksiduhan ang kabataan, kundi ang tanan-tanan nga ginadala nga mga bag. Sini mga kabataan lantaon ha, abasi may dala ba nga mga kuan ba nga mga patalom nga gamiton ba nga kon in kaso nga may mga mag-sulugana sa sulod sa eskulahan. Tindi na sa Santa Barbara Liga to, may ginsumbag to, pilsikorlog yung gamit. Timako muna ya, kag ining mga nag-standby sa guwa sa eskulahan, kay ben ibadra mga leader sa mga gang ni balang hindi magani. Ining mga gang ni balang tuyon, laya pang recruit lang ka pang panggamo, ba na? Paano kita nga makarikaw ang atong kabataan sa bullying? Istoryanta mga kabayan, dinigya po sa atin pong alagad sa Headshot. Ang oras, alas 8:19 na mga katropa. XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa presyo
8: magaan.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Eh, palira dula, tagal barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Madiet na kubuwas ah.
17: XFM. Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Angora 6FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 8:24 na mga katropa. Padayon ka mga pati din sa headshot. Nagyapon niya katropa, si katropang Phoebe Borg, Stibor Morales. Now, doon ginalantaw ko rin makabinan ining natabo dito sa Tacloban. Bangod ko no sang ginaligar sa ning pagpangbuli. Kati gina, base sa record, kag sa mga alustoryato ko, grade 7 lang ko nung duwani. May mga bullying na sila nga nag-experiensyahan. Di wala gini iya matagan solusyon. Kung sabagay di ko ang mapos pala ng mga bullying ngayon eh. Kung ikaw iya ang ginabuli, ito yung mas pahal na guri nga, ikaw ka po eh. Di ba? Bay na sila iya. Sige, halang yung inyo iya kay man may gina may kinalabot ka mo nga ambisyon sa inyo kabuhi. Tila, ang tawa ni karon tabo ni sa duwa niyo. Duwa ka mga suspekta ng ila sining anong puturo na sini? Sunod sila sa bahay paglaom? Anong puturo nila? Now, dire kita makabalan sa pag may gamay kita nga research party sa pag likaw sa mga bullying sa eskulahan. Sa barkada sa grupo. Stop bullying in school. Requires a multi-layered approach that empowers students, guide educators, and involve parents. Tama? Aragay mismo ng mga ginikanan. Paano mapauntat ining bullying sa eskulahan? Kinahanglan ko na makabanan ang multi-layered approach that empowers students, guide educators, and involves parents. Case strategic includes implementing school-wide anti-bullying policies, training teachers to recognize warning signs, empowering bystanders to speak up, and teaching empathy and conflict resolutions in classroom. Buta pa rin sila mga tuluan mo kung paano sila nga pagwa sa ilang emotions. Conflict resolutions in classroom. Whether you are a student, teacher, or parent, you can utilize targeted strategies to help eliminate bullying in your school community. For students, be an upstander. You don't have to fight. You can stand up for peers by telling bully to stop. Hindi kinanglan makabinan nga mag-away ikaw kung mag-away ikaw. Kinanglan nyo lang nga mag-stand up pagi sa paghambal sa imo sini nga nagabuli si ibong ati pwede untatin na palihog. Suportahan ang biktima sang bullying paagi sa madasig nga pagbulig sa iya halin sa mga adults. You don't have to fight, but you can stand up for peers by telling the bully to stop, supporting the victim, or quickly getting help from an adult. Report it. Speak confidentially to a trusted teacher. For example, ginabuli ka na karon. Isugid ina sang sikreto sa imong nga gina ginapatihan nga maestra. Speak confidentially to a trusted teacher, counselor, or principal. You can also use anonymous reporting tools if your school provides. Include others. Make an effort to sit with isolated student and model inclusive, respectful behavior. 4, teacher and school staff, intervene immediately. Now, tinga ang wala ini wala sang intervensyon nga natabo sa tunga sini sang maestra, council, guidance counselors ka principals. Sining duha ka mga suspect sa papalutang. Kinambal diri makabanan, for teachers and school staff, intervene immediately. Never ignore bullying. Stop the behavior on the spot. Separate the student and check in with the victim to ensure they fail. Buta pa na siyang kabanan, kinahambalan diri, ang mga maestra ka ang school staff, intervene immediately. Never ignore bullying. Stop the behavior on the spot. Separate the students and check in with the victim to ensure they fail. Build trust. Create a safe, confidential environment so students feel comfortable coming to you without fear or retaliation. Amana nga diri sa probinsya. Sige-sige ang patindog makabanan sang provincial population of office sang Family and Youth Development Center. Kahit isa ini ka mga bagay makabanan nga dira ma express sang mga estudyante sining Youth and Development Center ang ilang mga hibubunot sa ila maestra, sa ila nga mga classmate nga gapangbuli. Kay may parto sila nga pwede makabinan nga mapautwasan. Kung sino dira, ang kay dira ibutang guidance counselor mo. Sining Youth and Development Center, nga ginapatigayon, subong sige-sige po, braso mong ni Atty. Ruel Bonsoperio, ang head sang Provincial Population Office. Intervene immediately. Never ignore bullying. Stop the behavior on the spot. Separate the students and check in with victim to ensure they fail. Build trust. Create a safe, confidential environment so students feel comfortable coming to you without fear of retaliation. So manin ko nga sinang Youth and Development Center nga ginapatindog subong sa Provincial Population Office may kwarto kaya dira nga para sa guidance counselor. Sirado ina, aircon ina. Nga pwede ikaw nga maestra makapag-istorya dira sa mga ginabuli nga mas dyante kag aniga pang buli. Monitor hotspots. Be highly visible in areas where bullying frequent occurs, such as hallways, cafeterias, restroom, and playgrounds. Buta pa naman kaminan, kung ikaw maestra, kung ma-identify ninyo nga may ang lugar nga masaming luntad o kung masaming ginahimo ang bullying, be highly visible in that areas. Ay din maestra or security guard o sinuwada nga mga ibutang inyo nga mga masaligan nga tawo agud ma-stop inang bullying. For parents, keep communication open. Para sa mga ginikanan, check in with your child daily about their social life and feelings. Para sa Amerikana ni. Keep communication open. Check in your child daily about their social life and feelings. Be alert to sudden changes in behavior or reluctance to go to school. Lantawon nyo na perme. Chikon nyo perme ang pamatasan sa inyong mga kabataan. Ilang ba naging makabalan kung nagulpe ba lang ang naglain ang yesterday pamatasan? Kag nga adaw tamaran sa mga kanto sa eskudahan man. Pero may ganda nga daw nalukan sa mga kanto sa eskudahan nga ah. Base may problema. Sa manakon nga ginahambal din mga kabinan sa aton nga resource nga keep communication open sa inyong kabataan sa kunin sila ang daw ginahadlukan nga magbalik sa sikulahan nga ah damo na sila sa mga damo na sila sa posible nga ibalibad. Hindi ko ah, hindi ko mag-eskwila. Nga aw, ah, basta lang. So, i-check na perme. Kag mag-check ka mo sa eskwilahan, nga nga tamaran ito magkakadawag na nadlukan ang bata ko mabalik sa eskwilahan, nga nung tabo aw. Report to the school if your child is being bullied. Document the incidents and formally report them using a sample reporting letter to administration. I-report mo nga ang kung magsugid ang bata mo nga gina nga munabi nga daw may lain ang iya sini nga pangpabatasan ang iya sini nga behavior sa pag-eskwela himo kada ilista mo na kag report sa school authorities. Build confidence ini para sa mga kirikyana na build confidence, encourage your child to participate in community activities. They enjoy to build a strong support system and self-esteem outside of school. Kinanglanan magali magkabinan ang bulubanding. Kinanglanan magali ang sports. Hindi lang tanan eskwela. Systemic school policies implement social emotional learning or SEAL. Amoning sa Youth and Development Center. Schools should integrate curriculum that explicitly teaches empathy, emotions management, and conflict resolutions. Enforce clear rule, clearly outline and communicate behavioral expectations with consistent consequences for bullying, whether it happen in person or online. So, muna yung mga bagay nga dapat tun-an naton. Dapat monitoron tayo perbing kabataan. Kag kung kita man niya, kamo yung kabataan iya, kung ginabuli ka mo, isugid nyo sa inyong kasaligan ng maestra. Kag sa maestra man, hindi man parihog pag-ignore. Act immediately. Hindi niya napagpabayaan. Akto dayon, ginayon. Kaya kinang lanon, ngay patawag ang edikanan, sinang mga ginareklamo nga pangbuli, ipatawag para nga matagaan dayon solusyon. Hindi na papabayaan. Kaya samtang pabayaan yung ina, ang matabot sa makabayan, makatropa nga basikon, mambal to yung gapang buling at okay lang lang gali. Headshot. Di ba na? Sa kabay pa makabinan nga sa mga kabataan, baida sila kung ginahikaya nila kamo. Amin ako nga may mga kabataan kita sa Gyapon nga anagabalon dito siya ka onis dalom kapaho kay nahuya sa iya nga ang iya nga sudan nga dala sinog ba nga tabagak? Nanlukan siya nga hikayan? Nanlukan siya nga ibuli ay si kwanto niya isda, ang iasunan niya isda siya nga tabagak nga uga? Bayda sila ya. Ipakita sa ila ang imong abilidad. Ha? Pagi sa pag kuha sang matag sa grades may arak kang ribon ikumpara sa ila bayda sila ipakita sa ila nga mas mayo ka sa ila kay ang inimo yang grades mataas kumpara sa ila bayda nga pambuli na kun naikay sila kay imo yang sudaan tabagak nga sinugba. Baida, sige ha ang imo noy nga direksyon. Ipakita sa imo, nga bisan tabagak lang sudan mo, kaya mo nga lampasan sila pagi sa pagkuha sang 90 nga grades sila ya 75. Headshot! Amo na mo. Bayda sila ako nga hikay sila nga ang imo sudaan niya tabaga kasi ba? Kag kun makaplastar ka na sa ulihi sa imo yang nga handom sila iya ang madayaw sa imo. Bawo sa una sequence niya ni tabagak man sudaan si subong niya manager na sa bangko. Headshot. Amo na yamo. Bayda sila kung nga naghikay sila sa imo yung sudan, ga kaong kalandayasang dua kabis kada adlaw. Ang sudan mo yung tabaga kasi nagbabayda sila. Kag pag-abot ang timpo nga nakaplastar ka na imo, na labot mo ng hando mo, manager ka na sa bangko, manager ka na sa mga malls, sila ya, amamang yapon. Pero hindi mo sila pagbunuhan. Sila, hulaton mo, nga magmuno sila sa imo, bawa siya si Kwane, o. Sang una, ginikaya na muna yung nga sudaan. Ginamos lang ang nga ginputo sa dahon. Subong niya, perdita niya subong ba? Manager na siya sa bangko. Te, sila ang pamuno, ha? Hindi kaya magmuno. Nga ito sa una, bawang si Ikwan yun, panahikay ni Sakman. Bayda, sila ang pamunuha. Nga sa una, amo ka lang sila, subong niya. Sila yung magyapon, ikaw ya, manager na. Headshot. Ang oras na makabanin sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:41. Tiyo mo na ya, amo na ya, amo na ya mo. Amo na ya, pangabuhi, katawo. Nga may ara nga naga siling naton yang nagabato sa challenge, di ba? Samtang nga gina challenge siya, samtang nga pakamaraot siya, samtang ginabulis sa gaisog pagin siya sa pag labot sa kandom niya. Nga nga inspirasyon niya ina ang pagpagikay sa iya sang una. Baida sila ya, paikaya sila da, pabudiha sila da, talungon kong ako diyang handom. Kay in the long run, dira kita ya sang pag makabig na ito, makabinan nga taksanay. Be? Amo na, bayda. Kung ka pambulis la, bayda. Kung may sugiran ka o like ang imong nga trusted nga maestra, so good lang. Kung magsigigya po, imo ang inspirasyon, agad ba nabot ni mga hando mo? Para nga sila naman, kung ara ka na sa ibabaw, sila gya po na risdalom, di na may pagkita sila. Kung ano, ikaw, kapasalamatan, mo salamat yun naton sa inyo nga ginay mo sa una. Nangin, gingamit ko na naton, nga inspirasyon, agad ba nabot ko, ang akon nga handom. Headshot. Alas 8:43 na makabinan mga katropa. Dirigya po sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi kay Rinaldo Abito. Good evening katropang Phoebe. God bless your family circle. Keep safe. Thank you again. Kay Innapuray, mayong gabi. Kay Ma'am Hermiti, salamat gid. Kay Iba Altomia. Sini niya, good evening. Good evening man, Eva Altomia, kag Roy Escorpiso. Mayong gabi. Salamat gid sa pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pila ba na sa aton nga mga pila ba na sa aton nga nagpakaubos sa wala lang magsagi ka, wala lang sagi ka react sa mga pagpangbuli, ha? Nga subong ara sa maayong kaimtangan. Ano ka pang buli niya? Ati dalang sa staya kay pang obraya, pang wanang yamo, pamantay. Nang ginatawag ba lang pang marites. Ati, may isa ka malo nga samtang ginakayang na tong iyayang classmate, ikaya niya tong iyagayingod balay, ginagamit niya nga inspirasyon sa iyayang nibor. Gambal nibor niya, sukta na yung tagaling sa katapusan, ah. Isang ulihi, sa subraya nga pang Marites, Marites man sa Gyapon, ang iya nga ginahikayan, nagtaas ng posisyon, ara na sa Mayo Kamtangan siya Marites man Gyapon. Sa pagkabot sa timpong, kinanglano niya ang bulig, wala sa sakantuan nga iban, ang iya nga ginamarites, ang iya nga ginikayan, amo ang iya kantuan, ngayuan bulig. Ti, ikaw iya kay kumong, humo ka man ilong, at bulig ka man eh. Para ipakita nga ang pag bully niya, ang pag siling naton nga pag pakanubo niya sa imo, gingamit mo nga inspirasyon, ipakita mo nga mo mang kagyapon, mabulig ka man gihapon. Ang oras din makabilan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8.45 na makabilan na. Digyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Di ba na, Royce Capizo, no? Meron ganyan yung mga bagay, yung ang mga pariyos din nga sitwasyon, ginahin mo lang nga challenge din, ginahin mo lang yung inspirasyon para malabot nila kung ano yung ilang gusto sa ilang kabuhi. Dili kita makabalan sa sining latest ga development. May kang tanan sini bala sa paglutang to kay isa ka announcer sa Kapis. Paulanan sang lutang makabalan ang salakyan ni J. Labapyes. Isa ni ka-announcer makabanan dito sa Rua City, ha? Nag-tukod makabanan sa isa ka-special investigation task group o konta task force ang kampo delegado agad nga padalman ni makabanan nga bagay. Kasi nag-akwani siya, no? Nag-sakay sa salakyan ni si J. Labapyes sa ginlutang makabanan sang isa kasuspitsado. Pero gani kay ang salakyan lang naigo. Wala maigo makabanan ini si J. Labapyes. Nagpagwa sang iyang statement makabanan si former DILG Secretary Marujas. Abal ni Marujas, wala sang lugar ang violence sa aton lipunan. Labi na sa isa ka maninong nga probinsya. Kangay sang pinalangga naton nga Kapis, nagaupod ako sa akon makasimanwa sa pagkondinar sa tuyo nga pagpatay kay J. Labapyes, isa ka kilalang katapo sa media sa Kapis. Naka-istorya ko na si DILG Secretary John Vic Remulla kag iya ginpasalig sa akon ngang madasig nga investigasyon kag pagdakop sa mga imbolbado. Ako upod ang bilog nga Kapis hugot nga magabantay sa dalagan sini nga kaso. Agod aton masigurado nga mahatag ang hustisya sa labing madali nga panahon. Ang payag alin iya kay former DILG Secretary Marujas mga katropa. Samtang nagpagwa man sa statement ang city government sang Rujas. May kaangtanan sini makabanan sang natabo. Tiya mo ginaya ang risgo makabanan kon ara ka sa media. Gisa may mga madamo kabalang nga mamunuhan nga mga bagay partikular makabadan sa sining mga anomalya sa gobyerno bla. Gisa ang gusto mo lang nga maatagan pero ang pagdumdum iya sang iban nga mga muno ay susla ina para sa ila. Tama na kamakabaganan nga isa ini sa mga bagay nga ginapadalman sa aton nga PNP dito iya sa probinsya sang Kapis. So na makabagan kay Mayor Ronnie Dadibas sang Kapis. Linya, I strongly condemn the assassination attempt and threats to the life on safety of Jay Lapabias, known as Papang Jay, as well as all acts of intimidation and harassment and violence directed against journalists and media practitioners. Such reprehensible acts are not only attacks against individuals but also constitute a direct assault on the fundamental freedom of speech, expression, and the press. Rights are essential pillars of democratic society. Journalists play a vital role in informing the public, promoting transparency, and holding institutions accountable in attempt to silence them through violence, threats, or fear undermines the public rights, information, and weakens the democratic process. We are directing Roa City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. to conduct a swift, impartial, and thorough investigation to identify the perpetrators of these contemptuous acts and ensure they are held accountable. Furthermore, we call upon all concerned authorities to provide the necessary protection to journalists who continue to perform their duties, the rest they face. We stand solidarity with Jay Lapabias and all members of the media community in defending press freedom and upholding the constitutional right of every citizen to freely express opinion and seek trust without fear and reprisal. City Mayor Rony Dadibas. Samunan kami nun ang statement ni Mayor Dadibas sang Rojas City. Ang oras, alas 8:52, makabinaan ni Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes para bilabing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado mas manami mabakod inyong relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinaan sa masunod programa ang phone palapod kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: System pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
0: mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga panit,
6: mahamis nga kutis.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Lydia Abdul, taga Bisita Ono, nagdaog kang Ricky sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Madamogit, salamat Doc Remilito Hoy. Gani, kamo mag-intra na.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi bagalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
12: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
11: Ay,
12: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs, wala ka.
9: Wala sang konkretong asa. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, dapat.
9: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
13: Timo!
9: XFM 87.5 Sagay City.
14: XFM time. It is now 9:02.

0: is the pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw ang pagbiyahe, ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa says the pain.
0: Says the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Ano, guys, raka guru sa mga horror films.
0: Wala ka. Wala yung ginextrahan ko yan.
1: Baka maroon ako na.
0: Bold star.
1: Horror rotog.
0: Maga pala yung naprograma ng phone pal, makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kang si katropang Dolphy lang ka.
0: Kita mag-in of the night until 12 midnight sa buong evening sang
1: June 22, 20, and 26.
0: Grabe ka, eko-eko aton nga tingong subong.
1: Oo, correct.
0: Namin sa ito radyo, no?
1: Duara, kita bala subong sa planeta nga Venus.
0: Habi ko mimic. Planet mimic, Dragon Balls. Okay, dali lang, Ged. Ang mga mabakal sang mga Santon products may libreng radyo sa amon.
1: Wow!
0: Ang mga mapabaylo sang radyo, piho na naiyang nga may radyo
1: may
0: naman
1: radyo.
0: Kamo.
1: Correct.
0: Basta kinanglan ginamon nga may ara gid kamo ibaylo nga radyo. Guba man na ukon nakakapon, kami na bahala.
1: Basta impaltak pa, Ged.
0: Yeah, welcome to nandunan nga XFM Radio Station nga naka-connect na sa phone pal nga programa. Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang
1: Chris
0: Chief Junel.
1: Sige, napaglawag to ni Mami G, si Chris.
0: Tinag-off na siya ya. Kaya sa mag-aga si Chief.
1: Sige,
0: sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon Negros Oriental 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Wala pa man sa may na-hire nga iban
1: mo.
0: Siya lang anay. So meaning, sa atong presentasyon, hindi agad ma-zero.
1: Oh, correct. At least.
0: Unless kung samurai ang isabat mo. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29. Sa telebisyon na, mga katropa, via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: Genre. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Kag sa Roa City, Capiz 106.5, kaupo na si katropang
1: Neil.
0: Bag-o ilang radio station bala.
1: Gani.
0: Nagsailo na sila ko sa Tiza.
1: Mayo eh.
0: Oo. Sino to ganing nagwapahan ko daman? Nagwapahan ko kay Neil. Hindi na lang ko magambal kaya base mapakdula naman to sa color pink kalabador.
1: Amugid.
0: Basta si Neil ko paharo kay Neil.
1: So, may dala pa lang ang vacuum cleaner.
0: Guwapo ila subong istasyon. Ah. Sige, congratulations sa Sir Jobs. Kaga, siyempre sa mga taga-Ruhas nga naka-tune in na sa XFM. Kag sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Sir Emerson
0: James Dean.
1: Pakilala, bless ako.
0: Sa mga gusto mag-join, yung pagkita sing Uyab, kaka-phone pal sa mga evening sang Monday, i-save nyo na mo numero kaysa pagbalik na mo, pwede na mo ka-call sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. It is now 25 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palubo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Healthy ka pa. Kag nagduluman sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes All Products si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dala lang kamo, i-enjoy nyo ang mga sunata para exciting sa XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: kalori ang go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalinga.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Pare. Psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sabi ko ma-perdin ako ba? Balik na sa phone pa! Lopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Job, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto maging trap, pwede na ka maka-call. XFM call and text line. Smart Sir... and TNT subscribers. Kadali!
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. Sa mga... may problema sa pananawan, may Vision X Plus kami diri mga katropa, pinaka the best para sa masanag kag healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Kag sa may mga problema man sa punggod, lap-up kag baho ilok, ara man ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang tanan nga Yes World Products sara mabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nga ang nambal mo nga baho ilok ka? Nambal mo baho ilok ang Santon Plus Herbal Soap?
1: Gapakwa gani sa baho ilok.
0: Baho ilok?
1: Oo.
0: Ginangsod mo na lang, be.
1: Ha?
0: Ginangsod.
1: Ikaw ay yag na.
0: Kaya mo yag na sa tuhod mo. Ginjalong lahong lamala. Guys, tawag na ka mo guys ha. Kahit ti, siyempre, naibaluan tagid ang mga tatay subong agab lapyo git sila katama.
1: Because kay Father's Day kagapon.
0: Correct. Ano pa man imo asahan?
1: Gani.
0: Mabira-bira gina sila ya.
1: Oo ah.
0: Dos ano balaga, away-away pataga Father's Day subong mula mo.
1: Gani. Pasko te, ramang ko daga.
0: Nakaturbo na tangadaan. Wala yung gabang galit, Dolph, ang turbo ba na doon?
1: Oo, eh.
0: Tiga-tigaw niya, Dolph, yan.
1: Ba?
0: May kapabla, Dolph. Ikaw pa pala doon.
1: Basta mapaktulan ko na buwas ako.
0: Dahil lang mo yung gabi, anay, sa ito ng mga taglantaw sa FB Live. Maricel Lacadman Montesino, Lee Fardigno, may yung gabi, Sweet Dalen, Solomon Antonio Arena, Lorena Daza de la Cruz, Julio Sancho Abilarde, Medina, Marolina Ranz, good evening. Na Troy, hindi ko makalantaw sa inyo kay wala kong load, tas guba akong radyo. Bago lang ko gani, nag-plug sang radyo, guba na yung radyo mo. Dala di mo radyo, may luwan ta bago ah.
1: Pangguba niyo radyo niyo, para bago mabago niyo.
0: Hi kay Valdez, good evening and belated happy Father's Day sa kay Troy kay Dolphy. No?
1: Oy!
0: Father's Day ko na sa imo. Father's Day ko na
1: anyway,
0: belated.
1: Anyway, thank you, pero mother, kuya.
0: Si Janela ang mayong gabi, Helen Temperatura. Grabe man ang mga pangalan. Helen Temperatura, Albino Lapitag, San Gabriel Gonzaga, kagkaya Aplin Fam, mayong gabi sa mga kabataan ko, agbana ko, si Mamang Niknik, Budok, si Jepoy, si Pulin, Tamtam, sa Sagay kag Sakadi sa magulang ko shout out Sheila Aladdin Arabaka ng Janice good evening. Oh si Dudoy ari na si Dudoy.
1: Una balik sa.
0: Oo. mayang gabi Troy kag Dolphin lang ko malumpiga. Malumpiga kagid kon ma-encounter mo ko kag.
1: Oh, talaga?
0: Sarangan mo ayan si Dudoy Dolph.
1: Ha?
0: Masarangan mo ayan si Dudoy.
1: Aba mangkot, masarangan niya man ko.
0: Amo na dan. Jamaica Villar, good evening. Hi sa mga taga Quezon City nanonood ng live. Jamaica Villar, good evening. Jason De La Cruz, kay Coco Yuhogad. Ginagreet ni Jason si Winston, Pastor Winston Villanueva, Vicente Alolon, and the rest of the group who's watching right now. Kaudol.
1: Hello, kagmayang gabi lang sa may Granada sa kay Vincent Navales.
0: Oh, mahatag ka radyo sa Granada, gusto mo?
1: Pwede man.
0: Hindi mo natugaling ba, Tio?
1: Ba? O, may portion bala sa ano nga, ano?
0: Ara na naman, ara na naman. Sa Gaila na yaka, this is sa Eskalante yan.
1: Ba, kung ni Blasan dumanan bala?
0: Pangayuan ta na lang ka kay Migo Chris.
1: Ah. O, pwede.
0: Close man ka mo bala, Migo Chris?
1: At least makita ko naman siya liwat. Na, no, kay Pangimon, da paparude.
0: Ambisyosa. O, tawag na ka mo, guys. Sigaw lahat kami sa tawag nyo. Liwat, sige, inayon na mo, inayon na mo para ma-gets nyo, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Tapos ang Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nag-ano to, guys, sa Domingo, gani, Dolph? Okay lang.
1: Nag-ano ta sa Domingo? Uh-huh. Wala man ta sa activity sa Domingo.
0: Ah, wala ta may ginlagawan sa tong Domingo, no?
1: Wala man.
0: Gusto mo maglagaw?
1: Pwede.
0: Sa din gusto mo, ano ako masunod sa lalagawan ta o kung ikaw?
1: Abi ko, anay, salimuto, dalon mo kami sa Balay sa Busay.
0: Ha, sa DSB?
1: Mm-hmm.
0: Sa Rolling Hills lang ang mga anay, ha?
1: Kundi, drop na lang sa patio, sang Cadiz.
0: Ay, oo, gali, no? Nakapangako ko nga makadoto sa Walay sa Busay.
1: Yes, bala.
0: Saan o pa to?
1: Ha?
0: Saan o pa to?
1: Saan o ganito man?
0: Ate, kakalipat ka gani. Ako mga pa yan.
1: Mga January?
0: Ay, dugay-dugay, nagali, ya.
1: Eh?
0: Teka, pilan ako balik-balik sa DSB nga wala ako madumduman.
1: Ha?
0: Wala ako madumduman now.
1: Wes, base may amnesia ka?
0: Habi ko insomnia na naman. Mayo kay namit lang mo ang amnesia, no? Pero mamit lang mo ang amnesia, pero ano? Hindi mo ma-spell.
1: Ay, but, tulog ta. Ay, sa totoo lang bala, nailan mo ko kay heart mo.
0: Katol-katol?
1: Oo. Wala naging siya gano'n din, no?
0: Busy na siya subong to sa Manila.
1: Ay, talaga. Maganda na siya. Mm.
0: Kabala ko sa din sa Manila.
1: Diin?
0: Zoo.
1: Ang ingulo sa napatay ng elepante?
0: Hindi, siya ganyan ginobra kang garo. Uy, gina, ano sa? Gasubaybay sa aton sa TikTok.
1: Salamat.
0: Oo, ang iya nga pangalan, subong sa TikTok, XFM Heart.
1: Wow, no. Talaga.
0: Oo, magamit-gamit na sa sang XFM, kay matyaga niya, padala naman sa luwat, Jika.
1: Makibot ka lang kung Heart Evangelista ang apelido niya.
0: Ngarap lang, siya balatani, tuntuhon mo, ikaw piya matuntuhan.
1: Amo na gani.
0: Diba, palangka-langka lang, pero maro-maro, gali.
1: Oo, eh.
0: Isang una, gaubo na sa Libertad.
1: Oo,
0: kaya may gasolinahan, bala?
1: Nadumduman ko na gani, diba, kay Pime, na di siya gatawag sang una.
0: Gin-meet up, gina siya namun, ya, Dolph, sa Bakulod, gidya. Kung tuod, gidman sa nga sa Libertad, sa gaubo. Bow! Eh. Sa Libertad gi man sa nagubra pag abot namon sa ti pag padalom namon sang ano
1: sang window
0: kasalakyan, grabe ang iyang approach amo, no, pili lang kamo da sino gusto nyo.
1: O talaga?
0: O bala.
1: Gabugaw man sa.
0: Galing kay mga nanay naman. Oo, nanay. Eh, dumduman mo ito may bisita ko di ginasang aga.
1: Oo.
0: Nga itong para sa iyong pagidaron.
1: Si Nay Mila.
0: Oo, mukha mo na.
1: Ay, ala. Sabi ko, mayun lang bagong bata.
0: Pero si Nay Mila namati. Ito subong naging lista. Yung itong frequency.
1: Oo,
0: tamo.
1: Bala.
0: Oo. Galing kay Mayo, gisawan ni Maho, no?
1: Oo.
0: Kay abot siya nga may mga radyo nga maabot. Gakasaka-saka naman sa diliwat.
1: Nan. Abi ko ganyan na ikaw, tingin ka to, yeah.
0: Wala, ah. Hindi ko na sa deadline pagpasakaon, di mo. Kay ambal ko, mangita tabla istasyon lang. Arab lang, arag ito sa second floor.
1: Oo.
0: Kay para si Nanay Mila, gakiang-kiang na magsaka. Baw, pagkita ko siya kay Ina, nagbaskog naman sa liwat.
1: Oo, bala, straight naman ang iya nga pang lakad.
0: Tanda ay sa sunod niya nga balik.
1: Oo.
0: Mangayo naman na sa Sanginugbayad siya nga Water District.
1: Wow.
0: Oh. Eh. Kung alang-alangan ka, pati ang bilya sa Nuneco, dalasa pa.
1: Bakit ko may tuition pa isang apoya yan.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, sir.
1: Ipay na yan, eh. Radyo mo, sir. Kaya feedback ta.
2: Good luck.
0: Taka layo ni siguro, kaya nga ito nga audio blog.
1: Oo, ba't iyon pag ito?
0: Oo. Be, hello, Biliwat. Hello.
2: Hello.
0: Batian mo na kami, Claro, sir.
2: Oo, oh, batian na.
0: Oo, pangalan?
2: Tolits na, Tolits.
0: Si Tolits. Taga din si Tolits?
2: Kamankalan.
0: Wow. Din sa Kamankalan, daman?
2: Barangay 3.
0: Ah, sa city proper lang.
1: Pakato, sunid ko.
0: Hindi sa proper, sa doon proper. Sa may plaza lang dapit.
2: Sa palapit na plaza rin.
0: Ah, sa may plaza lang dapit. Oh. Tolits? Hindi man ang imo apelido, hindi man apelido mo Lonely People. Oh, kantahon mo dahil Tolits Lonely People in the World. Pila na edad mo, Migo, Tolits?
2: Like 53.
0: Pila?
1: 53?
2: 53.
1: Ah, 63, Gijaya?
0: Oh, 53. Oo. Anong kaso? Anong kaso? Ano ni ang plasada sang love life ni nito? Let's man, balubuhi, balupatay.
2: Wala. Wala gin.
0: Laon, laon?
2: Laon, laon.
0: Ah, laon, gin.
1: Uy, laon, Gijaya. Tinga, naglaon ka, ha?
2: Kaya wala ang nag-decider na ako eh.
0: Ah, wala may nag-decider nga babae? Nga aman, i-describe yan, mo ko galingon be, panilagan, takag pamatian.
2: Eh?
0: I-describe yan ay kagalingon mo kay panilagan, namon kag pamatian.
2: Di kaya pang isa, man taring galing, may nakagin, nakagin kulit, and pero...
0: Wala pa kami da. Wala pa kami da namangkot. Describe lang anay mo galingon.
1: Oo, i-describe lang anay mo blang ano ba lang.
0: Kay malabot kita da.
2: Describe ang
0: imo ka galingon bala. Pution ka, moreno, pilang height mo, anong panglawason?
2: Moreno.
0: Oh.
2: Kaling mo daw tabat. Ah.
0: Chubby, chubby.
2: Chubby.
0: Chubby, oh. Hindi man mudlo mata?
2: Hindi ah.
0: Kaya yambal ko tani, hindi man daw murugmol?
1: Mamba ko ganito, basi daw tarishir.
0: Pilang hay? Pilang hay, tulit?
2: 5'4".
1: Ang mayo-mayo na na.
0: Okay na ng 5'4 ah. Taas lang sa 5'3. Oh, ato na. Dito na ta sa hambal mo nga nakalive-in, no? Pila mo ka tuwing naglive-in?
2: Dali lang.
1: Mga pila, gani?
2: Binulan lang.
1: Ah, binulan lang. Pila ka bulan?
2: 3 months, pero.
0: Pero sa 3 months, nga na nagtilawa na, higit ka mga duwa.
2: No. Daw ka damo, matanay, goro?
0: Nakatilawanay ka mo, wala. Oh, sabat na lang dayon.
1: Oo, oh, kagindi lang kita.
0: Nakatilaw.
2: Oh.
0: Pila pa to edad mo that time?
2: Basta lang, ligad lang ha, tuwing.
0: Ah, mga ano siya, mga 52.
1: Oh.
0: Te, napangita mo na ay, kay nakatilaw ka na, di ba?
2: Yo, kaya nga yung napangita eh. Parang bata pa.
0: Tinga. Nga, ginpa 52 mo pa, antes maglibin-libin.
1: Ang bugani?
0: Nga kung pwede mo lang tani, 18, so good na.
2: Abang 18, ngayarap man. Mga 19, 20, ngayarap man galing dito.
1: Hindi ah, ang imo bala. Ang bot na mo, silingon bala nga sa edad mo nga 19, tani, nakatilaw ka na. Hindi ka ikaw nakatilaw sa 19.
0: Eh, oh. Nakigan ka pa.
1: Hindi man tuwakig ah.
0: Hindi ka man langka, Tolets.
2: Hindi.
0: Hindi. Kamansi.
2: Hindi mo ganun.
0: Anong work mo da sa Kabankalan?
2: Driver, bicycle.
0: Wow, galibot-libot sa proper. Mm-hmm. Te, wala agad na may iniskartihan nga pa sa Europe ang UA number.
2: Kaya ko.
0: Ah, kaya ano siya galidol? Ang iyang personality mahuloyon. So, hindi iyang mapabutsyag ang iyang nabatsyagan sa iyang crush kang namian nga uyab. Pero, sa iyang pagkamahuloyon, nakabiragid sa iyasang 52 edad niya, 3 months.
1: Basta mahuloyon ka man niya bigaw. Hindi man.
0: may mga mahuloy on bala. Oo. Para sa mga kilala na mo ni Dolpe. Pauya-huya pa na, pero kung masuguran daw, ikaw na lang mahuya.
1: Correct.
0: Kung magsugdanay na.
1: Oo, bala.
0: Hindi ka man amuna, tulit.
2: Hindi mo na.
0: Basta, ha? Te, ano napangita mo sa isa ka babae?
2: Ang residido lang ah. Ang residido sa residido lang?
0: Ah, wala na di subong residido.
1: Wala na residido. Yeah.
0: Ang pangitaon mo, mga kerida, mga muna.
1: Mga maldita.
0: Oo, kerida, maldita. Wala ka seryoso.
2: Kay
0: nga, kung amo nang napangita mo, amo pa na madayunan mo kung magdugay ka mo.
1: Amoged.
0: Kaysa mga desidido, mga mabinuligon, mapusan sulod balay. Mm-hmm. Yan na, hindi na applicable. Biyaan ka man na Japon.
1: Amoged, tirawan ka lang na.
0: Amo na natabo sa imo, bala, tulets. Diba? Ang imo to kalibin sang una. Oh. Ang imo to kalibin sang una, di ba? Kabalo magluto, kabalo manglabaw, wala galagaw sa balay lang.
2: Hindi kami magluto.
1: Hindi siya kabalo magluto.
0: Pero sa balay, kabalo siya mag-ubra sa sulod balay.
2: So, kan paguray, imo pa suguon, kung ano?
0: Plug na ta number mo, kaya daw hindi ka man kasabat sa mabangkot. Taglingin,
1: sige na, plug na.
0: Plug na, go.
2: Number ko?
0: Oo, alangan naman number namon, makakuha nila karon.
2: 09-70-72-08-405.
0: Oh, isa pa?
2: 09-70-72-08-405.
0: Lama tulits, babay. Regards sa mga taga-Kabankalan. Kita mo, dula sa dayon, pagambal babay.
1: Amugin eh.
0: Te, paano ka man na seryoso on? Sa babae kung ngita ka pa sa disidido?
1: Amugin, 55 pila na sa ngadaan.
0: Ngita ay 3. Ikaw yan, 63.
1: Ha?
0: Mayo lang, nakasunod ka sa radyo. Subong ayan, ano lang ginobra mo? Dugay-dugay ka lang, guro, pakuha sing buklet ngayon ka, senior.
1: Ay, manadumdum.
0: Pagkatapos, ang buklet na nagamit mo, may harap pa tsura sa politiko, no? Wala na.
1: Wala man.
0: Wala, logo na lang sang city.
1: Ngalan lang niya, eh.
0: Ah, ngalan. Grabe, no? Hindi mo na ila kwarta. Kwarta tama na.
1: Sige lang, ah.
0: Basta may discount ka lang.
1: At least yung tagaan ko.
0: Sa bagay ka, ikaw man na mo ginasugo, bakal jalibi mo.
1: Wala gani. Sika, nung wala ka mo discount.
0: Bilang percent discount sa mga ni?
1: 10% to 10%.
0: 20. 1 minute after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 23 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Kitsakit sa chan, no? Di na dapat yung voice box. Sa chan, gima na ginakuha kung singer ka.
1: Kung siling nila.
0: Sa chan ko noon na. Dapat kabalo ka mag ano? Mag inhale exhale.
1: Ang mga diaphragm.
0: Ah, oh, diaphragm gali. Ba? Minabalaan ko sa iyo mo diaphragm, ah. Diaphragm mo kung nag-inom ka bago lang diatabs. Maro-maro ka gito.
1: Ako naman ang maro.
0: Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid, Santon Vitamin C, nagabulig pampapag-on sa inyong immune system. Parisan nyo, sang Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sa panuhot, kapanalakit sang kalawasan.
0: Ang tanan ng Yes 12 products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller on line number 1. Good evening.
2: Good evening. Good evening.
0: Who's this?
2: Maninoy.
0: Maninoy ngalan mo?
2: Hindi ko maninoy yun. Nagigya mo. Bakit mo matandaan?
1: Si, ah, ano, si Kwa. Ito mo nag-invite sa Arton.
0: Si Jesse. Tinga nga nagmaninoy ka na yan. Wala ka pa yan. Ganit ka pakasal.
2: Yap, di taga mo ka na eh. Ano mo na yun, Git?
0: Ay, dali lang, Git.
1: Wow, salamat.
0: Umani siyang tagiloilo, no? Ang gwardya. Ti abi ko gani kung Lunes sa mapuli. Nakapuli giman siya. Subong.
2: Nabingbang na.
0: Ah, nabalbalan mo na.
1: Ala! Di, namit man.
2: Daw, ano, daw...
1: Daw ano?
2: Daw nugaw.
0: Ba? Eh, siyempre normal, anak. Ay, 7 years, wala, wala mga tilaw, bala.
1: Daw nugaw nga may.
0: Dali lang, Gid. Gintutuod niya nga nag-uli. Nag-uli sa... Saan nagpuli? Sang subong lang, Gid? O kung kagapon?
2: Sige na sa aga.
0: Sa din, ginsugat mo sa airport?
2: Why, tawanan na kami, nag-taxi ka.
0: Nag-taxi? Sa din ka mo nakita na isa city na?
2: Hindi na city, sa likod ka isa ano.
0: Sa din mo sa ginbalbal?
1: Sa likod sa gaysa ano, kung gani.
0: Sa likod gaysa ano mo sa ginbalbal?
2: Hindi sa ginagitian ko eh.
0: Boooo! Oh, guwapa, guwapa, guwapa.
2: Ah, may sura, may sura ka na ikaliro.
0: Hamot, hamot, hamot.
2: Mamot, maninoy, kay bago nga, ano git, bago nga, may, ano, may amoy pumana.
0: Oo, okay.
2: Napalas, may sige lang.
0: Siyempre, kayo naka-aircon sa aeroplano mo, mga hamot, kinaya, oo. Te, nag-aot nga man sa pre.
2: Ano, maninoy?
0: Gaot-ngaot nga man sa... Gano'n sa gani, Dolph?
1: Antan-antanan niya vowels na mitlang niya?
0: Paano ipaintindi siya mga vowels?
1: Damo na sa...
2: Hindi.
1: Ano man gali?
0: Dokanding ba? Grabe, giman tayo gali magpatigayan, Dolph. Oh, yes, Iado!
2: Te, ang kumbara yun, ang maninunod na ka mo, ang ano, ang imo isa kalitsyon.
0: Sa din ka mong pakasalaw?
2: Dila lang koro sa Kalinog.
0: Ah, sa Kalinog ka mong pakasal? Sige. Ako ng isa kalitsyon, basta ang amon pliti, pati ang plitis ang salakyan sa ruro, ikaw mabayad.
1: Ikaw mabayad.
0: Oh, deal.
1: Deal?
2: Dog, ibang ari ko dito sa bago.
0: Asa bago ka mo pakasalaw o kung sa Kalinog?
1: Sisi mo sa Kalinog kung mo pakasal?
2: Kambal ko taga bago ko bla.
0: O gani, pero kasalon ka mo diin.
1: Sa diin ang kasal? Ha?
2: Sa taga barangay Malingin ako, sa bago, pero sa Kalinog kami pakasal.
1: Sa Kalinog ka mo pakasal? Hala,
0: basi parinti ko pa na ang babae.
1: Amo na gani ang pretty imo.
0: Aba, di dahil lang yun bala. Dahil lang yun bala. Di ba ambal mo, ang ambal yato sang pagtawag yan, di ka pag-isurianay nyo, taga-rumblon siya. Nga nga narabot kita sa Kalinog nga kasalanay.
2: Why? Ano sa nagalin sa Manila, sa nagalin?
1: Tapos?
2: Tapos yung sa Manila, gilman na, ambal na sa Manila. Ako na, why kumana ka na eh. Basta nag-abot rin gina sa aga.
0: Heod. Pero nga ang gani nga nagkadto kita sa Kalino nga dito ang venue sang kasal.
1: Oo.
2: Dili kay kon nga ano ra nang kon nga gilkana na sa Kalino.
0: Ah, taga Kalino. So gusto ti masugot man sa nga sa inyo sa place kaslon hindi di ba ang aton nga mga ang aton nga naandan niya kung taga di na babayi dito tayo mapakasal. Oo.
2: Kaya wala na siya sa mga ang malayo ang iyang mga utod. Nag, ano sila, nag,
0: ah, nag-trapta na sila. Tidiri ka na lang sa bago, mag, ano, mapakasal na lang umaga muna. Kay,
1: uman, para lapit.
0: Total, paamuton mo naging malang ko sa lechon. Hindi, sa bago na lang para hindi ka na madakan sa salakyan ngay karga sa ruro.
2: Mas dako pagi dang gastono ko manino ya kon ano mas dako pagi dang gastono kon dira ko ma ano kay balan mo nga ako mo utod da buda mo dan ang pamilya ko ma ano ma
0: makadto kadto sige ah makadto kami ni Dolfe makadto kami ni Dolfe ah basta isa sa mga soltero mo nga pariente rito mo kay Dolfe ah
2: ang ano ah, pwede ma, pwede kay Dolfe dang ano ang isa ko ka mangod nga naga mo man siya kay Dolfe man ah
0: good ah. Palantawa, palantawa ko be sa picture nyo be, hindi lang namon pagipakita sa Facebook, kami lang Dolphy makakita be. Mayara ka da?
2: Kita mo nga, ano ni, ipada niya ako nga, silipon, pero matiwa ko na ipakita ko si Ibon ang, ano, ang picture sa next day o kung basta mo na.
1: Ba, pila, pila edad siya?
2: 27.
0: Luka ba ito?
1: Pwede, ah, pwede.
0: Ikaw, 27, 47?
2: 27.
0: Ikaw ya?
2: 43 ako ya, pero 43 ako.
0: Grabe nga biray mo sa 27 ba? Puti? Puti on?
2: Puti na sa, dili siya nagisila sa, ano, sa St. Teres.
0: Oh, dali lagi ka sa St. Teres, pagidlain ni Gurong Amon kay istorya, basi, hindi ka sa Amon, Guru yan na nawag ya, taga St. Teres naman na iyang kay istorya mo yaman. Ang babae ni Suryahan ta, ha?
2: Ah, namin mo yan, ang namin ko yan, abi ko naman po tukong patiyo ng ano, ang utod ko.
0: Ah, hindi niya, ang babae, okay ang babae, na kami na yan sa mangod mo yan.
1: Oo, ang babae, ginapamangkot namon.
0: Kailang edad sa babae, gani?
2: Yan, edad ko no, 30, manasa, si Erlen.
1: Oh, si Arlen.
0: Gabi,
1: oh.
0: Kuno-kuno pa, hindi pag-isla kilala. Pero, di ba, at least, no?
1: At least, sabi bangan.
0: Nagsalig na sa isa kay isa.
1: Correct.
0: Pag tilawan, ay pakasal tayo. Namo ginayin yung tsakto, ya?
2: Ay, gina, ginanantaw, gina,
0: pa,
1: gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina,
0: gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina, gina,
2: gina, gina, gina, gina, gina,
0: ah,
2: gamay huwang gamay.
0: Lain kaya kun may picture kaya ya eh.
1: Oo,
0: kami malanaya malantaw nga duwa.
1: Ganiman.
0: Kaya para kung makita na ita, hindi na kami ma, ano, magsalasala kung sino amon katuan kung maninoy gin man kami ni Dolphy.
1: Total, official naman na bilang akwaon mo kami.
0: Mano ka, bridesmaid?
1: Yes.
0: Hindi lang kung, hindi lang kung mag-best man ah.
2: Maninoy siya.
0: Oo.
2: Maninoy?
0: Oo.
2: Sa mayor lang, may sa mayor lang guro kami ano yung pakasal?
0: Ah, bisyan sa barangay Tanod pa, Mamaninoy, kami ya Japon niya. Hamon, hamon niya kadungganan, nga tigayon kami ya, ti proud man kami ya eh, kay Mayo kami ya gali magpatigayon.
1: Oo nga, bisyan pa, no, balagin sa ligan kami.
0: Oo mon. Te, dayuno ni namon niya. Sa ano lang kamo, sa city, mayor lang makasal sa inyo, the Huwes Abe?
2: Sa mayor lang guro Maninoy, kay Martina man kami may bata si Santi, para lang mag-iayon ang bla.
1: Oh, ang importante, madayon ang kasal, ah.
0: Wala labot, oh. Basi, kung gusto mo pagitaan ka namon sing license nga manog kasal, kidyay nga, nga pastor, may ara man kami kilala. Depende sa imo.
2: Mapagsal ko siya, Pinoy, kayo, basi kung mga, ano, bro, mga, Okay po man, Maninoy.
0: Oo, oh, kay...
2: Paitay, paigamay.
0: Ah, nasisarayan giman siya?
2: Ang sedalom.
1: Nga, nag-ipot na naaw.
0: Oo, eh, 7 years na daan, bay.
1: Ang bagay.
2: Oh.
0: Yudi, grabe nga swerte. Imo, gin-bless gid ikaw, no? Kay, siyempre, manuglakat ka na. Sa din ka nga country, ma-abroad, migo, Jesse?
1: Nautod
0: siya na, matawag sa liwat. Grabe, syorte siya, no?
1: Gani man.
0: Do sa Anub lang, nga, bago lang sila kilalahay sa to ni Arlene. Tapos, after a week, ma-abroad na siya dayon para sila future. Mm-hmm. Eh, ah, Migo, Jesse, sa diin ka nga country, ma-abroad?
2: Sa Saudi, Maninoy.
0: Bo! Di, hindi ka man ayhan mingawon kay Arlene kung ma-abroad kao.
2: Alalang, Maninoy, sa ano, alalang sa bata ko nga kalit, siya sa bata man ay Arlene nga, tatlo ko bilog.
0: Sa bagay, no?
1: Ah, may kamil man to sa nga birahon.
0: Pila ka to, eh, contract mo to?
2: 2 years, Maninoy.
0: Ah, okay lang, dasig lang ng 2 years.
1: Every 2 years, man, basta sa Saudi.
0: Dasig lang ng 2 years, Migo, ah, puli-puli lang ikaw.
1: Di, pagkatapos ang 2 years, ma-renew ka naman.
0: Eh, basi pagbalik na muna, basi...
2: Depende. Depende man inoy kon ano kon depende Carlin na kon
1: ang gusto niya pa.
0: Basi pagbalik mo hindi ka naman kay Arlene kay basi lalaki naman gusto mo after Saudi ha.
2: Okay, try na inoy kon ano niya ma ano na. Pagbalik ano lang.
0: Sige ah, hinga ka. Te plano mo mahinga gaw gid ka mo pakasal ka duwa prior ka mo pa Saudi.
2: Siguro man inoy kay ano kita mo amo yang plano naman ka duwa dipinde na kay Arlene niya kun.
0: Te upod ka mo sa bong? Upod ka mo sa bong?
2: Nagpuri sa Maninoy sa ilang lugar sa ano?
0: Romblon?
2: Sa Romblon.
0: Ah, okay.
2: Nagbalik man sa Isida, yung kabataan mo lang, yung kabataan na ano, nagtilaw na sa Maninoy ka, ano, balingoy ko.
0: Oh, nagtilaw na sa taga Iloilo.
1: Wow! Gitilawan niya ko nung balingoy.
0: Te, pila ka sultada?
1: Oo.
2: Tatlo lang Maninoy na lampas ko, ay gita.
0: Ah, tatlo. Kaya,
2: di ka pulaw.
0: Oo.
1: Wow.
0: Te, sanos ako nung mabalik, liwat?
2: Puto Maninoy, pila?
0: Mabalaan mo man na kung nanamian siya kay...
1: Kay balik ko niya
0: yung ganaya.
2: Ako to magadto.
0: Tapos, amuneo, ang akon ma-advise mo, kung ma-addo man ikaw sa Romblon or either siya ma-addo dira si mo sa Iloilo, hindi kayo magalipat, bakal ka turbo bla.
1: Mm-hmm.
0: May ara na sa mga butika, turbo mo.
2: Migaman mo, Maninoy.
0: Ay, hindi tanaya sa migaman, sa turbo taya. Turbo bla, tilawi bla. Believe me.
2: Sige, Maninoy, ah.
0: Try mo, barato mo lang, tag 60 mo lang, na.
2: Sige, eh? Maninoy, try.
0: Na, oh. Try mo kay kung matilawan mo gani, kag na-appreciate mo, ambalon mo naman kuliwat nga butigon ko kung hindi mag-ipikto.
1: Nan,
0: ha?
2: Sige, Maninoy, okay, Maninoy, ah.
0: Basang mamaninoy kami ni Dolphy, goods na, approve na. Oh. Pero ang lechon daw, gapang duwa-duwa ko, kaya ang masarangan ko lang, lechon, ano, manok.
1: Mua na lechon din lechi.
0: Migo Jesse, salamat sa pag-update. Ang inyong picture, send mo sa amon, ha?
2: Okay, Maninoy, pwede ko inyong kagret.
0: Sige, go ahead.
2: Ang Klangga Arlene kung sa din kasubong sabay nga naalaga sa mayong alawas tapos sa gabay nga bayan ikaw ayaw na hindi ka magbago kagang si mo yung kami sa akon nga gabay nga tumanon mo kagkutane hindi ka na magbaton sa iban-iban nga nagatawag si mo na kaya mo na pirmi nga pirmi mo lang na TV.
0: Nagibi ka man tuod pero grabe man ang imo nga balos.
1: Correct.
0: Nakatatlo ka man, grabe man ang pinasuka mo.
2: Kasi mo rin ka, talong ka na kagang pataan mo. Ano na, ay hindi naman ako kay Mekabis ako. Gamay na lang, ano.
1: Gamay nga pag-antos, ah.
2: Gamay na lang nga pag-antos. Kaya, at bangon kang, ato naman nga, liwat nga pag- tungkol sa bago nga kabuhay nga ikaw ako. Ano mo, layok na hindi ka na mag-independsiban. Ay, agi mo na si mga kabuhay. Ako, agi ko pa na. Layok nga may forever kita nga doon.
1: Oh, yeah. Mayara ah.
0: Lamat, Jesse. Approve na na, ma'am.
2: Ang bilite, fathers, di sa talagang hindi mga tatay.
0: Ma'am, maninoy kami. Okay na na sa akin. Lamat, Jesse. Mayang gabi. Regards sa mga taga-Iloilo kagbago.
2: Manila, pwede na ba siya request ang ano, sang pwede ba siya request ang muling ginawain?
0: Sige. Try ko play, ha? Salamat. Mayang gabi. Bye-bye.
2: Salamat. Bye-bye.
0: 10:40 on the clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Te, mano ka doon.
1: Amugid siya.
0: Nakabalbalanay na sila yun.
1: Ay, nakabimbang na gusto
0: yan. Ay, ambot na lang sana. All na lang ta sin eh. Mabalik pang phone pal. Upo nyo. Kami ni Dolphy kag ni Troy sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Nga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasok sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. XFM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: Naugot-ugot ang baka.
1: Nakabuhi.
0: Ay, sa may mga diabetes wala, kag coffee lover, ang may recommend ni Troy Tisoy sa inyo, Premium D3 Coffee Mix, ang pinaka-the best nga kape para sa may mga diabetes. Kaya wala ina sin sugar. Ang patamis na muna ang stevia. Muna siya ang ginagamit ka pampatamis. Isa ka herbal nga sweetener naka-design para sa mga coffee lover nga may mga diabetes.
1: Kung gusto mo sang Kutis Porcelana, Kutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Grabe, subong mga balita nga dalagkuan, Baladolp, no? Ang pagpaniro sa isa kabulutuan sa Tacloban.
1: Nan.
0: Mga minor? Mga 15 years old, I think to. Ano basahan ko, Baladolp? 15 years old?
1: I think, oo, nang kwan.
0: No, diba? Uh-huh. Kung kaisa, bala, kinahanglan tagi dapat nga iripaso tanani ang aton nga mga ano layi. Nga regarding sa mga minor, correct. Bala. Kay pareho sina, no? Nakakumit sila sang, ano, sang krimen.
1: Yes.
0: Nga sinuman ang nagdahom-dahom nga ang bulutuan. Amo ina ang 100% na pagsalig sa mga parents nga wala gid may mga intruders nga makasakit o makapatay sa mga estudyante. Di lang tawan na bala o mga minor ang mga suspect. So, ti paano tong napatay? Paano tong napilasan?
1: Amo gid yae,
0: di ba? Kinanglan ta nagina nga iripaso tani. Amo na bala ang mga lawmakers naton. Tutukin nyo man na ang parte sa minor nga mga layi. Kay pa-minor-minor lang ng iban, pero mga dlagko na nayaulo ya.
1: Oo, correct.
0: Diba?
1: Isan subong ang mga chimpo.
0: Kag, ginaubra man sang mga adult ang mga minor bilang isa sa ilang nga mga ginapangsugo, pangawat,
1: pang-hold up,
0: deliver sang
1: mga
0: epiktos, nan. Sino sina ang nagpatuman sina sang layi nga naman? Kilala mo na, Dolph, ah.
1: Oo, eh.
0: Sino, be?
1: Si Kiko. Amo na kawala. Ay, ko na nagbuto siya.
0: Kabudlay-budlay, kadya bala tuod nga bibibihon mo ang mga minor po, no?
1: Ang ila, bala nga ginasunod nga layi, ang mga sasagwa man bala mga western nga mga
0: lain na iyang ilay
1: nga ang kultura nila ya lain man ang aton
0: wala labot lain man ang ilay nga panimuot ikumparar mo sa mga
1: yes,
0: Pinoy kay lain yang rasa taya
1: amo lang kasi ko lain man yang aton kultura
0: oo lantawa bla oo ang mga 12 years old ug 13 years old may mga kilala ka man adult di ba nga mga kabataan 12 to 13 years old lantawa bala kung ano na sila ka ano na ka sharp ang ilang pagpanghuna-huna sa edad nila nga muna nanang tawablaw ang 15 years old gintudlo-tudloan to sang mga adult nga may pulis to pulis ang isa ka pusil property sang PNP ang isa naman niya 38 nga na register sa isa ka security agency na ang

0: inyo na natani maripaso na kaysa pagkadamo-damo pa sang inyo nga ulubrahon, hindi lang ang impeachment, hindi lang kadamo-damo pagidya dapat gid nga ipreparar kag iplastar ang aton nga layi sa mga kabataan kag sa iban pa.
1: Ang hindi ko lang gid bala na namian nga nabatian kay ti mambal sila nga man public school. Hindi taman pang ibasol sa eskulahan ang ano ang natabo. Kaya ti bisan paano siguro ang principal naga ano man da sang ilang
0: sino man bigay expectar nga mo na matabo si sa ka eskulahan mapapublic man akong private. Wala ginaiya ginapangayo ang mo nang matabo. Ang pagpama ang pinakadako ang pamangkot ang mga parents gid dapat ilagid subaybayan ng ilang mga kabataan. Correct. Kung ano ang mga hilikoton, mga activities sang inyong mga kabataan. Oh. Kay lain na gidbala nga daan subong nga aton approach sa pagpangabuhi, ilabi na gid nga nagsulod na ang social media. Kag ako mas pabor ko nga ang mga Facebook ni bago ka mo maka-download tani sila nga apps may bayad na bala para hindi accessible sa tanan.
1: No?
0: Kag magkaladula na ang mga wala pulos ng mga vlogger nga mga pilingon ng mga vlogger. No?
1: Correct.
0: Na amo na dapat da control nyo ang social media kaya mo na ang ginapang sundan man sa aton ng mga kabataan kag ripaso ang layi para sa mga minor para wala kita sing problema. Kaya kung hindi yun na pag-iripaso, iprinda ko ni si Dolphy.
1: Ano labot?
0: Iprinda.
1: Mayo time ka kung guwapo ang ma...
0: Ang makuha sa'yo mo kung iprinda ka. Wala naman asubong sa pagwapo-guwapo. Sa performance man ko, no?
1: Ha?
0: Sa performance.
1: Gamater
0: siya man dyan po ng guwapo.
1: Sa akong yung guwapo, yan.
0: Oh, yeah. Di ba, nabi guwapo pagkatapos pares ka mong agi?
1: Ha?
0: Paano bigwa pong
1: pres? Pasulan ko na si Gap. Mayo kong bibingka ng iya kay hindi.
0: Wala gid jagali padulungan niya, no? Kaya babangkot tumabato sa imo.
1: Ha?
0: Mamangkot tumabato sa imo.
1: Ay, kadamo, bila subong sa mga silayes, kay mga agi, nga sila sila, malang.
0: Sige, ilawag pagit sa radyo para madamo pagit ka mo.
1: Amo na dahil, ang katingalahan. Kaya wala makamiga buso nga, kadamo.
0: Ay, tawag na ka mo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Kag, syempre, hindi ka magkalipat nga sa Gyapon. Ang XFM Philippines, nagapadayan si Gyapon ang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Kung sa diin, pili lang kamo sang mga Yestol products nga pag-aobrahon nyo bilang isa ka-entry para dako ang chance nyo nga mga daog sang 3,000 pesos kada simana. Are, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your, isulat nyo ang complete name, address, contact number and signature kay ihulog sa mga official drop boxes kanamtang sa tanan ng XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Diri sa amon sa sagay kung bumalakal ikaw sang mga Santon products sang Yes to Health, may libre ka mong radyo.
1: Eh, di ka pang nakakita nga.
0: Pero daw mo matyagan ko dira sa iban man nga XFM radio station. Amo man
1: nila. Amo man lang kuro, ginahimo nila.
0: Siyempre, amo nang imo pasalamat sa imo tagsakdag sa mga product. Di ba? So, kung bumalakal ikaw sa mga Santon products, gaan amon radyo. Ang amon di radyo, wala yung namon niya ginabilin-bilin kung kay sino lang.
1: Amo gadya eh.
0: Kaya magwanas na karon, ginapilit nyo nga mamati ang tao, bisan law ayan sa inyo. Ang sa amon diri, kung bumalakal sang Santon products, may libre nga radyo. Kung may ipabaylo sila nga radyo nga nag-effort, nga may guba sila nga radyo pabayluhan, tagaan taman sila sang brand nyo nga radyo.
1: Man.
0: At least ya, sila yan nagkakadto sa aton, kag gusto nila yung mamati sing XFM, hindi kay ibilin-bilin lang kay sino, kag aram lang ang mabaton, doon napilitan na lang. Dol?
1: Teka, siyempre, ginbinlan sa mo. Batono niya, ginlan na kay siyang ginbinlan.
0: Kag diri sa XFM, balance katama ang balita, kag ang mga sonata. Hindi basta-basta ang mga disc jockey sa entertainment, kag ang mga angkorman pagid sang

0: XFM sa News and Current Affairs, hindi basta-basta, gid. Mga bugat-bugat, gid dyan, mga katropa. Ikadlaw ka ho. Nga man.
1: Literal na, hindi.
0: Bugat-bugat, gid dyan, in the sense nga, mga baskugan, gid dyan, ang mga angkorman nga nagapulungko sa mga XFM News and Current Affairs program. Kag ang sa entertainment, hindi man basta-basta mga Troy Tisoy kag Dolphy lang ka.
1: Uya-uya man ka.
0: Hasta alas 12, 24 hours pa kita music. Ti, hindi ka mo magbaton sa amon radyo, ihaboy ko na lang, ne?
1: Natuwa bala? Dari, mabakal ka mo dari sa amon sa produkto. May freebies pa ka. Mga freebies, hindi lang basta-basta. Oh. Ang iba niya freebies yan, mga dulce, mga chocolate. Kaya
0: radyo, gadya.
1: Amon niya radyo yung freebies na amon niya.
0: Tapos, naka-personalize, gadya, sa XFM, may nakabutang pa di, extra sa balita, extra sa musika.
1: Te,
0: iskan na lang QR code, ake, para ka pa-register ka na. 12 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone pal, wed katropang Troy Tisoy.
1: Nagkatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: Elephant Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: XFM. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pharmacy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: We've got 29 minutes after 11 o'clock and nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
0: Dali ka man Japon, ha? Dasig sa mga inuras ba? Alas 12 na dugay-dugay. Mm-hmm. Hindi na kami mga palas 12. Kaya nga, kinanglaman na muna pa-wising early.
1: Correct.
0: Pero, labot siya na, hindi ka mo magkalipat, ha? Nga ang inyong ay kayong lawas, tumarget ka mo sa mga Yes 12 products ni Boss Rems. Pareho yes. Sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag siyempre, kung nagpanalakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain ka mo.
0: Kag mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, madamog yung salamat sa gabi-gabi nga pagpamati. Even though nga ang iban nagaduka na kumag-aga, pero okay lang na nga until 11 o'clock na mo, at least nabatian nyo nga may matigayon kidiya sa aton nga program, di ba, Dol?
1: Yes.
0: Mayo to ya si Jessie.
1: Jessie, si Ann?
0: Arlene. Okay, nag-update gid sila yang nagdayunay gid sila yan, no? Ang iban ay hanap ay posipos huya na gurong iban.
1: Kuama kami?
0: Hindi makamuguy uya. Gamot kami ganyan lechon. Lechon manok lang galing.
1: Natahal ma bridesmaid man ko bala?
0: Bridesmaid ka gid dyan.
1: Oo ah.
0: Hindi mo ginaya pag-give up?
1: Hindi na.
0: Best man?
1: Ha?
0: Best
1: man? Kuya? Kung i-give up, kung i-give man ma bridesmaid ko eh.
0: Ha? Maano? Kung i-give up mo ang bridesmaid? Ring bearer?
1: No.
0: Ano?
1: Flower girl.
0: Flower girl. Te, ka mag-flower girl ka. Pambabayo man ni mo, soksok, nakabistida ka man, ha?
1: Yes, eh.
0: Oh, grabe, no?
1: Ma-high heel pa, gid.
0: Ano yung tsura sa tigulang kabistida, no?
1: Ay, sexy, Kuya Guruyo.
0: Mabutang-butang ka man, alom.
1: Ha?
0: Mabutang-butang ka man, alom. Uy, dali lang, gid, bala. Speaking of alom, bala. Tsakto, itong ipanghambal mo about kay Nora, nagkinagamo sila sang ano, sang mana.
1: Na, correct.
0: Na, di ba?
1: Oo,
0: ara na si Matit, si Lot-Lot.
1: Oo.
0: Tapos, ang bata gida yan ni Nora, si
1: Ian.
0: Na, so, ikaw, sa imong pagbana-bana, kay sinugid makadto ang mga nagkalabilin nga manggad ni Nora Honor.
1: Amo ning istorya ho, si Ian, gidman na iya ang ginbinlan sina.
0: Correct.
1: Pagkatapos, nang wala lang kuya kabalo kun ano pagdiya ang ginpangambal ni Nora sa kay
0: Ian.
1: Galing kay ti nang nag-ibwal da yun bila si Lot-Lot. Naging nilahay gaya pa si Martet. Nag-ipos mo lang ganit si Kiko og si Kines nga kamuya nga duwa. Do ina balang halin sang una amon na gani ang hambal sang amon presidente man nga si
0: ang mga Nora niya na.
1: Oo. Nga sinya hambal ni Robert nga sinya ako naghipos na lang siya tani kay sinya wala man sa may ginhambal nga malain si Ian party sila nga duwa.
0: Kagdo ang naano ko bala nakita ko sa kay Ian kung syempre may ara naman sa San Jack no yung panimuot. Damo-damo man mga abogado nga kabalo sang amo na nga sitwasyon. Ang sakay Ian gani guro kung ano ang nagakadapat kag madepende japon siya kung pilagid ang bahin sang hindi legitimate nga mga kabataan ni Nora. Pero kung isip-isipon mo, supposedly kay Ian lang gidaya dapat tanan kay siya gidaya ang legitimate
1: ang tunay, no, nga
0: nga bata ni Nora. Galing kay ti si Ian hindi man siya guro ano sungak-sungak sang manggad no kung ano da.
1: Oo, correct.
0: Gahatag mahatag man sa simbahin, di ba?
1: Oo, pero amo na
0: nakulangan lang guro si Lot-Lot kag si Matet. Si Matet nadala ni Lot-Lot.
1: Oo.
0: Pero ang ako na lang tani para madula na lang na ang ano bala, ang pag hindi pagintindihan na magkadugo ka mo pero kay tiinkabig ka mo nga magutod.
1: Correct.
0: Eh, respetuhan nyo na lang kung ano ang para sa imo. Correct. Amo na lang ginaya.
1: Dasa mo na ang naglain pa siya na kay pagkasal na yan ni Lot-Lot, kundi wala to si Nora, kay nga, ginkuha yan na yan nga maninay ang ikaduwa nga asawa, si Sandy Andulong Abi.
0: Sino na si Sandy Andulong?
1: Amo na siyang asawa naman ni Christopher De Leon, which is nga ang do ka insulto bala sa part ni Nora ngas niya ako yang asa ang tunay nga asawa
0: pagkatapos nanay
1: ang, oo manabi nga asawa na di nasun kwa umuya ang maninay ang ginbulo sa ako
0: di si imo be ano gid ang imo da stand sa ilang nga sigalot ni Ian kag ni
1: ako ya I go for Ian kay nga anang gin ano yaman sa interview sa Ian ni Boy Abunda nagamba siya yang nang equal ang pagpartida sa
0: amo. Okay na ya, kung mag-equal gani 50-50 gid.
1: Nang hindi gid man ta kasi nga
0: ang iban bala na, ano, 70% diba? Sa legitimate child tapos 30% sa
1: adopted.
0: Oo, namo na. Pero at least may makuha sila sa gihapon kay tingin kabig man sila nga mga bata. Ang kung ano ara na lang agrasya amo na lang na bala.
1: Amo na gani.
0: Kay amo gina hindi man lang na sa mga artista nagakatabo no. Pati even sa ordinaryo nga mga tawo nagainawa gid sila tungod sang partihanay.
1: Amo na daso na sa meeting namon sa amon yung
0: na
1: group chat man nagambal man sun si ano si Robert ganon nga sila niya tani kun amo lang gid man na gin sekreto na lang bila ni Lotlot hindi kay sila nga na press conference
0: pa siya kay pabaluya gid sa publiko nga, pero
1: siya kabato na mo na
0: pwede niya man lang na pwede niya man lang istoryahon si Ian
1: kay nagambal gani ni Ian nga siya nang wala ta kamuya ginadalukan kundi nang ginaamat-amat ko lang ano kay siya mismo nag-ako man si Ian nga hindi pa saya ka inchindi sang mga
0: partihanay
1: ano sang partihanay amo na nga nagkuha man siya sang abogado niya
0: na da pagkuha yan sang abogado nga ma-explicar sa iya masanagan na siya nga kung ano gid ang para sa iya kay siya ang tutuot nga bata amo na gani dolp nga wala gi kuya nag-artista ya. Ah. Kaya kung nag-artista, kinatamaran ko sa mga tinungaay, bala.
1: Ano to yung video? Amo ko na bala.
0: Kay kagarot.
1: Oo,
0: Kagarot, magamuna. Pero, nagkakatabo man sa mga ordinaryo ng Pilipino. Tani, kung siyempre, may ara naman kita sa insakto nga panimuot, kung anong may ara sa aton, kag kung biskan mambal, tagituod, kag siyempre, ipabalogi man na sa imo kung legitimate ka o kung hindi. Kung
1: Dubai ano lang, na iya.
0: Kung ano lang ara sa imo, kag anong ihatag, batunan na lang. Kahit at least, ano na iya mo heartedly given na
1: kay
0: iya.
1: Kaya actually, una, panigani iya na-adapt si Lot-Lot siya. Wala pa na iya si...
0: Nabali siya ang kamagulangan, kumbaga.
1: O, wala pa na iya si Ian nga bata. Gabi ni Nora iya.
0: Nga nakabata si Nora. Oo. Si Lot-Lot ara na.
1: Si Lot-Lot iya ara na na.
0: Ang iya na guro iya, ginapanindugan siya ang kamagulangan. Kaya ang pinakadako manabing factor bala kay even sa Olobrahan dapat kung senior ka ikaw gi dapat ya mayor una ko disimo ya dapat ya respetuhon mo ko
1: ang punto dira nga hindi man siya tunay nga bata ni Nora
0: amo gani ti sa magululutod amo mana biskan intsakto na ang agot ang magapangibabaw Japon ang magulang.
1: Correct.
0: Biskan gintalo na sa magulang, ang manghod nagpaumod na gani, pero ang manghod amo patong ginadunot mayo.
1: Yan.
0: Na, a Filipino culture, Adolf.
1: Ambot lang ayhan.
0: Sa bagay, kaya ako yung gina-admit ko sa akong nga kaugalingon ng Espanyol, kid kuya.
1: Ah, ako gani, may pakainchik.
0: Pero totoo lang, di ba? May aragi mga kita yung dugo Espanyol, ah.
1: Oo, ah.
0: No? Basta, kaya kuya, amugin na niya. Nagpa, ano, nagpa blood test ko.
1: Tapos?
0: Espanyol, kaya gagawa.
1: Wow.
0: Dugong maharlika, kuya.
1: Wow.
0: Sige, dugong ano kaya? Ha? Dugong ano kaya?
1: Dugong kurokoko. Kita mo ka pangupang, kuya.
0: At sa bagay, okay man na. Basta may ara. Sang kinagam mo, kay may ara man ito istoryahan. Iti kung wala na sila karoon
1: naginaway.
0: Naginaway ito, wala ito istoryahan sa buong.
1: Yeah.
0: Kag, Ari Pagid, may dako man na balita dito sa parte sa Ruhas man. Radio ang Korman.
1: Nga, gintiro.
0: Gintiro. Pero maayo man siya, no? Kay, siyempre.
1: Nagpakunukuno.
0: Nagpakunukuno siya nga naigo sa pagtiro.
1: Kay... pagka ano sa mga nagtiro siya nga daw wala may nagagiro.
0: Kay kung gipadlagan niya pag ito sa laki ang gintorse niya ka nagsubay ano sa dalan, siya? Sundan pag ito siya.
1: Gintapos, nagid lang siya tani.
0: Pero mayo to, nga mayo to, nga diskarte nga pag tiro siya muna o, kuno abi ginbunggo ito rikta sa may gutter. Kagin
1: napakulong-uno siya na ano.
0: Kagin lapakan niya mayong iya nga clutch na kunwabi nabugtuan sa ginawa. Tapos wala na nagbalik siya ang gunman.
1: Gani.
0: Amo na nga adult kita nga mga broadcaster. Mahalong kita doon kung wait akabalo kung sino atong kontra.
1: Bisan tuod nga
0: amo na gani nga nakulbaan ko tong gin-open up ko si Ian bala mo.
1: Nga.
0: Base babalikan ta ni Lutlot bla.
1: Amo ka balikan siya. Hindi in fairness man sa kay Ian. Amo na yan nga.
0: Asa ano na ta sa radio radio ang kurman
1: ta sa Pati so. Taya,
0: pero wala gi sabisan gas-gas bala dol. Na ubayan pagid man siya.
1: Correct.
0: Oh, siguro kita kagari pagid no. Hindi man ha sa tanan-tanan nga para sa aton nga nagapangabuhi sa radyo nang hindi taman pagpasubrahan ang ginatawag nga freedom of
1: speech.
0: Of speech kay kung kaisa kinanglanon ta gina dapat kita nga mga radio personality na bilong man kita sa balita,
1: sa entertainment
0: kinanglan tagid ang magtimbang nga bahin ilabi nagid kung magplastar kita sang issue
1: none.
0: Kag hindi kita magpato-pato istorya nga kulang-kulang man lang ato ebidensya.
1: That is why
0: so pasabton ang piyak nga side para balance ang pagplastar kag presentasyon sang aton nga balita.
1: Kag bisan gani nga do medyo comedy ang aton nga show.
0: Mm.
1: Halungan taman kun ano nga hindi man masakitan ang isa ka tawo nga gina.
0: Do diri ka naman gabawi sa akong ginaubra kada gabi ah.
1: Wow.
0: Do ako naman ginabuhat pati.
1: Hindi.
0: Ah, nungay. Pati almo ko?
1: O general ni balay.
0: Ah, general sige sige.
1: Na balang bisan tuod nga nang
0: entertainment
1: kita halungan taman ang mga nagagwa sa bata kay base kon
0: pero galing kay tituod man nga gani lang ka sila ya di ba
1: ako galing na ako una nga lang ka but the point is nga labi nang para sa tanan na tabo sa isa mantika utod naton sa broadcast nga nang galaw-galaw sa party sa mga sexual bala di ba. So muna ha,
0: okay, sabi ka, gaka carried away bala, kahit ang sa iban, common na lang sa ila, ang lawlawga na isang
1: yes.
0: Parte sa sex. Sa rape gid mismo. Oh. Nga naman lang, wala ka nagali, akabalo, na-offend mo nagali, even though nga upod mo siya, pero the way ikaw mag-express, tani, sang imo nga ihambal, kagukong joke, wala mo na mabawi ba?
1: Correct. Kaya kinahambal mo na.
0: So, siyempre, ang aton nga trabaho subong, hindi lang sa radyo lang kita mabatian, pati na sa social media pagid.
1: Correct.
0: Nagasinkro ang aton nga FB Live. Kag, okay lang ang radyo yan. Kung wala complain, hindi ka mapagpangayuan TOA.
1: Correct.
0: Te, karo kay may Facebook. Biskan nakasave ka tuod sang imo TOA sa istasyon, mas pagid ang screen record sang mga netizen. So, amo nang mabulubudlay da. So, amo na gani, no? Kay te... may ara kita nga hindi kita manamian sa aton nga trabaho. So amo na maghalong kita tanan kaga ang aton to upod man sa aton nga pagpangabuhi. Swerte lang gid siya nga wala gid siya mapuruhan. So maghalong ka na gid sir. Hindi gid magpatama mayo sir kung ano gid man ang imo da ginapangatubang. Hindi lang gid pagipadala-dala sir, ang importante ang aton nga pamilya kag manami nga kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan.
1: Ako gani basta magwa ko di ka magjiga-jiga sa mga ano gahaluman ko kay ti
0: wala ka gahalong.
1: Sino silingo wala?
0: Gay uniform ka gani kay para makilala ka si Dolphy kag para
1: bot,
0: para maka-strike ka gid eh. Ako si Dolphy ti wala gid ta.
1: Wala ko.
0: Isa man na bala ginaubra mo.
1: Wala ko na bala
0: gina. Gating advantage ka.
1: Sino sila? Kung pwede pa lang gani, nga ubahon ko nga ako. Amo na bala. Dahil kay ti, siyempre, mahuya banta nga nagalakata di. Sinuna
0: ang balon, siya yaw. Ang balon ko gani, si boss gani nga. Hindi na ako mag-radio boss, ma-opisina na lang ko.
1: Tapos ang balon ko si boss. Boss, total, lagi man ang produkto mo, pwede masayista na lang.
0: Madamong salamat sa tanan ng mga tech on duty, sa tanan ng mga station managers, sa tanan ng XFM radio station sa Negros Kagpanay. Kag syempre sa amon boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Mabalik kami buwan, same time, sa Gyapon, sa phone pala nga programa. Adios amigos, amiga!
1: Muchas gracias!
0: Good night everyone!
2: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa gapala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: po'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtec Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Gary, sa kasel.

0: Chrome Arapos ang chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumaro ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor.
2: Sa mga butika.
3: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sakit-sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: XFM.

0: ng kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
2: natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Agar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
3: Zantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Zantong Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
5: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Zip and Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zantong Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Zantong and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Zantong kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantong and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Zantong Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zantong Gold Coffee Mix. Zantong and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
15: mo?
20: Exciting!
21: Sister Pain!
22: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
21: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yay! Sister Pain!
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
24: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Oras sa Pilipinas, 8 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Mayang aga, mga katrupa, mga kasimanwa, mga abyan, mga kapuso, mga kapamilya, nagapalayag naman sa kanginan na palatuntunan ng exciting Pilipinas. Martes kita subong, fitsa 23 na sa bulan sang Hunyo, June 23, 2026. Ini ang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Kapagpalayag natin sa mga nagapanguna ng mga balita lokal, mga exciting mga informasyon kag istorya, mga balita ang inyo pa babasahan sa mga newspaper subong adlaw. Pang inyo na mabatian diri mga abyan sa atong pagpangalagad sa 100.7
1: Exciting Pilipinas.
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Makita ninyo kami kag mabatian sa duha na mga Facebook pages nga among Iloilo XFM 100.7 kag XFM 100.7 ng Radyo Patrol Iloilo. Serve nyo lang da no. Kag i like, i-share, kag i-follow para nga updated kamo sa mga balita na mong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagtupa ang manipis nga ulan, kaina sang kagahon, nagresulta sang pagbasa-basa sa mga dalanon.
1: Exciting!
0: Pero maayo lang ini nga survey pamunyag sa mga pananom sa aton sining mga kaumhan. Ang bulan sa Hunyo, kuntani amo ini ang maulano na nga panahon. Ugaling mga bienbangod sang phenomenon nga ginatawag nga El Nino, mag-ninit ang pagtupa sang ulan. Kag magatinir mabian ang presensya sang mainit nga panahon, kag malaka nga pag-ulan tubtub pa sa una nga bahin sang 2027.

no? Kaysa atong sininabalaan mga binakasulod na ini sa parokon sa Philippine Area of Responsibility. Check tabla ang pinakauli nga sitwasyon sang aton nga panahon mga byan. Ang ini nga bagyo ginangadlan sa kay Francisco, no? Nagahana ini nga mangin super typhoon. Ang Typhoon Francisco mabit ginalauman nga magatipon pa sing iya sininga persa sa sulod sang 12 oras suno sa pag-asa. Kahapon ginpagwa nila ang pinakauli nga bulletin, weather bulletin mga byan, mga alas 6 na sa gabi kahapon. So ang sentro mga byan sang sininga bagyo nga si Francisco makitaan 625 kilometers east of Tugigaraw City, Cagayan. Ang ini nga bagyo mga byan ang may ginasustain nga maximum winds up to 175 kilometers per hour malapit sa sentro, kag may pagmadlos ang hangin nga nagadangat sa 215 kilometers per hour. Medyo mabasko gid man tani ni. Ang ini nga weather disturbance mga byan, nga weather disturbance nga ini nagahulag pa northwestward kag magapadayon ini mga byan sa pag-uso sa nga mga direksyon as of today June 23. Kinalauman mga byan nga magapadulong ini kun hindi magbaylo ang iyang direksyon, magapadulong ini mga byan sa Ryukyu Island sa Southern Japan base sa pinakaulihing pag-tracking sa sininga weather disturbance. Si Francisco, bagyo nga Francisco, wala pa ginadula ang chance nga mag-igo ini sa pilakabahin sa Northern Luzon, no? Mga ginalauman nga mag-exit ini sa Philippine Area of Responsibility sa June 26, Friday. Signal number 1 ang na-declare dito sa Luzon, ano? Katulad sa mga probinsya sang Batanes, ang northeastern nga portion sang Cagayan, kag ang eastern portion sang Babuyan Group of Islands. Wala sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Laban-laban mga ano lang ni ining ulan-ulan lang nga pabor man sa aton sining mga mangunguma kag sa mga nagatanom mga byan sang mga kararuton sa kaumahan naton. Hindi kita mag-aangkon sang mabaskog nga ulan kag mabaskog nga hangin sa sining presensya sang bagyo nga si Francisco. Pero monitor lang gapon kamo diri, no, sa ato nga pagpangalag kay ti ano niya eh sitwasyon sang panahon ini, hindi man niya ano, hindi bala ni mapiho, no. Galain-lain man ang direksyon mga byan sang iyang hangin eh. Oras mga katropa sa atong pagpangalagad sa palatuntunan sa ating Pilipinas sa subong June 23, Martes. Ari, mayon nga balita ayo ari kay basta kada Martes gani tandaan niyo na may movement, no, may price adjustment sa mga petroleum products. Basta tandaan niyo na kada Martes na basta may price adjustment sa petroleum products, ang presyo sini ginapatuman mga byan kada Martes nga adlaw. Ti subong kay Martes June 23 ari mayo nga balita kay may rollback sa presyo sang produktong petroleum mga byan nga ipatuman subong adlaw June 23. Okay, dako nga rollback sa presyo sang produktong petroleum lauman sugod Martes June 23. In other words, base may masunod pa rin nga price adjustment. Pero kung may chance sa lang kamo, no, dinaguso na kamo to sa mga gas stations, basta ang anunsyo gani nga price adjustments, amo ang rollback sa presyo, no? Dinaguso kamo da. Kay base sa sunod naman nga semana, kung may announcement na naman sa adjustments ng petroleum products, base roll up. Na pareho man ni bala sa spaghetti, may spaghetting pataas, may spaghetting pababa. Pero ang iba niya, tipan lang ang hindi umaakyat, palaging bumababa. Amo niya katropang dyan rin mayo. Tipa matiin niyo, ari-ari, oh.

0: Base kung na bugtaw ng iban sa inyo kag nakabangon na. Kung ako lang niya, kung may tiyempo lang, basta presyos ang petroleum products announcement, gani, rollback. Ingagawa, ingagawa, no? So, mga abyan, sunod sa Department of Energy, o kundi UE, maganubo ang presyo sa mga petroleum products bangod sa mas nag-establish na nga relasyon sa Estados Unidos na matapos nga nalagdaan na ang kasugtanan para sa ceasefire. Pero okay, balok ka mo. Pag isa ka daw ito, katropang dyan din nagpirmanay, si President Donald Trump kag ang leader to sa Iran to. A day after, binumba naman sa Israel ang Lebanon. Aking naman ang Iran. Pasirata naman. May mga barko pasabong sa Strait of Hormuz nga nakapila to kay bangon sang pinakauling pagbombang sa Israel sa Lebanon. Actually, ang ginatira sa Israel ang mga Hezbollah, blani, mga terorista nga ginapatihan sa Amerika o kung sa Israel nga nagapanago dito sa Lebanon. Sige lang, ang importante, may ara kita anunsyo sa pagnubos ng presyo sa petroleum products. No? Ari mga abyan, no? Dagon-dago na kamusubong sa mga gas stations. Ang gasolina, maganubo mga abyan sa average nga 4 pesos. Depende ina sa lugar. Depende sa lokasyon sa inyo syudad o kon probinsya. An average of 4 pesos ang iganubo sa presyo sang gasolina kada litro. Okay? Bawo sa diesel, medyo paldo gawao nami niyo. Ang sa diesel naman, mga katrupa, may average nga pag-rollback sa presyo sini nga napulo ka pesos kada litro. Okay man? Ayos man, katrupang dyan ay? Napulo. Okay man, no? Ang patrol ta, liog ko rin man sa kay, ano, karon, sa kay katrupang Romel, ipapultank na nan, abe. Dami authority. Ika pangabay man lang, ha? Ipapultank na lang na, ipangabay yun ta si SM karon, eh. Nga, ipultank na lang, abe. Ibre na din, may mga events, eh. Now, ang kerosene, big time man, ang pag-rollback. Nangabyan, ang gas, may average man nga napulo ka pesos. Ginambal ta ning average mga abyan na pulo ka pesos kisa may ara nga mas mataas ang napulo ka pesos may ara man nga mas manubo. So ang average, in other words, it can go higher or it can go lower. Okay? Basta average sa, no? Nabaloan mga abyan nga ang diesel kag kerosene amo ang may pinakadako nga pagnubo sa presyo para sa karon nga semana nga price adjustment sang mga petroleum products. Namin. Oras mga abyan, 18 minutos na ang nakaligad sa takt ng alas 4 sa aga. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sa ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin. Kag may soya powder drink mix na mo, ini ang pinakamanamit na kaping na tilawan ko sa bilog ko nga kabuhi. Kay wala nagataas ang akong acid level. Wala nag-update ang akong sulok-sulok. Wala man ini naga pataas ang inyong blood sugar. Kay wala ini asang kalamay. Ang nagapatam is amo ang natural sweetener nga stevia. Sa mga mid-diabetes ba? Pwede na gito mo makatira sang Santon Plus Coffee Mix. Kay wala niya sang kalamay. Ang manami sa Santon Plus Coffee Mix, kay may soya powder drink mix siya. Nga amo ang nagadugang pananam sang sabor sang inyong kape. Magluwas na, nagasirbi man ini nga pamangil sang inyong sulok-sulok. Bisan wala na sang iparis pa nga tinapay o pandisal. Kung mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, okay na. Sa mga may hormonal imbalances, ining mga nagahana nga mag-menopause o kunara na sa early stage of menopausal, mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang mga kababainhan nga nagahana nga mag-menopause, may mga ginatawag na hormonal imbalances. Ang resulta, nagamarauton, nagaakig pirme, kag may insomnia. Hindi makatulog timprano sa gabi. Kung hindi makatulog lawig, ang isa kababay, pagkaaga, laban-laban, balda. Akig, ti, bangod sang hormonal imbalances. Ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties ini nga makapabulo balanse mga katrupa sa inyo nga mga hormonal imbalances among ladies nga nagahana o kunara na sa bibi sang menopausal stage. Mabakal ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, mga katrupa sa mga butika nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Dugay-dugay kay patpaton tong commercial ta, ipatpat rin sa inyo ining masubo nga balita alin sa Tacloban City. Ining mga minor di edad, mga katrupa, nga nagpanglothang sa sulod sa eskulahan. Resulta to pila to katrupang dyan rin, tatlo patay o kung dua patay, limang napilasa, no? Nga sa diin mga abyan, siguro may liligwaton sinisa aton nga mga kasuguan. Kaya manang kabataan subog daw nagaduging ang ilabalang pagpang-abuso. May mga kabataan subong below 18 or even below 16 nga involved sa mga krimen, involved sa mga sinindikato, no? Kaya ginagamit nila nga tapalan, ginagamit nila nga rason, nga ti kung madakpan ako ya, hindi man ko yung mapriso. Because under the law, ang below 16 mga abyan, hindi siya liable sa mga criminal offenses nga nakomiter niya. Dugay-dugay, patpatan ni dugay-dugay ang natabo dito sa Tacloban City. Puro mga minor de edad ang mga suspects. Abot kung paano nakalusot ang ilas ni mga armas ni. Dapat siguro may i-review man sini di sa mga security measures sa mga eskwelahan, sa mga universidad. Kaya ang eskwelahan mga abyan, amo ni gina-consider nato ni mga ginikanan nga bilang second home sa aton sini mga kabataan. Because most of the time, during daytime, ang mga kabataan ta, nagapati kita nga nagatuon to sang leksyon nila. Kag-ara sila sa hiloy nga lugar. Igo magmura mga abyan, nanginig iban nga eskwelahan, hindi man tanan, nanginig pugad sang iban nga mga makabig na nga may mga criminal instinct ng mga kabataan. Bullying! Kagiban pa, patpatan na dugay-dugay para matagaan natin ng background lang mga nagapamati sa aton kung ano ang aton sinay mahimo nga opinion sa mga issues bala nga nagatulhaw kada adlaw nga mahimo makaapekto sa pagpangabuhi ta, no? 22 minutos na ang nakaligan sa takna alas 4 sa aga. Mga bien magapanong balik kita iban pa nga mga balita lokal kag national. Babasahan ninyo sa mga national daily subong adlaw pero mabatian ninyo sa aton nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Magabalik kita, may inuman na kamo kag ako sang Santon Plus Coffee Mix pagkatapos ko timpla. Balik kita sa aton programa. Oras 22 minutos nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga.
1: Get ready, Cebu!
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 o'clock a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 version 4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
2: Don't miss the fun, the color, and a chance to win big.
1: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga Ortiga.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
7: Garantisado
8: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
8: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
13: Maka-college na ko!
9: XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 27 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Exciting. Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based ng Vitamin C. Ang Vitamin C, amo ang pinakailoy sang tanan ng vitamins. Gani dapat adlaw-adlaw magtumar kita sang Vitamin C. Pwede na kamo makainom sang Vitamin C kung makatumar sang Vitamin C bisan wala pa kamo makapamahaw. Kaya ang Yes to Health Incorporated nagproduce mga katrupa sang Vitamin C nga alkaline based. Butsilingon, bisan wala pa kamo makakaon makapamahaw sa aga, tumar na kamo. Sang una abinanad kita eh, nga magtumar kita sang Vitamin C dapat nakapamahaw gid. Kaya may tendency nga maghilab ang sulok-sulok. Ang alkaline based nga Vitamin C nga amo ang Santon Vitamin C, wala na kinangalan papamahaw sa aga kung luyag ninyo makaangkon gilayon sang proteksyon batok sa mga nagaduging nga mga pamalatian subong, ubos si puntrang kaso kagiban pa, magtumar na sang Santon Vitamin C.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Mga katrupa, very alarming subong. Ining mga krimen nga naga-involve mga katrupa sang mga kabataan ukon sa mga minor di edad.
1: Exciting Philip!
0: Nationwide, ha? Kay man, ining sunod-sunod nga mga balita, may kaangtanan sa mga krimen nga ginalakipan sa mga kabataan, mga abyan. Amo ini ang makatalaga mo subong. Dinadala naton ini nga topiko, agud nga makapanghanda ang angton nga mga ginikanan kagang aton sini nga mga bulutuan, mga school administrators. Ha? Kung ano ang mahimo naton nga mapahaganhagan ang mga krimen nga involved ang mga kabataan kag ang lugar nga ginasakupan sa insidente amo pang mga eskwelahan nga ginakonsider naton nga our second home para sa aton sininga mga kabataan. Oh, may ara nga pagpangbuno sa sulod sang eskwelahan ang mga lugar nga ini nga dapat hilway kag nagaserbi ini mabyan nga second home sang aton nga mga kabataan. Diri sila nagapanuto, diri sila gina-edukar, diri sila mga abyan ginatugyan sang aton nga magikinakanan sa ila sini nga mga manunudlo. Pero nagagwa subong nga amo na ini hindi man tanan, may amo na ini ang ginahimo sang mga kabataan nga lugar agud dira nila ginahimo ang mga krimen daw ginahimo na napartisan. Ha? Ti ang masubo sini mabyan ang ini nga estudyante dapat nakatutok sa ila sini nga mga pagtuon preparasyon sa ila sining mga puturo pero nagaresulta sa krimen. Masubo ini mabyan isa kahalimbawa ang pagpatay sa isa ka senior citizen nga natripan lang kagin sa putis ang anum ka mga minor di edad nga daw wala balas ang kadlok sang kasuguan. Isa man ka PWD ang ginpatay gin sa puti man sa mga kabataan. Ang pinakamasakit ang kaso sang anom katuig nga bata nga ginrape mga bensing isa ka grade 2 nga pupil. Ang pinakaulihi nga krimen nga ginalakipan sa mga kabataan amo ni natabo kahapon sang aga. Ha? Dito sa Tacloban City sa isa ka high school dito mga bian nga nagresulta sang kamatayon sang tatlo kag pagkapilas. Sang lima pa, no? Sa inaibaloan naton mga abyan nga tatlo ang napatay, may lima pa ka nagkalasamaran. Pero ang ining mga kabataan mga abyan, kung lantaon mo, siling mudo inusente. Daw ginagamit nilang ilang nga edad, ang ilang nga pagkalamharon, nga kuno inusente. Nga kuno daw ma-excuse sila ya sa paghimo sang krimen. Kaya hindi man sila liable, hindi man sila mapriso, ipaidalom lang ni sila sa counseling. Kung minor di edad ang bata nga nakakumiter sang krimen, no? Dapat sini mga byan may ligwato na di, amyendahan na ni. Pero going back sa sini na tabo kahapon, dito sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban, mga byan, nga nagresulta sang kamatayon sang tatlo kamang individual pagkasamad sang lima pa kamang estudyante. May mga background ukon eksperyensya sa shooting sa isa ka firing range mga byan ang duha ka mga estudyante nga responsable sa pagpangluthang patay dito sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. Sa karon niya na Ang mga nagpanglutang nga estudyante sa kustudiya sang pulis kagpadayon pa ang investigasyon. Di ini mabyan paano no nakasulod ang ila sining mga armas, pero balikan ta niyo. Total ginahimo pa man ang isa ka medid nga investigasyon. Ano ang motibo sang sining mga kabataan? Ano ang ginasaligan nila? Bangod nga sa lamharo nilang edad, kun badakpan gid man sila sa mga krimen nga hinimuan nila, hindi sila mapriso, no? So may pagpanglugos sa grade 2 nga student, ang responsable grade 2 ang biktima sa 6 anyos nga bata. May pagpangkastigo sang PWD na patay, may pagpangkastigo sa senior citizen patay man. Ang ini nga sa isang krimen mga bin, ang hindi lamang ini iliistoryahan, kundi dapat man ini paminsaron sa mga lawmakers naton padalman ang ini nga problema karon sa aton nga sosyedad, bisan diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Mabatsagan naton ang presensya sang mga gangga nga ini. Ang mga gangga nga ini mga bin, kalabanan sini sa ila pamatanon. Ining bata pa, lamharon pang edad, pero may mga grupo-grupo na kag-engage sa mga hindi eksakto nga buluhato ni. Daw ginahimo nilang training ground o kung ginahimo nilang academy ang mga ganggang nga ini, agudto nga magsagad sila sa paghimo sang krimen. Kung hindi maghulag ang aton gobyerno, mga abyan, mga katrupa, kung hindi magpaminsar kag hindi maghatag sang mga suhestyon ang mga eskwelahan, ang mga school administrators sang mga eskwelahan, kaglakip na ang pamilya, ang ining asayas ang mga insidente, ang ining asayas ang problema, mga bayan, magalala ini. Magapadayon ang pagpang-abuso sang mga kabataan. Base sa ulihi, mga bayan, ini pa sila ang paghahalinan sang pagkaguba sang puturo sang aton nga mga kabataan kagkaapuhan. Kiti, mangbiktima sila yamo. Hindi man ay nagkakulog nga kung sila ilaya engage o kung involved sa mga criminal activities, hilway na kitaya aton nga mga kabataan, aton nga mga apo. Kaya nga, sila ang magpangbiktima. Sila ang mga suspects. May tani na kung maghimo lang sila sang kabulastugan, ila lang yaya balalawas ang apiktuhan. Dapat mga binamagpatuman pa sang mas hugot nga siguridad sa mga eskwelahan, agud malikawan ang inisay pa sang mga insidente sa palabuton. I-equip ang kada kanto sang mga CCTV, dugangan ang mga security personnel. Sadbahin sang aton gobyerno ti amindahan ining juvenile justice system naton, agud nga pasiguro nga may magasabat mga bin sa mga minor de edad nga involved sa krimen. Kaglabaw sa tanan, kilahanglan ang aktibo nga papel sang pamilya sa paghatag sang giya kag pagdisiplina. Ang kabataan nga dapat matawag kag makabig naton nga pag-asa ng bayan. Ang kagwaan niya sinimabing resulta sini ay nagiging banta na sa ating kapayapaan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mamangkot ka mo, ano ang mga factor siniman, mga contributory factor siniman, no? Isa sinimabing na mo ang barkada no? Influensya sang barkada, tamaan ka baskog ang influensya sang barkada no? Ilibi na ang mga barkada niya, ang mga grupo nga ini, mga bian, hilig sa ganggang kag hilig sa mga challenge-challenge, bala? No? Iban mga bian, nangin plataforma man sang pag-involve sa mga kabataan sa mga illegal nga activities, tub-tub sa mga krimen. Amo ang social media, no? Amo ang pag-absorb sang utok nila sa mga sala nga hilimoon. May mga cyber libel o kung cyber bullying, no? May araman ginagamit ini nga platforma sa pagpang-recruit sang mga gang. Ginagamit gani ini sang ibang nga platforma sa pagpang-recruit pagpangbugaw, ha? Ginahimo ini nga platforma ang social media nga tool gamit sa pagpangbugaw man sa bataan, pari man sa ilang mga kabataan man. May iban nga mga nasyon, mga byan, nga nagahandom pa nga magmaayo ang puturo sa ilang kabataan. May ara nga mga nasyon nga ginaban nila. Ha? May prescribed age, may ara ginatumod sila nga edad, halimbawa, below 16 years old. Sa iban nga pungsod, mga developed countries, ha, ginadumilian ang paggamit. Meaning, kung below 16 ka o below 15 years old ka, you are not allowed to have an access, mga byan, sa social media. May gina-provide lang ang gobyerno, lain nga plataforma, pero hindi gito tali nga may access sila sa Facebook, sa Messenger, kagiban pa nga mga social media platforms. Agud kuno nga ma-preserve ang good manners and right conduct sa mga kabataan. Agud nga ma-preserve, mga byan, ang ila sining tinutuyo nga ang mga kabataan gid man amo ang pag-asa ng bayan. Oh, pero sa aton diretti hindi pa kita makahulag katulad sini kay nagasako pang mga senador ta sang ilaman niya nga mga intereses. Mahulag lang galing kita kun medyo lala na gid bala, no? Kay iban gani sini ginaga-suggest nga i-restrict o kun i-regulate gid. Kaya nga itong kabataan, blas, huwag natawa, bla. May mga kabataan kita nga 8 years old, iban gani, tag 5 o 6 years old na, daw proud pang ginikanan, no, ang akon nga bata, bibi-bibi ko, cute-cute, oh, kabalo magamit sa cellphone. Uy, sila kabalo. Nga muna na, ang sugod sang pagdistansya sang inyong nga makabataan, sang ilabuot sa inyo. Kay kung malulong na ang iyang batasan, magnugay nga magdugay gamit cellphone, nagalayo ang buhot niya sa imo kay halakada oras sa isa ka adlaw dira na lang sa matutok sa cellphone. Kay gintagaan mo cellphone mo, proud ka pa, ano gusto mo pangga baby girl baby boy nga regalo sa birthday, hambal sang bata, Android simpon. Simpon. Kasi hindi pa kamit lang, pero yung tagaan mo simpon kay proud ka nga ginikanan kay kabalo magbasa, kabalo magamit sang simpon ang imo anak. Timprano pa, bata pa ang bata, may mga bad influences niya na nakuha niya, ha? Sa social media, no? So, ginikanan, komodidad, masagang tapa niya ang naga-increase nga kadamuon sang mga kabataan nga involved mga abyan sa mga krimen. Ginagamit nga tapalan ang ila pagkalamharon nga edad. Nga hindi sila pagkasuhan sa tiyon nga magkaladakpanan ni sila nga nakakumiter sa mga capital offenses. Pagpanglugos, pagpamatay, pagpangkawat. Kag ginagamit naman inis ang iban nga mga sindikato, ha? Nga magpatuman sa ilang nga mga illegal nga mga activities. Ginahimo nila ni nga tapalan kag ginagamit nila. Kaya no, ito, kung madakpan ka, hindi ka man mapriso yan mo. No? Pero kung hindi ka madakpan, kundi paldo kita tanan, no? Hmm. 40 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Bago talang ginatag sa inyo ang update sa bagyo nga si Francisco nga daw nagapadulong na sa direksyon siyang Japan. Kagwala sang efekto nga direkta diri sa aton sa Western Visayas. Pero kaya balo ka mo, may ara pa isa ka low pressure area sa guwa sang Pilipinas nga nag-develop naman mga abyan sa isa pagid ka bagyo, no? As of 10 o'clock kagabi, nasiplatan ininsang pag-asa nga ang Typhoon Francisco with international name nga Mikala ang develop na sa isa ka super typhoon kag magapadulong na sa northern nga bahin sang Pilipinas. Hopefully magadiretso sa Japan, pero may ara pa na siplatan ang pag-asa ng isa pa ka low pressure area. Malayo pa man, no? Para lang bla pahibalo sa inyo ang pinaka latest update. So ang ato na subong atindi roon nga maka-experience kita subong adlaw kag tub-tub sa weekend sang hindi magid guro tuman ka baskog nga ulan, pulo pa munyag lang ano, pulo pa bugnaw sang palibot ta bagod sang presensya pa sang bagyo nga si Francisco. Although wala sang direkta nga igo sa aton diri sa Western Visayas, pero makabatsa kita sang laptalata mapag-ulan sa tiun sang hapon kag sumaman sa kagabihon. 44 minutos na ang nakaligad mga byan sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Nagapanguna nga balita nasyonal, pasiplatan nato nanay mga balita nasyonal. Mabasaan ninyo sa mga national newspaper karon nga adlaw, pero ginahatag na naton sa inyo ang detalye. Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men amoy ini mabil ang solusyon sang aton nga mga katrupa nga nagaproblema na. Bangod nagahina na si Junjun, nagamahuloy o na kag wala na nagatong karo. Wala na nag-attend mga katrupa sa flag raising ceremony. So kung luyag nyo nga ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun kag malawig nga standing ovation, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kung luyag nyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, nga daw iya sang hormentado nga kabayo, o kung daw iya sang rabbit nga desperado, ari. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe inimabian, wala sang side effects, basta 30 minutos antes ang enkwentro, antes ang championship, tirahon utok una ninyo si Turbo. Kay dira mabatyagan nyo gid mabian ang epekto ni Turbo. Kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, nagga-lukso-lukso na ang mga tiil ninyo. 30 minutos, ha? Antes ang enkwentro. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may maca kag klabuaska ang main ingredients mabian nga nagapabalik sang kapagsik ni Junjun. Gamitan ninyo ang isa pa ka function ni Junjun, ah. Hindi lang pangihi ang function siya na, eh. May isa pa gid na ka function. Mangkuta bala si Loring, ha? Mangkuta si Loring kung ano pag sa function ni Junjun. Gamitan nyo, lipat ka mo. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal mga katrupa sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drug Store, Old Green Pharmacy, kag sa Generica. Kay sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Balita nasyonal, maabyan, ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, maabyan, nag-turnover pa sang mga armas. May anong pa ka mga armas, firearms, maabyan, nga ginapanagyahan ni Senator Bato de la Rosa, nga gin-turnover sa mga kapulisan sa Cavite, no? Sang kahapon nga adlaw, ang ining mga firearms, maabyan, nga ginbaton sa mga katrupa, kagrupo sang Senador. Pinagi sa isin nga legal representative. Kay may balay ini siya sa Silang Cavite, no? Gin-turnover sa mga kapulisan for temporary safekeeping. Damo gali sa armas, no? Kung madumduman pa ninyo mga katrupa, kahapon ini ha, anong pa ka mga armas? Kung madumduman pa ninyo, ginbalik man sang senador, gin-turnover diyaman sa gobyerno ang 20 pa kaya sining mga firearms. Gin-turnover dito sa Davao City sa tung June 11 lang, no? Damo man itong maarmas, si 20 man ito ka mga firearms ang gin-turnover sa kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ang anay PNP chief nga naging senador, may ara 117 katrupang dyan, Ray. 117 ka mga firearms nga registered. Si Dalom siya sining pangalan, suno sa Philippine National Police. Ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office nag-revoke mabiyan sang sining lisensya o kung gun license kag mga registration ni Senador Bato de la Rosa sa tung bulan pa sang Mayo, kasunod mabiyan sang inpagwa nga arrest warrant sang ICC nga may kangtanan sa iya sining partisipasyon sa kay Pangulong Duterte sa iya sining war on drugs sa pagpamatay sa mga inosente nga mga Pinoy nga ginaduha-duhaan nga may involvement sa drugs, pero wala man sang ebidensya pa, wala man di-establish sa korte, pero patay na, no? Extrajudicial killings. Damo gali armas si senador, no? 117, no? Na-record sa iya pangalan. Ang nagligad tong June 11 naka ano na siya, naka may ara na siya nga gin surrender man. Pila tong gin-surrender niya sang June 11, damo man eh, ari. Kahapon niya may gin-turnover siyang 20 ka mga armas niya. Sang June 11 gali 20 ka mga armas ang na-turnover niya dito sa Davao. Kahapon naman niya anom. Ti anom plus 20, 26. Ti kay 117 ka mga firearms nga nirehistro siya sining pangalan. So damo pabilin, no? 117 ka mga armas ang ara sa sining ngalan eh, nirehistro sa pangalan niya nga ginapanagiyahan niya. May ara nga 20 nga ginbalik kag may anom. 26 pa lang nabalik ah. Damo pa do armory ni guro ang lugar ga abalay ni Senator Bato del Rosa. Ati sulungon niyo to. Do la guro sa may mangisog no. Nga arresting officer no nga magpadulong dito. Oras mga katropa, 47 minutos na nakaligad sa taknang las 4 sa agadugang pa nga mga exciting information kag balita. Ang ipabati naton sa inyo. Local news kag national news pagkaligad pagid sang importante naton nga mga pahanumdom.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Kusang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 53 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, June 23 ng edisyon sa atong pagpangalagad. Adlaw nga Martes, bispiras subong sa mga banwa katrupang genre, pili ka lang da nga magahiwat sa ilang kapistaan buwas, San Juan de Bautista. Isa sa nabalaan ko amo ang banwasang dingle, ang banwasang banate, ang banwasang sa norte bala Sara. Oh, amo pa lang ning nabalaan ta nga mga banwa nga magiwat sang ilang kapistahan sa Miyerkules, San Juan de Bautista ang ila sini nga patron. Siyempre diri sa siyudad sang Iloilo ang San Juan Molo, ha, pista nila. Kaga sa bilog nga Pilipinas nga nangin tradisyon na ang pagpangbasya sang mga tao in celebration sa kay mahal nga patron Juan de Bautista. San Juan de Bautista ang signalis blas ang pagpangbunyag, no? Ugali ang iban nga pagpangbasya daw hindi nagsakto ba daw ay nasa lugar. Iban higko nga tubig ginagamit nila pagpangbasya. Ti daga school uniform pang iban, iban kadto pa sa opisina, mabasa. Mayo lang tani kung limpyo tubig, mabasa, mamalalang okay na. Wala baho, pero ang iban higko lang tubig. Oh. So balantayan ni na, boss. Nag-alerto man naton sining nga mga kapulisan para malikawan ang kinagamo kag binais sa dalan sa sining okasyon mga bien nga San Juan. Adlaw ni San Juan de Bautista. Karon sa gabi, mga abyan, subong sa mga kabanuanan nga nagana katropa mag-celebrar, mag-hiwat sa nakapistahan. Kabalo ka naman kung ano nga mga music ta. Bispiras de sinyo, subong ni nga aw. Ang imong music pang bispiras na. Pero karon sa gabi, sigurado damo patay. Damo ni mag-iniwik nga baboy karon. Damo ni mag-piagit nga mga manok karon. Ano din nga banwa pinaka na pet man? Kung may kilala ko ito ka tropang dyan, mo pwede ito naman ito diritsuhan. Sa dingli, goro, malapit-lapit gawang dingli. Oh. Happy Pista daa sa kay kagawa, Dr. Eduardo Bugna. Nagpabati-bati na ito, nagligad nga adlaw eh. Kagso, bumahan sa mga amigo, taga-taga ba natin, ari ho? Si Mormor Diopinis ba natin, gini? Nag-upod ni sa aton, pinagi sa sining nga cellphone nga keypad, na may ara monitor ang iyang cellphone nga keypad nga 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Upod jaga pamati si Elmo Castañeda alias Shaquille O'Neal. Si Boy Alahas alias si Michael Ardino alias Boy Alahas. Si Joel Oro alias Boy Loto. Si Tutong Uga, si Tutong Guardian, kag si Tutong Piang. Tatlo na sila katutong eh. Ay, sa katutong, siyempre, dealer sang dry goods. Muna ginatawag naman kay Tutong Uga. Ang isa ay empleyado sa isa ka local newspaper. Mga amigo taman dito sa Guardian, muna ginatawag na nga si Tutong Guardian. Ang isa katutong, sus man naman nga sistema, nga sagitan na ka-bike-bike na yung mataas, pa lang ka-bike, mountain bike. Hindi ko kanubo man lang abi kay paritutong mo. Na side swipe na siya sang ano, sang salakyan na tumba na piang ginupirahan gito, yatiil. Ti subong nagapiang-piang siya. So, tatlo sila katutong may kanya-kanyang bansag, no. So man sa mga amigo ta dira sa may Lunok Itire sa kay paring Juven and Mrs. Caballero. May nga gagid, no. May ara kita balita lokal. Sa provincial government, ang solar power plant nga ginapatindog sa probinsya sang Iloilo, suportado ni Board Member Roland Distura. Kaya kaibal ka mo amo manikuntani ang nami i-improve, i-develop nga sektor sang enerhiya, ang solar power. Para bala mga katrupa, nga bisan magtaas man ang bili sang krudo, kagiban pa nga mga fuel ginagamit sa mga electric power plant nga ang epekto amo ang pagtaas man sang bill sa naton sa kuryente, bisan paano may opsyon ang tawo para makasave sa pagbayad sang bill sa kuryente. Iban sini mga byan nagakadto sa solar panel, solar power ang ginagamit kay ti kanugon sang adlaw, no? ang energy, ang power nga ginabugas ng adlaw kadadlaw sa solar panel nga amo ang nagahatag sa aton sang kuryente or energy para makasave man kita bala sa paggamit sang electric, no? Kag amo ini mga biyankuntani i-develop sa aton yung gobyerno para nga makaabil kita sang solar power energy kay kanugon sang silas ng adlaw eh. Ay, amo man ni kuntani ang ginahimo nga katapalan ni Leandro Libistib lah. Nga nagbilyonaryo ning bata ni Kitty gintagaan sa sang prangkisa sang gobyerno hoping nga makadeliver siya sang certain megawatts sang iya nga solar power galing wala yaman tumatuman nagmanggaraanon siya kay ginbaligya ang pila ka porsyento siya kumpanya ti matabo siya at nagbakal nga to amo na lang tugon pa developing pero may violation siya no suno sa mga eksperto nga nahistorya naton may mga breach of contract siya may violation siya pero ambot kay congressman siya abi mo tapos ang nanay pabla si Naduraw amo ning mga tao kung maghimo sa mga violation sa kasuguan ta daw hindi daw dutlan no daw ang bisan ng ang ngipon sang kasuguan ta daw nagapanagad sa daw nagakabingaw ang aton nga ngipon sang kasuguan kung gani ang involved si congressman si senador daw doon nagkakalataktak ang ipon sa atong kasuguan. Kung ang involved mga biyan na muning may mga influences politika. Pero balikan tang local report ba biyan, ang report ni katrupang Febe Bols Morales, ang solar power plant niya patindog dito sa probinsya, may suporta halin sa kay board member Rolando Distora. Sa detalye, katrupang Bols Morales.
1: Committee on Energy sa Sangguniang Panlawigan suportado ang tatlo ka kompanya nagpatindog sang solar power sa probinsya. Nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Energy ng chairman si board member Rolando Distora sa tatlo ka kompanya nga nagpatindog sang solar power plant sa probinsya sang Iloilo. Ang mga lugar nga patindugan sang solar power plant sa Estancia Solares sa Ahoy kag Barotakbiho. Ginpayag ni Distora sa bahin sang committee supportada ini ang proyekto bangod kinanglanon sang probinsya ang dugang enerhiya. Sino kay board member Distora nga kinanglanon lang nga sundon sang mga kompanya ang mga pulisa sang local government unit pareho sa reclassification sa duta sa industrial halin sa agricultural o kon comprehensive land use plan. Sino kay Distora nga nagpasalig man ang mga kompanya nga ila i-comply ang mga requirements halin sa local government unit. Ang status sang Solares sa solar power plant sa Tipakla Ahoy wala pa sang schedule kung saan o magpatawag sang committee hearing si board member Mark Palabrica bago nga chairman sang committee on zoning and land use planning bangod bago lang ginton over sa iya opisina halin kay board member Rolex Suplico ang mga dokumento. Ang problema sang Solares bangod nga wala ginaprobahan ni Suplico ang reclassification sang duta nga ginpasar sa sanguniang bayan sang Ahoy halin sa agricultural pagkadto sa industrial bangod wala sang certification nga gin-issue ng Department of Agriculture nga nagapasugot sa pag-reclassify sang 57 hektarya nga agricultural land naging patungnungan sang solar power plant sang Solares. Sa manin committee hearing.
2: This is the second committee hearing sa Committee on Energy. Nagintakol namon ang mga tatlo ka renewable energy company who are interested to have their company or business here in Iloilo. In relation to that, we align man kita sa national policy requirement na kanal nato may secured kita ng energy or power diri sa probinsya kag ginatagayan pa emphasis nga dapat sundo nila mga i-comply nila mga policies man sa local sa mga ground sa barangay sa munisipyo sa mga land use plan no so overall the committee has expressed its full support resolution of support on the projects proposed by the different company the Solares
1: amo ni sa Ahoy board ang sa Tipakla.
2: Okay. And then also in Ahoy, in Barotakbiho, in Estancia, TPC and Apulac. Again, complied man nilang substantially ang requirement. May mga national significant certificate kagaling sa DOE na SEOC. Ang pananamon is yung emphasis natin na dapat ma-comply sila sa mga other mga policy kag mga requirements sa local government.
1: Since naging invite sir ang
3: Solares sa Ahoy. Anong so far ang kulang sa ilahaw?
2: Awang sa ila lang ako na dapat makuhaan sa Ahoy ang ilang comprehensive land use plan.
3: Ah, okay. Ma-reclassify. So man lang kulang sa ila. Ang about ang sa ining sa Borotakbiho, daw pareho man ang Gyapon.
2: Oh, ang may tukay na 5% lang ang requirement para sa right of way kay sila mag-over sa substitute sa ano mo, sa kable, sa linya from the ano kag siyempre ang atong certification sa LGU nga may gamay nga diferensya sa area. Pero i-comply na sa concern nga investor kag with DAR and Department of Agriculture.
3: Nabatian ko nga sir nga suportado sa committee, no?
2: Yes.
3: Ang kanilatlo kapag...
2: Who will not ever support this? These are investments.
3: Mm-hmm.
2: O kag again, ang mga... ang point na Mondiria, ang local government units, ang probinsya ng Iloilo, welcome sa investors.
3: Mm-hmm. Unless ka ma-comply nila mga mga documents.
2: Ang documents nga, i-comply gina nila.
3: Mm-hmm. Okay. So, kaduan na siya ng committee hearing, may araw pa sa nod?
2: I just don't know kung may araw pa. Most likely siguro.
3: Mm-hmm. Okay. Ang nila balita niya, doon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, sa premium detail ng turbo dietary supplement for men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Bolts, Tibor Morales, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, 5 minutos nang nakaligal sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga abyan. Marami ini nga proyekto ah, no? May mga gina-require galing ng mga pagsulundan. So dapat maka-comply man sa mga gina patumang nga requirements sa mga kumpanya nga ini, no? Ining nag-develop ng isa ka lugar, isa ka probinsya, nagapangita kita sa mga alternatibo nga source of energy. Pero dapat hindi man makompromiso bala ang aton sining mga dunang manggad o ang environment, no? Mapili sila sa mga lugar nga dubarin kung daw wala bala ginasapak, kung daw hindi bala productive sa mga humay, sa mga utan, kung daw wala na ginasapak bala. Pero nakabantad sa init, amoy ni, no? Kaya nagligat pa rin mga tinuig, may mga ahente halin sa Manila, katrupang dyan rin nga nagapangita bala sa mga duta, tag 50 hektaryas, tag 100 hektaryas. Pero mabudlay, mapangita siya na nga tag 2, tag 3 lang tag iya eh, no? May ara nga mga makakita ka man matuod sa nga muna kalaparon nga lugar, pero damo-damo man tag iya, so mabudlay mag-settle bala, no? So nagkakinalan sa intervention sa local government unit. Nami ini kay may mga hinti na bla. Ano pa iban ginagamit nila ini nga klase sang mga iban nga scammer bla, no? Yara nga gapatunto man eh, may mga nagapanunto galibot sa mga barangay kuno may survey. May ara kuno nga baklon nga isa ka gatos hektarya nga duta, may kumpanya nga pangita sing isa ka gatos hektarya nga duta. Di para madala ang imo nga duta sa pagbaligya. Kay total, wala mo naman na sa pagduta mo. Mga yun lang kaya na isang processing fee. Inisyal o kung gano'n. O ganda na, ano mga fee-fee na iting tao sa bangong kisa, bangon sa galantaw man in advance, sang minilyon ka pesos ng balor sa giyang duta, ng hindi na pustan, pero may kumpanya na pangita sa duta, pati Dugan Solar Power Plant. Ahay. Isa, mga, mas ka matuntuhan mas na tag sa kalibo, may ara tag 500 pesos, no? Gamay mo lang na kantidad, ikumpara mo sa ginapaabot nila nga minilyon, di ba? Hindi nagauna bala ang karusa sa Carabao, bla? Mga tawag na ito din nga full. So, prohalong ka mo, ano? Kay dapat may ara ina nga intervention sa local government unit sa natungdan ninyong banwa. Kunara gani mga official ninyo, meaning legit ina nga mga transaksyon. So, oras, mga abyan, sa itong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, June 23 na bispira sa piyesta ang magahiwat Buwas Kadlaw. Sa pagpasinungog sa mahal nga patron San Juan de Bautista, kaso nga mga illegal quarry sa Dunyas Kaglambunaw, duha na kabulan mga abyan nga nakaligad apang wala pa ma-file, bangod wala pa nakasumitir sang report ang MGB kagang Pendro. Uy, ano problema sa nga pagganot hao? Dapat ba bin mag-a-explicar na maghatag sa ngisning explanation ang mga taga Mines and Geosciences Bureau Regional Office Number 6 kung ano ang rason nga tubtob sa karon. Wala pa sila gihapon makapadala sa ila sininga mga reports sa Provincial Environment and Natural Resources nga amo ang kinahanglanon agud nga ma-file ang kaso sa mga quarry operators nga nadakpan nga naga-illegal nga nagahimo sang quarry, patigayan sang quarry sa Banwa Mabian sang Duenas kag Banwa sang Lambunaw. Kay man dira ya Mabian ang halin sa Lambunaw kalinog nga mga suba pagkadto dito sa Duenas amo ning mga first class kag damo pundo sang balas kag bato, no? Kag amo ini ginaplayan sa mga quarry operators nga lugar nga kuan sang balas kag bato, no? Amo ni nagadamo man nga manggaranon sa mga quarry operators nga inimo, no? Kay ina iya nature na iya eh. Kung maubos kali ang balas kag bato sa imong nga lugar, magadalos-dos naman ang mga bato kag balsalintos babaw, nature na iya eh. Di kung quarry operator ka, kapitalan mo da eh, mga bako mo da, mga heavy equipment mo da, mga dump trucks mo da, tanan nga papeles, pero dako man ang balik ka. Kaya ti ang balas kag bato katropang January, wala mo man naging laga eh. Wala ka man may gingamit ng LPG, good luck gaon ng balas kag bato kag ibaliga, nature na ya. O galing, ang iban, ang tendencies ng iban, hindi kontento sang ginahatag sang Ginoo, sang nature. Ha? Nga kung tani ko na no, nang ma-replenish da, amo na ng kalihan nyo, amo na nabungkala nyo, amo na ng look aron nyo. Galing iban, nagapang look at pagid sa hindi quarry area. Kay man kung quarry operators ka, may naintindihan mo kung sa diin ka lang may specific kang lugar nga dira ka lang makakuha eh. So yung ibang bangod sang pagkasungak-sungak, nagalapaw na sa boundary blah, bisan hindi na pwede, wala na matumod nga lugar nga kuhaan sang balas kag bato, kalkalon gyapon nilang balas kag bato, kaya wala contentment mo. Nagdinalok blah ang sungak-sungak.

0: Ari, ano na tabos MGB man? Na no, nagapa delay delay how? Nagapaminsar man ibang sininga naman nagapa. Gapa ulo ari glopan ano man? Sunod sa kay Attorney Cesar Emmanuel Boyko ang head sang Pedro mga pian malapit na 2 ka bulan wa pagyapon maka-submit ang taga MGB sa ilang sininga report, ha? Ang among report mga bian dira i-attach sa pag-file sang kaso sa edalom sang national law ukon ang paglapas ang Republic Act number 1742 ukon ang theft of minerals. Sunod sa ka-Attorney Boyko, mas maayo kung national law ang ipasaka sa mga suspitsaro bangod mabugat ang penalty kag may imprisonment ikumparar mga bian sa mga provincial ordinance lamang. Ito ko nami maniklase ka Pedro head no? Kabalo man siya, no? Kung sa bagay, kung mga provincial ordinance lang daw, multa-multa man lang na. Kagkapin pa, pwede makapankapan la. Pero kung i-apply ang national law, mga bian, batok sa mga illegal quarry operators ngayon, iba si matagam-tagaman sila. May penalty na, may imprisonment pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Dugang pa sa pagpayag sang Pedro head, mga bian. Nga kung hindi pa makasumitir sang ila report ang MGB karon nga simana, ipasaka na lang nila ang kaso. Paglapas ang provincial ordinance, kaya kung madumduman pa ninyo, nga ginsalakay sang Pedro kag Special Action Force sang Philippine National Police ang quarry site, apang mga heavy equipment na gid lamang ang ilan abtan dito, nga nagapangkab-kab sang porsyon sang duta sa unhan sang suba nga lapaw na sa gindesignate nga pwede makalkalan kag makutkutan sa mga quarry operators kay gusto gid nila maka-deliver sang madamo-damo nga mga dump truck sang bato kag balas kay siguro maging promisahan to nga kontraktor nga ako bahala adeliveran ta kada 50 ka truck kada adlaw, ha? Ti karon ba sina kompromiso bla? Ti ano pa? Bisan hindi nasakop sang iyang akwari, kag wala na matumod ng akwari area, kabkabon niya tong parte sang suba nga hindi pwede kabkabon. Ang ugat sina mga bian, dinalok. Oo, greediness gapon ang ugat sina. Ining hindi blag gapon kontento, actually dako man ang income nila mo. Ganing kikabalo ka ang pagkasungak-sungak sang tao, wala sang barometro na eh. Ang pagkadalok sang tao, wala sina sang talaksan bala, no? Sa tungo mga tinong kumadumduman pa, wala magupod ang personal sa MGB. Sunod sa kay Boyko, sa quarry site, kag nagpabilin lang sa gwa, bangod kuno, hindi sila magsulod kay private property. Do may ginatumod si Pedro head da Boyko, no? Ano kamo taga MGB man, daw hinao? Daw do may hina ang koordinasyon na, ano man? Ini hakaakam lang si Bani daw naka-create sang malain impression sa MGB pero naka-create sang mayong impression sa Pedro, no? Provincial Environment and Natural Resources Office sang provincial government nga ang impression ni sa kay Pedro head boy ko matarong bla kag daw daw hindi mo siya ma daw hindi mo siya ma bribe ah sa direkta na lang apulong daw hindi siya ma diskartihan bla. Kaya bala ka kung Pedro ka, Pedro head ka, isa man ina ka juicing posisyon mo. Isa ina ka posisyon nga ginaamag sang mga quarry operators, ilibinayad tong may mga inclination nga mag-operate illegally bla. Ha? Pero believe kita rin sa kay Pedro head ah. Emmanuel Boyko, daw ka tarong klase tao ni. Daw hindi mo ni matinag sa pilakaw. Tarong, matarong ang tawa, no? Ang taga-MGB, ano ka muda? Ano ginapaganot ninyo? 2 ka bulan na. Base kung ginadeliveran man ka muda lang minalita nga balas kag bato. Hindi kwarta ginadeliver. Base minalita nga balas kag bato, pero bulawan, gold. Sabalo ka, may mga bato, may mga porsyon sang suba. May mga ginakaling nga mga bato nga may mga pundo nga bulawan kay tropang janrimo mo. Oo. Galing kay pila pa ka proseso, pila siguro ka truck sang bato ang kinahanglan mo nga may gold nga makatipon ka sang gold isa ka kutsara. Oo. Di ang oras naton 16 minutos na nakaligat sa Tagnalis Inkusaga. Ang ini nga bayan mga agbyan ang ginadulong sa inyo sang

0: Premium D3, ang premium D3 may mangustin ini mga byan kag may virgin coconut oil, may malunggay oil man kag with vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ning vitamins mga byan, vitamin nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw kay may anti-aging ini siya mo nga properties bala ang premium D3. So, ang premium D3 mga katropa amo ining masamin nato ni Paris sa vitamin C no. Ang properties ng premium D3 mabyan tuman gid ka importansya kag malahalon para sa ato no. Ginpabag-o ini kag ginpaepektibo. Ilabi na gid subong pag baylo-baylo sang panahon. May trangkaso, may hilanat, may sipon. Indi ta pagpabayan lawas ta nga maigo sang sini nga pamalatian. Proteksyon na naton pinagi sa pag-inom sang ginpabag-o na kag ginpaepektibo nga premium D3. The ultimate trio ah. Kay ang premium D3 mga byan, may vitamin D3, may BCO, ang moringa oil extract no. May monolaurin dira, may monocaprilin kag may monocaprin. Sa premium D3 kay balo kamo may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses nga nagatira sang lawas ta. Kag may ara man ini mga byan nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ha, shintujes kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang pagyukot-yukot, pagkuris-kuris sang aton nga panit. Meaning punggan niya ang pagkolorinot sang panit, tabla. Number one, gumantani, ang vitamin D3 among pagpasilak sa adlaw ay galing kati iban sa aton. Wala man sang panahon pa nga magpatial sa adlaw. Halin las 8 hasta las 9 or even beyond that, no? Kay iban, hadlok man mag-itom eh, no? Tigaylo nga magpainit ka mo, ati tumar na lang ka mo sang premium D3, ano? Ang nami sa premium D3 kay madasig mag-absorb ang aton nga body system kay naputos siya sa mahumok nga kapsula bla no. Bata tigulang pwede gyud sini kay ang kapsul nga nagaputos sa mahumok no. Dasig bala matunaw kag magsulod sa aton nga body system ang premium D3. Bakla ninyo halin sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP South, Star Drugstore kag Old Green Pharmacy. Lakip na sa generika no. Available na ni sa mga butika nga ginpangmensyonar naton nga namtang sa inyo nga malugar. Pasiplat kita sa pila pa ka mga balita nasyonal mabiyan sa karon nga adlaw. Ang state witness ka si Henry Alcantara nagpromisa na nga ibalik ang 300 million gikan sa flood control fund scam. Dako ni, paldo paldo ni. Magluwas ni mabiyan ni baluan nga sangdam laglang sa mga nagligid pa ang mabinulan, nakabalik naman si Henry Alcantara sang milyon-milyon-milyon na mga kwarta, no? Grabe ni nga hakutan na isang kwarta mo. Sino nagsiling sa inyo nga imo lang Pilipinas man? Diri mo lang makita sa Pilipinas ang minalita nga kwarta nga ginapangdulong sa mga politiko kag siba nato nga maopisyal sang gobyerno. Minalita mo! Dugay ng istorya na sing minalitang kwarta ni. Nagpasalig sa former Department of Public Roads and Highways, Bulacan District Engineer Henry Alcantara, nga ibalik niya sa gobyerno ang 2027 o kung sa 2027 sa masunod pang atuig, ang 300 million pesos na gigsan sa flood control fund nga controversy, nga scam. Ba? Si Alcantara, kung madumduman pa ninyo, nagpedalom na sa Witness Protection Program, kabaylos ang iyang testimonya sa ginaligar nga anomalya sa flood control projects. Suno saan ay opisyal nga sining nga Setyembre ibalik niya ang 25 million pesos kag pag-abot sang 2027 nagpromisa siya nga fully paid niya ini. Naibaluan mabi nga sa karon yara na sa 181 million pesos ang nabalik na kwarta ni Alcantara o Alcantara. Tisobong nagpedalom siya sa Witness Protection Program. Makanta na siya. Amo na ning matutuod na Alcantara. Katropang dyan. Alcantara. Amo na ni ang matutuod nga si Henry Alcantara. Kabaylo sang Witness Protection Program. Nga ginhatag siya, maging state witness siya. No? So, 300 million pesos ang ginaligar nga nakamal niya eh. 300 million pesos no bilang DPWH District Engineer sang Bulacan. Ti 300 million pesos kun gin invest na siya negosyo. So pila na katuig nga pila na katuig no. nga nagtiner sa bangko ang 300 million niya. Kung ginegosyo niya ito sa bagay, ito yung base kung nakatakas na, no? Bisa niya balik niya pang 300 million pesos, at least may garansya na siya. Kung ginbutang niya sa negosyo ang 300 million pesos, bisan paano, may kita naman guro, wise man, eh, no? Amo di sa aton sa gobyerno, eh. Madakpan ka gamay nga kwarta, kinawatan kag dako, pareho man lang silot. Pareho man lang ang pagpangawat. Ano pang iban? Nga man tinerta aton nga sang ginatos kalibo nga kalawaton man mangita kita sang minilyon ka pesos nga kalawaton, total pareho man lang kawatan ta. Kapin pa kun public official ta kun arata sa gobyerno nga trabaho, dugay madutlan kita sang kaso. Manigulan lang kita, mga pulang kita, hindi pa kita ma-convict, pero nakawawart na kita ya. No? Amo man ang problema sa aton ni mahinay blang nga pag tiyog sang hustisya ta. Our wheels of justice are very slow. Na kung kaysa mga abyan, ang krimen, ang suspect, nga baskog-baskog di kitang ebidensya, galing kay kulang ang korte ta. Ah, nagatulog ang kaso, no? Hasta nga nagkalamatan ng iban, huwag pa mahusgaan sa korte, no? Di, ibalik mo ha, Alcantara ha. Oh, 300 million pesos, no? Grabe yan eh. Oras, mga katropa, Kabilugan, 181 million pesos na balik na kwarta. May balansi pa. Sa DPWH, official ka na. Paldo ka pa. Hindi tanan, ha? Ang wala labot, pahigad lang, ha? Pero kung may labot ka, guilty ka, eh. Oras, mga byan, sa itong pagpangalagad, 23 minutos na nakaligad sa atak na nga lasing ko sa aga. Diri sa syudad sa Iloilo, ya, ginapimbestigaran na sa Iloilo City Police Office ang mobile patrol lang na nakuhaan sa retrato sa isa ka netizen nga nagalapas sa no parking zone policy sa syudad sa Iloilo. Sunod sa KICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nagpatigayo na sila sa immediate investigation. Kag nagpasa naman ang inis ang reklamo sa City Investigation Detection and Management Unit. Ginpayag ni Police Colonel Parilla, mga byan, nga ila naman sa karon nga ginaulat ang mangin in rekomendasyon sa opisina na tuwi sa mangin sila sa labton sa mga polis ngini nga naglapas sa ordinansa. Napicturan sa bala nga nagaparking ang patrol sa may pangalan nga Kartula, nga no parking area. No? Dugang pa ni Parilla, mga byan, nga ang mga mobile car ang ginagamit sa administrative purposes katulad sa pagtransport sa ila nga mga kinanglanon sa opisina kag indi para sa rubing. Ay, gali. Nabaluan, mga byan, nga assign ang mga nasambit na pulis sa Iloilo City Police Office Station No. 3. Kag ang mga ini nagarangkos ang patrolman kag Police Executive Master Sergeant. Sa Quezon City, Quezon Street ni sila na ano na adakpan nga nagapark sa no parking area, may signage na gid, may signage na pero nagpark pa gid. Actually, wala man ni kuntani kaso kung nagaresponder bala sila sang mga police call. Halimbawa may mga hot pursuit operation, nagresponder sa isa ka krimen, ti why sila choice, eh. Pwede guro nga may exemption, no, nga bangod diri ang area nga respondera namon, pero may no parking area, pwede niguro kahit nga may hot pursuit operation kami nga ginapatigayon. Alang-alang dito, pagin na mangita, pagin sa mga parking space ng patrol, kay balaan mo, urgent ang pag-responder sa mga police call. O galing, ini nga kaso ya, wala niya gali sa garubing, kag wala niya nag-responder sa mga police call, kay ginagamit niya gali o pagpangkuha, pagpangdulong sa mga office supplies, no? So medyo medyo mapuruhan, medyo sablay ni, ha? Sablay gawa ni, no? Pero nami man ning masampulan na para lang kun kasuguan gani, wala man ni exemption, eh, no? Either empleyado ka sa gobyerno, official ka, kun napamatud-an nga naka-violate ka, sampulan ka, eh. No? Walang sino, walang kumpare-kumpare. Walang kumari-kumari, ha? Ambal ni rap, igo magmura, pa-wither-wither lang yan sa politika. 26 minutos na nakaligan, mabing sa takna nga, alas 5 sa aga, way nakita sang panahon. sino ganin ang kapitan da sa Palag-on, Pabia, Iloilo, si punong barangay Nestor Groy. Mahing aga lang, punong barangay Noel Groy, sang Palag-on. Sakto na yung barangay Palag-on, Pabia, Iloilo. Ang barangay Blanex sa, ano, sa Maliaw. Sakay sakay Sweetie, kay Muroy, kay Erning, kag sakay Juvi sa Paris, dira sa kilid sang Injap Taber sa Bulilao, Mandurriao. May nga galang sa inyo. Mga byan, magabalik kita sa takna nga lasay sa Express Balita sa aga kay Maria Crispo. Kapamati man. We business swimsuit na. Ang aton nga pagpangalagad magatakop na upod ko diri si Katrupang John Riberti sa technical side. Thank you so much Katrupang Febby Bols Morales sa reporta. Magabalik ako sa Express Balita sa aga with Katrupang Era Espinosa. Ginaimbitar namon kamo sa pagpamati sa masunod nga programa The Secret of Health, mga ben. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, diri si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng atin po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang lilingkod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
4: Taga Zamboanga.
3: Mm-hmm.
4: Welcome.
3: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, no, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
4: Okay na.
3: Ngayon, kakaiba eh.
4: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
3: Stress. Mm-hmm.
4: And also yung weather. Mm-hmm. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
3: Yun na nga.
4: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan. Mm-hmm. Laban sa sakit.
3: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kung baga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana ay pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
4: Kasi ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
3: Mm-hmm.
4: O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
3: Oh.
4: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
3: Mm-hmm. So yan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kababayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ito pong text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Ay napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
4: So, ito naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
3: Mm-mm.
4: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan mm-mm. natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, mm-mm. no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
3: Mm-hmm.
4: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
3: Mm-hmm.
4: Oo, di ba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
3: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
4: May mga ano? Ganun.
3: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
4: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
3: Uy. Yan. Magandang malusog na karawan.
4: Oo.
3: Kaya Sir Sem Uy. Ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy ha, sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo o maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwede nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwedeng ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. Di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema sa mata naman 'yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, 'yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, 'yan ang mas common . Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then, the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
3: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan, no? Paano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon pamamanas?
4: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. So usually naman ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, di ba? Yung iba naman pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwedeng mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan. Because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
3: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
4: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. So, ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
3: Kumbaga malala na yung doc.
4: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
3: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kaagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh, magpakonsulta na kaagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamana sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ate po sa X-Line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
0: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
1: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
0: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
1: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
4: Wow.
1: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, mag-agoy kung ano na ang sakit na nararamdaman.
4: Apo.
1: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
0: Oh. Ano pong masasabi niya na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo, ano pong ma-advise
1: sa akin? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
4: Opo.
1: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagdumanan ng mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Health. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko sa kayong manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-de-echo ako.
4: Opo.
1: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni Nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon.
0: Ayos na.
1: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
0: Opo.
1: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
0: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
1: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
3: Oh.
4: O, punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. No, ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
3: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
3: So yun na sa mga kabayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan, kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix yung mga protective sheath doon sa atin pong sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kayo, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Baka sakaling meron kayong problema doon, At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Alhinas, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
2: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Patropa mo! Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Lunes, ukuna Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Anchorman sa radio station sa Rojas City na tirohan sa riding in tandem.
1: Alkalde sa siyudad sa Rojas, copies, ginakon dinar ang natabo ng pagpangtiro sa anchorman sa isa ka radio station.
0: Bureau 6 nagtukod sa SIT nga nagatutok sa investigasyon may kaangtanan sa pagpangambush sa broadcaster nga si Jay Lavalpiez sa Rojas City.
1: Isa patay, isa pilason sa nagbungguanay ang duha ka mga motorsiklo sa Kalinog, Iloilo.
0: Police Regional Office 6 naglatag sa accomplishments sa peace and order sa Western Visayas.
1: Pag-question sa defense team sa impeachment trial angot sa ginapatigayon nga hearing sa House Committee on Justice hindi madesisyonan sa pre-trial conference.
0: Pag-resolbar sa palamangkutanon sa kampo ni Vice President Duterte angot sa legalidad sa ginapatigayon nga hearing sa House Committee on Justice sa pagtipon sa dugang ebidensya resolbahon sa presiding officer suno kaya na Congressman Junjun Tupas.
1: Kung legal argument kinahanglan nga i-argue ini sa prosecution team apang kung examination of witnesses or cross-examination ini ang pwede himuon sa mga private prosecutors.
0: Menro Dingle nagpatawag sa technical conference sa Tag-IA sa poultry

0: Biktima sang bullying.
1: Pusil nga gingamit sa isa sa mga suspect sa shooting incident sa eskulahan sa Tacloban City, may marka nga PNP property.
0: DepEd ginakonsiderar ang natabo sa eskulahan sa Tacloban bilang high alert situation.
1: PBBM nag-order sang maid-id nga investigasyon angot sa natabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City.
0: Late Congressman Ferdinand Martin Romualdez nagmando sa paggamit sang immediate assistance para sa mga pamilya sang biktima sang shooting incident sa San Jose National High School.
1: Ikadawang adlaw sang pre-trial conference impeachment batok kay Vice President Sara Duterte ginpatigayon kahapon.
0: Mga Pilipino nagahulat sang sabat ni Sara Duterte samta naghilapit na ang impeachment trial.
1: Reports angot sa pagkaon nga buhi kay House Lead Prosecutor Representative Gervie Luistro sang lead counsel ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Shala Season fake news para sa mamalita.
0: Senate Secretary Banto ginkonfirmar nga may nagluntad nga exchanges kag diskusyon sa tunga sang miyembro sang prosecution kag ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference.
1: PNP wala pa sa may nabatong nga warrant of arrest sa pag-aresto kay Senator Marco Leta.
0: Otoridad sa mga opisyal sang DPWH sa pag-urbar sang mga kontrata ginapabilin ni Secretary Dizon.
1: 86.7 million pesos nga balor sang sibuyas alin sa China gindispose sa Department of Agriculture.
0: Benepisyo naman sa mga nagabayad sang premium nga kontribusyon sa PhilHealth dapat matupungan man sang ahensya para sa kay Recto.
1: Senator Ligarda sa likod sang lima sa pito ka mga napasar nga lahi sa 20th Congress.
0: Regulatory relief measures ginapatuman sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagprotekta sang mga bangko sa pungsod.
1: Balita International, Iran nagpaanam sa US matapos ang pagpamahog ni Trump.
0: US kag Iran nagisugot na sa roadmap kadungan sang ila sa nga paghinun-anon sa Switzerland.
1: Entertainment news sa paghingyo sa panoblion gikan kay Nor Anor ginapanginwala sang anak ni Lotlot de Leon.
0: Kag sa sports naman, Alex Iala nakabalik na sa top 30 sang WTA rankings. Ginabulabanta sa 4 million pesos nga cash prize na kuha sang tennis ace sa Berlin Open.
1: Kag sa ito extra wow balita, pinakapuno nga o kung na pinakamataas nga puno sang kapayas sa kalibutan, makitaan sa Brazil.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Last 6:13 mga katropa ang oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Ang Something Plus Coffee Mix, si Mangosteen, Moringa kag Soya Powdered Rink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Something Plus Coffee Mix, FDA approved, kagalal certified, safe in non. Mga katropa, all natural, wala sang side effects. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Wang Sang Midtown Hotel. Las 6:14 sa karon sa nagapanguna ng mga balita lokal.
3: Local News.
1: Maswerte nga nakaluwas ang broadcaster kag anchorman nga si Jay Lavapiez o kung mas kilala sa panawag nga Papang Jay sang gintiro sang riding in tandem sa National Highway sang Barangay Cagay, Rojas City kahapon sang aga, Hunyo 22. Si Lavapiez ang anchorman sang Baskog Radio Rojas. Base sa inisyal impormasyon, nagapadulong sa trabaho si Lavapiez sang ginbalabagan sang duha ka suspect sa nga sakay sa motorsiklo ang ila salakyan. Rason nga nakabunggo sa gutter sang dalan. Mayapat ka mga lupok ang nabatian sa lugar nga nag-igo malapit sa driver's seat sang salakyan. Recover sa lugar o kung na-recover sa lugar ang apatanan kay empty shell sang sang bala nga ginagamit sang mga suspect sa do.
4: Meeting set ga kinarankaran la do nga ginubos lang may dumo Pero may instinct ka ba lang, naman nga daw gulpi sa nagbalak, naman daw gulpi nga daw. Na...
5: Bali wala sila nakasakay sa motor?
4: Wala, haridri lang ang motor yun.
5: Nakapark
4: na ako? Oo, nakapark ang motor.
5: Tapos sa may...
4: Paglapaw na ako, siguro na confirm nga nila.
6: Pa-abdulo ka lang kung tani sa iyong trabaho, sir.
4: Ako mo lang i-drive?
6: Oo.
4: Makadulo ka tani sa... Magalang umpisa akong program.
6: So pagkakita mo, sir, nga daw may ara, gitsang daw lain dito ang plastada.

0: diretso mo na lang
1: yung masalakyan, sir. Oh, kaya hindi, nang duwa mo lang ang tendency ni mo, either ang bako maharurot ko, or kaya siyempre yung nagbinarak na tapos yung bako dumalagas, ang bako diretso ko na lang tutanay papasulod. Pero nakasidiing pa ko sa ila, though hindi pa kayo mag-start ilang ang motor, drao, nakasidiing ko pala sa pagpuog ko sa akong salakyan. Kamuto din ng bako, nagwala ikuan, eh, nagwala sa salakyan, hasta nga wala sila nang nakalakat mo. O, di, may mga tao din.
2: Dapat yan ang kabahin sang pagpahayag ni Mr. J. Lavapiez.
3: Angot sa nasambit nga balita, ugot naman nga ginakondinar ni Roa City Mayor Ronnie Darivas ang natabo nga pagpangtiro sa isa ka radio anchor kahapon sang aga sa barangay Kagay sa ngamuman nga syudad. Matandaan nga ang biktima diri amo si J. Lavapiez o kun mas kilala bilang Papang J. Sunod sa kay Mayor Darivas nga ang natabo kay Lavapiez ang naga-undermine sa kinamatarong sang publiko sa informasyon kag nagapahina man sang democratic process. Bangod sini nagademand man ang nasambit ni opisyal sang maidid nga investigasyon agud nga makilala ang mga suspect sado.
2: Sa kaangot nga balita nagtukoy da isang special investigation team o kun SIT ang Police Regional Office 6 nga magatutok sa investigasyon may kaangtanan sa pag-ambush kay J Papang o kun Papang J Lavapiez ang kurman sang Pasko Gradyo sa Ross City. Sa press briefing again conduct ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, director sa PRO 6, ang SIT ang pagabugusan sa Regional Investigation and Detective Management Division, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Anti-Cybercrime Unit, CAG, Provincial Investigation Teams, and CAPIs. Hindi pa magkatag ang pulis ang kung anong motibo tungod. Padayon pa ang ginahimong investigasyon may kaangtanan sa insidente. May baloan na ginabantayan kag natiruhan si Lavapiez o kung natiruhan ang ginasakyan ang salakyan ni Lavapiez sa riding in tandem samtang ginamanayho niya ini pakadyo sa istasyon kahapon sang aga sa barangay Kagay, Rojas City, CAPIs.
4: Ito pa yung nangyari kaninang umaga na nangyari po sa Rojas City. Tapos saan, apat na beses po pinaputukan yung ating po kasamahan sa media. Mapalad po na hindi po nasaktan o nagalusan yung nasabing media. Magkaganon pa man, agad po tayo nag-create ng special investigation team na pangungunahan ng ating pong investigation dito, R7. Kasama po dyan yung ating CIDG, kasama yung RACU, at kasama din po yung provincial investigation team po nila para malaman po yung kalalabasan po ng pangyayari na incident po sa media.
5: Sir, ano pong motibo, sir, ang tinitignan natin ngayon, sir?
4: Sa ngayon po, hindi pa po natin masyashare kung ano yung motibo. Pero dalawang klase lang naman po yan kapag dito sa media, ito ay work-related or non-work-related. Ang makaraan po ngayong umaga, malalaman po natin yung initial investigation. Agad po natin ipapaalam sa inyo kung ano po yung magiging resulta ng SIT initial investigation.
2: Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
3: Lasa 6:20 na ang atong oras, iban pa ang mga balita lokal. Patay samtang inabulong sa ospital ang driver sa motorsiklo nga ginkilala kay alias Eljan, 31 anyos ang edad, residente sang barangay Kahigon, samtang pilaso naman si alias Brian, 26 anyos, residente sang barangay Alibunan, sang nagbungguanay ang ginamaniho nga motorsiklo sa barangay Badlan Grande, Kalinog, Iloilo, nagligad nga Hunyo 21. Sa inisyal ng investigasyon sang pulis, halin si alias Eljan sa Banwa kag magapauli na kuntani sa ilang lugar sang masugata ang motorsiklo nga ginadala naman ni alias Brian tungod kay lubak-lubak ang dalan, nagtuyo nga maglikaw apang naglapaw sa linya rason sang ilang pagbungguanay. Gilayon nga gindala sa nakaagom sang kapilasan ng mga biktima sa Dr. Ricardo Provido Memorial District Hospital tungod sa mga kapilasan nga naagom apang las 8:45 kahapon sang gideklara nga napatay si alias John o kun Eljan. Sa karon yara sa police station ang pamilya sa mga biktima agud istoryahan ang natabo nga insidente.
2: Samtang naghiwat sa press briefing ang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, agud ihatag ang pinakabagong status ng peace and order sa Western Visayas. Sunod kay Tuanyo, nagnumbo ang focus crimes gikan sa 128 pagkadto sa 102 kakaso o kun 26 kakaso ang nabuhin. Homicide ang may pinakamadamo nga pagnubo nga ginasundan sa rape, physical injuries, robbery, murder kag theft. Sa anti-criminal campaign, 256 ka persona ang nagkaladakpan. nakip ang 70 ka mga most wanted persons kag 195 ka other wanted persons sa kampanya. Batok sa illegal nga droga, 113 ka mga bypass operations ang nagresulta sa pagka-aresto sa 168 ka drug personalities kag pagka-recover sa 7.95 million pesos nga balor sa shabu lakip ng 13.97 million pesos nga na-recover sa operasyon sa Buray Oton. Ginatalakay man sa briefing ang viral nga Facebook post nga naglakip sa police patrol car ang shooting sa Barangay Airport Mandurayaw ang accidental firing involve ang isa ka PNP staff personnel kag ang pagpangatake sa isa ka radio news anchor sa Rojas City. Sirakit Wanyo bisan madamo ang nadakpan sa drug operations. Wala ini nagakahulugan nga nagdamo ang illegal nga droga kundi nagapakita nga mas epektibo ang operasyon sa mga kapulisan. Ginhingi man siya ang publiko nga mag-report gilayon sa mga otoridad kung may mabaton nga pamahog batok sa ila kabuhi.
3: Sa iban pang mga balita, hindi maresolbar sa pre-trial conference ang pagkwestiyon sa defense team sa legalidad kag constitutionality sa ginapatigayong hearing sa House Committee on Justice sunod sa kayaan ni Congressman Junjun Tupas na nakaagiman nga lead prosecutor sa impeachment na baloan nga panindugan ang defense nga may ara nga sole power gid lamang sa pag-try and decide sa impeachment amo ang Senado. Rason nga ila ginakonsiderar ang proceedings bilang violative sa provisions kag konstitusyon. Matandaan nga ginpatigayong gayon nga trial sang Committee on Justice sila ang nag-issue sang subpoena sa pagkolekta sang dugang pa nga mga ebidensya batok kay Vice President Sara Duterte antes nga ilagin pa sa ang articles of impeachment sa Senado. Samtang ginpakigbahin man ni Tupas nga kinahanglan gid man ang public offer o kung public officer under impeachment nga magsabat sa Committee on Justice sa sulod sa napulo kadlaw kag kun indi ini magsabat magapadayon sa gihapon ang hearing apang sa dugang pa nga mga pagpangita naman sang ebidensya o kung ikomparar ang kal ini ang indi man nakakadapat bangod sa iya eksperyensya ini ang ila ginhimo sang prosecutor na sila o kunyara na sa Senado ang impeachment sa diin sila ang nag-request sa presiding officer sa pag-issue sang subpoena. Ginalaoman man ni Tupas nga i-raise ang unang adlaw ang trial ang amo ang mga palamangkutanon nabaloan nga naka-file naman sang petisyon ang kampo ni Vice President Duterte sa Korte Suprema sa pag-question sini kag tubtob sa karon wala pa ini ma-resolbar
6: sa petition sa Supreme Court may gina-question na nila. Hindi ba lang sang nagligad pa na ang isa sa mga issues that raised before the Supreme Court is that the Committee on Justice went beyond its jurisdiction. Na instead of probable cause lang, nag-subpoena sa mga additional witnesses, nagkuha sa mga additional piece of evidence. In short, ang ginahambulang ginag-witch hunt ang Committee on Justice, no? Pero I do not think na ma-resolve mo ina sa isa ka pre-trial conference. Because simply, ang pre-trial conference is just, well, may duwa dara, ang marking of evidence lang, kay ikaduwa, stipulation of facts. May admit bala ka mo? So probably natabo ina, pero hindi na ma-desisyonan sa pre-trial conference. And also, kung i-share ko maning information, during the corona impeachment, wala gani isang formal pre-trial conference. Kaya si Gayad to. So, I don't know.
3: Ang kabahin sa pagpayag ni Anay Congressman Junjun Tupas. Express, balita sa aga.
2: Express, balita sa aga. Lasays 24 mga katropa sa kaangot ka balita lokal, resolbahon sa presiding officer ang mga palamangkutan ng i-raise sa patigayunan ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte lakip na diri ang pag-question sa defense teams ang legalidad kag constitutionality sa ginpatigay ng hearing sa House Committee on Justice sa din. Diri sila ang nag-issue man o nag-issue sa subpoena sa pagpatigay sa dugang ebidensya. Ukon sa pagtipon isang dugang ebidensya batok sa Vice Presidente. Ini ang ginpahayag niya ni Congressman Junjun Tupas nga may eksperyensya sa proseso sa impeachment. Sa kangay nga palamangkutanon pakigbahin ni Tupas nga mahimo makahambal ang presiding officer nga hindi sila makaboto diri kag mahimo man nga makaboto angot sa mga palamangkutanon. Rason nga importante nga ang isa ka presiding officer ang abogado sa diin. Ang problema sa komposisyon sa Senado subong hindi abogado ang Senate President nga mga among magapungko bilang bilang presiding officer. Posible man nga in kaso ang magapungko nga mag-preside ang hindi abogado, iniya makatugas ang delay sa impeachment trial bago sa patigayinon ng mga debate. Ini man ang makaapekto sa kredibilidad sa impeachment court para kay Tupaz. Sa tion man nga madamo sa mga objections palamangkutanon kung paano mag-rule ang presiding officer kung hindi ini abogado. In kaso man nga maghambal ang presiding officer sa pag-set aside sa constitutional question, kagpagulat sa Korte Suprema sa pagdesisyon sini, mahimugid ini dugang ni Tupaz. Balon nga base sa konstitusyon ang mangin presiding officer sa impeachment trial magluwas kun ang presidente ang impeachable official amuang Senate President apang sang Hunyo 3 nga session sang Gatchalian Block Senators iniang ginamen sa rin mahimo subong nga makapreside ang kunsin uman nga botohan sang mayoriya apang ini sa subong ang gin-raise sa Korte Suprema kag mahimo man nga ma-raise ang Senate minority nga kinahanglan hulaton ang desisyon angot diri apang kun dayonon kag magapungko ang presiding officer ang hindi abogado palamangkutanon ini para kay Tupaz kung paano siya mag-preside.
6: Definitely presiding officer. Lakay may araman siguro nga hindi makambal ang presiding officer nga we cannot vote on this because it involves pure questions of a provision of the constitution that needs interpretation.
3: Oh.
6: Pwede man mahambal siya nga para sa corona impeachment, damo itong a constitutional issue that they voted. In fact, during the corona impeachment, ginagrule ang Supreme Court ito nga hindi mabuksan niya ang question of pwede ba lang mabuksan ang bank account. Sinis sa Supreme Court ito, pwede mabuksan sa impeachment court because that's specifically mandated, pero hindi pwede ang dollar account.
3: Mm-hmm.
6: So, kung sino di madribol, it's the presiding officer. That's why important sa ang presiding officer na isang abogado.
3: Oo.
2: Nabatian ang kawain sang pagpahayag niya ni Congressman Junjun Tupaz na may eksperyensya sa proseso sa impeachment.
3: Kinahanglan nga i-argue sang prosecution team ang mga legal arguments nga matabo sa impeachment trial sunod sa kaya ni Congressman Junjun Tupaz nga nakaagiman prosecutor sa impeachment. Apang sa mga butang katulad sang examination of witness o kung cross-examination, mahimo ini nga himuon sang private nga prosecutor. In kaso mag-init naman ang debatihay sa impeachment court, hindi mahimo direkta nga maka-argue ang mga private prosecutors. Mag-loss lamang nga nakabutang sa rules. Apang sa rules, sadto sa experience ni Tupaz nga nagli prosecutor lamang kag mga membro sang prosecution team ang mag-argue sa legal arguments. Angot naman sa may pinakamadamo nga constitutional question, base sa eksperyensya ni Tupaz, sadto kag sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, mas madamo ang palamangkutanon subong. Ginpahayag pa ni Tupaz nga bangod ako kag at stake sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte kag amo ang 2028 elections kumpara sa iya eksperyensya sa corona impeachment nga hindi elected ang ila luyag nga ipa-impeach. Apang sa bahin sang Korte Suprema, ini ang fair kag nagakinanglan nga mag-intervene sa karon ng korte agud nga may giya sa kredibilidad naman sang proceedings para kay Tupaz nga i-deal ang hulaton man ang ruling. Angot naman sa tanan nga mga petisyon sang Vice Presidente angot sa impeachment case, apang hindi ini most practical bangod naga-take time ang pagdesider sang Korte Suprema. Bangod sa sobra kag delay, makaapekto ini sa kredibilidad. In kaso naman nga ubuson presentar sang prosecution ng kag subuman sang defense ang ila sini nga 47 ka mga witnesses, ini ang madugay nga binulan katulad ni gid lamang sa corona impeachment nga maya ra sang 50 tanan ka mga witnesses. 5 tubtub anum kabulan ang ilang presentasyon.
6: The private prosecutors are under your direct supervision, but they can only present the witnesses. Busa yun, examination, cross-examination. With respect to the argument, it should be the lead prosecutor of the House of Representatives or any of its of his member if he wishes to delegate it. So, buti ko hindi ni pwede. So, ay, putindog ako. Nag-argue si Justice Cuevas, no? Nag-argue man ako. And nag-rule ang Senado, tatlo ka rulings, daog kami.
3: Mm-hmm.
6: Daog kami sa first day, tatlo ka rounds, daog kami. So ang sumalipot nga pulong, there's already a precedent sa Senate nga kung legal argument. Kinanglan i-argue na sa House Prosecution Team. Pero kung since siyempre si Morasti na sila, with respect naman niya sa examination of witnesses, cross-examination, pwede ang mga private prosecutor.
3: Kabahin sa pagpapayag nga ni Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman lead prosecutor sa impeachment.
2: Piyak nga bahin magapatigayin sang missiles rebellion supplemental immunization activity ang Department of Health Western Visayas kaupod ang Iloilo City Health Office sugod Agosto 10 tubtob 28, 2026. Sa ginpatigayin nga press conference ginpahin ni Dr. Jose Martin Atienza sa Medical Officer 4 ukod ang Medical Officer 4 kag National Immunization Program Coordinator sa DOH 6 nga tinutuyo sang aktibidad nga mabakunahan ang mga kabataan nga nagaedad 6 tubtob 59 kabulan batok sa mga balatian nga tigdas kag rubella. Sunod kay Dr. Atienza, madugay na nga available ang mga vaccine sa pungsod apang bangod sa madamo nga mga kabataan ang wala ginapabakunahan sa ilang mga ginikanan. Madamo sa giyapon nga mga kabataan ang ginadapuan sang mas komplikado nga sahi sang among mga balatian. Pagklaro ni Dr. Atienza nga aprobado sang FDA ang mga vaccines nagagi sa husto nga proseso, epektibo kag libre lang ang ma-avail sa mga local health centers. Plano sa DOH nga malabot ang target ng 95% nga vaccination rate subong at tuig. Samtang base naman sa data sa DOH lean 2018 at tubtub 2025, naglabot sa 71.92% ang mga kabataan nga nagpa-immunize sa tuig 2020 apang nagnumbo ini sa 64.93% sa 2025. Naibaluan nga naglabot sa 444 kaso sa missiles sa West Western Visayas in 2025, ang record nga mas mataas naman sa 41% kung ikumparar sa 314 cases in 2024. Nagapanawagan sa subong ang mga health officials sa mga ginikanan nga pabakunahan gid ang ilang mga kabataan agud nga masigurado nga mapalayo sila sa balatian. Nagpasalig naman ang CHO nga handa ang mga health centers ka mga health workers sa syudad nga maid-id nga gintrain para sa mga nasambit nga kampanya.
7: Tama sa secret office, kinapangabaygid namon nga mga ginikanan, hindi sila magkakulba ang pabakunan ilang makutan. It would really help sa ilang makutan sa isang balido. Long term ang effects ng isang bakuna compare sa mga side effects. Ang side effect, lang inaya, pero ang bulig para sa ilang kabataan is long term. So hindi magkangawa ang ating mga ginikanan ng pabakunan ng ilang mga kabataan sa coming natin ng MRC activity this August 10 to 28. And then, iba pang buwa-duwa sila kung may mga question, hindi sila mag kakulba or maghuya o magpalapit sa ating mga district health center para maklarify ang ilang mga pamamakutan sa regarding sa activity. So that's
2: nabatian ang kabahin sang pagpahayag sa Department of Health Western Visayas.
3: Nagpatigay naman sa committee hearing ang Committee on Energy sa tatlo ka mga kumpanya nga magapatindog sang solar power plant sa probinsya sa Iloilo sa diin ang chairman diri amo si board member Rolando Distura. Ipatindog ang solar power plant sa istansya Solaris sa Ahoy kag Barutak Biho. Ginpayag ni Distura nga sabayan sang committee suportado ini nga proyekto bangod kinahanglan sang probinsya ang dugang pa nga enerhiya. Dugang pa sini nga kinahanglan lang nga sundon sang kumpanya ang mga pulisa sang local government unit pareho sa reclassification sang duta sa industrial halin sa agricultural o comprehensive land use plan. Payag pa ni Distura nga nagpasalig man ang mga kumpanya nga ila i-comply ang mga requirements halin sa LGU. Ang status ng Solaris Solar Power Plant sa Tipaclahoy ang wala pa sang schedule kung saan o magpatawag sang committee hearing si board member Mark Palabrica, ang bagong chairman sang Committee on Zoning and Land Use Planning bangon sa bag-ulang inigin turnover sa iya sa kay board member Rolex Suplico nga among chairman sa to. Ang problema sang Solaris, bangod nga wala ginaprobahan ni Suplico, ang reclassification sang duta nga ginpasar sang sanggunian bayan, halin sa agricultural pagkanto sa industrial, kaya wala sang certification nga gin-issue ang Department of Agriculture nga nagapasugot sa pag-reclassify sang 57 hektarya nga agricultural land nga ginapatindugan sang solar panel sang Solaris.
8: Manining committee hearing?
9: This is the second committee hearing sa Committee on Energy. Nagintakol namon ang mga tatlo ka renewable energy company who are interested to have their company or business here in Iloilo.
8: Mm-hmm.
9: In relation to that, we align man kita sa national policy requirement na kanal nato may secured kita ng energy or power diri sa probinsya kag ginataga emphasis nga dapat sundo nila mga i-comply nila mga policies man sa local sa mga ground sa barangay sa munisipyo sa mga land use plan no. So overall the committee has expressed its full support, resolution of support on the projects proposed by the different company, the Solaris.
8: Amo ni sa Ahoy Board, ang sa Tepatla.
3: Ang kabahin sang papayag ni Board Member Rolando Distura.
2: Lasayis, 36 mga katropay na abatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa mga nagapangunang balita national.
10: National News.
2: Patay ang 4 ka mga individual samtang 7 ang pilason o kuna mga estudyante samtang 7 ang pilason sa natabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon sang aga Hulyo 22. Sunod sa Tacloban City Police, lunsay mga menor de edad ang suspect nga mo ang grade 9 ka grade 10 students. Madasig man nga nadakpan sa mga kapulisan ang mga suspect sado kag indala sa police station para sa dugang investigasyon. Bangod sa natabo gin suspend ang klase sa San Jose National High School sa San Jose National High School kag San Jose Central Elementary School kag sa Manalurip Elementary School.
3: Lunsay mga biktima sang bullying ini ang padayon nga ginakonfirma sang Police Regional Office Eastern Visayas angon sa duha ka mga minor de edad nga suspitsado sa natabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City Hunyo 22 sang aga. Sunod sa KPRO 8 Director Brigadier General Jason Capoy nga padayon pa ang ila sining follow-up investigation upod ang Department of Social Welfare and Development mga manunudlo kag mga opisyal sang eskwelahan. Nagagawa sa initial nga investigasyon nga lunsay mga biktima sang bullying ang duha ka mga suspitsado nga sugod sang grade 7 pa lang ang mga ini. Sa kustudiya na sang mga kapulisan mga suspitsado nga lunsay mga grade 9 students ang amuman nga bulutuan. Samtang ginimbestigaran man sa mga otoridad kung sa diin posible nagkuha sa mga pusil ang mga suspitsado kag kung sino ang posible nila nga target. Hindi magdubo sa 3 ka mga estudyante ang napatay samtang 7 naman ang nasamaran sa nasambit nga shooting incident.
2: Sa kaangot ka balita national, gin-confirms ang Tacloban Police nga ang 9mm Glock pistol nga gingamit sa isa sa mga suspect sa pagpangtiro ang official nga service firearms ang police nga babae nga nakadistino sa Police Regional Office 8 samtang na-verify man sa police nga ang .38 caliber revolver nga nakarehistro sa private security agency ang nakabase sa Cebu. Ginaimbestigaran sa subong sa mga otoridad kung paano nakuha sa mga suspect ang among mga armas. Naibaluan nga 40 kabasiyos ang palang na recover sa crime scene matapos ang natabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon sang aga Hunyo 22.
11: Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag sa Police Regional Office 8.
3: Gina-considerar sing Department of Education bilang high alert situation ang natabo ng shooting incident sa sulod sang classroom sang San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, Hunyo 22 sang aga. Sa ilang opisyal nga statement, nagpabutyag ang hensya sang ilang gravest concern sa mga krimen. Suno sa departamento ang ilang sining central office nga mga opisyal upod ang regional kag division office personnel ang iyara na sa ground kag nag-coordinate sa mga school authorities amuman sa law enforcement sa sa pag-secure sang premises kag pagpasiguro sang safety, security kag protection. Sila ang nagatrabaho man sa karon upod ang iban pa nga mga government agencies sa pag-deploy sang critical nga medical assistance kag nagakaigo man nga psychological interventions sa mga apektado nga mga estudyante.
2: Samtang ginakasubo ni President Ferdinand Marcos Jr. na tabong a shooting incident sa sunod sa eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bawad sini nagarimand sa maidid nga investigasyon ang Presidente Sunokener Secretary Claire Castro. Ginapasiguro man ni PBBM ang proteksyon kag safety sa tanan nga lugar, opisina, establishments, ilabi na sa mga eskwelahan. Trauma kag kahadlok sa tanan nga mga estudyante ang gintugas sa nasamit nga insidente, dugang pa ni Castro. Sa subong na aresto na ang duha ka mga suspect sado nga amo ang 15 anyos sa grade 9 student o kung nalakit na diri ang 15 anyos nga grade 9 student as ang amuman nga eskwelahan.
3: Ginman doan ni Lady Congressman Martin Romualde sa ngayong atalatapan nga mag-coordinate sa local authorities kag mga government agencies sagod nga mandetermine kung ano nga bulig ang mahimo mapalabot sa pamilya kag mga biktima sa shooting incident sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. Ginakasubo man sa nasambit nga congressman ang natabo nga insidente sa diin tatlo ang konpirmado na patay, madamo man ang nagkalasamaran. Pag-sabton man sa talatapan ni Congressman Romualde ang tanan nga gastos sa mga biktima sa ospital kag mismo ang pagpalubong sa mga napatay. Nagapakigangot man ini sa Department of Social Welfare and Development agud mahatagan sang psychological intervention kag trauma support services ang mga estudyante, mga manunudlo kag ang bilog nga eskwelahan.
2: Las 6:42 sa dugang ang mga balita national, ginpatigayon ang kaduhang adlaw sa pre-trial conference sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kahapon, Hunyo 22. Ginpalayon sa House of Representatives Prosecution Panel kag Defense Team ang pagmarka sa ebidensya samtang inobserbar man ang stipulation process. Sa apat kay mga articles of impeachment nga gindiskusyonan, ebidensya kag witnesses gid lamang ang nakasugtan samtang sa unang adlaw sa pre-trial and prosecution kag defense ang nagbailuhan sa mainit nga argumento sa riin ini ang ila ginatawag nga normal. Ginsabat naman ni Lead House Impeachment Prosecutor Representative Gerville Luistro ang mga huring-huring nga siyang ginkaon nga buhi sa lead counsel ni vice-presidente nga si Attorney Shella Season. Pakigbay ni Luistro nga ini isa ka fake news.
3: Ginpayag naman fake news, suno pa sa kay Lead House Impeachment Prosecutor Representative Gerville Luistro ang mga nagalaptang informasyon nga siya ang ginakaon nga buhi o kung outshown sang company Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sang pre-trial conference. Panindugan ni Luistro nga hindi inimatuod. Panugyan pa sang kongresista nga pumuluyo ang tani ang mangin nga cautious sa pagtanaw sa social media kag mangin mahinalungon sa pag-decipher sang kunana naman nga mga balita kung bala matuod o kung hindi. Ginpabutag man ni Luistro nga siya ang conscious sa pagrepresentar sang interes sang mga Pilipino kag hindi siya magpasugot nga lamunon sang buhi ang kontra sang gobyerno.
12: May kumalat na article mang kinain do ayo ng buhay nung nakaraan.
13: That's not true. That's
3: bahin sa pabayag ni House Impeachment Prosecutor Congresswoman Gerville Luistro.
2: Samtang may nagluntad ng exchanges kag discussion sa tunga sa pila ka miyembro sa House Prosecution Team kag Defense Team ni Vice President Sara Duterte. So sa unang adlaw sa pagpatigayon sa pre-trial conference ng Webes Hunyo 18, ini ang ginkumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. apang pasalig niya nga nothing out of ordinary naman ang natabo. Dugang sining inatinguhaan nga matapos ang pre-trial conference sa ikaduhang adlaw agud nga maumpisahan na ang draft sa pre-trial order.
14: Pero sa yung sinasabi yung mga dilang
15: ni
14: ganito si
15: ganyan. Ah, no, that's not true. Yeah. We provided food, no?
14: Pero merong argumento,
15: but... There were some exchanges, there were some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers. Attorney.
2: Nabatian ang kamay sang pagpahayag ni Senate Secretary Renato Bantug.
3: Ginpaig sa House Prosecutors nga madamo nga mga Pilipino nagahulat nga mabatian ang personal nga sabat ni Vice President Sara Duterte sa mga kaso nga ginapasaka batok sa iya samtang nagapadayon man ang preparasyon para sa iya nga impeachment trial sa Senado. Sunod sa kay Akbayan Representative Chiel Jokno nga miyembro man sa House Prosecution Panel, ang impeachment proceeding sa maghatag man kay Duterte sang oportunidad nga sabton ang mga alegasyon nga may kangtanan sa korupsyon, paggamit sang confidential funds, untold wealth kag mga violation sa konstitusyon. Ginpayag ni Jokno nga bisan madugay na nga ginaistoryahan ang kaso halin pa sang ini ang ginpasaka sa House Committee on Justice padayon nga nagahulat ang publiko sang direkta nga sabat sang Vice Presidente. Gin-impeach si Duterte sang House of Representatives sang Mayo 11 matapos nga suportahan sang 257 ka mga mamalita ang articles of impeachment batok sa iya. Bisan ginpangiwala sang iyang legal team kag mga kalyado ang mga alegasyon, mas ginpunto nila ang ilang pagpangduha-duha sa pamaagi sang pagpatigayon sang impeachment proceedings. Sa pihak sini, ginpayag man ni House Lead Prosecutor Jerville o Conjerville Luistro nga ginalauman nga magasugod ang impeachment trial sa Senado sa Hulyo 6. Nagpabutyag man si Lanao Del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang spokesperson sang House Prosecution Team, sang paglaom nga personal nga magkadto si Duterte sa mga hearings nga suno sa iya makabulig sa pagpabaskog sang pagsalig sang publiko sa iya sininga depensa. Ginapangabay man ni Jokno sa mga senador nga magserbi bilang judges sa impeachment court kag mangin neutral sa politika kag magdesisyon base lamang sa mga ebidensya nga ipresentar sa korte. Ginpabutyag man niya nga ang prioridad sang prosecution amo ang pagpresentar sang klaro kag makakumbinsi nga mga ebidensya imbes nga mag-focus sa posible nga pag-isip sang boto para sa absuelto o kung pag-convict sa Vice Presidente.
2: Sa piyakamahin, wala pa sa may nabato ng Philippine National Police nga kung anuman nga arrest warrant pati kay Senator Rodante Marcoleta. Iniangin pa ni PNP Public Information at Chief Colonel Alan Ray Co. Suno kay Co, ngayon kaso sila ang may mabato nga warrant of arrest. Kangay sang ila ginahimo, ila ini nga iga implementar. Mayo, sang ang Office of the Deputy Ombudsman for Luzon's Field Investigation Bureau ang nagrekomendar sang kaso nga plunder kag indirect bribery bato kay Marcoleta bangod sa ginaligar nga wala pagdeklarar sang 75 million pesos nga campaign donations. Sang damlaglag sa nagpabutiag ang senador nga siya man ang magapanayon sa pag-expose sa individual nga aligar involved sa korupsyon sa flood control scandal bisan pang arestuhon o kon prisuhon ini.
3: Lasa 6:49 ng atong oras, sinigabahin nga dalong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginpabili ni Public Works Secretary Vince Dison ang otoridad sang regional directors kag district engineers sang Department of Public Works and Highways so kundi PWH sa pag-aproba kag pag-release ang pundo sang mga proyekto. Inisapiyak sang rekomendasyon sang Independent Commission for Infrastructure kung ICI nga buhinan ang level sang poder sang lokal nga mga opisina matapos ang investigasyon sa flood control fund scandal. Suno sa Department Order Number 74 nga gin-issue sang Hunyo 10, ginatugyan man kay Undersecretary Rio Espirito ang otoridad sa pag-aprobar sang notice of transfer of allocation nga wala sang limitasyon. Ginpayag man nga sang ICI nga dapat buhinan ang procurement limits alin sa 400 ka milyon ka pesos, mahimo na lang ini nga 200 pesos para 200 mil pesos para sa regional offices, kagalin sa 150 million pesos mahimo na lang nga 75 milyon pesos para sa district engineering offices, agud malikawan ang posibleng korupsyon.
2: Samtang gindispose sa Department of Agriculture ang ginabandonang menelyon nga balor sa pulang sibuyas gikan China. Ini ang gindispose matapos na pamatud-an nga nagakadunot ang mga ini. Ang shipment ang nagabalor sang 86.7 million pesos rin, naglakip sang 26 sa container kung 72,215 ka mga sako sa pulang sibuyas kag ginbilin sa pantalan alin sa Disyembre 2025 tubtub Enero 2026. Sa pag-inspeksyon sa mga opisyal, nakita nga hindi na mapuslan ang mga sibuyas areas ini ang mabaho na dunot kag ginatubuan sa mga fungus. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kinahanglan ang gilayon nga pag-dispose ang bugos nga shipment agud nga malikawan ang posible nga kontaminasyon kag madamo nga peste sa pantalan. Samtang gindos naman ni Senator Francis Pangilinan nga imbestigahan ang pag-abandona sa shipment kag ang unpaid duties kag taxes nga nabanta sa 9.7 million pesos para sa senador nga dapat may maluan kun nga awala gin claim ang shipment agud nga mapasabat ang mga responsable kag maprotektahan ang lokal nga mga manghunguma.
3: Dapat matupungan sang PhilHealth sang maayo nga benepisyo ang mga nagabayad sang premium nga kontribusyon. Ginpahayag ni Executive Secretary Ralph Recto nga dapat nagakaangay ang benepisyo nga ginhatag sang PhilHealth sa mga miyembro nga nagabayad sang premium. Ini ang kasunod naman sang kamatayon sang 47 anyos nga lalaki sa Manila nga nakabayad sang iyang nga PhilHealth contribution sa sulod sang 25 ka tuig apang wala nakagamit sang bisan anuman nga benepisyo antes siya napatay tungod sa brain hematoma. Sunod sa pamilya nadumilian siya sang PhilHealth nga magamit ang coverage tungod wala ini nakalabot sa 24 oras nga confinement requirement. Sa amuman nga balita, sunod pa sa karekto, magapatigan siya sang meeting kaupod ang mga opisyal sang PhilHealth agud nga istoryahan ang pagpadugang sang benepisyo para sa masubra 33 ka milyon nga nagabayad sini nga miyembro sang PhilHealth. Ginpunto niya nga samtang ang mga indigent kagiban pa nga mga indirect members ang ginabuligan sang gobyerno, ang direct contributors naman nga nagabayad sang 6,000 tubtub sa senta o kon 6,000 tubtub sa senta mil pesos kada tuig apang hindi nagakaangay ang benepisyo nga ila sini nga mabaton. Ginpayag pa sang data sang PhilHealth nga ang direct contributors nakabayad sang 209 billion pesos nga premium sang nagligan nga tuig apang 121 ka bilyon pesos lang ang nabaton nga claims. Ginpabot jag ni Rektum nga dapat mas mapabaskog pa ang benepisyo para sa nagabayad ng mga miyembro.
2: Sa 52 sa dugang balita nasyonal, Senator Legarda sa likod sang lima sa pito ka mga napasar nga lahi sa 20th Congress. May dugang balita ang ating student intern Maki Bagaan.
16: Yun po butsag ni Senator Loren Legarda ang iya papel sa 20th Congress. Nga siyang sa likod sang lima sa pito ka mga lahi nga napasar sa Senado. Para sa senadora, ini ang may direkta. Ukunta ko nga bulig sa budget, edukasyon, kagreforma sa gobyerno. Sa patag sang pondo sang gobyerno, isa si Legarda sa mga nagbulig sa pagsuporta sa 6.793 trillion pesos nga General Appropriations Act ukon RA12314 para sa fiscal year 2026. Ginpabaskog ba sini ang sektor sang edukasyon nga nakakuha sang pinakamataas nga alokasyon nga nagabalor 1.34 trillion pesos ukon 4.4% sang GDP. Upod ang 37.4 billion pesos para sa universal access to quality tertiary education program. Ginpayag man nga sa iya nag ligad nga trabaho bilang chair sang Senate Committee on Finance. Nakabulig siya nga masecure ang 8 billion pesos nga tuition subsidy sa 2017 national budget. Isa katako nga nagbulig man sa pagpanghanda sa Free College Law ukon RA10931. Sa edukasyon nga reforma, isa si Legarda sa principal sponsor sang RA12315 ukon ang pagpalawig sang Second Congressional Commission on Education nga iya man ginadulong bilang co-chair person. Ini nga komisyon nagatutok sa pag-analisa sa mga problema sa pagtuon sang mga estudyante. Ginpangunahan man niya ang RA12316 o kon Fuel Tax Relief Act nga nagahatag otoridad sa gobyerno nga suspindihon ang excise tax sa gasolina kung magsaka ang presyo sa merkado. Kaupod sini ang iya pagsuporta sa mga proposal nga mapanubo ang VAT sa basic goods. Kuryente kag magpatuman sang differentiated VAT rates para mabuhinan ang galastuhon sang mga pumuluyo. Sa aspeto sang governance and peace, nagbulig man si Legarda sa isa kalayi ang RA12317 para sa pamunuan sang BARM ukon Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ang mga layi ang nagbalhin sang PETSA sang unang regular nga eleksyon sa BARM sa baylo nga mas temprano ginpasiguro nga inihimuon pa sa Setyembre 2026. Isa pa kadako nga layi amo ang RA12320 ukon Philippine Veterans Month Act nga nagatuyo nga mapalig-on ang institusyonal nga nga pagpasidungog sa mga veterano, paagi sa edukasyon, paghandom kag benepisyo. Dugang pa sini ang duha ka naturalization laws para sa mga atleta nga sanday Maudo Dioff ukon RA12318 kag Elizabeth Jeanette means RA12319. Amo nga nagakompleto sa pito kalaying nga napasa sa 20th Congress nga iyag sa portahan. Ginpabutsyag ni Legarda nga ang paghimakas sa Senado dapat may dakong epekto sa kabuhi isang tao. Samtang ginpasalamatan man niya ang pag-uswag sang iban pa niya nga mga panukala, lakip ang pagdeklara sang Waling-Waling bilang National Orchid, Aklan Pinya Museum and Cultural Center Act, kagang institutionalization sang Schools of Living Traditions. Samtang ang GIDA Schools Act nagabot na sa enrolled bill stage pagkatapos sang bicameral action. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Marky, XFM News.
17: Express, balita sa aga. Express.

0: Sa iban pa ang mga balita, lokal, regulatory, balita nasyonal gapon, regulatory relief measures ginapatuman sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagprotekta sa mga bangko sa pungsod. Ini nga bahin sa aton nga balita nasyonal, gidulong sa aton ni katrupang student intern Luis Jeneca Tabucanon.
1: Nagpatuman sa temporaryo nga regulatory relief measures ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Agod maprotektahan ng mga bangko sa Pilipinas batok sa mga paper losses matapos na apektuhan ng global financial markets bangod sang tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Suno sa BSP, ang tensyon sa tunga sang duwa ka pungsod ang nagdala sang kakugmat sa pangkalibutanon nga merkado pinansyal nga nagresulta sa pagdubo sa market value sa mga bank apang ginpaathag sang BSP nga ang ini nga hitabo ang wala pa ma-realisa pag wala pa sang aktwal nga pagkadula sang kwarta. Bangod diri, ginpasugtan sang BSP ang mga bangko nga indi anay pagilakip ang pila ka market to market losses sa ila regulatory calculations. Panugyan sa ahensya nga ang ininga tikang ang isa ka preventive measure agon masiguro nga makapadayon ng mga bangko sa paghulam kag pagsuporta sa ekonomiya bisan may mga pangkalibutanon nga komplikasyon. Ginpabot tiagman sang BSP nga ang mga bangko sa Pilipinas nagapabilin nga mabakot may nagakaigo nga kapital paghanda sa pagatubang sa mga risgo nga tugas ang nagapadayon nga accounting instability. Padayon nga ginabantayan sa mga opisyal ang mga natabo sa international nga merkado samtang nagapadayon ang tensyon sa Middle East. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Lois Jeneca Tabucanon, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Lasa 57 ang mga katropay na abatian ng detalye sa mga nagapanghuna ng Balita National. Balita National ngayon yung abatian nila doon sa inyo sa Premium D3. International News. Sa ino kita, sa detalye sa nagapanguna ng balita international, nagpaanam ang Iran sa Estados Unidos matapos na nangin payag ni US President Donald Trump nga posible niya liwat at atakihon ang Iran kung hindi ini maguntat sa ginasuportahan na sining grupo ng Hezbollah sa Lebanon. Sunod kay Muhammad Bagher Ghalibaf nga ginatagan sa Iran sang bili ang mga pagpamahog sa Amerika kaghanda ang ina military forces nga magbato kung kinahanglan. Ini ang kasunod sa payag ni Trump sa Truth Social nga nagapanawagan sa Iran nga gilayon untatan ang suporta sini sa mga grupo nga kaalyado sa Lebanon. Ginpaatag man niya nga mahimo liwat atakihon sa Estados Unidos ng Iran kung magapadayon ang kinagamos sa rehiyon. Samtang nagainit ang tensyon, nagapadayon kung tanay ang negosasyon sa Iran kag Estados Unidos sa Switzerland sa bulig sa mga mediators sa rin sa Pakistan kag Qatar para mapalig-on ang unang kasugtanan nga nagatinguha sa nga tapuson ang giyera. Apang sunod sa Iranian news agency sa Fars, temporaryo ginpauntat ang pag-istoryahan ay bangod sa mga pagpamahog ni Trump bisan pa wala pa na pamatudan sa opisyal ng mga otoridad. Madumduman nga sa Memorandum of Understanding ginfirmahan sa duwa ka mga pungsod subong abulan nagkasugtan kung nagkasugot sila nga likawan ang bisan ano pang pagpamahog kung paggamit sa pwersa batok sa isa kag isa.
0: Natapos na ang unang pag-inunanon sa tunga sa mga matag-as ng opisyal sa US kag Iran sa Switzerland kasunod sang nangin pahayag sang Tehran nga ilaluwat siraduhan ang Strait of Hormuz kag sang pamahog ni US President Donald Trump nga ila atakihon ang Iran. Ginkasugtan sang duha ka mga pungsod ang roadmap sa piyak sang naghilapit nga final deal sa sulod sang 60 tariyas sunod pa sa joint statement sang Qatar kag Pakistan. Magapadayon man ang technical talks sa sining nga semana sa Qatari-owned Swiss Mountain Resort sa Bergenstock. Ginkasugtan man sang Iran kag Amerika ang tapuso na ang giyera sa Lebanon kag ang pagbukas sang Strait of Hormuz para sa safe nga paglabay sang mga barko. Sa post sa social media ginpakigbahay ni Iranian Foreign Minister Abbas Araki nga nakasecure sila sang waivers para sa oil kag petrochemical exports, pag-release sang mga frozen assets kag paglunsar sang reconstruction kag development plan para sa Iran.
2: Entertainment News. Sa karon, sa Italia sa atin balita entertainment, paghingyo sa panublion gikan kay Nora Honor, ginapanginwala sa anak nga si Lotlot De Leon. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Ginpanginwala ni Lotlot De Leon nga sila ang naghingyo sang panublion gikan sa mga propriedad nga ginbilin sang iya Iloy nga si Nora Honor. Ini ang kasunod sang payag sang iya utod nga si Ian De Leon angot sa mga isyu sa ila pamilya kag pagdumala sang legasiya sang ila Iloy nga ginakabig nga international artist. Sa story conference ng pelikula nga 40 Days, nagpayag si Lotlot sang kasubo kag nagpabutsag nga mabudlay para sa iya ang ila sitwasyon subong. Ginpakigbahin man sini nga isa na katuig sila nga wala nagaistorya hanay ni iyan. Suno kay Lotlot, madamo na ang mga ginpanghambal batok sa iya kag sa duha pa nila ka mga kauturan apang ginpili niya nga maghipos bangod sa iya respeto sa ila ginikanan. Antes diri, nagpakigbahin man si Lotlot sang iya eksperyensya sa pagbangon matapos ang kamatayon ni Nora Honor. Payag niya may mga tion nga nalipat siya nga wala na ang iya iloy kag nagabalik lamang ang realidad sa iya huna-huna. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Ian De Leon nga ang iya gintukod nga One Person Corporation amo ang magadumala sa mga proyekto nga may kaangtanan sa legacy sang ila iloy. Lakip diri ang concert, exhibit, documentary kag iban pa nga mga aktibidad nga magapasidungog si national artist. Dugang ni Ian, handa siya nga updon ang iya mga utod sa mga plano para sa pagpadayon sang legacy sang ila iloy. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
0: Kakaroon sa ato naman balita sa sports, Alex Yala nakabalik na sa top 30 sang WTA rankings kinabalabanta sa 4 ka milyon ka pesos nga cash prize na kuha sang tennis ace sa Berlin Open. May detalye si katrupang intern John Lawrence Cabaya.
5: Wala man nakalabot sa finals sa Berlin Open si Filipino tennis ace Alex Ayala, nakabalik naman siya sa top 30 sa WTA rankings. Inikadungan sa iya padayon yung kampanya sa grass court ng mga kompetisyon. Nagsaka sa 5 ka-rankings ang Pilipinas sa pinakaulihing WTA rankings, hagsakaroon niya raan sa ika-30th niya pwesto. Nalabawan niya ang pila ka mga notable players, kaangin ang Haley Baptiste, Emma Raducanu, Donna Vickick, kag Veterina Siniakova. Magluwas sa mga anungganan, gina-expectar man nga makakuha si Yala sang cash prize na ginabanta sa 4 million pesos. Nahibaluan niya may maayo ang performance ni Yala sa WTA 500 event kung sa diin ginlutos niya ang duwa sa mga top 10 stars. Ginlutos ni Yala ang world number 2 nga si Elena Rybakina sa round of 16 kag ang world number 8 nga si Elena Svitolina sa quarterfinals. Napaslawan niya maka-advance si Yala sa next round matapos na ginlutos ni Linda Noskovana sa semifinals. Napaslawan niya maka-advance si Yala sa next round matapos sa ginlutos ni Linda Noskova sa semifinals. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
2: Balita sa hinampang, inyo napatian mga katropa, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kag glavawaska. Basko gako na katurbo ka epektibo, safe in non, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Balita!

0: Lasyete 4 mga ketropas sa karon sa Italia sa ating extra wow balita. Nakakita na bala kamo sang puno sang kapayas nga daw kaangay lang sang kataason sang 4 to 5 story building. Isa ka mangunguma sa Brazil ang nakabaton sang Guinness World Record bangod nakitaan sa iyang bukid o kung sa iyang tanuman ang pinakamataas nga puno sang kapayas sa bilog na kalibutan. 2021 sang natalupangdan ni Tarcisio Faults ang duwa ka espesyal nga kataason sang puno sang kapayas sa iya farm sa Nova Aurora gamit ang drone sang iya abyan. Ila gintakos ang puno kag nadiskobrehan nga may kataason ini nga 47 feet o kung masobra sa 14.5 meters. Kung ikumpara sa average height sa mga lalaki nga giraffe, ginahanglan sang tatlo sini agud nga malabawan ang height sang amunga puno sang kapayas. Base sa Guinness, ang official height nga puno sang ang official height sang amunga puno ang 47 feet and 8.83 inches. Considerin na breaks niya ang aning record nga 46 feet. Lubos naman ang kalipay ni Faults bangod nalakip ang iyang puno sang kapayas sa Guinness World Record samtang 2025 sa nadiskobrehan ang pinakamataas nga puno sang kapayas sa Southeast Asia. Iniyang may height nga 14.4 meters kag makitaan sa Sarawak, Malaysia.
1: 47 feet na kataason. Grabe ni nga classic kabayas. Di, pero hindi niluyag sa mga Pinoy nga magtubo. Di.
0: Yes. Nga
1: budlay sa kaon?
0: Budlay ta kaon?
1: Budlay kawaton. Kag budlay pangayuan. Tinangal mo pa. Diba? Tas taasong dano. Hindi na rin mabuhay sa Pilipinas. Sa
0: Iloilo, mga isa ka layon, guro, na nga singit imo gamiton.
1: Unless tapson mo. Pero daw gamay, guro, bunga sinin mo.
0: Ha?
1: Daw gamay. O kung wala, guro, ka pamunga ni.
0: Ambot lang.
1: Kay ang nutrients ang duta, agkanto lang sa stem, puno. Sa puno. Oo. Lang. Oo. Kaga hindi ni productive di sa Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: Kumuning pagkaon nga, ginapakaon sa mga pare.
0: Pare? Nga ha?
1: Para maghumok.
0: Humok? Hindi sa kaget.
1: Pampahumok na yun.
0: Sang?
1: Sang Balatsyagon.
0: Okay.
1: Dita ako magkaon. Dita ako magkaon siya ng kapayas.
0: Mahumok mo, no?
1: Dita ako.
0: Extra wow, well, balita mga kitropa. Hinadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropa, inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Martes, Hunyo 23, tuig 2020 sa IES. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning guys sa mga kitropa natin yung nag-upload sa aton sa ating Facebook live streaming on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa kay Ma'am Mary Cabarg. Good morning, Ed. Sa kay Ma'am Maria Crispo. Good morning kay Sir Rinaldo Abeto, kay Sir Arvi Curis Caceres. Mayong agagigil sa iba natin natin yung mga katropa kay Sir Mark Joseph Pangliban Aurelio, kay Modesto Tycod Jr. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod. Mayong aga sa inyo tanan and keep safe. Subong mga katropa kay tiga ulan-ulan ang aton nga panahon. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po,

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:18. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sa ato sa rin nga pagparagad. Today is June 23, 2026. Nagagunggoom dari karon sa siyudad sa Iloilo na matupang ulan, halonggid sa ato sa rin nga mga kauturan, ha? Pero kung daw ano ka tugnaw nga ato sa rin nga panahon, subong mainit ang sitwasyon sa bilog ng Pilipinas. Bangod man, 3 patay, 5 pilason sa natabo sining nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan dito iya sa Tacloban City. Ang mga involved aging 14 and 15 years old, grade 9 ka grade 10 nga mga estudyante. Ang armas 38 caliber revolver kag 9mm. Ang 38 caliber revolver gaging gamit sa isa sa mga suspitsado na karehistro sa security agency nga nabase sa Cebu. Ang 9mm gaging gamit sang isa pagid ka suspitsado sa pagpaniro ang nakapangalan nga government property iya sang police and believed to be ginapanagian sang police woman nga nabase dito iya sa Police Regional Office 6. Amoning paghatagan naton pagtamod sa ato sini nga pagparagad kay at this point in time will be hooking up with our sister station ang XFM Tacloban for a full and a comprehensive presentation regarding sa natabo kahapon at around 9 o'clock in the morning. Sa Cinema Tineo, naka-standby ang ato sa nga XFM Tacloban for the latest update. We'll be hooking up with katropang Reggie Navarrete, ang station manager sang XFM Tacloban sa programa Bullseye. And here's, ladies and gentlemen, the full presentation of XFM Tacloban sa natabo kahapon.
1: At yung isang babae na namatay kahapon ay nadala pa sa hospital. Ang ating nakuhang information sa RTR Hospital at doon namatay. Yung iba pang mga nasugatan, idinala sa hospital. In fact, may reporter tayo naka-standby na ngayon doon mismo sa area katropa dyan. At kahapon, binisita nga niya yung, dahil diba, sabi natin kahapon, may 5 mga injured. Yung 3 confirm na dala sa Eastern Visayas Medical Center, sa 3 katropa dyan, yung 2 ay nalagay or napunta sa ICU. May tama sa ulo at yung isa may tama sa tiyan at yung isa naman ay may tama sa paa. Bali kahapon, 2 yung nadala sa ICU, na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. How's that dyan? Katropa dyan.
2: At ito, mga estudyante, mga minor, ito mga biktima.
1: Yes, sir. Katropa dyan. Lahat ito mga estudyante na nadala sa Eastern Visayas Medical Center. Habang yung 2 naman, napag-alaman natin na nadala sa Leyte Provincial Hospital. So ngayon, sa pinalabas na official statement kahapon ng Police Regional Office Number 8, naging 7. So hindi pa natin alam kasi sa ngayon, yung may mga reporters tayo na pinadala natin mismo doon sa lugar, doon sa police station para makakuha ng update katropa dyan. How's that?
2: Ng lahat na itong ginamit na mga baril is yung isa is pulis, no? So anong status ngayon ng pulis na kinoconsider ngayon na ito yung ginamit na armas sa pagpatay, pagpaputok doon sa eskwelahan?
1: Okay, oo. So yung baril na ginamit katropa dyan ng mga suspects ay isang 9mm Glock pistol. Ito yung isa sa mga ginamit ng mga suspect na napag-alaman na ang may-ari nito katropa dyan, itong 9mm Glock pistol ay nakarehistro or naka-assign yung baril sa isang pulis. na naka-assign sa Police Regional Office Number 8 at napag-alaman natin na kahapon pa lang, kagabi, na yung babae, yung policewoman na sinasabing auntie ng 14 years old ay pansamantalang inalis sa pwesto katropa dyan. How's that? Kasi yung isang baril, 38 revolver na nakarehistro sa Cebu City. Okay? How's that, katropa dyan?
2: Security. Security agency.
1: Agency. Pero hindi pinangalanan. Yung security agency. Okay? Oo. Alright.
2: So, itong mga baril na ito, nasa kustodiyan na ng PNP. Yung isang suspect na may dalang revolver, i-confirm ko lang, yung ama nito is sundalo.
1: Yung saan doon? Yung 15 years old. Yan ang naglalabas ang balita, katropa dyan, na ang ama daw ay sundalo. Pero hanggang sa ngayon, wala pang official statement yung PNP. Ganun din ang ating nakukuha ang mga impormasyon na ang ama daw, gamitan natin ang daw ha, ang ama daw ay sundalo. Oo. Pero wala pang official statement dyan na katropa dyan ha, yung Philippine National Police dito sa Tacloban.
2: Okay. Tingnan natin ang mga pagkakataon, yung mga kasamahan natin no, sa SFM. Alam natin, medyo busy ka ngayon. No?
1: Mm-hmm.
2: Maraming salamat, Gil, sa pagbigay ng mga karagdagang information na dito sa SFM Calipo.
1: Yes, sir. Rest assured, kung ano man yung mga update, huwag ka lang magkatubiling tumawag dito sa Tacloban kasi yung ating mga reporters nandoon na sa area katropa dyan. Thank you so much. Alright.
2: Okay. Yung ibang mga station na natin. Maraming salamat, Gil.
1: Oo, katropa dyan. Thank you. Alright. Thank you, SM. All right. So kasangkayan ang kalibo ato ha. Oo. Naka-hook up pa rin yung ating mga sister stations, mga katropa. Kaya habang nakikipag-usap tayo kay katropa dyan sa kalibo, may tumatawag dito. Oo. So ulitin natin, mga kaibigan, lahat po ng mga paaralan sa elementary at high school ngayong araw ay suspendido po. Oo. Dahil sa nangyaring shooting incident kahapon sa San Jose National High School. And so, kung okay na si Katropang Noel, tawag ka lang dito sa station, Katropa Well, dahil yung mga sister stations natin ngayon ay nakantabay, naka-live tayo sa lahat ng mga sister stations natin all over the Philippines, nationwide I mean, na nakantabay sa pangyayaring ito dito sa Tacloban. In fact, kahapon pa po, mga kaibigan, nakarating na po kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos itong insidente dito sa San Jose National High School. Ha? Siya po ay yung presidente po natin ay agarang nag-utos ng imbestigasyon. Ha? Masusing imbestigasyon. Anay, ha? Kadali, anay, may tawag dito si Katropa Noel. Katropa Noel, good morning.
3: Good morning sa iyo, Katropa Regiano.
1: Mas maganda sana kung ma-live natin kasi nakasubaybay yung mga nakikinig natin, what I mean, naka-live. Ada ka na, naka-live ka na ngayon. Oo.
3: Naka-live tayo ngayon.
1: Sige, inin ka na kung awaray pa, didikala. Oo. So mga katropa, matawag ra ba katropa, well, ito na Bacolod. Oo. Anay ha, kay hindi kita pwede hugmon na anay nato nito na cellphone na... Yung isang cellphone ni Katropa Janelle. Oo.
3: Dere, ito ako matawag ka na Katropa Luigi.
1: Kay Katropa Luigi kasi baka tumawag yung Juan, yung ating mga sister station. Gamit kasi yung number ko. Binigay ko yung number prayer ko sa lahat ng ating mga sister station. So, okay. Alright. Sige, Katropa Will. Ibutang talanay, ha? Tawag ka kay Katropa Luigi. Iramin muna natin yung cellphone ni Katropa Luigi. At ididiretso ko dito. Yan. Ulat-ulato natin, mga Katropa. So, hintayin natin. Nasa linya na po, mga kaibigan. Yung ating reporter na si Katropa Noel Sianosa Jr. Okay? Alright? XFM Davao. Good morning sa Regina Barrete. Naka-hook up din ang XFM Davao. Salamat. Yung Jensen also ay naka-hook up din na sila. Yan. Yung mga kaibigan natin dyan sa Davao, mga Cebuano ni sila, mayong buntag sa to ang mga kaigsunan diha sa Davao, diha sa Santos City, sa itong mga tigpaminawan diha. Sa kusog kayong XFM Jensen. O niya po diya sa Davao. Oo. Naghantag mga amigo niya sa Davao. Oo. Nag-hook up karon ang inyong station diya sa XFM Davao. Tungod ning nahitabong insidente kagahapon, mga katropa. Kung asa, isang paaralan po. Ha? Isang paaralan po ang San Jose National High School po. May nangyaring shooting incident. Dalawa ang suspect, mga minors. Oo, minor di edad. Yung isang suspect, mga kaibigan, 15 years old. Yung isang suspect, 14 years old. Yan. So, yun ang i-update natin ngayon, mga katropa. Mayroon po tayong mga update dyan at mayroon tayong mga pangalan ng mga suspects. Kaya lang, hindi pwede nating i-divulge, hindi pwedeng i-disclose sa on air dahil sa batas ng Republic Act number 9344. Sa ngayon, ang gagawin po natin, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ay pinapunta po natin yung reporter po natin doon sa area, doon sa paaralan, para at least ma-visualize po ninyo, ha? Makita po ninyo kung ano ang sitwasyon. Yan. Kaya yan ang gagawin natin, mga katropa. Ulitin natin, ha, para sa mga nakikinig ngayon, yung dalawang suspect po na minors, 15 at 14 years old, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office number 8. Oo. At ngayong umaga po ay magpapatawag sila ng press con, pero wala pang exact time or anong oras na gagawin yung press con para ito po ay bukas sa media, mga katropa. Okay? XFM Rojas, naka-hook up na rin. Thank you so much, Jensen. Alright, Katropa Noel. Tagom. Yung Tagom din naka-hook up sa ngayon, mga katropa. Mga kaigsunan nato diha sa Tagom. Magandang umaga po, mayong buntag sa atong mga tigpaminawan diha sa Tagom. Kaya Katropa SM Arnel. Oo. Kaya SM Jubes, sa Rojas, naka-hook up din. Anyway, sige. Katropa Well, ha? Sa ngayon po ay tapos nang tumawag ang Kalibo. Pwede po kayong tumawag sa number ko para sa update po, mga kaibigan, para at least masagot natin. Oo, masagot natin yung mga katanungan ninyo. Yan. Teka, lalagay ko dito yung number ko, ha, para at least makatawag kayo, sir. Hindi ko lang babanggitin sa on air. Alright, teka lang. Alright, sa... Palawan, naka-hook up din yung Palawan. Magandang umaga po sa ating mga nakikinig dyan sa Palawan. Alright. Rizal Di Manu Perez, good morning si Reggie watching from Marasbaras, Tacloban. Ulitin natin mga kaibigan ha, elementary po at high school, wala pong pasok ngayon dito sa Tacloban. Yung secretary ng Department of Education po ay papunta dito sa Tacloban. Yung mga undersecretaries po ay papunta na dito sa Tacloban. Yung House Speaker, si dating House Speaker Martin Romualdez po ay nagbigay na po din ng statement. Oo. Sige, nandito sa linya mga katropa si Katropa Noel doon sa area mismo. Katropa Noel, good morning.
3: Yes, good morning sa iyo, Katropa Regino. Nandito tayo ngayon live na live sa area ng San Jose National High School kung saan naganap yung shooting incidents.
1: Alright.
3: Katropa Regino, nandito ngayon yung mga different media na dito kami ngayon sa labas ng sa eskwelahan, sa school, kasi bawal muna yung media dito. Bawal pumasok yung media. Labas ng gate. Tsaka meron naka-standby dito ng mga pulis.
1: Katropa Noel.
3: Yes.
1: Ipakita mo nga, Katropa Noel, yung front ng school, Katropa Noel.
3: Ayan. Ito yung front ng school.
1: Paaralan mga katropa. Mga sister stations natin, ipakita mo yung kwan, yung lu, ano yan? Yan, may nakalagay, San Jose National High School. So from sa kalsada, Katropa Will, kasi papasok yan, ipavisualize natin sa ating mga nakikinig, mga ilang metro from area, Katropa Will, I mean sa kalsada, papasok dyan sa school, sa tansya mo.
3: So kung galing tayo dito, Katropa Regino, kung galing tayo dito ngayon sa may kalsada, mga between dito sa kalsada hanggang sa may main gate ng San Jose National High School, mga 50 meters ito. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Ito yung kalsada, Katropa Regino. Ito yung main highway. Tapos papunta ng ano yan, Katropa Regino, papunta ng San Jose Airport. Ito naman papunta ng Candahog Paloleite.
1: Yan, Candahog Paloleite yung may estatwa, yung
3: yung estatwa.
1: Papuntang MacArthur Leyte, yung isa papuntang San Jose, papuntang airport, Katropa Well.
3: Tapos ito, Katropa Regino, ito yung papasok ka papuntang San Jose High School.
1: Yan, oo.
4: Galing dito, mga 15 meters.
1: From the from sa Karsada, papasok sa paaralan, mga 15 meters. Sige. Lakbayin mo, Katropa Will. Alagad lakbayin. Puntahan mo, well, gradually, papasok ka sa kwan, papasok ka sa schools dyan sa entrance. Sige, para makita ng ating mga katropa dyan sa XFM Philippines na nag-momonitor sa atin na Katropa Will, okay? Asan na si Katropa Will? Nawala. Alright, tawag ka ulit, Katropa Will, na putol yung linya mo. Teka ha, tawagan natin mga katropa kasi may tumatawag dito. Parang papasok yung Bacolod. Papasok yung Bacolod mga katropa, si Katropa Win Salinas, yung SM sa XFM Bacolod. Okay? Alright. Maghintay-hintay lang tayo mga katropa kasi ngayong araw sa nakuha nating information po mga katropa ay nakatakdang dumating si Secretary Angara ng Department of Education kasama po yung mga undersecretaries. Okay? Alright. Sige. Katropa Wen, good morning.
5: Hi, magandang umaga po, Katropa Reggie.
1: Oo.
5: At sa mga nakakasama natin sa radyo, sa XFM Tacloban, magandang umaga po. Ito pa rin, medyo katanungan pa rin po sa ating mga sa ating mga kaibigan sa buong bansa kung paano nangyari itong sitwasyon, insidente ng shooting sa isang eskwelahan sa Tacloban ngayon. So ngayon po, ganun pa rin po yung pinakabuod ng tatanungan ng ating mga kababayan po dito. Paano po itong paano po nangyari? Patapang Reggie, marami ding nag-uusap yung Department of Education kung paano po ito susolusyonan yung mga programa na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi natin maiwasan. Meron talaga mga bullying sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Katropa Kledje.
1: Oo. Yun nga ang pinag-uusapan ngayon na Katropa Win. Oo. Itong bumalik naman, ika nga si Senador Robin Padilla, dahil dito sa nangyaring shooting incident kahapon dito sa San Jose Katropa Win, yun nga, may proposal siya na amyendahan itong Republic Act number 9344. Oo. Tapos itong bullying, alam naman natin na may batas din ito, Katropa Win. Oo. So, may mga usap-usapan ngayon na baka mas paigtingin pa yung batas patungkol sa bullying, Katropa Win. How's that, Katropa Win?
5: Dapat siguro may mga programa na actually yung natin yung Republic Act, yung batas natin nag-i-exist na. So ganun pa rin yung katanungan ko natin. Nung ganung sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad?
1: Yun nga.
5: Ganito nangyari. Pinag-usapan natin. Katropang Reggie, gusto natin malamang kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na ginamit nila sa sa shooting Katropang Reggie.
1: Yung isa, Katropa Win, tungkol sa papano na nagkaroon ng access. Actually, yung isa, yung 14 years old, may auntie. Oo. Yung auntie niya ay isang police. Babae ito, ha? Police woman. Kaya nga auntie. Yun. So, yung ginamit na baril, Katropa Win, ay 9mm. Oo. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga suspek. Kasi dalawang baril ito, Katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod. 9mm Glock pistol at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, Katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office number 8. Yan. Oo, naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old, Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na naka-rehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, Katropa Win, yung police woman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung police woman, nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, Katropa Win?
5: Yun pong development sa ating sa mga investigasyon ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, Katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa bilang sa mga interviews na merong nabubuli daw ito mga kabataan. Pagkatapos ito Romeo's back.
1: Okay. Ganito 'yan na katropa win no. Oh, ganito 'yan na katropa win ano. Dahil maraming mga naglabasan dito. Oh, actually hindi ito official pero sa ating ginawang personal investigation na din na katropa win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin. No? Ganito yan. Di ba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga concert, may mga concert dito. Yung isang araw nagkaroon ng concert yung Glock 9. Oo. Yan. Na may concert yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito ha, yung naalala ko lang katropa Win na ganito kasi itong suspect yung nag-edad na 15 years old yung nakita mo yung naka-army cut katropa Win yung naka-army cut ang ating napag-alaman i-check ko ha ito ay binugbog doon sa konserto doon sa concert ng ano ba yan Glock 9 Glock 9 binugbog doon yung ating nalaman na information ha katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit tapos yung katanong yung may isa daw nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo yan so parang ganon nagalit daw itong suspect itong si 15 years old kasi may sumigaw katropa Win yung sigaw na kuha means sa waray-waray kuha yung pagkarinig niya aruta is pagupita kasi yung kuan niya tinutukso siya katropa Win yung gupit niya ay pangit daw pangit kang nagpagupit yan yun doon nagsimula katropa Win na nagpaputok daw itong daw ha gamitin muna natin ng daw nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit katropa Win yun okay how's that katropa Win parang ganon oh yung nangyari alright
5: Itong mga kabataan na ito, medyo ito yung usapan. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
1: Grabe talaga pero, kasi mga minor di edad. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali katropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan? So far, wala akong maalala katropa Win na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang ha.
5: Yung incidente katulad nito katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
1: Yan, correct yan.
5: Bansa, pero sa Pilipinas, wala ata.
1: Walang ganon.
5: Walang nangyari.
1: Walang nangyari.
5: Yesterday.
1: Oo.
5: Na nangyari ito.
1: Oo.
5: I'm keen to knowing, we're keen to knowing pa rin na Tropang Reche yung sa pamilya. Ano yung disposition ng pamilya daw? Paano nakakapungha, ka-access ng mga kabataan sa mga armas na ginagawa?
1: Alright. Tanungin natin na Katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si Katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Katropa Well, ada ka pa ba linya, Katropa Well? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Well? Alright, Katropa Well. Okay, pakikuan kay Katropa Well. Ano ha? Alright, sige daw, initawag daw. Teka, Katropa Win ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Andito, Katropa. Dito na. Ipacheck natin ha? Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung nakamonitor ka ngayon, nandoon sa area, may pinapakita tayong... Sige. Alright, Katropa Well, please acknowledge. Katropa Well?
6: Yes, good morning, Katropa Reche.
1: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Pakiulit. Pakitanong ulit.
5: Alright. Yung paano naka-access itong mga kabataan sa mga armas na since na kapag pulis ka, kapag merong kang gun holder ka, pero importante talaga yung ano yung safekeeping ng mga armas sa
1: yun
5: mga minors.
1: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong, paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information diyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo, paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa Will.
6: Katropa Will, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard, pero hindi naman dito sinicheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
1: Katropa Will, dali lang ha, kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information diyan base sa personal mong investigasyon
6: dito, Katropa Regino.
1: Okay.
6: Nakuha itong baril na 14 years old sa auntie niya police sa regional office 8.
1: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya? Kasi yung baril
6: hindi nabigay yung baril kasi kung pagbinigay hindi talaga yan ibibigay ng police.
1: So possible na hindi alam talaga. Hindi alam ng auntie kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang auntie. Parang ganun.
6: Tama,
1: how's that, Katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win? Alright. So how's that? Yun ang possible kasi imposible naman na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin kasi yun ang sinasabing auntie. How's that?
5: Kasi merong naglalabasan ng mga litrato na nakita mo yun, yung mga shooting na ano, shooting range na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
1: Yun so, na eh. Nakita ko rin yun.
5: May knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok, paggamit ng armas. So,
1: yung isa, yung 15 years old na nakita mo siguro, na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Oo. Yung isa na nakita mo na naka-uniforme pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Oo. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP katropa Win. Oo. Regarding diyan. Oo. Yes, sir.
5: Yun na rin ang inaantay natin katropa Reggie sa ganitong mga panahon kasi kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media ng tao mula sa ating authorities yan po sa PNP kung paano ano bang status ng investigation kasi medyo atak na atak na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want hindi tayo ma-penalize kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nagbibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun ang accountability dapat managot nito.
1: So yun nga. Pero kung actually katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga minor de edad na suspect. Kaya lang may batas tayo katropa Win na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, katropa Win, ganun din ay ituturn over yan sa DSWD. Now, yung anti naman na sinasabing mamay-ari ng 9mm na baril ay ewan ko lang kung na-report ko na ito sa'yo kasi yan din ang naging katanungan kanina na nasa temporary na tinanggal muna sa pwesto yung policewoman na katropa Win. Oo. Nasa restrictive custody yung policewoman. How's that, katropa Win?
5: Ito yung development, merong update sa police at saka sabi mo lang katropang Richie na na-relieve na.
1: Oo. Nga, at sa ngayon, confirm yan ha. Oo, confirm yan. Hindi yan official yan ha, na nakuha nating information na na-relieve na talaga. At iniimbestigahan yung policewoman. Yun. Kasi yung investigasyon dyan, ang mangyayari dyan na katropa Win sa investigasyon, bakit napunta, ganun din yan, ganun talaga yan. Bakit napunta yung service firearm mo sa pamangkin mo, yung 9mm. Yun talaga ang magiging sentro ng investigasyon na katropa Win. How's that?
5: Nakikita natin dito yung galit ng mga bata katropang kasi gusto po best back talaga. Gusto kumatay.
1: Pag nakita natin yung isang 15 years old may isang mga kumalat na mga nag-circulate na pictures sa social media, parang yung isa may training talaga katropa Win. Pero antabayan natin katropa Win ano sa mamaya sa gagawing press con. Actually yung secretary ng Department of Education ay papunta ngayon dito sa Tacloban yung mga kasama niya yung mga undersecretaries. Papunta na dito sa Tacloban City. Pupunta sila particular sa San Jose National High School. At sa kalaman din ng ating mga tagapagyanig dyan sa Bacolod, kahapon pa, kagabi pa, ay nagkaroon na po ng curfew dito sa Tacloban. Lahat ng mga minor de edad bawal nang lumabas. Bawal nang lumabas. Tapos yun nga, dahil ngayon sabi ko nga kanina ay magpe-fiesta dito sa Tacloban City katropa Win. How's that?
5: Katropa Reggie, that question po, baka ano na, wala bang security guard sa...
1: Mayroon. Tanong natin kay Katropa Noel. Yan nga, nakikita natin yung security guard. Katropa, well, nasa linya ka pa ba? Yung katanungan ng XFM Bacolod, mayroon bang security guard nang mangyari ang insidente kahapon? Katropa, well, how's that?
7: Security guard dito sa may gate mismo.
1: So nang mangyaring insidente kahapon, may security guard may na nakabantay. So hindi meaning hindi stricto yung security guard na baka yung mga baril ay inilagay sa kanilang bag. Ano ang nakalat mong, nakuha mong information dyan na Katropa Will?
7: Pag pumapasok ka dito sa gate, hindi naman kailangan na i-check yung mga bag. Kasi wala namang malubang na nangyayari dito sa loob. Maliban lang kung...
1: Maliban lang ngayon na istrikto na.
7: Hindi ka naka uniform, hindi ka talaga nila papapasukin.
1: Mm-hmm. Pero kahapon, wala pa mangyari yung, hindi pa nangyari yung insidente, medyo hindi pa istrikto. Maluwag pa.
7: May napalagay dito na for students, no entry, no ID, complete uniform. Tapos may napalagay dito, pasagot for visitors. Hindi pwedeng pumasok.
1: Okay, sige, bigyan natin ng pagkakataon na makatanong ulit si Katropa Katropa Win ng XFM Bacolod. Katropa Win?
5: Maraming salamat, Katropang Reggie. Wala pang proper protocol? Ano pang mga proseso ng ating mga security personnel sa mga estudyante kapag pumasok sila? Meron bang inspection sa mga bags? At saka meron bang protocol po talaga yung school?
1: Katropa Win, ano yung mga protocol pag pumapasok daw yung mga estudyante? Anong mga nakuha mong information dyan?
7: Katropa Reggie, yung protocol dito, pag pumapasok yung estudyante, yung hindi pa nangyayari yung shooting incident, tinitingnan lang yung school ID, naka-uniform talaga yung estudyante.
1: Tinitingnan lang.
7: Pag hindi naka-uniform, hindi ka papapasokin.
1: Yan.
7: Yung bag naman, automatic naman, Katropa Reggie, paminsan-minsan, nakalo lang sila, nakakasbag, nakakasak. Yung laman nilang, yung laman lang, laman lang naman doon ay mga notebooks at saka mga libro.
1: Na kuha mo Katropa Win, napakinggan mo. So parang ganun ang sitwasyon. Before mangyari yung insidente, yung binibase lang ng security guard para makapasok yung estudyante, basta naka-uniform, naka-sapatos. Yung hindi naka-uniforme, naka-short lang, hindi papapasukin. Now, pag naka-uniform, may ID, at parang yung bag ay hindi na ini-inspeksyon. Parang ganun lang. May ID. Wala nang inspeksyon. Kasi alam naman nila na estudyante Katropa Kwan. Katropa Win.
5: Ang uniforme, dapat na pa-uniforme. Pagkatapos walang ID, no entry na rin.
1: Yun. Kung ulitin lang natin ha, kung naka-uniform, tapos walang ID, hindi ka makakapasok. Ano bang nasabi ko? So, dapat naka-uniform. Dapat naka-uniform, naka-ID, kumpleto lahat. At nakasapatos. Nakasapatos lahat. Hindi naman pwede yan na pareho sa atin noon. Pwede lang mag-chinelas. Iba sa atin noon. Ngayon, kailangan talaga complete. Pag naka-uniform ka, kailangan obligado ka na nakasapatos. Nakasapatos, naka-uniform, at may ID. Kung naka-uniform